0: helps natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: X FM.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!
5: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
6: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
7: The Secret of Health.
6: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
8: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kape na gani ang atong iskutong nga healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop niyo mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
8: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
6: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or suso. Mga higala, sa pagtuon ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
7: The Secret of Health.
6: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold mga higala, mas gipakusog og epektibo.
10: Santon Plus Gold.
11: Ako, usa ka padre di pamilya. Gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
12: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian. Santon Plus Gold! Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian. Santon Plus Gold!
13: Santon Plus Gold!
14: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
7: The Secret of Health.
6: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals. Ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium o uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
7: Vision Next, daghan ang natabangan.
15: Sugad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naasiguro na daot na ugat atong pagutong nako. Nuto nga, ning tumar ko o Visionix Plus Capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar o naulian yun ko. Karon, kaklaro na ko, pareha sa una. Salamat o dako sa Visionix Plus Capsule. Ako si Noemi Panugan.
2: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
6: Good news sa mga listener nato, kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa.
7: The secret of health.
6: Osbon ko mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
7: The secret of health.
6: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
3: Exciting!

0: Life Talk, with Angel Hill. Andam na ba mo sa usa na pud ka makalingaw ug magakat-on nga programa? Paminawa ang Life Talk with Angel Hill. Kauban ang atong skin therapist nga si Angel Hill nga maghatag kaninyo og mga epektibong tips ug kahibalo bahin sa beauty, health and wellness. Alagaan ang imong panit, paliguna ang imong panglawas ug pauswaga ang imong self-confidence. Matag Domingo, alas 6 sa gabi, din lamang sa XFM Davao Katropa. Life Talk, with Angel Hill. Ang Life Talk with Angel Hill gihatod kaninyo sa AAA Fern Flex, Melka Aurora Face Serum, Fern D, Fern Active, Angel's Collagen Serum, Angel Soap, Angel's Sun Black og Solomon. Life Talk with Angel Hill. Makasali ka.
1: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
2: Kanang nag-wish kag maayong tao, niya ang niabot kay ako.
3: Paklarex, sana!
4: Exciting! Pusay!
5: Unyag mo

0: lahi.
1: Oi. Pinawa.
2: Ano pag-aana diya, ha? Bito diri mga katropa. Oy, happy ta man ding atuang kuno kining month of August is ano siya? Kadayawan. Oy. Tabalo ka mga katropa, kato mga exhibitor din ha, doon ay mga invitation na to diya sa to mga exhibitors ha. Dapat mo magpa-register na mo mga katropa, no? Magpa-reserve mo sa inyo hang kini mga booth ninyo. Kung doon na mo'y gusto nga i-display mga katropa, no, doon ay kuan ha, open sa kining exhibitor slot mga katropa. Karon na dapat magparehistro mo, magki-connect na mo with thousands of potential customers mga katropa, buyers na diha mga investors, uban pa, o kini mga business partners across sa Mindanao o sa Visayas kay ang Mindanao to Visayas. Kining gitawag nato mga katropa Kadayawan Business and Businessmen Expo 2026. Kabalo mo nakaset na gani nga to unlock massive regional market opportunities mga katropa. Broadway events officially announced sa Kadayawan Business Expo 2026 mga katropa karoning August 17 to 19, 2026 muna ang lugar. Dito ni sa SMX Convention Center, SMX Lanang Premier Davao City. Mura ba ni dugukunon kayo mga katropag mga katingban? So, held alongside sa kininga Vibrant Kadayawan Festival, kininga Premier Business Exhibition is expected to gather over 10,000 attendees, including ani mga katropag, kininga mga entrepreneur, kining investors, industry leaders, kining pa mga MSMEs, no, sama nato mga tropa and consumers from across the Philippines. Morning time nga kisa to nang itag negosyo kagahapon yung mangutang tag kooperatiba para makapag-negosyo ka. Naay mga display ani mga tropa dito na pwede ta makalili dito asa ta pwede makasideline. Sideline, no. So pwede ni, no, designed as a platform for business growth, innovations and market expansion. Kini nga expo mga katropa, ang aim ani is to empower local enterprises, strengthen industry connections and create meaningful commercial opportunities. Okay? Expanding its regional vision, Roadway Events will also stage the Vismin Expo 2026. Kano sa man? October po ni 2 hangtod sa 4. At the waterfront Cebu City Hotel and Casino. Unya mo adto pa ganito karong October. O di karon na lang mga sunod na bulan August 17 to 19 dito ka mga tropa. So para makapag-reserve mo mga exhibitor din mga tropa o slot no. Pwede na mo magi-connect mga katropa. Kunta ka lamang kadayawan.vismin o visminexpo2026@gmail.com. No, dira mo ha. O roadway.events.ph26@gmail.com. Unya or email mo ani roadway puro ni siya small letter, walay gap. Roadway event o roadway events and marketing dot nm@gmail.com and or kontakan niyo niyo Lisa Feliscoso sa 0945-811-4363 o si Natili no 0947-9364-138 si Jel 0997-50-7711 o si Rochelle 0992-7955-651. So mga exhibitors, ala sige, inyong mga negosyo ipang-plaster na kaya ito ang pilian. O pwede ba ta maka-invest?
1: Pinawa!
2: Oy, kumpiyansa ka, basi di pa ta magkita mga tropang sideline pang maligya mga tropa. Ako na ako'y sideline karo pa lang nag-start mga tropa kaya wapag ko'y panahon, no? Investment is very good for this time mga tropa nga na kay saligan pod nga uban no. Anyway, direta mga tropa mayong buntag ito sa tuwa pod nga mga late tuners nato. Munda Lapore, good morning, and also si Francisco Borla, Always watching FB Live from Kabantian, Davao City. Good morning also to you, ha. Junji Danghil, Guminang, and Lovely Con, Losernas, mayong buntag.
0: Good morning!
2: Tanan din na, mga katropa. Dirita, be!
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage. Coverage.
2: Alas 8.22 na mga katropa, dirita sa ito ang absuelto or convictado. Kaganina nyo nabati mga katropa ang kining mga legal nga mga isgutanan, mga katropa, o kining observations gikan sa ito ang luminary, mga katropa. Si, usa dito si Attorney Raymond Bato atong na-interview. No? Karon mga katropa, kumingon tawag ka ng guilty or not, kinisa grave threat, ha? Na ay usa ka matawag nato ni mga tropa og sa bagay kay dati man siyang Supreme Court Associate Justice mga katropa or kanhi Associate Justice sa Supreme Court si Adolfo Ascuna, no, before I forgot his name, ha? Si Adolfo Ascuna nagtuuni siya ngayon sakto kung namatod pa ang panglantaw sa prosecution nga si PBBM buot ipapatay ni VP Sara. Because, mo niya mga rason mga katropa, no? Napamatudan ko no sa prosecution according to him mga katropa. I don't know, inyo ang mga observation may kalabutan niya mga katropa. I just like to kiniganing relay ani mga katropa may kalabutan ni karon. No? Kaya di ba basta-basta ni? Supreme Court Judge guni mga katropa. Supreme Court Judge ni.
0: Bullseye!
2: Interview sa mainstream media, si Karen Bato, kaping isa, no? Si
0: Bullseye!
2: Niingon siya mga tropa nga, ang prosecution, tinuod yun nga, na siya nakita mga tropa nga, ang prosecution, na establish dito mga tropa nga, naagyoy, kanigaling threat, nga ipapatay gyud ni mga tropa si Presidente Bongbong Marcos. First, si Lisa, Lady Lisa Araneta Marcos o kanhi House Speaker Martin Romualdez Marcos, Martin Romualdez mga tropa. Mato pa ni retired Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna. Sa usa ka interview, giingon ni Ascuna nga ang prosecution kung mato pa nga dunay kini criminal intent daw matod pa. Na-establish daw sa prosecution. Iyapod ning observation, ha? Na-establish daw sa prosecution nga si Inday Sara dunay criminal intent.
0: Bullseye!
2: Base kini sa testimonya ni katong unang nga witness si sa NBI nga si Senior Agent John Mark Kalilong. So gidugang ni Ascuna. Migawas kinatol sa kining pagpangutana manggod ni Senator Alan Peter Cayetano man siguro to kay Kalilong. If we could remember, no? Kung unsa ang iyang gibasihan, dito daw ni nanukad mga katropa. Kung unsa ang gibasihan sa pag-assess nga seryoso ba ang gihimo nga hulga ni Duterte batok kang Marcos? So dito ni nanukad mga katropa ang iyang kaning panglantaw pinagi sa tubag, no? Lalahi gitag ng mga panglantaw mga tikitao, matakay balon sa mga teknikalidad. Sila kay mga eksperto man mga katropa. So sumala ni Ascuna nga migawas kinatol sa pagpangutana ni Senador Chis Escudero. So gipasabot ni Ascuna unsa man ni. Nga tungod niya to ligon ang tubag ni Kalilong ko, no? Ligon niya ang tubag, oy. Kamudian, sige mo, pangatawang ang iya mga katropa na tanawa nito ang kaligon sa iyong tubag. Tanawa.
0: Oh.
2: Gitag mga panglantaw lagi, no? Kung si Ascuna may pasultion ni mga tropa, seryoso kuno ang hulga tungod kay adunay kapasidad si Duterte sa pagpatuman nini o gili kini mahimo nga tanawon nga ordinaryong joke lamang.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Sa ako pong tanong nag-joke ba rin si Inday nga nangugat mga ganito mga katropa?
0: Bullseye!
2: Ha? Tama po dahil, no? Ha? Wamo ka, matikod na nga si Inday mga katropa nangugat.
0: Bullseye!
2: Nabari joke mga katropa nga nangugat. So, tinood yun lagi na lagi si Inday, nag-threat lagi ka day.
0: Bullseye!
2: Si Ascuna na nilang sulti day, naunsa man ka. Bitaw. Dugang pa niya mga katropa, ha? Huwag itong paundayunan mga katropa ang iyang istorya, no? Gidugang niya nga, maayo ko ang tubag ni Kalilong ano man. tungod kay wala kini ibase sa tuyo ni Duterte kundi sa iyang kapasidad sa pagpatuman sa gihimong hulga. Ako lang ning ko mga gi-translate na lang ko ni mga tropa kay English man ni mga tropa. Mga sud kayo no. Basta ra ko ni mga tropa ni reaction dinhi sa nakot akong attention ani mga tropa kagahapon gibasa nako ni. Taas kayo mga tropa. Kining interview nila diha sa mainstream media. Nanamay ka na ganing excerpt dito. Akong gibasa ning iyahang tubag mga katropa na kaingon ko nga. Awan eh.
0: Bullseye! Bullseye!
2: Dapat ang gi-invite nila mga katropa diha sa impeachment court si Ascuna. Siya ang ipalingkod kay ipulin nato diha kang kuan, kang cheese escudero. Ato ni ipapuli diha kang cheese escudero kay... Kabalog yun siya mga tropa. Justice yun niya mga tropa sa Supreme Court. Di ba? Di mo mutuo na. Di basta-basta na ang experience na mga tropa. May kalabutan na ni. Kinigibase lang po niya sa tubag ni Kalilong. Kung imong basihan ang tubag ni Kalilong. O, kini ha. Na may mga gitawag na to diha mga paraphrase mga tropa. Nga kung no, imong basihan ang tubag ni Kalilong. So, gidugang niya. Nga si Kalilong... dunay mga sakto o sibo ug bugat nga tubag, no? Kung ibasin mo siya iyang payag, ha? Bisan wala magsangat kung matod pa og kaso si si Pangulong Marcos, bisan wala magsangat, di ba gipangutana man to sa kining counsel to the respondent. Okay. Si kuan ba nagfile bag kaso si Marcos, nagfile bag kaso si Romualdez, nagfile bag kaso si Lisa, di ba? So, bisan pa kuno sa iyaha mga katropa, just kuna, bisan pa kuno o wala mag-file o kaso sila tutulo, silang tutulo. So, ipa siugda mo ni Ascuna ni mga katropa nga dili kinimahimo nga rason aron nga isulti nga dili seryoso ang hulga kung seriousness ang isgutan.
0: Bullseye! Bullseye!
2: So, ang pagkaseryoso ba, mabase ba kini sa facial expression? Ang pagkaseryoso ba, mabase ba kini mga tropa sa nigataw nga ugat si imong liog?
0: Bullseye!
2: Kanang imong asawa mga tropa nga suko kay nimo, giunsa nimo paghibaw nga kini siya seryoso?
1: Pinawa!
2: Kaya ang pagkatubang nimo sa pultahan pa lang ganit, pag-uli nimo sa balay, mga tropa, niingo na nga, asa naman nimo yung remittance? Wala man kay remit-remit sa akong kwarta! Asa imong sildo? Love, kanang nagbibiro ka lang ba? Hindi ako nagbibiro! Nasaan yung salary mo? Wala ka nang remit-remit! Ano din ba na mga tropa? Matay, seryoso na yun nida. Nga nang asa niya gibasi ang pagkaseryoso? Nigataw ang ugat.
1: Pinawa!
2: Nigataw ang ugat ng mga tropa, no? So, gidugang ni Ascuna. Moni, basis ni Ascuna, ha? Lalahi man tawag ka ng panglantaw, mga tropa. No? I'm just relaying kung unsa yung mga observations, mga tropa. Moni, iyahang ginabasihan. So, may pagka-psychologist yan niya ito ang dating Supreme Court Associate Justice, ha? Combined ba? So, mato pa niya, bisan wala magsangat, even though, tama ba lang, bisayaan ng bisan? Even though, bisan wala magsangat o kaso ang para sa against sa tungtulo, against the three of them, no? Naglihok daw gihapon ang National Bureau of Investigation, mga katropa, og misangat kini og reklamo, bato kang Duterte. Okay. So, di ba gipangutan naman to mga katropa ang... kining NBI ni kining sa respondent council mga katropa, council to the respondent nga nagfile ba og kaso bla bla bla niya ta, no, I don't have any knowledge, pero under magudaw ni mga katropa sa kiniganing action ang office of the president, office of the vice president, ang Supreme Court mga katropa, kining tutulo ka mga dagko ng mga opisina o mga politikanhon ng mga posisyon, mga katropa, under sila sa gitawag na to og NBI kung ugaling magfile og kaso then to the Department of Justice. So gihimo man gud mga katropa sa NBI ang ilahang papel. So buti pa sabot mga katropa, bisag wala nagfile og kaso kini tutulo naming si PBBM, Lisa og si Romualdez, well, dawat lang gihapon daw kini. Tama man pud, wala man tay supak din ha, no? Dawat man gyud na mga katropa. Dito sa dito ko nahimuot mga katropa sa description ni Askuna. Nga ang seriousness of the threat is present.
0: Bullseye!
2: Wala ako ni na pangutana kagaya na ni Atty. Raymond Bato. Ugma ako ni pangutana mga tropa kay Director Bato ni kining observation sa dati nga Supreme Court Associate Justice mga tropa nga si kasi pangalan na ni si Adolfo. Ito, pero pareha sa kong amigo nga si Rodolfo nga wala na nag-adron. Asa na to? Anyway mga tropa, mabalik na taon-taon, no? Ato nindungagan mga tropa sa ato nga pagbalik, may kalabutan ni ito nga pangisgutan karon.
3: VP Sara, absuelto, absuelto o convictado. Convictado. The impeachment coverage.
2: Mabalik ta mga katropa sa ato nga pagbalik. Agoy-loy, mga pag-wrap up na to din sa ato ang mga kasikas din sa ato, kasikas sa ato nga dakpen sa Davao. Huwag ito mga sumbong din mga tropa nga naa din sa ato apon nga mga kamot ka noon. May buntag dyan ninyo, ha? Nalapod daw din ako ang bisita daw, ha? Nadi atong atong bisita. Ano na naman kaya ang kanya pong ipaalaala? Ang gina-expect nako nga bisita katong abogado nga Tagalog. Kay gusto nako nga mahinabi na siya diri in toto. Para masabta nato nga ang ilahang company mga katropa daghan nagreklamo. Wala ta diri ingon og nagpakanaog sa hukom kay di man ta korte. Ang ato diri mga katropa mo dawat ta og complaint og maningkamot ta nga mapatubag ngadto sa mga gipang reklamo ang kini nga complaint. Nahimo lang tang medium for public interest mga katropa.
0: Bullseye!
2: Masay panta ninyo na. Pero kung dili gani mo mag-cooperate, na! Murad yung taog makainom ani mga katropa og Santon Plus Gold o Santon Gold Coffee Mix nga.
4: Nanam!
2: Balik ta mga katropa alas 8.35 na.
5: Puro na lang talaban sa kinabuhi ani. Wa na ikis nga pinapilit. Kung wala ka niyang pingi, ako'y pangga ni mo, be.
6: Kaklarek sana!
7: Exciting!
8: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
9: M2C Graphics Davao.
10: Sis the Pain, sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit. Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan. Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
11: New Year Speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
12: Exciting!
4: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
13: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix. Isuwayan ako kung sa kaning kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Inimsog kayo kung makainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
12: Premium D3 Coffee Mix.
14: Premium D3 Coffee Mix.
12: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea.
15: Mabibili sa mga butika.
16: Clariskin Beauty Soap.

0: Young Skin.
1: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
2: Laging napapaaray sa sakit ng katawan?
3: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
2: Garantisado.
3: Maaasahan.
2: Sa sakit ng katawan.
3: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
2: Mag-Santhol Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid na all-in-one.
2: Sa presyong magaan.
3: Santhol Plus Herbal Oil.
4: Atak ka, iskun pa.
5: Ang imong bawon ng kwarta, yataga na ka ni mama mo?
4: Opo, papa. Putang nga mesa.
5: Uy! Ay mo vitamins, nakainom na ka?
4: Saton, pati na si, halo, himot ko.
5: Wait lang sa ha, yan ko ha, okay? Yaro, kunya, nagdala sa kadugtong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
4: B! Ah, manako hinom.
5: Next time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbost man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
6: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
7: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
8: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Kung pwede lang ma-hotspot ang loyalty, gipakunik na ta mo.
11: Kaklarex, sana!
12: Exciting!
13: Pusay!
14: Di na kagagitag loyal ron. Hero na rin loyal ka ron.
15: Pinawa!
14: Okay, nasa una, mga tropa nga ato na nin. Ato nang sawayon ang mga tao nga asal hayop.
15: Pinawa.
14: Pero nako na kaistorya nga iro mga katropa. Ningon sila o nga nagsabot sila ba nga pwerte nilang saway sa mga tao ni nga bay. Isuranay sila ba bay. Asal tao naman ka bay. Mga iro na nagstorya ha. Hindi ko namang iro, asal tao naman ka?
15: Pinawa!
14: So kaya ako ang kinaiya, mura naman kag tao. So ang mga iro, di mga katropa, di ganahan mahimong tao kay pwerte ngilarag batasan daw mga tao. Luoy biya ko itong mga iro, di mga katropa, ang ipang impound diya sa ito ang na daw nang ipang sugba na daw gana. Luoy ko itong nag-adapt ganig ka ng dog. Di mo na ma-feel mga katropa sa uban kung wala jug ka, dili ka dog lover ba? Sa gitay, ang atong government, muna'y kulang natin. Manghipos taog ka ng mga iro nga mga latagaw, nga ipang daog-daog mga katropa sa katilingban. Onya, mga katropa, pang sunugon lang. Ang mga dog is doon na po na sila ilahang feelings. Diba, Rosalina de la Serna Cabato, ante? Richard Ramos, good morning. Giovanni Barangol Diaz, good morning. Watching here from Kabantian. Rich Palacios, good morning also to you. Makadyot mga katropa, bago natin tatalakayin itong ating isa pang issue ngayon. Ay, ako po'y nag-aantay na sa Manila pa raw daw. Sasalita dito, eh, pwede naman tayo magkapag-phone patch eh, kung wala kayo dito. Eh.
15: Pinawa!
14: Mamaya, no? May bisita ako dito, may announcement daw siya. Ha? Ganina pa itong madaling araw eh. Ganang umaga sa'yo. Si, nalimutan ko yung ano mo, apelyido mo. Ha?
0: Prabjit Singh.
14: Ah, Prabjit
0: Singh.
14: Prabjit basa Singh, basa si Singh. Prabjit Singh. Ito sila mga gatropa, puro Singh ito sila eh. Ang friend ko, apelyido niya Singh rin. Ito mga Indian national, kapag magkarating sa Pilipinas, pareho na kayo ng apelyido lahat.
0: Hindi, bakit? Sir, hindi, sir.
14: Hindi. Bakit Singh lahat?
0: Hindi, kasi meron marami, kadami na Singh.
14: No, nga, lahat na lang ng mga kakilala ko, Singh ang apelyido eh.
0: Iba-iba.
14: Okay. So, ano yung latest na announcement mo?
0: Sir, dyan, loss ko na dole ko sa Dunay sa imo ah. Kay, kanina tago ni tao dire sa ato area sa Davao City.
14: Mm.
0: Sa skyline nila rent na bahay tulo ka buhok tagalo tao ni BBM.
14: Mm.
0: Kadadlo na sila himo na buhot na gulo dere dahil sa technology kato na ko launch sa dati GPS device himo nila GPS device kahit kinsay tao control mind karon na buhot na sila gulo dere kadadlo na parehas gahapon ato ko office ma'am Sara welcome ako doon hatod papel or something ganon.
14: Mm.
0: Gahapon setup na nila office ma'am Sara tapos nagawa sa tao na isa babae sabi nila sir, bawal man ka pumasok sa office ni Ma'am Sara. Ma'am Sara, wala ganyan.
14: Asa man ang office ni Ma'am Sara re?
0: Diyan sa satellite sa Davao.
14: Davao.
0: O, wala tapos, man tatlo taga, o tatlo tagalo, buhat naman. How many times? 3 times na. Isa basis na siguro Ma'am Kitty na punta na doon at to na doon. Ikon sila dawat na lang kaya papel or unsa, something sila rin kabalo. Tapos gahapon, after 1 month, gahapon, mora jud na tabo ulit. Kasi kani sila, daily na undang. Ako daw pila ka una na number one lista nila, BBM, patayon nila ako kasi ako daw kalat na racket GPS device apps nila. Tapos owner, Ma'am Sara, tatlo si Mayor Basti. Kana racket si BBM muna ipalano nila.
14: Hmm.
0: Kani technology, hapit naman humanhin mo. Pero kani sila tatlo katagalog, grabe naman sila buhos sa toa, adlo-adlo. Nay daw prente ni Ma'am Sara Torney, ilan naman daw na limbong-limbongon para ulit-ulit na storya. Kahit unsa na lang nahimo nila topic. Nahangyon ako nunay na sa Intel official, sir, jammer gamita. Ang butlang asa naman Intel official na isip nila wala sila gamit. Karon, tanawa, Ma'am Kitty, nasa jammer na. Kasi tatlo Tagalog, grabe super duper na gulo sa toa dere area. Nayon safe na Ma'am Kitty sa siguro bahay nila asa nila butang jammer na safe na siya. Pero grabe super duper na himo nila topic para isa ka tao na mind gulo kani BBM.
14: BBM problema dia ang imong gipasabot kanang jammer. Kanang monitor.
0: Jammer is para safety tao.
14: Oh, so mga katropa para makasabot mo ani ning gusto ni ano gusto niya isumbong kang Sara, isumbong kang Baste. Nga naay mga kaubanan nila
0: sa BBM
14: sa okay BBM nga nagalibot diri nato oh. Kanang wala man na ma-detect lagi sa to mga intel
0: sir kay nasulti naman ako sa napadala na ako papel last week sa office Ma'am Sara sir. Ma'am kailangan
14: iti panawagan na lang si Ma'am Sara para mahibalo ka mahibalo siya nung sa imong tumong dito in advance panawagan daw Ma'am Sara. Nandito po ako at bago nyo ako ipakulong, ay bago po tayo mag-usap, ay sana kausapin nyo at saka yung kasama ko. Importante ito. Ina, seryoso ito. Oh.
0: Hmm. Sir, Ma'am Sara, sana dugay na ako hangyon unay sa inyo sa magparangkahita story, kailangan mag-under ninyo jammer para wala na dili na ta samok-samok kana grupo nila BBM na tago dere para magparangkahit astorya kana GPS device bago na technology malayo na to device pwede na inyo ka sikrito storya kahit unsa or unsa na nila dungagan nasa mind ta padulong ka na sistema tanan takana tanan storya gusto na unta ko prangka pero how many month na ma'am wala na jud nunay na dolsa ko kahit isa prangka storya ikot-ikot na intel official sa Canon na storya na ako sir jammer gamit wala na isa gamit jammer lusot na lusot tagalo eh wala man ko kabalo wala man ko kaila na pa si Ma'am Sara na printi na attorney na pa na printi na ganun something tagalo sok-sok na storya wala ka humanan gulo-gulo na buhot dito kadadlo wala man ko kabalo sila ra kabalo inyo balay asa inyo printi balay tanan sila tagalo kasi sila hawag GPS device hindi ako
14: Anong interesado kay kang may balaan nila ni sa ito mga local na mga politicians may kalabutan sa gihimo aning mga jammer direkron sa ito sa dakmen sa Davao?
0: Kana sa sir jammer man na para ato na safety ato life. Safety ato ha, kana tanan ba, kana ato ha, kasikrito.
14: So naa kay gadget nga gusto ni mong i-offer nga ito sa ito ang local government para maluwas ta ani mga monitor-monitor nga mga sakop ni BBM. O, naman pasabot ha?
0: Oh sir. Kaya ko lang sulti yun sa para mag-jammer sila, para mag-safety sila, para dali human ito.
14: Ina, ma'am, istoryahan na lagi ko rin para masabta na ito ni. Ha? Sige. Salamat kayo kay wala matay oras, no? Alanganin nga itong oras mo.
0: Okay. Ma'am, sir, salamat lang po kayo. Kay unsay nasa inyo plano na unsay inyo decision, kayo po bala. Basta ako, unsay ako kabalo, muray ako sulti sa nunay sa inyo. Okay. Basta number one, BBM number one na lagi pagalan ko para tumbalata nila ako para kamo dili na kabalo about sa GPS device and technology.
14: Tropa, doon namin siya yung mga gadget o kanyang mga kahibalo, kanyang matod ba mga katropa nga, unsaan yung mga jam, yung mga monitoring. Every time ko naman pa nga, maglakaw si Inday, maglakaw ni Ngobandi ng mga tropa, naan yung mga sakop ni BBM ko naman pa nga nagasunod-sunod, o kinipo siya ang isa sa mga gina-target kay siya mampod ang nakailaog na bulabog. Ano mampod nga ay ha?
0: Sir, wala man ko kabalo, kato na dati dolo ko sa inyo, wala man na dunay na dolo sa NBI.
14: Nireklamo mo ko ka, ako ito kayo ipa-dolo ito sa NBI, atong tarong pa itong NBI.
13: Pinawa!
14: Pero hindi naman tarong ang NBI.
0: Sir Pio, marami.
14: Hindi na ka ipa-dolo dito, kaya itong dating NBI director, tarong man to ipa-dolo tataka dito, pero parang hindi naman tarong. Sige na magsusuroy.
13: Pinawa!
0: Sir Pio, marami salamat sa...
14: Salamat kayo.
0: Marami salamat sa station mo, marami salamat sa iyo, nabigyan mo ako oras. Marami salamat po, Sir Pio. Maraming salamat po.
14: Maraming salamat po si Prajit. Prajit.
0: Yes po sir.
14: Prajit Singh. Regards daw. Ni yung ano mo? Sino ngayon ano man dito? Yung
0: si Brother Robert Espanola.
14: Si
0: Brother Robert Espanola sa Pulo.
14: Oh, sa Pulo Mulok. Eh, yung ano niyo dito, leader niyo dito na si Singh din, sino 'yan?
0: Ah, si Nasturia man kami si
14: Nakita kayo?
0: Nasturia kami, tawagan ako siya, ikaw siya. Brother, sa kana sa personal problema ninyo, personal naman kay si Jan kana Johnny Prince Intel permi man natapad sa BBM kana dire sa amigo nimo dire Balbir Singh mana Balbir Singh Balbir Singh
14: Balbir Singh
0: ana storya kami
14: ni isa pangalan niya dili si Balbir
0: ajon sa taon ni BBM
14: hindi yung isa pang pangalan ni Balbir
0: Indiano
14: yung si Balbir mismo dalawa pangalan niya ni
0: Jimmy
14: G. Nakita kayo?
0: Oh, nakita kami sa Agdao isa beses na palit siya.
14: Doon pa rin yung bahay niya sa...
0: Dito sa harap sa Talomo Police Station na Sulor Subdivision.
14: Ah, okay. So hindi pa ako nakapunta dyan. Salamat kayo. Salamat sir, kayo. Salamat oras. Nangagatropa. Porbida, no? Ako na lang ipunawagan mga katropa, no? Ako tayo magtakot dito. Ipunawagan lang, ha? Panawagan lang muna natin doon sa mga kinaukulan dito sa itong company. Meron kayong reklamo kasi dito sa mga dati nyo mga tauhan, dati nyo mga nakakontrata na tinatakbuhan nyo po at napakalaki pa na ba naman ng inyong company ko no daw. Itong UHI or Universal Harvester Incorporated. Ako po'y mangungumusta lang po kung kumusta na yung mga reklamo po sa inyo at inyo na ba pong binagbigyan pansin. Oo. Kasi magtatanong ako mamaya kung wala pa po kayong mga ginagawang action doon sa mga complaint, ano ba ang gusto nyong iparating? Telling them that you are great? So bukas at atin pong ipagpatuloy ito kasi gitagad lang nato to mga katropa tong isa ka bisita nato no kay Loim Bog kaya nagbaktas padulong diri dili mo tagda. Wala man tayo oras dunay oras na. Bukas na lang ito mga katropa nato itong UHI ha. Sana ay tatawagan kita Ma'am G lang no. Ma'am G, tatawagan kita mamaya. Tara, gagawin mo na ako, ha?
13: Pinawa!
14: Para matapos na ito. May problema, napakadali. Ako naman dito eh, nagiging medium lang tayo for public interest, mga katropa. Gusto ko lang na magkaayusan kayo. Huwag na kayong hahantong pa doon sa mga threatening nito, threatening dito, doon. Eh, magbayad na lang kayo para walang problema, di ba?
15: Bullseye!
14: Alan, so nagkiyos ang Pilipino para sa Pilipinas. Good morning sa mga namino karon sa 89.1, mga katropa. No? Sa mga ulan na ito, nabasa din mga katropa. Nga ito ang mga minsay pamuban. Salamat, matsalam. Ako yung katropa-katropang Alan Abais, mga katropa. Magaingon. Sa Diyos ang Himaya, good morning, mga katropa. Bullseye! Tomorrow, balikta.
15: Bullseye! Bullseye!
14: Kamaturan ang sandigan! 8:54.
16: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye!
15: Bullseye!
16: Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum og lantip ng opinion sa mga controversial karon.
15: Bullseye! Bullseye!
16: Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
17: XFM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
18: XFM.
19: Kaklarik sana!
20: Exciting!
21: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.

0: XFM. XFM.
1: Taklarik sana.
2: Exciting.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan o ginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kayo akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga nagbinuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun na ko ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastick tuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress.

0: oil.
1: Edgar El Banbuena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
2: Santon Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santon Plus Herbal Oil.
3: Santon Vitamin C.
4: Ako si Orak, bago ko muad to sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humakaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot o klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas. Busa ikaw, aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
7: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water-saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water-saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy-to-install systems for eco-friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
9: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
10: Ka-Clarence, Ana?
11: Exciting!
10: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, alas 9.04 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Extra, extra, balita.
4: Extra, extra, balita.
1: Gikan sa XFM Davao News Center, ani ana ang extra balita ning orasa mga katropa. Ang maong mga balita atod kanato sa mga produkto sa Yester Health Incorporated. Ang effective trio combination ng mga produkto sa Yester Health nga mao ang Xanthone Plus Gold, Xanthone Vitamin C ug ang Xanthone Plus Coffee Mix. Alang sa unang hanig sa ato ang extra balita ning orasa mga katropa.

0: Gianunsyo sa Department of Public Works and Highways kung DPWH 11 nga maagian na alang sa tanang matang sasakyanan ang dakong tulay sa Barangay Tanuman, Jose Abad Santos, Davao Occidental. Kinihuman matangtang ang tanang gapnod nga nagtapok ug nagbabag sa mong tulay nga dala usab kini gikan sa nasinating kusog nga pagbaha sa mong lugar. Gipaigmat hinuon ang mga motorista kung moagi sa mong tulay ug ubang kadalanan gumikan sa kadanlog niini. Sa pikas bahin dugang gipahibalo niini or sa DPWH 11 nga temporaryong dili maagian ang duwasab ka mga lane dini partikular sa may Davao Bukidnon Road, partikular sa may bahing Barangay Buda, Marilog District, Davao City, tugod usab sa nahitabong landslide. Hinuon aduna pay duha ka lane ang maagian sa mga sakyanan. Diin gipahimangnuan ang mga motorista nga mutuman lamang sa mga warning signs ug sundon ang giya sa traffic enforcers samtang nagpadayon ang gihimong clearing operation sa lugar. Extra. Alang sa tuang sitwasyon sa panahon mga katropa ning orasa. Aduna lamang gamay nga posibilidad nga makaapekto sa sitwasyon sa panahon sa nasod ang bagong misulod nga bagyo nga gitawag og Tropical Storm Josie nga dunay international name nga Haishen. Base sa 5 a.m. bulletin sa PAGASA, ang maong bagyo nagdala og 65 km per hour duol kana sa sentro og dunay hagros mga katropa o ni hagros sa hangin nga dunay 80 km per hour samtang nag-aginod kini padulong sa northwest sa gikusgong 25 km per hour. Bisan dili matud pa kini makaapekto sa panahon sa nasod apan nagpahimangno ang ahensya nga posible gihapon kining maghatod og pagdaot sa panahon ang southwest monsoon o habagat. Ilabi na ang kusog nga hangin ngadto sa mga lugar nga duol sa kabaybayunan ug anaa sa upland areas. Giabisuhan usab ang mga marinero ug mananagat nga mag-igmat kanunay ug likayan ang paglawig sa kadagatan kung naobserbahan ang pagdaot sa panahon ilabi na ang kusog nga hangin. Sa katapusang hanig sa atong extra balita ning orasa mga katropa alas 9:07 na sa buntag. Gihatagan o gibugaton ni Attorney Rameses Victorious Villa Gonzalo nga dili makaapekto sa merito sa impeachment case ang mga nakitang typographical errors sama na lamang sa pagkamali no sa pag sulat sa pangalan na numero o kini mga letra sa mga dokumento. Gipasabot ni ini nga usa lamang kini ka harmless error ug dili mahimong pahimuslan sa depensa sa kaatbang nga partido sanglit usa kini ka impeachment trial ug dili kini usa ka ordinaryong kriminal nga kaso. Dili matud pa ang ayang pukusan ang typographical errors sanglit pagpanghulga ni VP Sara batok kang President Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Marcos ug kang former House Speaker Martin Romualdez maud dapat ang kinahanglan ug pukusan nga mahatagan og aksyon. Ug mga katuma katropa ang naglangkob sa ato ang extra balita ning oras. Alang sa dugang nga balita ug impormasyon bisita ang Facebook pages sa XFM Davao, XFM Davao Katropa Digital ug ang Sentro Media. Nangbutag sa tumaka igsuunan nga nagpadangat sa ilang mga mensahe. Good morning kaninyong tanan mga katropa, Ma'am Jing Pegarido. Ug sa ban pa nato maka igsuunan nga naminaw dinhi sa XFM 89.1 Davao City. Ang mga katropa kay musulod na programang Sentro kaban si katropang Jasper Magonsa ug katropang Juvet Espanyol. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran ang sandigan. Oras katropa Clarix kaayo alas 9:09 na sa buntag.
1: XFM Davao, kamatuuran ang sandigan.
2: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
3: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanong ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
2: X FM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Kaklarik sana!
2: Exciting!
5: Exciting!

0: in Davao City, XFM 89.1.
1: Katropa Clarix kaitong oras alas 9:14 na sa buntag.
2: Naka-broadcast Davao Region sa mga bansing pagtimbang-timbang sa mga issue. Kini ang Sentro. Kini ang Sentro. Sentro. Sentro sa mga nag-unang mga balita. Sentro sa way lipod-lipod ng mga pangutana. Sentro sa pagyagyag sa kamatuoran. Sentro. Sentro. Sentro.
3: Sentro.
2: Sentro.
3: Sentro.

una sa tanan dalayon ng Dios saway katapusan katropa Davao Mindanao Pilipinas may aga may buntag mga higala welcome na po sa tong atulumanon ang programa ka sentro yapon mga kisunan sa XFM 89.1 Davao o gusto sa tuwag ka Facebook Live ang XFM Davao Katropa Digital Sentro. At now partes kita karon mga higala Bisperasa, Tigas Wildo, sa Pizza 15, mga kaigsunan. Today is July 14, 2026, mga higala. Welcome sa tuwag tulungan nun si Katropag Jasper Magun siya nasa magtimon sa tuwag at programa Gasentro. Ngayon niya punta, mga isunan, sa paghagbat, balita, impormasyon, plus servisyong Katropa. Dream mismo sa tuwag ang panagamunuban. Utob na 10:30, ninga buntaga, mga higala. Kamusta ba kita karon? Ito ang buntag sa Adlaw Martes, mga higala, mga kaigsunan. Pagpasalamat ba ta sa tuang labaw magagagahom? Sa tuang magmata ning adlawa? Or nakalimutan mga kaigsunan? No? Ay, ginakalimti katropa. Ilisod, kung ikaw magkalimut sa tuang creator, basin ang creator may makalimut sa imuha. Dako na lang problema dari sa tuang kinabuhi mga kaigsunan. No? Asa ka nagkaplasa karon? Ang hinaaw tao, kusab mismo, kita nag-aampong maaya itong plastada sa tuang paninapi, labi sa tuang panglawas. Ito relasyon sa tuwag isig kaingon mga kaigsunan di ta magpatarog kung unsa man ang mga problema concern nga at wag ginasugata matagkaron og unya 9:17 sa morning tuwag sparring partner o sa mga kaigsunan sa iyo pagkaayo kay ni nangita nag switch no kuan pagkaayo kadag sa iyo pagkaayo katrupan ngita na og gining hinamis ana gining mga di ba sa basa gining ato ang mga kanang gorgeous o kanang mga sexy lady sexy chubby daw. Katropang Jovette Espanyol.

0: Good morning, katropang J-O-V-A-T. Jovette Espanyol, good morning.
1: Ayan, good morning, mga katropa. Happy Tuesday morning ka natong tanan, katropang Jazz. Happy Tuesday morning ka dimo diha. O sa mga katropa nato nga, ganina pang kadlaw na subaybay. Ato nagyong gihingi.
0: Ganina pang subaybay?
1: Ganina pang kadlaw.
0: Balak ka dyan sa iyo, katropang Jovette. Buntag bang subaybay na sa ito, ha?
1: Pag ano na to, katropang Jazz, pagtingog pa lang no, sa XFM, nag-subaybay.
0: Nagulat na. Dapat wala na yung bulsay. Grabe po na. Sentro na bitaw, katropang Jupit, na bala ka mo si Mokay. Sa'yo pa si Buntan ngayon, nagka-switch. Ayun ko nga, wapang kanigi ko ano si katropang Jupit.
1: Buwan, katropang Jazz.
0: Nangala. Okay. May adlaw, saging. Ano yung karoon, switch.
1: Di, karang na magutay
0: alikado
1: ni,
0: o delikado, katropang Anali, alikado.
1: Namagoy ka ng monthly na kanang contribution ang mga diingon nato, katropang Jazz. O kanang. Tapos yung ana ang ilahang contribution sa matagga kababayin, Andri, sa kalibutan.
0: So, nag-ausap ang doon ay mga change sa mood.
1: Yes, oo. Na mga mood swings, na yung mga kanang changes sa character tungod
0: character,
1: sa
0: character. Abalaka ko ng character.
1: Ako naging katropang Jazz. Ang kinatibok ang mood yun na night time nga mag-change yun siya tungod sa mga hormones po nga gausap katropang Jazz. Tungod lagi sa monthly na kanang bisita.
0: Oo, gani. Akong gipangutan na kung nakatry ba so si Kwan na si Itcho Boy.
1: Nakatry ba ka ni Engineer RK?
0: O ka na mga wala, mood swings?
1: Wala yung mood swings.
0: Kasi pag to nag-monthly po din.
1: Oh, ana maguna ba sa nai isa sa inyohang grupo nung nag-experience ana murag lauman jud nga magsunod-sunod na siya katropang Jazz. So, nana pag ko gina-expect nga musta.
0: Sige to nga sir kanang mo pasi sa.
1: Dele pero siya ano.
0: Siya, kanang, wala na aguantado na siya daan.
1: Aguantado o gani murag kayang-kaya ni katropang Jazz.
0: Basta lang nala to ihang mga small box da nga dunay mga candy o kinana. Bita ka tropa, welcome to katropa malang, katropa nga Jupit, bisa pa malang kung sa imong mood swings diha. Apan, doon natin makatabang ang
1: nakatropa. Yes, tinood mga katropa sa mga kababayanan diha. No, nga digid malikaya na ay monthly period mga katropa maka-experience o grabe nga cramps, no? And also, kaning itawag na itong dysmenorrhea, naging mga tao katropang Jazz nga dysmenorrhea hon. Mas better mga katropa, mag-Xanthone Gold Coffee Mix. Actually, katropang Jazz, butangan ako siyang ice, no? Kaya kumbaga, di na ko feel ang init karon. Di na ko feel magkape nga init. So, akong gimo mga katropa, nag-iced coffee ko gamit na to ang Xanthone Gold Coffee Mix mga katropa. Makatabang siya para dili kayo na ko ma-feel ang cramps and productive gihapon ko the whole day katropang Jazz. Bisan pa man og na ay mga ingon-ani nga muabot sa atua. Busa ikaw diha katropa, bago na to sugda na tong programa karon, higupin na og healthy nga kape ang Xanthone Gold Coffee Mix. Aduna kini katropa nga Jazz, moringa, mangosteen, chia seeds, turmeric, glutathione and collagen nga makatabang sa tuang pang-adlaw-adlaw bisan pa man og busy ang atuang lifestyle.
0: Moni ang nga box katropa pagitana sa Kiriga Pharmacy nga dool sa nimutangan. Kiriga Xanthone Gold Coffee Mix. Kasab, sa uban nga mga butika sama na lamang sa Usual Pharmacy, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy. Sa may Mia and Jen Buhangin, Tesco, Butikan na Baris, sa may Mental Relocation, napunta niya katropa, FRT Pharmacy Samal, sa may Mamak Pharmacy, o usab katropa sa may Butika Liana, sa may Farmasya Iva Tibongko, sa Wise by Turil Pharmacy, o usab sa may JT City Pharmacy, sa may Puan o Johans Pharmacy. So, tukli lamang ka na katropa, nga naadha, ang ato ang mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Of course, three usab sa Kinig XFM Davao Studio and sa Yes to Health Clinic, sa may Matina Crossing Area. Sentro. Alas 9:22 sa tuag pa nag-uban-uban mga kaigsunan sa tuag motivational quote katropang Jovet.
1: Kini katropang Jazz, no, I know nga tanan makarelate ani nga motivational quote mga katropa. The only way to do great work is to love what you do.
0: Love your work.
1: Ika love na. Your work, kumbaga sa shorter version mga katropa. Para daw maging productive ta mga katropa sa itong pang-adlaw-adlaw nga trabaho, atong buhaton is i-love na ito ang atuang trabaho. Namag-iuban katropa ng Jazz, kanag umawadan o gana.
0: Oo.
1: Diba? Kanang dili sila passionate sa ilahang mga trabaho. Rason, nga dili sila inspired every day to go to work. Namag-iuban po nga excited kaayo magtrabaho tungod kay love nilang ilahang trabaho.
0: Oo. Kumbaga, din sa gusto nga mahuman ang adlaw, gumikin kay love nilang trabaho.
1: Yes, oo. Kumbaga, kulangan sila bitaw sa time. Nga na sila sa ilahang work. Ang uban gani, ginadala pa sa ilahang mga balay ang ilahang trabaho. Tungod, inginana siya ka-dedicated. Bali mga katropa, bago daw nato mahimo ang mga, kumbaga, maging good job, no? Sa tuang mga, sa tuang adlaw-adlaw nga trabaho, mga katropa. Iskinahanglan, kanang atuang adlaw-adlaw nga ginatrabaho, i-love na to na siya.
0: Ang nagsulti ang katropa nga Jubituela, nang ilado kayo nga si Steve Jobs.
1: Yes, mga katropa. Kamudihan, no? Kung actually, mga katropa, kailangan na to ipagpasalamat nga natay mga trabaho. Ang uban magud katropang dyan, sa panahon karon, kung kinsa patong na yung mga trabaho, mo pa to'y reklamador kaayo.
0: Mo'y chusi.
1: Oo, mo pa'y chusi kaayo, mga katropa. Actually, iconic line manggood ni dugay na ni siya nga magasikat nga line mga katropa ba. Ang ato ang magung trabaho mo'y mubuhi sa tua. Ang ato ang trabaho mo'y muhatag sa tuag better opportunities pag-abot sa panahon mga katropa. That's the reason why we need to love our job. We need to love atong trabaho mga katropa kasi mauna ang
0: dili ang trabaho mo'y ilaba dili ang isig katrabaho.
1: Dili ang isig katrabaho mga katropa. Kapang RK, dili ang isig katrabaho ang ilab, ha? Ang trabaho, ang ilab, mga katrabaho.
0: Alam nga, nililikado na katropang na Jubit. Okay na, kung pwede pa.
1: Pero kung kuan mga katropa, deliks.
0: Dili lang.
1: Dili lang.
0: Ito, ato lang katropa, you must love your work. Para mo survive, mabulahot tayo, the end of the day, katropang Jubit, no? Win-win solution para sa imo ha, para sa imong pamilya o sa mga tropa, tuda kay trabaho na ika-sustainer samtang ikaw sa maning kamot diri ibabaw sa kalibutan. Centro. Last 9:25 na sa tuwa ka Centro Balita to di kaninyo sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Centro sa Balita.
0: Unang hanig sa tuwag ang Sentro Balida ning orasa, mga kaigsunan, nagpadayon ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11 o BFAR 11 sa pagpalig-on sa kampanya alang sa malungtarong nga pagdubala sa pangisdaan. Pinagi sa ikaduhang hugda sa Information, Education and Communication OIC campaign sa malinis at masaganang katubigan program sa Davao City Agriculturist Office ni Aging Adlaw, gipanguluhan sa Fisheries Resource Management Section sa BFAR 11 ang mga kalihukan uban sa suporta kini sa City Fisheries Office sa Davao City. Gipasabot sa ahensya ang importansya o pamayundanon sa papel sa mga lokal nga panggamhanan, akademya o komunidad sa pagpanalipod o pagpreserba sa mga katubigan o kahinguhan sa pangisdaan. Atol sa programa, gipaila sa BFAR ang MMK Program Version 2 na naghatag o pag-ila sa mga syudad o munisipyo nga dunay maayong pamaagi sa fisheries governance, environmental conservation o pagpanalipod sa limpyo nga katubigan. Nasairan nga ang mga regional winners mahimong makadawat og hangtod 1.5 million pesos nga cash incentive o mahimong musalmon sa national competition. Samtang ipaila usab ang MMK Jingle Competition aron mapalingkod ang public awareness bahin sa responsableng paggamit o pagpanalipod sa aquatic resources. Matod sa BFAR, magpadayon ang susamang IEC campaigns o mga bahin sa Davao Region aron mas mapalapad pa ang kahibalo sa publiko sa maong programa.
1: Sa laing bahin mga katropa, nagpahigayon ng site inspection si Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. uban ni Undersecretary for Fisheries Drusila Esther Bayate sa Malalag Municipal Fish Port o Santa Cruz Municipal Fish Port sa Davao del Sur kagahapong adlaw Hulyo 13 ng tuig. Kauban sa inspeksyon ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Region 11, nagipanguluhan ni Regional Director Rally Garcia aron masubay ang kahimtang sa mga proyekto nga tumong sa pagpalig-on sa fisheries sa infrastructure sa rehiyon. Gitanaw sab ni Secretary Laurel ang padayong implementasyon sa Phase 2 expansion sa Malalag Municipal Fish Port o construction sa Santa Cruz Municipal Fish Port. Sumala sa DA makatabang kini sa pagpaay sa fish handling, pagpalapad sa market access o pagdugang sa kita sa mga mangingisda. Matod ni Laurel, importante sab ang mga fish port aron mas mapadali ang pagbaligya o pagapod-apod sa mga produkto gikan sa Davao del Sur ngadto sa ubang bahin sa nasod. Ipasigdahan na sab niini nga prioridad sa gobyerno ang modernisasyon sa mga pasilidad alang sa fishery sector. Nasairan nga nagkantidad og kapin 132 million pesos ang Malalag Municipal Fish Port Project. Di na human na ang phase 1 samtang padayon ang phase 2 nga target mahuman sa Pebrero sunod tuig. Gilauman nga mas mapaligo niini ang industriya sa pangisdaan sa tibuok ka probinsya.
0: Alas 9:26, nagaplano ang Department of the Interior and Local Government Region 11 sa pag-institutionalize sa usa ka masusig infrastructure auditing program aron maminusan ang posibleng kadaot o paggawala sa kinabuhi kung may tabo ang gilauman nga kusog nga linog sa Mindanao. Sumala sa DILG 11, ang programa magtutok sa pagsusi sa structural integrity sa mga pampublikong infrastruktura, lakip ang mga eskwelahan, ospital, government buildings, uban pang mga kritikal nga pasilidad aron masairan kung anda makini sa posibleng dakong linog. Kabahin sa inisyatiba ang pagkitambayayong sa mga local government unit o engineering experts aron masiguro nga masunod ang mga building standards o earthquake resilient measures sa tanang nga proyekto sa gobyerno. Ipakita usab sa DILG ang kamahinungdanon sa proactive disaster preparedness kasi tubag kini sa mga pagtuon nga nagpakita sa posibilidad sa usa ka high magnitude earthquake sa Mindanao sa maabot nga tuig. Sa mga gilauman nga pinaagi sa maong auditing program, mas maprotektahan ang mga residente o mapakunhod ang kadaot sa infrastruktura panahon sa kalamidad.
1: Lai panganig sa atong sentro balita mga katropa, gi-question ni Senator Judge Amy Marcos ang timeline sa investigasyon sa National Bureau of Investigation kan NBI may kalabutan sa kasong grave threats batok ang Vice President Sara Duterte atol sa impeachment trial. Gipunting ni Marcos ang usa ka sabina nga dunay petsang Nobyembre 6 tuig 2024 samtang ang opisyal nga paghangyo sa investigasyon sa online press conference ni Duterte adunay petsang Nobyembre 4 tuig Nobyembre 24 tuig 2024. Tungod niini gipangutana sa senadora kung giunsa paghimo ang sampina sa wala pa ang opisyal nga hangyo alang sa imbestigasyon. Matod niya importante nga masuta ang pagkahusto sa mga dokumentong ipresenta sa korte. Sayang tubag gipatinaw gipaklaro ni NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok nga ang gabaong discrepancy sa PETSA resulta lamang matod pa sa usa ka typographical error o wala kini nakaapekto sa legal nga proseso sa imbestigasyon. Ayon nga gisusi karon sa Senate Impeachment Court ang mga ebidensya ug testimonya nga nalambigit sa kaso batok sa Vice Presidente.
0: Sa pikas bahin gipasidunggan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. si Filipina tennis star Alex Iala sa Malacañang uman sa iyang makasaysayanong nga performance sa Wimbledon nga nagahatag kini og dugang o dungog sa Pilipinas international nga entablado sa tennis. Dagan si Iala og presidential citation isip pag-ila sa iyang nahimong kalampusan isip pa unang Pilipina nga nakabot ang maong level sa professional tennis og sa pagpresenta o representa sa nasod sa prestigyosong kompetisyon. Atol sa mga seremonya gipa sugdahan sa Pangulo nga inspirasyon si Iala sa mga kabatanunan tungod sa iyang dedikasyon, disiplina o pagpaningkamot aron maabot ang kalampusan sa sports. Nagpasalamat usab si Iala sa pagpila nga iyang nadawat og nisulti nga nagapadayon siya sa pagdala sa bandera sa Pilipinas sa tanang international nga torneo nga iyang apilan. Samtang laoman nga ang iyang kalampusan makadasig pa sa mas daghang kabatanunang Pinoy nga musulod sa kalibutan o sa world sports o magandoy o mas dagong kalampusan alang sa Pilipinas.
1: Katapusang hanig sa atong sentro, balita ang mga katropa gipasalig sa Department of Migrant Workers kan DMW nga magpadayon ang repatriation program alang sa mga overseas Filipino workers o sa ilang mga pamilya taliwala sa nagbalik nga tensyon sa Middle East. Sumala sa ahensya mukabat sa 10,580 ka mga overseas Filipinos o ilang dependents ang luwas nga nakauli sa Pilipinas isip kabahin sa padayong evacuation o repatriation efforts sa gobyerno. Lakip sa pinakaulahing nakaabot sa nasod ang 50 ka mga repatriates gikan sa Kuwait nga gi-assist sa DMW aron masiguro ang ilang luwas nga pagpauli. Matod sa ahensya, padayon nilang gi-monitor ang kahimtang sa mga Pilipino sa mga nasod nga naapektuhan sa tensyon aron dali silang matabangan kun gikinahanglan. Gipasalig usab sa ahensya nga magpabilin silang andam sa paghatag og suporta ug assistance sa tanang OFWs nga mahimong maapektuhan sa sitwasyon sa rehiyon.
2: XFM Katropa.
0: Alas 9:32 katropa sa tuaga panag-uban-uban ang pinagaling nyo sa Premium D3 Coffee Mix. Like aga, good morning sa tuaga katropa karon katropa ng Jovet nga nag-subaybay sa tuaga programa ng sentro.
1: Ayan, good morning sab sa mga katropa nato katropang Jazz nga nagapaminaw karon pinagi sa Radio Dial 89.1 mga katropa. Good morning sa inyo ang tanan. Sa mga katropa nato nga nasa ilahang panimalay karon katropang Jazz nagpani kay Sikay. Ang uban mo pa in town pagmata no ang uban pud katropang
0: Jazz
1: na busy na.
0: Away pagmata katropang Jovet.
1: Sana all dai no.
0: Okay, dugay pud ay nakatulog.
1: Dugay natulog kay nagtan-aw pa og Netflix.
0: Tan-aw pag
1: Naibago. Naibago na kita ka sa bago. Katong
0: ano? Katong kining mami.
1: dili.
0: Ako mami ro nindot kayong mami. Dili mami nga atong mami, mami.
1: Mami. Ah sige, tan-aon pud ako nakatrapan just but nay Filipino ano karon kining movie na Wonderful Nightmare. Mm. Oo.
0: Ah okay, si ano?
1: Si Kim. Yes, si Kim og si Gerald.
0: Oh, it's about legal profession.
1: Oo. Kumbaga, ato na katagag highlights ka tropang just ano siya kanang naa siya sa law industry and then na coma siya pero iyang soul nasulod sa laing body and then gikinabuhi niya ang kinabuhi sa usa ka inahan og asawa.
0: Kabalo siya sa kining about mga legal legal.
1: Yes. Tan-awa na lang ninyo mga katropa. Dili na tamo i-spoil kay muraga feeling ko di na tanaw ni katropang Jazz kay na-spoil na siya.
0: I-spoil.
1: Di na tamo i-spoil. Kamu na bahala.
0: Basta, mo lang ang katong istorya nga kining tagaan siya ga 5 minutes para mabalik sa ospital.
1: Yes, oo.
0: Di na ko nimo i-spoil.
1: Ay, dili na ka ma-spoil.
0: Okay, na kikita na ko anak.
1: Nice kaayo.
0: Di siya typical nga kanang itong makita sa uban nga mga Filipino film. Lahit siya po nga mga naimang atake sa katropang jubit nga mga twist.
1: Kumbaga po ang katropang jazz, kanabitaw nga kailangan ka mamili, good. Kumbaga na ay portion nga kailangan ka mamili.
0: Ang last atong nanakay sila tanang sa kotse. Bitaw, katropa.
1: Oh,
0: pero
1: nice siya.
0: Akong iyan sila katropang jubit walang pamina mo. While maghigap mo kape sa Santon Gold Coffee Mix o kinig premium Dietrich Coffee Mix. Tanaw mo katropa sa Teach Me a Lesson.
1: Teach Me a Lesson. Oh,
0: indot kayo katropa.
1: Ano na kang episode?
0: Ha? Puman na. Mura ba na ito ang bisyo? Ang bisyo na tumutan na orang magana kay mag-relax ta Clarix yung mag-relax katropang Jubit.
1: So while nagtanaw mo ang mga kanang mga favorite ninyo mga movies mga katropa or series, higupin ninyo nag healthy nga kape mga katropa kaya ang Pinoy magod katropa just hilig og kape. So piliw na ito itong kape nga makatabang sa tuang panglawas. Dili ito makapalpitate sa tuang mga katropa. Either ito ang piliw ninyo ito ang Xanthone Gold Coffee Mix or itong Premium D3 Coffee Mix or Xanthone Plus Coffee Mix mga katropa.
0: Alag sarami mo recommend itong mga movie katropa katong Three Idiots.
1: Idiots, yes. I so love that Three Idiots katropa. Balik,
0: balik ko na ko itong ginatanaw katropang Jubit. Bisag 3 hours to.
1: Kalima na ata ko nagtanaw ato katropang
0: Jazz. Basta malingaw lang ta o mawa na sa ato ha kining magiging na hula.
1: Ang mahiwagang ano, ballpen.
0: Mana si Engineer sa tanaw na ko ni Ron.
1: Yes. Uy, nindot ka ayo ang Three Idiots. Bitaw katropang Royce kanang makaano jud ka, maka ingon jud ka nga isa sa imuhang maging favorite.
0: Kay gid pa ka nga imuhang classmate sa na idiot gid pud ay. Ito ka tumalas 9:35 na good morning kasi itong mga tropa Ma'am Jing P. Garrido katropang
1: Jumbo. Good morning! Good morning katropang Ma'am Jing P. Garrido sa mga katropa na tatanaw sa itong Facebook Live karon Sir Dix Valeros. Good morning nagtanaw sa itong Facebook Live. Ingon man kay katropang Rolly de Mesa Baguio.
0: Baleros apelido?
1: Yes,
0: Nakikailang nga Baleros ba yapod nga kuwan? Police?
1: Yes, si Sir Dix.
0: Tama na siya?
1: Nagtanaw si Sir Dix karon. Sa I don't know kung asa na assign si Sir Dix karon.
0: Ayan, good morning sa inyo ha mga katropa. Ayan na siya kay Ma'am Jing. Good morning katropa. Og Miss Gandang Miss Jubet. Miss Gandang Miss Jubet Espanyol sa tanang mga katropang tigpaminawan sa programang Hashtag Centro. Salamat kayo.
1: Good morning katropang Elmer Curioso Cabillo. Good morning kanimo diha. Good morning Ma'am Jubet and Sir Jazz. Ma'am Bell Chubbs. Uy, murag long time no paramdam katropang Ma'am Bell Chubbs. Good morning Sir Jazz, Ma'am Jubet at sa mga katropa and friends nga always naminaw sa kong sister nga si Jing Pagarido. Wag wa na inyong kapikas sa kong mga katropa, gilat ang nagbash.
0: Sa man?
1: Katong ano.
0: Kuan-kuan, ano comment ko na, bahala na sila.
1: No comment na may ano mga katropa.
0: Para namang amigo po sila po, amigo na to sila. Si Martin Navas Magiran, good morning. Vlogger, basa-basa nga vlogger. Carlo, si James Torre Franca, good morning. Namit good inyong Santon Gold Coffee Mix o premium D3 Coffee Mix.
1: Not na ano, namit good. Bao, perti ka namit. Kung matilawan nyo lang lagi subong mga katropa sa mga pamati, dara nga mga katropa na ito, nga mga Ilonggo, Kagilongga, tilawin nyo. Namit good bala.
0: Namit good sa, namit pa sa nagabalig
1: ka. Namit good man bala. Namit pa sa gastorya.
0: Okay, actually katropang Jubit, no? Hindi masagi panghambog. Panghambog lang yung namo ni Maisona. I-compare na ito ng uban da po doon. Yung ka mag-mention katropang Jubit sa uban nga yung mga coffee, mga kaisunan, like it ang lasa, no? The best kit ng lasa sa ato mga produkto, labi na sa Santon Gold Coffee Mix o premium D3 Coffee Mix.
1: Kabalo ba ka katropang Jazz na duha ka kape akong gibutang ani para ma-achieve na ko ang lami nga lasa. And of course,
0: wala lagi kaabot sa ko ang kape. Yan naman ko yung
1: patimpla ganina. Wala na ko nakita. kita manggod ang tasa. Oo, okay. So nag ano pa ko, nag-searching pa ko.
0: Okay na mo tuwing nag-volunteer nga mura po siya kining kwan ba stringer. Volunteer nga may mo timpla.
1: Yes, always na siya. Wala pa naabot. Wala pa na traffic pa
0: traffic tigil ito.
1: Good morning katropang Vincel Kaindoy. Shout out sa kong niwang nakaugalingon. Wow. Ay sana all, no. Oh. Katropang Vincel, gusto po po maging niwang pag-abot sa panahon.
0: Siya pa na mga 1.2 kilogram.
1: Ayan, good morning katropang John Ceromines. Pa-shout out Lods. Ayan, shout out sa inyo. Tanandraha o sa mga katropa na to. Mga nagtanaw sa to ang Facebook Live karon, good morning. Og standby lang mo diha kay daghan patagisgutan karon mga katropa.
0: So pagbalik unya katropa nga tuwa nga PRO 11 nagpahimang no batok budol-budol scan. Hoy usab katropa sigwi puta katong isa ka agila in town mga kaisunan nga gitabangan og unggoy. Abi po ni mga unggoya. Munang ang Philippine monkey eating eagle. Gikumidyahan sa mga unggoy mga kaisunan. Ano iba sa tuwag agila? Posible ba katropag jubit nga ang agila ni dive siya for the unggoy?
1: Oh.
0: And gumikan kay nasay igo na siya sa pilitgan, awa na siya kabalik og lupad, gitabangan po siya sa unggoy mga kaigsunan. Wala isutan unya. Uban pa, lipay ba ta karon? Kay Thursday ba karon? Ay pag-ubos, pagsaka.
1: Kana katropag adjustment man good. So na ay
0: pag-ubos.
1: So wala ta unya atong isgutan mga katropa kung unsa ba ang nisaka o unsa pod ang nikunhod nga presyo sa tuang niubos nga presyo sa tuang
0: sure na zipir mo tanim basa buti ila katropa nga jubit
1: nikunhod no lahi tong niubos mga katropa kay katong ubos manggod kuanto siya lahi to siya
0: adjustment ka ba bakit nagaubos kunhod magun o saka ang akong pag-ibig
1: zipper yan zipper
0: ato isgutan niya katropa malaman sa bilang ka mga pahinom ng oras mga kaigsunan alas 9:40 na sa buntag
2: oras hatod ka rin sa Windsor.
3: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
4: M2C Graphics Davao.
5: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
6: Mga katropa, exciting!
7: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Peak Mountain Resort. New Year Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
8: Send money abroad quickly and easily. With Emu Year to Western Union, your funds go far and fast. Trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
10: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
11: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
12: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibo.

0: Golden Drug San Pedro.
1: Set a weekly energy challenge. Each week, challenge yourself to implement a new energy conservation practice. It could be from reducing phantom power to upgrading to energy-efficient technologies. Be creative and make a positive impact. Remember, every small action adds up to make a big difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
4: Kahibaw ba kang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw o pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
2: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
3: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
6: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
5: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi. Domingo hangtod Huwebes. Dinhi lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
7: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
8: Hatagi og chance imong kaugalingon aron makahimamat og bag-o. Ayon nagbalik sa iyaha nga swerte na gani, wala pa ka gi-value.
9: Ka-Clarex, sana?
10: Exciting!

0: Alas 9:49 katropa 949. Tuwa aga panagabiruban sa programa ka Sentro Katropa nga Jovet.
1: Ayan, good morning gihapon sa mga katropa nato nga nagsubaybay gihapon sa tong pagpanaguban-uban karong adlaw mga katropa kay katropang Ray Ferraren og sa Ferraren family. Good morning sa inyo ang tanan nag paminaw karon katropang Jazz. Ingon man kay Ken. Uy, Kentoy, kumusta naman o? Long time no hear. Diri sa to ang Facebook Live. Good morning. And Checo Cars, shout out daw katropang Jazz. Checo Cars, asa man mo located katropa? Checo Cars Davao. Good morning. Nangunta na si Ken kung live ba daw ni?
0: Oh. Actually, replay
1: kagahapon ni siya.
0: Karon kuha ni siya, July 14,
1: 2028. Advance. Nag-advance kayo. Na. Good morning sa imo diha katropang Kentoy. Ug sa tanang mga katropa nato nga nagatan-aw karon katropang Carlo si James Torrefranca but laging sablay yung nasa prosecution. Ato na isgutan karon mga katropa ha. And mayong buntag katropang Juvet and Jasper sa sentro matud pa ni Ma'am Thea Alcaraz. Good morning Ma'am Thea Alcaraz and Ma'am Lovely Con Lucernas. Good morning Sir Jazz, Ma'am Juvet. Happy morning. God is good.
0: All the time,
1: God is good.
0: Right, salamat kay katropa no kagahapon ang day 4 katropa nga Jovet sa eskutanan sa kinig impeachment mga kaigsoonan.
2: XFM Impeachment coverage.
0: Oy, matag-hapon na katropa nga Jovet ha from kining Lunes to Wednesday alas 2 live na kamo nagpaminaw karon nga naka-tune in karon. Naata sa hapon na mga isuna natay live coverage sa impeachment trial ni VP Sara. And napatay suggestion katropa nga Jovet si ano si impeachment presiding officer Senator Chis Escudero ang posible human sa ano human sa suna
1: human sa suna
0: i-move nila either 9 or 10 a.m. to 3 p.m. Mga kaigsoonan kay paghuman pag-abot pud sa 3 p.m. mag-session na pud ang kilig Senado mga katropa at least di pud mabiyaan ang mga trabaho nila kay base naka-focus na pud sila sa impeachment. Which is ato nakita okay pud katropa nga Jovet kay maigo sa tong oras. Sa tuong oras
1: sa sentro no So ma-play na to siya mga katropa
0: live na to sila tuloy-tuloy diri mga ka-exo sa tuong aga pa nag-uban-uban of course no maligisan po dana ang X-rated kay alas 3 man na magihapon na puhon mga ka-exonan pag happy to si Babe Sabrina nga mga
1: kanang mga impormasyon oo katropang Jazz dakong tabang
0: dakong tabang dili maka-program og tulo dili pa bitaw katropa na kaya patnana kay ano kay Senate President Win Gatchalian kung
1: i-approve
0: niya ang suggestion ni impeachment presiding officer actually mga mahulugan na katropang Jovet masugot ra na si ano si Senator Win Gatchalian mga kaisunan posible na nga naasa mga alas 9 or alas 10 magsugod ang impeachment trial pohon after sa kiniga asuna ni Pangulo Bongbong Marcos mga katropa so kini mga isunan ang NBI witness no kagahapon si attorney certain Lotok no Jeremy Lotok mga katropa actually napansin yung mga kaisunan sa depensa nga dunay mga discrepancy labi na sa mga pitch sa or date mismo sa
1: bulan katropang Jazz no
0: pati, bulan
1: ang bulan gyud ang gikatingad-an gani kana no isa sa naging highlight sa impeachment trial day 4 kagahapon mga katropa kay ni question no gi-question gyud mismo ni Senator Judge Amy Marcos ang si Attorney Lotok kagahapon katropang Jazz tungod sa discrepancy nga nakita kay ang sa pinamagud katropang Jazz ang petsa sa sabina nga nakita is November 6, 2024. Pero ang petsa nga katong gipatawag or dapat supposedly gipatawag sa katong press conference regarding atong grave threat no nga kining case against VP Sara November 24, 2026. So nag-advance ang sabina no wala pa na nahitabo pero nag-advance na gani gipunting ni Senator IB nga imposible daw nga magpagawas og sabina ang NBI atong November 6 para sa usa ka kumbaga para sa usa ka event nga wala pa nahitabo which is November 24 mga katropa. So gitubag pud na sa NBI gahapon mga katropa no gipaklaro ni NBI Barm Regional Director Jeremy Lotok nga typographical error daw katropang Jazz or nasipyat lang sa pag-type sa petsa. Giklaro pod sa NBI nga ang sakto daw nga petsa dapat supposedly sa Pina, December 11, 2024. Pero kung imong tanawon katropang Diyas, these are important documents. And nga nung na ay mga discrepancies like this, nga gamiton man siya as evidence.
0: Oo, din no? Ingo pa sa kiling NBI nga wala sila giusab bagkos nasa DOJ no
1: yes.
0: Ang katong mga dokumento kung usabon ang giusab kung giusab sa DOJ sa mga pizza lang ha.
1: Sa pizza lang. Oo, pero yun nga mga katropa, regardless if it's typographical error, makapangutan na ka ba? Dapat manggood kasi klaro siya tanan ka tropan just and ko di ba kung nay mga typo or nay mga mali pirmahan man na siya di ba
0: dapat
1: nay dapat i-signify na siya nga kana nga portion mali pirmahan and then i-correct di ba kung nay kasi gamiton siya magiging public document siya mga katropa gamiton siya as evidence sa korte and then nganong nay mga discrepancy so muna ang mga pangutana karon nganong gi-present nila didto nganay mga mali-mali and okay lang siguro kung nagtypo sa kuang point of view ka tropang jasa kung nagtypo ka og isa lang dara ka number let's say for example
0: masipat lang kung November, isa ka litra or
1: isa ka letra siguro November 6 let's say ang petsa sa Sampina and then November 6 dapat supposedly kung nagkamali lang December 6 for example or November 7. Kumbaga naalay isa.
0: Or nabutang agawan. Or
1: yes, kumuna siya kung naitypo. Para sa kuha ha, kung naitypo, dili good the whole ang pizza o bulan yun ang namali ka tropang jazz.
0: Tingali, okay, before submission, i-scheme na nila yes, na ilang lantaon, balikan, review sa paginahin mo ka tropang Jovit. Para pag send nimo or pag file nimo anak nga to sa DOJ or asa nga kining agency, wala gyud kwan, wala sablay. Okay, kumbaga dako ni it doesn't mean nga dako nga tao ang kasuhan or yano nga tao ang kasuhan but ang dokumento is dokumento.
1: Yes, oo.
0: Oh, basi maparehan sa diri sa isa ka police station sa Davao City nga abdan gyud na ko nga gikasab-an sa piskal katrupang Jubit ang investigator.
1: Okay. Tungod gihapon sa
0: copy paste na affidavit. Oh, so
1: kasi importante manggood ni.
0: Importante na. Labi-labi ni dates mga kaigsunan o niya comparison, itandi, lahin na po nga date, nga, lahin na po nga video. Kaya katrupang importante ni kung ang kuan ba, kining, isa ni, kanang sequence of events bitaw.
1: Yes. Kailangan manggood nila masiguro katrupang just nga husto o legal, no, tanang documents nga i-present sa impeachment court mga katropa. Kasi gamayng error lang na diha, it could lead sa impeachment, no? Kasi yun nga yung purpose. That's why na ay mga evidence gathered, na ay mga documents na gipangkuha, gipresenta. Kasi lahat yan magiging basis if ma-convict ba or maabsuelto. No? So, kung na ay mga typographical error, or imo lang i-present dara and then muingon lang kag typo yan, parang hindi siya makatarungan katropang just. Tungod kay, it's an impeachment court mga katropa. And it holds.
0: Dapat wala gay sami.
1: Wala gay sami.
0: Wala gay
1: sablay. Perfect talaga siya.
0: Mao ni makita nga butas so dapat lang na makita at katropang Jobit nga somehow sa paghimo sa mga dokumento sabi pinaspasay ba ni sila diri wala ba na verify wala ba na tanaw og tarong kay kini mahimong butas labi na sa sutanan sa kiniga pag kuno ni pagtanaw sa kiniga depensa ato ning sutan pa ugma pon katropang Jobit no kay unya kulbahin na pud
1: yes,
0: niya
1: no
0: kay ninuto exciting pud unya mga isunan kay mismo ang OVP ang ano si ano
1: attorney
0: Zelica Lopez
1: Zelica Lopez
0: ang ipatawag sa prosecution mismo
1: ang mabalaan gid nato na
0: prosecution ang nagsampina ani katropang mo atubang sa witness stand si attorney Lopez mga kay isunan niya. Side po sa depensa ila pangunaw-naon ko mo cross examine ba sila katropang Jobit kadto sa ipresenta nga witness kay nahulog man nga giwitness ni si attorney Zelica Lopez
1: against.
0: Sa side no sa kining prosecution
1: against VP Sara.
0: VP Sara mga kaigsoonan. Nato na nga tanga ninyo katropa ha, mga alas dos mga kaigsoonan ha kamuda nagpaminaw sa tuang mga taxi units sa mga pribadong sakinar sa kabalayan katropa. Gikan sugod na sa pag ano kining prayer da mismo sa Senate Impeachment Court kutob mahuman ma-adjourn katropa live na diri sa XFM 89.1 Davao.
1: Yes.
0: Again, 89.1.
1: Oo. I-search na ninyo ang dial sa inyo ang radyo, mga katropa. Pwede po nato ipangutana sa to ang katropa, katropang Diyas, no? Kung para ba sa ilaha, doon na ba sila nakita ng credibility issue, no? Sa kining discrepancy sa kaning timeline, no, kagahapon adlaw nga gipresenta sa impeachment court. Kamo mga katropa, nakita, naba mo'y nakita nga credibility issue sa nahitabo kagahapon? Nagduda ba mo or nitsalig gihapon ta nga tama nara gihapon sa tama nga proseso ang ato ang prosecution?
0: Alas 9:59 sa tuaga panagubanuban mga kaigsoonan. Isigwi ko lang katropa nga Jupit kining good and bad news karong adlaw karong buntaga labi na kong every Martes mga katropa nga Jupit sagad gyud kinato mga isunan duhara gyud no either mali painta or maguol mo ramin na tong kumbaga mahimo ani mga katropa
1: kay wa mangini
0: sa to ang kamot ni mga katropa kining price adjustment ika nga mga kaigso pila ang gi-adjust katropa nga Jupit kung kamo mismo tigtubil mo gasolina og tigtubil ang inyong sakyanan o krudo, pila ba ang gisaka, giubos sa duha ka mga produkto sa petrolyo, mga katropa?
1: Kini doon ay mga malipay karon katropang just, doon na po yung mga maguol. Kay matod pa, no, ang mga katropa, doon ay ipatuman.
0: Ipatuman na ni Karun.
1: Ipatuman nga price adjustments. Pag may tag price adjustments, mga katropa, doon ay pagkunho, doon ay pagsaka. No? So, dili siya tanan nga, ano,
0: kung oil price hike, saka tanan.
1: Saka.
0: Oil price rollback, ubos tanan. No, pero kani, oil price adjustment, either the three, duha ni saka or ang isa ni ubos, anang katropang Jobit.
1: So, matod pa sa DOE, mga katropa, ha, ang gasolina, doon ay rollback katropang jazz. Doon ay pagkunhod.
0: Pilapod.
1: No? O piso, mga katropa. Possible piso ang pagkunhod. Or, napag-iday ay katropang jazz. Di pag-iday siya, ano ni? Or pagsaka nga up to piso gihapon katropang jazz.
0: Klaruha gini Department of Energy.
1: Oo, wala giday tayo ko. Ano, parang nalipay na ko sa rollback eh. No? Or, napag-iday, or katropang jazz.
0: Depende tili ni sa gasolina.
1: Oo, sa gasolinahan kung unsa ilang ipatuman ang pagpasaka ba or pagpakunhod. Sa diesel mga katropa, saka katropang Diyos. Doon ay pagsaka nga nag-range og 2 pesos and 62 centavos ngadto sa 4 pesos and 62 centavos hanggay kasakit.
0: Magamit na itong hihatag ni DJ Sasis ako ang katong application.
1: Magamit na gito. 4. Nakay pangdagdag sa isa kalitro ni mo katropang Diyos.
0: So nasa mga almost 5 pesos.
1: Almost 5 pesos
0: isaka ang isaka karon sa itong diesel mga katropa.
1: Price hike. Sa itong kerosene, same gihapon. 2 pesos nag-range siya 2 pesos nga to sa almost 5 pesos gihapon.

0: Batok ani nga budol-budol. Ini katropa nga Jobit. Happy-tapi abermans. Sagal ba ni mudaghan, mudagsa kini mga ting pangilad nga mga kwanggol, mga kaisunan. Panahon sa Bermans.
1: Unsa kani nga unsa klase ni nga mga budol-budol mga katropa og pila bay mga kaso sa budol-budol diri, do na bay natala, nagrampant ba ni mga katropa or unsa bay paningkamot no sa tuang PRO 11 para malikayan ang kining klase sa scam mga katropa. Kining budol-budol.
0: Kaya kanyang itong katropa nga Jobit dari sa Davao City, pati naghanan sa mga ngilad, no? Sabi itong mangutana na lang kanimo ika nga, kumbaga mangutana kunuhay nga, asa rin makapalit itong mga bumba sa kining ano, Jitmatic? Nga nakatropang Jobit ba? Somehow, ika po nga target na nila, tugan ka nga na diha banda, pwede mo magpauban sa imuha? Ibili ning kuan ang cash na
1: cash, ibili na po na sa imuha.
0: Asa may makapawidro? Pwede ba kadali? Na kay 1,000 diha? Or 5,000?
1: Nalami gamitin sa, importante lang. Dungan pa mag-withdraw niya.
0: Ang nga klaseng mga istorya mga kaingsunan. Ba't karoon nga ito ang PR 11 katropag Jobit? No? Kabahin kini sila sa ilang anti-criminality campaign ang nagpagawas o safety tips. No? Ang kini ito ang PR 11 aron naprotektahan ito ang publiko gikan sa mga mangingilad. No? O usab sagad sa mga individual nga naa sa mga gitawag nga public spaces mga kaingsunan. Kasabutan na katropang Jobit kung asa dagsa ato ang mga kaingsunan sa mall sa Davao City. Asa mga pinakadagsa ang atakaw katropang Jobit diri sa mga business areas. Kini banda sa may Uyanggurin. Di na sagad katropa o kiniga Chinatown mga kaingsunan. Now, dunay mga gipang-monitor. Posible nga ito ang kininga PR 11 na ni katropang Jobit. Kuy nga no, nagkapagawas sila karon o kini mga pahimang no, nga ito sa ito aga publiko nga. Regarding aning mga nagapangilad diya sa ato aga mga kaingsunan. Sabi na kung somehow katropa, kung ikaw mismo, mag, nasa yung mga ano, katropang Jobit, no? Kining mga preventive measures nga sundon sa publiko.
1: Aron makalikay.
0: Makalikay sa aning nga mga scam.
1: No. Kaya mo lagi katropa nga Jazz, padayon mang good ang sa wala nakabalo mga katropa ha. Kato lagi katropang Jazz imong na mention no. Isa sa mga example kana bitong maghimo sila og story mga sub story ba kanang luoy kaayo sila paminawon.
0: Nabiktima po daw sila.
1: Nabiktima daw sila sa kanang na scam daw sila unya kanang kailangan kay nilag kwarta, mauli sila sa ilang probinsya, mga ikon na mga katropa, or pwede po itong mga fake bundle of money, katropang Jazz. Murag, naata ko'y nadumduman, no, nga murag na, na-incident na nga, gipa ilisa niya, kato po mga gold bars, na po'y maingon na katropang Jazz.
0: Pagpatest by, I mean, kanang pagpatest, pagkuskus, tinuod yun gold. Gold. Na ibilin sa imuha. Katong ibilin sa imuha, tinuod yun to actually. Sadang ilisan na to. Katong pag balik na nila, lahi ng katunang kuhaan katropang Jobit. Katong tingga
1: tapos,
0: na.
1: Napoy kuhaan katropang Jazz, katong i-hypnotize ka. Murag na apoy yung unana nga matingala na lang ka nga, nagsunod na ka sa ilahaw niya, nag-withdraw na kang kwarta.
0: Gihagbunga tanan mo ang mga jewelry.
1: Ako di ko ma-hypnotize katropang Jazz. Or kung i-hypnotize mga ko nila, wag yun siya yung makuha.
0: Wala ang mga scammers sa imuha nga kung ako nang hypnotize, maluoy ba ko nang bata in town. Ang sa kay mahatag rin sa kuwa.
1: Ako sa the eye katropang Jazz kay na nagbuga nagdragon ni kay dili po daw ni magpahypnotize si Bebo Jonamil Vidalon.
0: Ano sa
1: tagdon ko ni mo o dili? Nagbuga na og kanang kuan. Nagbuga na og flame katropang Jazz. Hello sa mga shout out Bebo, I love you paki sa aping.
0: Okay, ano sa tagdon ko ni mo kay di ka muuli dito.
1: Ano sa man tagdon ko ni mo gubo na totong balay ana. Delikado gid ni katropang Jazz. Hello sa imo dra Bebo. Si Bebo dili po ni siya dali mailad katropang Jazz.
0: Di po dili laronon.
1: Dili ni siya laronon. Kusog noon man. Pariyami ani. Moy kusog mo ano? Dili kusog mo tambag nga dili magpailad.
0: Diri ba na siya tungkol ano, last time nga nag-claim?
1: Yes, nagbisita siya diri. Na yung nag-send sa kwag 50 stars katropang Jazz. Maulaw sa tani mo dato na bakuan.
0: 50 stars?
1: Sa Facebook Live.
0: mga kwan siya more or less mga 50 cents.
1: Thank you, classmate Alicarpe Mabaw sa 50 stars. Kamu diha mga katropa, unsa experience ninyo aning budol-budol scam?
0: Okay. Ingon pa sa kini katong kapulisan kung magawas katropa para di kita mabiktima sa aning mga sutanan mga kaingsunan. Dili magdala og dagko nga mga salapi. I mean pasabot dakong amount sa kini nga salapi.

0: Limitahan lang matun pa ang pagdala o kining kwarta. Labi na kung mag-travel o magbiyahe, maglakaw sa mga pampublikong lugar aron ma minimize ba kung sa mao
1: kung naaman
0: o mga individual na sa imuha
1: sitwasyon okay. Dili kay dako ang mawala sa imuha
0: maayuha gisa mo istorya kumaga kung mamanguyab pertindaghanan na sana uyab ang grupuha trini kung ingana mga kaisuna likayan usab daw katrupa kining ano pagdala o kanabito pagsuot og mga aritos aritis arios
1: delikado din ni ako ang aritis katropang jazz oh, delikado ni
0: pilang po na ka bubot na imong kaon na kanang kuwar ka tropa nga makapadani sa ilaha bitaw uy kini yaman ni eh.
1: Kwartahan jud ni
0: sa porma pa lang daan no naglisod ang gani galakaw kay perting bugata sa mga singsing no anang nagyukog na kay perting bugata sa mga sani kwintas
1: oo
0: isa pa kanang dagko nagbangag ang dalunggan sa kay, kabugat sa ilahang arios so, likayan na mga kaisulan kay lisod maka-attract na sa mga kriminal o usab sa mga kawatan o kini mga scammer mga kaigsunan. O usab, pinakadabes katropang jobit, ayaw pag-istorya o strangers o kining strangero ba?
1: Oh, don't talk to strangers mga katropa. Mm. Though, sometimes sa tuwa mga Pinoy mga katropa, maluluyon manggod ta katropang dyan.
0: So, maluluyon nga. Labi na kung lalaki ang duolo niya, ang babae. Yung
1: babae mga duol.
0: Kuya, asa ka ni mapalit ang kiningkuan?
1: Dali ra kay mahaylo, dali nga, mailan.
0: Makitaan tong mga bulging nga mga...
1: So tinuod dyan ka tropang jazz nga ang lalaki da ang dali mailan?
0: Oo.
1: Oh. Labi ng mga babae, depende sa approach.
0: Oh, sa approach, magod. Ang lalaki, magod. Typical lang lalaki katropang nga mutanaw sa physical sa babae. Magod na, ako lalaki magod katropang nga jubit.
1: So pagkakitaan na...
0: Matukaan na lang kumbaga mas ma-attract ba ang lalaki? Ito no, kay Engineer Royce.
1: Dali lang doolon, ba? Doolon mas siya. Dali ba mailad ang lalaki katropang Engineer Royce?
0: Amin ang attention ba?
1: Sa attention ba?
0: Attention
1: dali ba makuha?
0: Kumbaga labi na kung nga somehow 36 ang hawak.
1: Ano dyan siya katropang Diyos?
0: Wala ganyan siya. Nading, grabe nga na makanad. So pag ang span bito katropang Diyos, amin ka ng attention, makuha diretso.
1: Kuha dayon.
0: Oo, kanang, uy, unsa kay kuan na
1: ni sa merge case si mamo
0: ubag anang way pakay ana ba pagdol sa imuha on na ikaw labi lang lalaki pud kanang kuan kayo kanang dukiro kayo awa na ila
1: adaret ko kayo tapos may ganin nga sir kanang pwede ko magpatabang sir kanang naamang gingan ani sir nahitabo ba sige ma'am ayo kabala ka ma'am tabangan ta ka
0: nya ang mind sa lalaki lahi na huna-huna
1: lahi na ya lahi po nang huna-huna sa babae
0: ay why po kay ilad ta ka karon ang lalaki po mailad po ta ka karon
1: lahi nga ini
0: so kana avoid sa pakikistorya sa mga strangers mga kaigsunan so kining ano ka maging suspicious ka sa ila labi na kung somehow lahi naman nagtirada ni no kumbaga isa ra man ni pangutana nga anong dugay naman ko nagistorya ani nga ang pangutana ni asa man tong kanto mapalit tong kwant tingala ko sa oras man nagistorya hay ani
1: lahi na ni
0: ano man sa fast food gin nga una man hinon ni ani kada katropa kana ayaw gyud padala ana mga isuang kay posible nga ikaw kanang gitrabaho na ka ana na posible mailad ka.
1: Ayan, napagid ka tropang jazz, no? Kanang kanabitong na ihatag sa tuwa, ayaw gyud pagdawat og bisan unsa mga katropa, no? Balibara nato ang pagdawat og mga kanang mga nabito mga sachets, mga documents or butang ihatag sa imuha sa tao nga dili nimo kaila. Balay na to, katropang Diyas, unsa nitong unod at doon niya, pataka, rakag dawat. Palig, so gunit, ani Sir Bikin, ako'y kuanan.
0: Kanabi ito ngay, di lang ko i-mention ay katropang Jubit. Kasi nang loob ko sila. Kasi ang pasabutan ng katropang Jubit bang, kung na ipa, kadali lang yun siya, mag-CR ko kadali.
1: Mag-CR ko, pwede niyo ni gunitan, sir. Ayaw, kadali lang yun. Uy, ayaw dyan mga katropa, magutang kita sa alanganin. Ito, ma'am, sorry, dyan kayo, ma'am. Dari sa Davao, naagintay, ginasunod nga culture of security. Anak yun mga katropa.
0: Ma'am or sir, nakaibilin siya dito sa Sikyo.
1: Dito sa Sikyo na lang yun, ma'am.
0: Ihatag nga dito, sir, kay kung ako, basing mawani pa na ako na in town.
1: Anak, polite lang po nga pagbalibad mga katropa. Nga, sir, dili jud ko kagunit anak kay in a hurry pug ko.
0: Kanya, og lalaki lagi katropang jubit kay babae ang naka
1: namalihog.
0: Naka wow legs kaayo. Nga sir, kanang kadali lang ko sa mag make up lang ko kadali mag retouch lang ko sir.
1: Mo na ninyo mga boys. Ayo lagi mo pailad lagi dayon.
0: Mo na ingon na boys, mag meeting sa gud
1: pag meeting sa gud mo boys.
0: Bitaw ka to ba? gi amo na mo kang gikomedyahan, nagkomedya lang may bata, kuan siya seryoso ning sutanan katropa nga Jobit mismo, adri sa to ang Police Regional Office 11, kining PRO 11 mga katropa. Umikan sa mga possibility nga dunay mga budol-budol gangs nga naga-operate sa managlahi nga klase sa pagpangilad, apil na katropa nga Jobit kitong imgingon ni mga hypnosis-like schemes. Katong ma-hypnotize ka. Nga pag-abot ni mo, pag-mata ni mo, matingala ka, wa na mo mga alahas sa mong kagalingon sa imuhang lawas. Ito ang nag-tunol na ni mo nga to sa mga nagbiktima or mga kriminal nga mo'y ni biktima sa imuhang mga kaingsun. Alas 10:12 na sa itong aga panagabanuban na ingo pa ni Carlo si James Torre Franca o siklang sa kwarto og oras aning impeachment unya mga polluted source pa ang mga witness sa prosecution. Ingon pa ni Sir Carlo, suko na ni Sir Carlo ba? Si Ma'am Bill Chams, minaw man ko ma'am, dili lang ko ka-comment kay basi bisig takos og sudan. Asa man po na imong ginataksan da Ma'am Bill Chams kay paguman sa program before may maminaw sa impeachment mo, kaon pa man may? Okay, para
1: sabay ta maminaw.
0: Okay. Si ano ba ya? Napa may utang kay diri sa may Bulton, katong signage.
1: Sa Dang's Eatery.
0: Dang's Eatery, good morning ha sa Dang's Eatery. Good morning. Okay, ingon pa ni Sir Ray Pirarin, si bro, gay giilad na daan Ma'am Jubit.
1: Dili magpailad kay nailad na daan.
0: Oh, gani no?
1: Muna kamo mga boys mag-meeting lagi mo.
0: Kasi si Ray Pirarin, grabe, giilad na ginipermente ni.
1: Giilad na ginipermente ni,
0: Pag ingon bang, bro, nakay kwanda bro, kanang 20K, bayaran ng kogma, wagod na bayaran.
1: Ay, good morning po dahil katropang Aldrey Pond. Ayaw diha pagpailad katropang Aldrey Pond, ha? O kay Ali Carper Mabaw, ayaw gid mo pagpailad. Pagsabot gid mo, boys. Diba, Bebo, Jonamil Vidal, I love you.
0: Ayaw
1: pa pagpailad, Bebo.
0: Ayaw gid applying kiss da Vidal kay si katropang Alan gid mo salo. Alas 10:14 katropa. Sa tawag pagbalik uni ang isa tong isugutan ni katropang Jobit kay intawon ang agila. Wa kalupad ang agila katropa kay kuninitan sa mga unggoy. Kuninitan sa mga dagway nato.
1: Kumbaga ang gitawag na monkey eating eagle.
0: Sa may hitabo nato.
1: Si ano na yun siya si eagle.
0: Eagle kulating monkey.
1: Nakabalos ba? Nakabalos. Mura ka na
0: gina,
1: agoy, nakabalos.
0: Loi, actually, ang mata sa igil, agila katropa itong nakita sa posting nga loi in town nga. Kumbaga, natural na katropa nga Jobit ba? Ang daiban nila, ang kining maong mga unggoy. Kaya mo nilang kanonon. Doon sa kining nga lasang, isa na sa ilang mga, kanang predator man sila, isa na sa ilang prey. Ang problema, kay daghan po kayo unggoy. Ang problema, kung samdunon na itong agila, nga mo ini adto sa grupo sa mga unggoy, listen na siya maglupad pagbalik katropa nga Jupiter. Nagbuta no niya mga katropa. Wala mas pila ka mga pahinumdum oras. Alas 10:15 na sa buntag. X
2: FM. Kaklarik sana.
3: Exciting.
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
6: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
7: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
3: XFM.
2: Kaklarik sana.
3: Exciting.
8: Send money abroad quickly and easily. With Edlu Year to Western Union, your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Edlu Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide, claim your funds today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
9: Santon Plus Gold.
10: Ako si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos ug daladala ang akong mayuma. Salamat kus kong amiga nga nagpasulay na akong painom ni ini. Karon, wala na jud ang bukol, natunaw na jud.
9: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Lami nga akong kwansa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdos akong tiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukutok. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to yun, na kwan yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
13: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbiyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili makanerbiyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay o soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Vision Next. Daghan ang natubangan.
15: Permigyod gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abil akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto gito maran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
14: Vision X, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
16: Premium D3 user.
17: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga eskwela ka, katrabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawo man sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Di presa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
16: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
18: Turbo.
19: Ang pakusog.
18: Turbo.
19: Ang pagdugay sa away.
18: Turbo.
19: Doble ang kalipay.
20: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
21: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
20: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
21: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
22: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
23: Turbo, wagas ang lakas.
22: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
24: 7 Plus Herbal Soap.
25: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
24: Santon Plus Herbal Soap.
26: Bili na!
24: Santon Plus Herbal Soap.
27: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
28: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod sa

0: Pharmacy Saman, Mama Pharmacy o Princess Dis Buhangin.
1: Mga katrupa, andam diba ta sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
2: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
1: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
3: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka, kana pakahang gugma nga madughan yud ka.
4: Reset.
2: Ka Clarex, sana.
4: Exciting!

0: kit mga ni umadagma katropang jubit, no?
1: Nga matuhod ra. Unsa na lang ka ng gugma. Nga maduhan yug ka.
0: Diba? Sabi na kung iyug-yug-yug-yug ka.
1: Na maduhan yun na.
0: Ayan. Hoy, good morning. Ingo pa ni Ray Tirarin bro, no? Okay, ayaw jud ma'am, bahalag masakitan ta. Di gid mo pa ilang ka pa nga jubi. Shout out. Shout out daw si Sir Arnolfo Trinio, sir. Pa shout out ko diri sa akong magkauban, Alkisaw, si Ronnie Fijo Arnolfo. Good morning.
1: Good morning, Kuya Rance. Good morning kanimo diha nagtanaw sa tuang Facebook live karon.
0: All right, katropa. Ayan, no? Diri sa kinik update kay ISF nakasulod na sa Digo City, Davao del Sur. Pagbantay sa ESF, African Swine Fever, katropag jubit, no? Pagbantay sa ESF checkpoints, gipahugtan karon diri banda sa may Digos. Maki-update kay katropang Marvin Ibano.
2: Live report. Live report.
0: Marvs, good morning.
3: Yes, sa katropag Jasper o katropag jubit, may kalamigitan na niining naisgutan ng mga lakang sa Digos City, particular sa Digos City LGU. Ipahugtan na karon sa maunga lokal nga panggamhanan ang pagbantay mismo sa ilang nagkadaiya nga mga African Swine Fever kon ASF checkpoints. Human nang nakumpirma mismo sa Digo City Veterinarian's Office nga nakasulod na sa maong syudad ang nahisgutan nga kining ASF mga katropang. Gani kabahin sa hugot nga gibantayan karon mao ang ASF checkpoints nga nahimutang sa Balutakay, Colorado ug Sinawilan. Atol sa gilusad nga ika 49th regular session sa sanggunian panlungsod sa Digo City ning Bilabay adlaw, gibutyag ni Digo City Veterinarian's Office officer in charge Dr. Neil Lavega nga nagtagula na sila og memorandum sa naisgutan nga ASF checkpoints nga strictong pangitaan og certifications ang mga maobserbahan nga moagi nga mga mag-deliver og baboy sa pagsiguro nga niagi kini og tukmang inspeksyon na gikan sa hintong dagbaga departamento. Isip pagpalig-on usab nini, gipang deploya na sab og mga volunteers ang mga checkpoints sa pagtabang sa ipaygayong disinfection og pagpatuman sa biosecurity measures aron mapugnan ang pagkailap sa maong virus. Nasayran nga ayha ang maong kumpirmasyon sa Digo City ug ang pagpatuman sa maong mga lakang. Pipila na sab ka mga barangay sa Magsaysay, Davao del Sur ang una nang nagpagula ug naghimo niining naisgutan nga susamang inisyatibo sa pagsiguro nga dili maapektuhan ang mga produktong baboy sa ilang lugar ug maprotektahan ang panginabuhian sa mga nagabuhi og baboy kun kining hog raisers. Mo kaning impormasyon atong nahipos gikan sa Digo City, Davao del Sur. Katro mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
2: Live report. Live report.
0: Daghang salamat katropang Marvin Ibano sa report da banda sa Maya Digo City, Davao del Sur. Labi na sa pagbatok aling ASF mga kaingsunan. Katropang Jubet, no, diretso sa atong pagkasigutan pod kining kalabutan sa isa ka agila in town nga na rescue. Man kini katropang allegedly matud pa nakitaan kini sa isa ka member nato sa to ang NCIP nga gitabangan doon sa mga unggoy katropag Jubet. O gani, sa information ito nakita, mga kaingsunan, ito nakuha nga information o gusto nakita sa ito mga posting sa FB, mga kaingsunan ni Luya, ang ining maong agila katropag Jubet. Ingon pa sa nag-rescue ni ini, nga isa ka member sa tribe, nga nakita niya nga dunay na daw murag nag-agulo katropag Jubet. O lain nga tingog nga tanaw niya, abin niya kunsa, di nasibod siya katropa, iyang giduulan ng itong portion sa lasang, diribanda sa kining sulod gihapon kini sa Mount Kitanglad Range sa Natural Park, kiniga kagubatan sa kiniga Dalwangan. O ginakita nga dunay grupo sa mga unggoy nga gitabangan in town ang kininga maong agila. Ang agila katropang Jubit sa impormasyon nga nanon na kininga grabe na og kanang ano ba?
1: Kanang
0: ang sa yuta ba? Na kayuta-yuta na iyang mga pako o kanang iyang mga ano? Kanang balihibo mga kaigsunan. Now, nabugaw ang unggoy sa impormasyon nga nagpaala iro-iro po siya katropa nga Jubit katong member sa tribe nga nag-kwan siya, nag-uwang siya ba? Kumbaga as iro, nahalo ka mga unggoy, gibiyaan ang agila. Now, wala biyaan sa maong nag-risko katropang Jubit, gumikan kay basing og mga siyag tabang, yang biyaan ang agila, balikan unya to sa mga unggoy. So iyang gi save na lang ang katong agila, kung iyang gi sa pupo katropang Jubit, yung nakita dito nga lisod na gintaw ng kining agila. Actually ang pangalan sa agila katropang Jubit gi coin na lang po gi pasibo no sa kung asa nga lugar siya na rescue kini nga sa Waga Dalwangan no agila nga babae nga agila mga kaigsoonan nga dunay samad o gani dunay kuan nakita nga maggot infested wounds niya kumbaga nanay mga maggot sulod sa iyang katong samad pasabot ani katropa dili bag-o nga samad posibleng dugay na.
1: Kaya na may mga nakita na mga small creatures dito sa iyahang samad pud mga katropa. Actually, nag-i-attend na nakaroon no, sa usa ka veterinarian and gani sa mga animal keepers katropa jazz aron nga ma-plaster pud siya.
0: Oo, kumbaga kabahin sa kumbaga medical niya no, ma-salbar in taon kini nga maong si Sawaga Dalwangan. Ang isa ka kining agila nga maoy na rescue sa tuang mga kaigsoonan diha sa tuang tribe mismo diha sa maong location sa may Bukidnon area katropa kay kining Bukidnon mga kaigsoonan sa impormasyon katropa nga Jobet katong lugar ba lugar labi na kini sa Mount Kitanglad no giisip kini mga kaigsoonan nga gi-recognize kini isa sa mga historic nesting sites sa maong agila. Kumbaga mao ni ang lugar kung asa posible silang mag breeding no kini nga mga agila. Ano lagi na katropa nga Jupiter diba kadi adto ang uban pud nga mga tribe member diba wala pa sa nasayon sa uban nga adunay balaod nga nagdili no sa pag hunting ani nga klase nga mga animals o kini nga wildlife katropa nga Jupiter kana tay Philippine Wildlife Act mga katropa mo lang kani adto ginapintik ni bata gubikan karon sa mga impormasyon na po na sa tunga tribo wa na sila nagahimo ini katropa nga Jupiter bata muni ang kadindot kay sila na mismo na na sila impormasyon nga kini protektado ni ang dapat i-rescue. So mo to nakita mismo sa tribe member nga mo ay nakabangal, mo ay nakakita mismo in town atong gitabangan sa mga unggoy ang agila. Now sa side sa unggoy ni katropa nga Jupiter masabtan nato ni sila kay kumbaga kuno sila kanang sila ang prey sa agila, ang agila may predator. So posibleng ni duol dito ang agila kay mukuha sila o siya o ganang ano pagkaon food niya and gumikan sa massive po daghan kayo ang grupo sa mga unggoy nga injured na siya daan katrupa ng Jupiter wa na gusto siya kalupad. Posible po.
1: Kaya ang kuan magud ana, abtik magud ing mga eagle katropa ng class, no? Pag madakop ka ana,
0: wala na, wala, layo pa lang daan, pilagun na ka metros ilahang eyesight katropa ng Jupiter nga matunugan ka nga naa ka diha kung mga unggoy, mo bitaw nga pag mulupad ng unggoy, I mean ang agila. Ibabaw sa kahoy, magkabante ang unggoy, muhapa yun ang unggoy katropa ng Jupiter pasabot nga di siya basta-basta nga mo ano, kini nga makuha mismo sa ilang predator, which is mo na ang predator nila mga kaigsoonan. Imagine mo mga katropa sa information, kini ka Philippine Eagle is a critically endangered species nga dunay mga gibadabadaan nga 400 breeding pairs nga nabilin sa kagubatan karon. 400 breeding pairs na lang na, lamang mga kaisunan. Niya, kung inga ni katropa nga Jobet, doon na pa yung mga ma-injured pa, no? Kini, o kung sa mga sitwasyon mga katropa. Dako na kining agila, no? Kining babaeng agila, nga mo'y na salbar karon sa tinabangay mismo sa tribo, nga doon na sa ato ang Department of Environment and Natural Resources, at nga doon na sa Philippine Eagle Foundation, kung na PAF mga kaisunan. So, kini karon na mga katropa nga kumbaga ato makita mga kaisunan bang ang magtinabangay sa tong komunidad no masalban kini nga maong agila diya mismo sa kabukiran madala ngadto sa Philippine Eagle Foundation aron matagad ang iya mga paginhanglan katropa labi na sa sutanan nga kini siya injured in town ang maong agila mga katropa. Lahit mo itong kuno katropang Jupiter, no? Katong ay bago lang nag-viral nga asa ka itong location ito katropang Marbs nga gituok niya ang katong kuan ba? Katong kasi tawag ni Hornbill? Kanang ano ba? Kanang kalaw?
1: Kalaw?
0: Ang ground po ito sa ito ang social media mga kaigsoonan nga nasa napansin nga like tingog daw dito sa kahoy. Iyang gikuha, gituok ma. Ingo pa sa mga netizen, di ka ma like tingog, gituok bang ka? Ang gamay pa nga kalaw bang naog ko na sa kahoy sila mag ano mag mangitlog dito sa posibleng gibiyaan to sa iyang ano pa kay ningita og pagkaon katropang Jupiter sa iyang inahan then namatikdan sa isa ka kining magbabaol ba kanang isa ka farmer pod na nga dunay ladog tingog iyang giadto didto giadto ang kahoy na dito nakita katropang Jupiter ang maong ano kining Hornbill or Kalaw kung tawagon na sa Kao, tawagon sa Bisaya mga kaisunan. Gibiran niya katrupang Jupiter. Nya gitook, gitook. Ang inawiran ba? Ang inawiran ba? Murag gitook bitaw.
1: So, mura siya, mura lag na luok.
0: Oh, mura na luok. Pero ang tingog magunia, murag kusugid ang iyang pagkahawid po sa, ano,
1: kanang, sa liog.
0: Sa liog sa maong batang Kalaw mga kaigisunan. But, anyway, katropa, no, kwanin, lalahi nga mga pamaagi or lahi nga mga sitwasyon mga isunan, but kudos diri sa kining tribe. Diri banda sa may Barangay Dalwangan, Malaybalay City. Barangay Dalwangan, Malaybalay City, Bukidnon, kung asa na resko in town, katong Agila nga gitawag na karoog si
1: Sawaga
0: Dalwangan. Nindot nga pangalan mga kaisunan.
1: Nahimo ng kwan sa iyahan. Nahimo na ginun siyang, mo na to yung name, kung asa siya nakuha.
0: Wala informasyon kung pila na po ni Katuig, no? Pero dako na nga Agila katropang nga Jubit, no? Sa dihang ako nakita ang picture. Pagdi siya. Kini ato ba live karon katropang nga Jubit, dako na siya nga Agila. Kumbaga, kuan na siya. Kining kung mo kuan mo bukad ni iyang pako.
1: Kaya na ni mo bitbit og isa ka unggoy.
0: Kaya.
1: Kaya na mo clip ang iyang mudala.
0: Iyang klo. Tawag niya katropang Jubit kanang iyang kung yung, sa Bisaya, sa may Bisaya saklo.
1: Kanang
0: basta mo na lang.
1: Next week na lang katrop. Ay, ugma na lang katrop. Assignment.
0: Hey, good morning kay Raksuman de la Piña. Good morning kay Limo Sir. Diba sa may Mauab, Davao de Oro. Kay Ma'am Gloria Malala Apilo. Share dan. Ay, salamat kayo sa pag-share, ma'am, ha?
1: Ay, oh,
0: atangi karong nga Biyernes, ma'am, no? Kay nag-raffle si katropang Alan Abaez diya mismo sa mga posibleng mananaog para sa ato ang New Year's Peak Mountain Resort staycation mga kaigsunan. Good morning or good sir and ma'am listening centro. Have a blessed day from Bayugan City. Good morning kanimo da Gloria Malala Apilo diri sa may Bayugan City.
1: Good morning sab katropang John Parami Plaza. Shout out ma'am from 1105 CBC. Ayan, good morning sa mga tropa nato diha. And kay Sir Eva Monte, ato ang BATCOM sa our Battalion Commander sa 1105th Ready Reserve Infantry Battalion. Kay Ma'am Kabading, ato ang bagong director sa 1105th CDC. And of course, ato ang 11 RCDG sa Kinatibukan. Ato ang Commander Lieutenant Colonel Calixto Cadano Jr. and Colonel Rubio ato ang Deputy Commander sa 11 RCDG.
0: Ayan. Good morning kay Muda sir. Kay Colonel Rubio.
1: Rubio. Oo, siya na atong Deputy Commander sa 11 RCDG headquarters katropang Jazz.
0: Siya ato ang bossing.
1: Bossing good.
0: Salamat kay Ay.
1: Naapil ang XFM no sa ilahang gipasidunggan itong pagsaulog sa ilahang ika 47th founding anniversary as one of their partners and stakeholders.
0: Nga importante kay katropang Jubit nga di ka mo absent kay may mga event nga wala ta naagid ka dito katropang labi na kung Sabado bitaw no kuan ka ng seryosong istorya Sabado kay dili may makagawas katropa no kay naman ta sa kining church. 10:36 mga isunan sa ato aga pa nag-uban-uban na kaniyo katropa. Syempre mga isunan sa ato aga Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Gold August Premium D3 Coffee Mix and Premium D3 soft gel capsule katropa nga Jovet.
1: Yes mga katropa ang mga produkto sa Yes to Health. Of course mapalit na diri sa XFM Davao mga katropa na himutang ta sa Shrine Hills Broadcast Avenue Shrine Hills Matina Davao City. Pangitaala ninyo ang XFM na adri atong mga produkto and of course nasa to ang Yes to Health Clinic mga katropa og sa inyohang mga suking butika. Pero kung gusto mo nga na adri mahimamata makabisita sa XFM mas better mo hapit mo diri sa studio mga katropa. Good morning Sir Mike Sibayan and Sir Gian Lobino. Ayan, good morning sa inyohang nagpaminaw nagtanaw sa tong Facebook Live karon.
0: Good morning sa kay Ma'am Rochelle Santander Cruz. Ayan, nasa ipitalang mensahe katropa.
1: Ayan, good morning Ma'am Rochelle. Good morning sa inyo.
0: Ayan, naka-stress ang amam, no? Move on.
1: Move on. Good morning, Pods. Ako ang mga co-cooperators sa Lambu Sinag Agriculture Cooperative.
0: Alright, katropa. Bubano sa Limadugay, ang Rated BG nyo magkauman.
1: Si DJ Sexy Sass.
0: Wala siya nilabay katropang Jubit, no?
1: Wala siya nagpano karon.
0: Pero ako makita, Andres, ako ang peripheral vision katropang Jubit nga nag-make up na.
1: Tama, murag mo po na akong nakitaan. Ay, good morning, di ay. Nagtanaw karon no, si Sir Florencio Carlo Domingo o kay Bing, paghilom Bing.
0: Paghilom mo da Bing. Good morning.
1: Good morning. Good morning. Ma'am Zag, kumusta mo diha? Sir Florencio, okay kayo medri bisita mo diri pohon sa tuang studio diri sa XFM Davao. Welcome kayo mo ni Paghilom Bing. Good morning and good morning pod. Ayan, matod pa ni Jian. Hello ma'am, salamat sa pag-teach sa Amua, Noreda District. Ayan, good morning.
0: Ay, ato mga katropa sa Noreda Region.
1: Good morning sila. Good morning sa inyo hang tanan.
0: Katropa, wa na tayo igong oras pa sa tuaga pa na gabaduban. Huwag pa nabod po nalas nubi, kuto blas juice imidya sa programa Gas Centro. Alang sa may informasyon ng balita, bisitaha tuaga page.
1: XFM Davao Katropa Digital ang ato ang Centro Media Facebook page o gatong YouTube channel Katropa Digital.
0: Ako sa po niyang alas 12 sa Odo ang XFM News Nationwide. Ito mag-oban ng XFM Mega Manila mga kaigsunan. Alas 2 po niyang hapon katropa ang pagpadayon sa Day 5 sa impeachment trial ni VP Sara. Inabagan ta sa tuwag Engineer Carol Engineer Royce Arrieta or H-Boy Arky. Sa ngalan sa Kedibuk Agapuerso sa News and Current Affairs sa XFM Network Philippines.
1: Alang sa naghiusang Pilipino para sa Pilipinas, kininyo ubos nga alagad sa kahanginan, katropang Juvet Espanyol.
0: Katropang Jasper Magunsya sa programa Gas Centro.
1: Kamatuoran ang Sandigan.
2: Centro.
0: Oras katropa, 10:39 na sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Exciting.
7: Unplug to save. When not in use, unplug electronics and appliances. Standby power consumption can add up. Give your gadgets a break and reduce your energy bill. Remember, every small action adds up to make a big difference.
8: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
9: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
10: M2C Graphics Davao.
11: Send money abroad quickly and easily with Emlulier to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through Emlulier. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at Emlulier. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
2: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Handa mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
12: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe? Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kung mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglang mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pag-pack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhi nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduha nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
8: Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
6: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
1: Dili sa kulang ko og wala ka. Mas kumpleto lang ko kung mag-uban ta.
13: Kaklarek sana!
1: Exciting!
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
13: Kaklarek, sana!
14: Exciting!
13: Exciting!

0: 99.1 XFM Davao Katropa Digital. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Misayas, Mindanao. Isang napakamaliwanag at napakagandang hapon, especially here in Davao City. Maayong buntag, maayong bungkag sa mga katropa na tuloy ang huwa pa na bungkag ilang mga tinapoy. Mga katropa, adlaw nga Martes, July 14, 2026, mga katropa. Martes na yun. Today is Tuesday. Kamusta inyong adlaw, mga katropa? Kamusta inyong kabuntagon? Kamusta inyong pagbangon? Huwag ba'y ginabati ng mga sakit niya? Or sakit lang sa likod? Ay, importante mga katropa, okay lang atong panglawas. Okay ang atong mga dughay. Wala tagi pa sakitan. Wala tagi na binuangan. Ay, importante mga katropa, malipayon. Life is too short mga katropa, we need to be happy. Yes, mga katropa, bisan pa main, tagilid ang ato ang love life. Baga, we are single. Okay lang na mga katropa. Ang importante, malipayon ka. Diba, man? Ngayong buntag sa itong mga suking digpaminaw all over Davao City. Sa itong mga katropa nato no nga naka-tune in na. Bigyan mawala sila mga radyo mga katropa. Pa, ang XFM Davao. Live kita mga katropa no sa atuang Facebook. Alang pakita alang ang XFM Davao Katropa Digital. Ano comment dihan yung mga panawagan, song request. Pinapod mo yung mga na may gusto nga i-shoutout diha mga katropa. I-comment lang diha sa itong comment section. And sa ito ang mga katropa nga naminaw sa ilang mga radyo. Walay load pang view sa itong live. Mga katropa, pwede kayong mag-text sa ito ang hotline 0969-333-0537. Again mga katropa, 0969-333-0537. And we are live sa ito ang TikTok page mga katropa, no? DJ Sexy Sassy. And maayong buntag na sa ito ang mga katropa. Mapajipagbangon. Mapajipag-open sa ilahing cellphones. So, mga katropa, maayong pagpaminaw, maayong pagtanaw. At ipatugtog mga katropa ang mga nindutang musika. Especially sa mga in love karong adlawan. Karong mga orasan. Alright, alas 10:53 sa kabuntagon. And mga katropa, welcome sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Ako niyong makauban sa kanginay na ang Sassy ug Sweet. May lain, DJ Sexy Sassy mga katropa. Alright, mga katropa, ihilo na ninyo mga kagalingon. Ihilo na ninyo ang posisyon. Mabalik pa nga itong programa nga Rated PG mga katropa. Din lamang sa 89.1 XFM Katropa Digital.
2: When I first saw you,

0: XFM.
1: Kakla, Rexana.
2: Exciting!
3: Sa Phone Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Jonathan Layaw, sa Patpat Malaybalay, na ako'y gibati nga pagpanakit sa akong tangkubo. Ay blood man ko, sa high pagyod, makabati ko lipong-lipong. Mato nga, nakadungog ko sa radyo na ang Phone Plus Gold. Niya, gatumarhanaan na akong lula. Mato ni palit ko, akong gitistingan, akong gimintay, nakaharot o dua kastab akong nabantayan. Nga nawala naman tong pagkakit sa akong tangkubo, lipong-lipong. Dagang salamat sa Phone Plus Gold. Mga pareha o gibati sa ako, istingin ninyo ng Phone Plus Gold. Basin pareha na ako, muangay sa muani. Ako di ay si Jonathan Layaw, Phone Plus Gold user sa Patpat Malaybalay.
3: Zanton Plus Gold, tatak yes to health. Zanton Plus Gold, mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
5: Zanton Plus Coffee Mix.
6: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Zanton Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun, kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, mag Zanton Plus Coffee Mix kamo.
5: Zanton Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangustin, malunggay, ug soya. Zanton Plus Coffee Mix, kapina, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zanton Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus user, atong paminawon.
7: Ako si Elmer Duran, usang ka-graphic artist. Halos tibok adlaw ko mag-atubang sa computer. Pero medyo magsakit ang akong mata o magluha-luha. Bisag upatra ko ka-oras mag-atubang sa computer. Pero sukad nga nagtumar ko sa Vision X Plus, ni klaro na og dili na magsakit ang akong mata. Makalahutay na, kini ang akong partner sa akong pagpanginabuhi.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
8: Pag inom og Premium D3 ra gyud ana kapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3 sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
9: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Pre, purma daw. Ting ka makadtong.
11: Purma dagani, pre. Pero may problema.
10: Ay, ano na aw?
11: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
10: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
11: Turbo?
10: Oo.
11: Turbo.
10: Tumara, 30 minutos. Antes, ang dulodogsing nyo ni Mrs. Mo.
9: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
3: Turbo, tatak yes to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
12: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Zanton Plus Herbal Soap.
13: Ako po si Norma Oda, taga si Balom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Zanton Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.

0: Buzz, Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong nga lugar. Santon Plus, Herbal Soap.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
2: Kabalo ka unsay nakapait dinhi sa kalibutan, kanang nagpuyo ka nga malinawon, unya na apoy chismosa nga ilabtanon.
3: Kaklarek sana.
4: Exciting.
5: Rated PG.

0: naman sa Pilipinas, alas 11, 12 na sa kauntuhin. 11, 12 in the high noon, mga katropa. Ang oras, hatod ka natin sa Santon Plus Gold. Gamakini sa 100% extract supplements, natural ingredients. At rin mangustin, malunggay, ambalaya, garlic, spirulina. Santon Plus Gold, mapalit sa Shopee, Lazada, o mga butika nga dool sa inyong mga lugar. Alright, mga katropa, welcome back sa itong programa.
1: Rated PG.
0: Maing bundag sa itong mga katropa, hilabi na ganyan sa itong live. Ayan sa itong mga katropa nung nangli-lidihan ng adapier. Hello, maayong pagpaminaw, maayong pag-turnaw. Good morning. Good morning, Randy Santisais. Happy listening to Bruno Bravo. Ika na Randy Santisais. Good morning, Marty Navarez. And shout out mga CI sa Samulco Co-op. Hello po, good morning. Good morning, sexy ganda. Happy morning from Lovely Con, Lucerna. Maayong morning mga katropa from Jing Pigarido. And listening here at Japan Idol. Good morning, Agaton Gonzalez. Shout out din aside. Thank you sa pag-share sa itong live. And shout out yan sa may Miss Sayap. Yan sa mga Gonzalez family. Hello, good morning, good morning. Kamusta nga ito ang panahon diha? Ang ito mga katropa diha nyo nga nang laban na kay Nanay Init. Mauga na ilang mga labhanon. Good morning, good morning, good morning sa atong mga very supportive na mga followers. Yan, shout out sa inyong na sa inyong lahat. Kamusta inyo ang morning mga katropa? Hindi mataba mo nga in love? Mataba, mataba ka nga. Puro ka sakit imong gibati. Ni mata ka nga. Wala lang kay lang. Wa kay gi. Wala kay gi kuan. Wa kay gi una-una kundi kaon. Sige, gutom na di ay ito, no? Basta ako na oga na po do eh. Ay, dyan, pagpa-oga-oga di ang mga katropa kay Lizard ka ayo. Huwag kang mauga gani mga katropa, hala, iligo lang na siya para mabasa. Iligo lang gina siya katropa. Anyways mga katropa, 11:15 in the high noon. Adlaw nga Martes mga katropa, July 14, 2026. Happy birthday sa mga nagsaurog sila mga adlaw na tawhan today.
2: Happy birthday!
0: Happy, happy birthday mga katropa. Hopefully, more and more years to come. Kaoban ninyo mga mahal sa kinabuhi. Kaoban ninyo mga loved ones.
2: Happy birthday!
0: Kaoban ninyo ang pamilya. Stay healthy and stay strong. Sa mga kay may karirasyon. And also, happy, happy anniversary to my mother and my father. 36th wedding anniversary nila karon mga katropa. Okay, Mamang Bibit and Papang Buboy, stay strong. Congratulations. Okay, stay strong lang gihapon ang relasyon. Ayan, to my mother, happy, happy anniversary. Happy, happy wedding anniversary. Stay healthy, stay strong. O, bisan unsa pa man ang mga pagsulay. Ana lang gihapon na mupatigbabaw ang gugma sa usag-usa. Makaingit ang mga katropa na sa naon. Oo, no? Amping-amping nga mo diya kanunay, no? Sa may libungan area. Sa mga Burha family. Sa may sityo tinutuan. Mainit na rin na side, lords. Mayo kay init-init na diha na dapit. Ipakita na gud si Haring Araw, no? Pwede na gud manglaba ang mga katropa na ito. And syempre, ang ato mga katropa dihang raminaw, pwede kayo mag-text mga katropa, pwede po mong mutawag mga katropa. Sa minisasi, naman magpatawag. Gusto ka nga mo greet. mga katropa True Call. Ayan ang atong hotline 0969-333-0537. Again mga katropa 0969-333-0537. Good morning, Rose Disipo. Request, I always always love you, DJ. Oy. Thank you naman kung sa ganun. Pa-shoutout kay John. Hello po kay John. Kung sino man yan si John. Sana nakinig si John ngayon. Alright, 11:79 na mga katropa. May bag-ukay-ukay diya sa inyong mga nilungag, no? Sa mga katropa na ito, dihang nag-prepare na silang paniud to. Dali na kayo ang oras mga katropa, alas 11 na. Dali ba alas 11 na, maniud to na siya. Alright, hello. Good morning sa mga mapagi pag open sila mga Facebook sila ang mga TikTok. Ayan, and nakita nilang atong kagwapa this morning. Hello po. Hopefully po kayo po ay nasa mabuting kalagayan. Nasa mabuting mga kamay. Alright. 11:18 in the high noon na mga katropa sa tipot in standby. Ay maghawa sa inyong lingkuran. Ay maghawa sa inyo ang gihidaan. Kung sa manimuang posisyon dihit ka ng mga katropa, stay with lang. Kaya mabalik pa si DJ Sexy sa si mga katropa. Bini lang sa 89.1 XFM. Davao Katropa Digital.

0: Cavite.
1: Time check brought to you by Santon Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag Santon Plus Gold Herbal Capsule.
2: Nak, merienda time na.
3: Wow! Akong paborito na merienda. Sa Dian, Bake Shop, lamig, humok, o humot.
2: Tinuod na ura, lamig yun ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop yun nato na ginakuha.
3: Paborito yun na ko na ma, mga pan o cake sa Dian Bake Shop.
4: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
5: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High-quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
6: M2C Graphics, Davao.
7: Pahibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients. Pagkaon sa tanom, aron himsog. May hormone. Alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation ay mutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
9: Light up efficiently. Swap out old incandescent bulbs for energy-efficient LED ones. Brighten up your space while reducing energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
10: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
11: Mga katrupa, andam na bata sa pinakaastig nga tambayan? Kini ang DSK o Tambayan sa Katrupa, ang all-in-one show nga swak sa trip sa barkada. Daghang exciting nga topic, hot nga chika, musika o mga paandar nga siguradong magpalipay sa inyo ha. Maminaw na kang DJ Sexy Angel sa Tambayan sa Katrupa.
12: Ayan, so maraming salamat sa nagpaminaw karon. Clarex kayo, mga katropa.
11: Alas 7 hangtod alas 9 sa gabi, Domingo hangtod Huwebes, din lang sa XFM Davao. Kaysa TSK, ikaw ang bida.
13: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
0: Kinsa may di subawan anang grabe ka init? Nya mo kalit lag kabugnaw imong pagtagad.
14: Taklarex sana.
15: Exciting.
16: Rated PG.

was the great song mga katropa. Basta't kasama kita by Ding Dong Avanza or Avanzado. Nahiran dyan mga katropa. Basta kauban ganin mo siya. No? Shout out sa mga in love. Karang mga orasan. Nagaling feeling mga katropa nga dali radyod ka ayo ang oras, ang panahon kung kauban ni mo siya. Pero kung layo gani, kung LDR gani, makaingon dyan kang dugay kayong panahon. Dugay kayong oras. Pero kung kauban ni mo siya sa imong tapad, murag dali radyod ka ayo. Diba? Murag makaingon tanga kichi kayo ang oras mga katropa ug ang panahon. No? Anyway, shout out ito sa tanang mga katropa na tulihan nung nagsaulog sa ilang mga mentory. Ilang mga anniversary, weeksary, and stay strong mga katropa. Balik ka sa feeling kung in love, di ba? Salami sa feeling. Oh, feeling ray, salami ha? Pero kung masakitan gani, maghilak-hilak dahil yun. Anyways, shout out sa itong mga katropa na hilabi sa tuwang Facebook Live. Good morning! Hello, katropang sexy sassy! Greet ko lang po ang lahat na mga guwapa't guwapo na mga pakatang throughout the Philippines, gikan sa Pantukan. Thanks, thank you! Hi, Nolimi! Tanghiri, hello po, good morning! Shoutout dia sa mga katropa na ito, especially sa may Pantukan. Tagadiha man si katropang Marjun, si katropang Marvian. Shoutout dia sa inyo mga katropa. Sa mga guwapa o mga guwapo daw diyang dapita. Shoutout ka katropang sexy sassy. Naminomi sa imo karon naka-speak kami. Uy, thank you! From Josh. Uy, shout out diya sa may Libungan area. Sa taong very, very supportive na mga friends. Sa mga wa pa naka-follow diha mga katropa, i-follow-follow ang atong ang Facebook page. Kaya ng XFM Davao Katropa Digital. Sa wa pa naka-follow, hala, follow-follow mga katropa. I-follow-follow na hangtod mo, Violet. Nabunog na dahil, no? Alright, 11:48 in the high noon. Ang oras mga katropa, hatod ka nato sa Turboy. Mga katropa, sulid na sulid ka kung ikaw ay naka-Turboy. Makatabang kini sa sex life, ininyo mag-asawa. Ang Turbo mga katropa, FDA approve, mong safe imnon, mag-Turbo na, mapalit sa mga nagunang butika nationwide. And sa mga katropa na tulihang, gusto silang tuloy-tuloy ang ilahang panag-loving-loving, dili mabitin. Pero naman kita sa feeling mga katropa kung unsay feelings sa mabitin. Diba, murag ka nang makaingunta nga, maguba na ang adlaw. Or what you lami, basta mabitin. Wala katropa, sulay ang turbo. Sulid na sulid o isa po din sa mga sekreto sa mga mag-relasyon. That's why stay strong. Ligon gihapon ang relasyon. Kauban nga malipayon. And syempre mga katropa nga to ang mga products. Ayan, mapalit ni sa mga pharmacy in Davao City with Yes to Health products, mga katropa, no? Ayan, sa Rogen Pharmacy, Shuihu Pharmacy, Zyzel Pharmacy, AGM Turil, Brea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Butika Liana, Francis D.S. Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, mga katropa, and Gio and Jen Pharmacy Sandawa, Gio and Jen Panakain, GT City Pharmacy Puan, Yuhas Pharmacy, Erlin Pharmacy Sasa, and Golden Drug San Pedro, mga katropa, and dagan pa mga katropa, no? Itaalan din sa Davao City. Basta kayo dun sa iduol diya sa inyong lugar ng mga pharmacy, mga katropa, pangutan alang ay naara na diha mga katropa. Especially ang atuang turbo. Sa mga katropa, mag-turbo na.
Tas mas muligon pagyud ug magdugay ang relasyon. Good morning, good morning. Shoutout sa tuang mga katropang naminaw sa tuang sila mga radio brother from 380. Hello DJ. Pwede maka-request o kanta Complicated Heart by Michael Learns. Thank you DJ. Uy, ato na siyang i-play mga katropa ha? Atong tansyahon kung kaya pa ba sa oras. Pero kung dili nagay siya makaya, huwag manasay. Ano naman ang mga katropa, dili na tupog soin. Kung siya kabutay, kung di jud siya katropa. Mahirapan tayong magkalisod-lisod pag pilitin natin ha. Kusog to mudagan kusog. Asa man ni ay. Kusog ta mudagan ana DJ kay Turbo Man. Di lang kay mudagan. Basta kay kusog jud siya mga katropa. O magkapanglingo-lingo jud ana katropa ang Ariel. Love is love is yan, shoutout kay Loisky Vlog. Thank you sa imong pag-support na diha, Loisky. Kamusta naman ang atuang buhay-buhay diha, Loisky? Kusog po't mo kamang, yeah, sobra pas kamang. Sa mga katropa na to diha, no? At turbo mga katropa, mga kabalaka, this is FDA approved. Maong safe ni siya, Imnor. While nagahulat mo 30 minutes mga katropa, Team Plaza taog Santon plus Cofemex. Perfect combination mga katropa sa mga hilig og kape. Sa mga dili mabuang adlaw kung dili makahigop og kape. Santon plus Cofemex mga katropa. Hindi makatabang sa pagpugong sa mga pipila ka mga sakit na hinungdan sa pagkawala sa memorya. Kusgon ang cognitive function sa utok ug mao'y hinungdan sa pagkawala sa memorya. Marigulit ang pagpitik sa kasing-kasing ug mapakalma sa nervous system. Tungod kay Santon plus Cofemex mga katropa, walay ka free. Santon plus Cofemex. Sabi na, tambal pa. Kusog mo dagan mintras nagkamang. Bagay na imnon DJ kay nang bagong menu. Sa dili good menu. Basta kay kusog mo kamang. Okay lang DJ, single lang gihapon. Okay lang ang single lang, importante malipayo. Huwag ginabati ng mga sakit. Huwag ginabati ng sakit sa likod. Sakit sa hawak, sakit sa dugay. Saan man mo nang nakikarelasyon niya, sige lang magpasakit. Di ba, May? Yan sa mga katropa na tudihan, no turbo. Ang tubag sa mga mag-partner nga. Gamulo nga, permi na lang dyan mabitin. Alright, 11:53 in the high noon. Kadali bigod sa oras mga katrabay mo, murag ginagukod man tas oras. Murag kanaganing pahawaon naman tas sa oras. Kaya pa ang oras. Anyways, mga katrabay, wala tayo yung oras, no? Dito say bye-bye na dyan at this point. Atong i-play ang mga request songs sa to ang mga very supportive na mga katropa. Para malipay daw sila. Sino niya magbuot? Mga katropa, hangtod, sunod higayon. Thank you so much sa mga nag-uban-uban sa to ano, sunod sa pipila ka oras. Anyway, ha, ayan. Hindi ko nang makalimutan. Again. I-shoutout ang punlagi daw. Shoutout sa akong Mother Earth, sa akong father. And happy wedding anniversary. And stay strong, stay healthy, and stay lovely. Tagan kayong salamat sa pag-care, sa pag-love. Tarang-tarang, thank you so much. Stay strong. Dapat kayo nang ligon ang relasyon. Mga katropa, adlong Martes, July 14, 2026, ang mga katropa.
Nga salamat sa itong mga katropa nga nagbanuban. Ayan, sa ngalan sa itong station manager by Jasper Magonshog sa kaubanan na ito dito sa XFM Davao. Huwag sa itong master control by Rise. Mga katropa, huwag manasad. Same station, same program, and the same DJ. Mrs. Sexy Sassy nga nag-aingon. Ang Pink Kanunay. Halong Kanunay. Kaya ang kinabuhi mga katropa, puno gid sa pagsulay. Bye-bye! Paing pagpaniod to.

0: It's 12 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaimpapawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao, at ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz. Headlines.
2: Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pagsusunod.

0: Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson ng Al Amana Bank. Hiwalay sa investigasyon sa flood control anomalies ayon sa palasyo.
1: Headlines. Health reform advocate, umaasang magiging leadership reset ang pagtatalaga kay Dr. Puhalte bilang bagong health secretary.
0: Headlines. Balitang regional, mga katropa, Department of National Defense maglalagay po ng missile interceptor dyan sa Puerto Princesa, Palawan.
1: Headlines. Sa balitang international, US President Donald Trump planong buwagin ang ICC. Trump nagbabala sa mga bansang sumusuporta sa International Criminal Court.
0: Balitang showbiz, kay Lynn Alcantara hindi pa raw handa sa bagong pag-ibig.
1: Sa balitang sports, Alex Ayala umangat sa career high number 28 sa World WTA Ranking.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian po tayo ngayon ng Martes, July 14, 2026. Live tayo mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay ni po tayo sa lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Unahin po natin ang balita sa pag-usad ng XFM News Nationwide. Pagsusuri sa 2027 National Budget pinaigting at yung mga proyektong handa sa agarang implementasyon ang prioridad ng Malacañang. Katropa natin sa balita, Deo Di Guzman, XFM Mega Manila.
3: Report. Patuloy ang masusing pag-aaral ng pamahalaan sa panukalang pambansang budget para sa 2027 matapos itong talakayin ng buong gabinete. Ayon kay Executive Secretary Ralph Recto, layunin itong matiyak na ang mga programang direktang pakikinabangan ng mamamayan lamang ang paglalagyan ng pondo. Prioridad din ang mga proyektong handa ng ipatupad at walang inaasahang sagabal sa implementasyon. Sinabi ni Recto na dapat nakahanay sa pambansang plano at may mataas na pampublikong benepisyo ang mga panukalang gastos. Iniharap ni Budget Secretary Kim De Leon sa Pangulo ang mahalagang bahagi ng 2027 National Expenditure Program. Katropa mo mula sa Palasyo ng Malacañang, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa, Deo Di Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Hinimok ni Senate President Win Gatchalian ang Energy Regulatory Commission o ERC na pag-aralang ipatupad ng paunti-unti ang dagdag singil sa kuryente ng Meralco ngayong Hulyo upang mabawasan ang bigla ang epekto nito sa mga kabahayan at maliliit na negosyo. Ayon kay Gatchalian, tiyakino, dapat tiyakin ng ERC na tama, makatwiran at patas ang pagkukwenta at pagpapatupad ng dagdag singil kasabay ng pakikipag-ugnayan sa Meralco at mga generation company para sa staggered collection at karagdagang bayarin. Matatandang itinaas na Meralco ang residential electricity rate ng 0.3428 kada kilowatt hour dahilan upang madagdagan ng umigit kumulang 69 pesos ang buwan ng bayarin ng mga kabahayang kumukonsumo ng 200 kilowatt hour. Binigyan din ni Gatchalian na pangunahing pangangailangan ang kuryente kaya dapat unahin ng mga regulator, power distributor at generation companies ang kapakanan ng mga consumer kaysa commercial interests.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Aping Lacson, mga katropa, ay pinaimbestigahan na rin itong bill shock at sunod-sunod na pagtatas po ng singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
1: Naghain si Senador Ping Lacson ng isang resolusyon upang imbestigahan ng Senado ang umano'y bill shock at patuloy na pagtaas ng singil sa kuryente na nararanasan ng maraming Pilipino. Layunin ng Senate Resolution Number 511 na suriin ang mga umano'y irregularidad sa meter reading, mga system loss charges at iba pang dahilan ng mataas na bayarin sa kuryente habang pinapalakas ang transparency, accountability at consumer protection sa power industry. Ayon kay Lacson, isa ang Pilipinas sa may pinakamataas na singil sa kuryente sa Southeast Asia na nagdudulot ng mabigat na pasanin sa mga pamilyang Pilipino, manggagawa at mga negosyo. Binanggit din niya ang mga ulat ng malalaki.

0: malaking pagtaas ng bill ng mga consumer ng Meralco, gayon din ang pangamba sa mga umanoy. Hindi maipaliwanag na meter readings at system losses na ipinapasa sa mga nagbabayad ng tama. Iginit ni Lacson na dapat masuri kung sapat ba ang mga umiiral na patakaran upang maprotektahan ang mga consumer laban sa labis at makatarungang pagtaas ng singil sa kuryente. Katropa ko sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Energy Regulatory Commission nagpatupad ng hakbang para maibsan ang bigat ng dagdag singil sa kuryente. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Energy Regulatory Commission o ERC na patuloy nito babantayan ang galaw ng singil sa kuryente ng mahigit 140 distribution utilities sa bansa. Ayon kay ERC Chairperson Attorney Francis Saturnino 1, nagpatupad ang hesya ng hakbang upang maibsan ang epekto ng pagtaas ng generation cost kabilang pagpapaliban ng ilang singil ng mga utility provider. Dahil dito, naagapan umano ang mas malaking dagdag singil sa kuryente kung saan 0.34 piso kada kilowatt hour lamang ang naging dagdag sa singil ng Meralco. Umaasa ang ERC na bababa at magnonormalize ang presyo ng kuryente sa susunod na 3 hanggang 4 na buwan kung magpapatuloy ang pagbaba ng power rates. Para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
3: Samantala, katropa, sa iba pang balita, may kaugnayan po sa impeachment.
4: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
3: Inaasang haharap sa Senate Impeachment Court ngayon pong araw si Attorney Zulaika Lopez, dating Chief of Staff sa Office of the Vice President at isa sa pinakamalapit na aide ni Vice President Sara Duterte bilang testigo ng House Prosecution sa ikalimang araw na impeachment trial. Magbibigay umano si Lopez ng material testimony kaugnay ng Article 4 ng Articles of Impeachment na tumatalakay sa mga grave threats laban kina Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Bago ang testimonya ni Lopez, ipagpapatuloy muna ng defense panel ang cross-examination kay NBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Lotok na naunang tumistigo na may sapat na batayan ng NBI para magsampa ng reklamong grave threats at inciting to sedition laban kay BP Duterte. Ayon naman po sa tagapagsalita ng impeachment court na si Attorney Reginald Tongol, maaring pagpaliwanagin ng korte si Lopez kung hindi ito sisipot sa pagdinig sa kabila ng pinadalang subpoena.
1: XFM News Nationwide.
0: Nakabantay ang mahigit 200 na pulis sa labas ng Senado sa ikalimang araw ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte mamayang alas 2 ng hapon. Ayon kay NCRPO Regional Director Major General Anthony Aberin, handa ang kanilang puwersa na magdagdag ng mga tauhan kung kakailanganin. Sa ngayon, nananatili umanong tahimik ang paligid ng Senado at wala rin na itatalang mga kilos protesta.
1: XFM News Nationwide.
3: Inamin po ni BARM Regional Director o NBI BARM Regional Director Attorney Jerry Lotok na posibleng nagkaroon daw ng copy-paste error sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon kay Lotok, same lang ho yung utterances o ito ay matapos mapansin nga ni na Senate Presiding Officer Jesus Cudero at Senator Judge Amy Marcos, mga katropa, ang hindi pagkakatugma ng mga petsa sa subpoena at mga affidavit. Sinabi ni Lotok ng petsang November 6, 2024 ay dapat sanay December 11, 2024. Ngunit, iginiit ni Escudero na the document will speak for itself.
5: Same lang ho yung utterances eh. Siguro yung pag-copy-paste dyan, kung ano ho unang na-copy-paste doon sa yung utterance, yun na ho yung...
6: Kaya so, kasi parehong number 5, parehong mama, di ba? Meaning point naman yung counsel for respondent. So, it's possible that isa to sa mga dekahon yung affidavit.
5: Yes, yes, Your Honor.
3: CNBI BARM Regional Director Attorney Jeremy Loto.
1: XFM News Nationwide.
0: Nagkaroon ng bahagyang dent sa panig ng prosecution matapos maungkat ang ilang discrepancy sa mga dokumentong iniharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Attorney Antonio Ligon, former Executive Director ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at dating Assisting Counsel of the House panel ng prosecutor sa impeachment trial ni dating Pakulong Joseph Estrada, na bagamat minor discrepancies lamang ang mga ito tulad ng hindi pagtutugma ng ilang petsa at iba pang detalye, mas mainam sanang nauna nang ipinaliwanag ng prosecution ang mga nasabing issue upang hindi na magamit ng depensa sa pagkwestiyon sa kanilang ebidensya.
7: So minus yung mga discrepancy, kumbaga sa puntos, uy, bababaan mo ng grade itong prosecution. Bakit hindi nyo tiningnan yan? Bakit dapat yung lawyer ang in charge dyan, yung prosecution counsel? Sa akin, ano, kasi yung nag-hire or what, parang if I will be on the prosecution side, immaterial yun. Kasi why do you have to prove na may na-hire eh? Kasi kahit na may na-hire ka, wala namang ginawa yung na-hire mo. Hindi, there's no case against that person, di ba?
8: Yes.
7: Ang impeachable talaga is when you...
8: Yung pagbabata.
7: Commit, I will do this, or I will do that.
0: Dagdag pa ni Ligon, ang impeachment trial ay hindi isang criminal proceeding, kundi isang proseso ng pananagutan ng isang mataas na opisyal ng pamahalaan, kaya dapat manatiling nakatuon ang paglilitis sa mahalagang ebidensya at hindi lamang sa mga technical na pagkakamali sa mga dokumento.
1: XFM News Nationwide.
3: Naglabas naman ng arrest warrant ang Makati Regional Trial Court Branch 148 laban po kay Attorney Levito Baligod kaugnay ng kasong cyber libel na sinampa ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Ayon kay Baligod, hindi umano siya nakapagsumite ng counter affidavit dahil mali ang address na ibinigay sa piskalya, kaya hindi niya natanggap ang sabina kaugnay ng kaso. Nagugat ang reklamo sa mga pahayag ni Baligod tungkol sa muna cash deliveries na kinasasangkutan ng 18 dating bodyguard ng Pugante at dating kongresistang si Saldico. Kabilang din ang aligasyong may dinalang maleta ng pera sa bahay ni Laurel sa Forbes Park, Makati. Una nang itinanggi ni Laurel ang mga akusasyon at tinawag itong pawang kasinungalingan bago siya nagaya ng kasong cyber libel noong March 19 ngayong taon.
1: XFM News Nationwide.
0: Nilinaw ng Malacanang na ang pagtatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kay dating Budget Secretary Amena Pangandaman bilang chairperson at CEO ng Al Amana Islamic Investment Bank ay hiwalay sa nagpapatuloy na investigasyon sa umano'y irregularidad sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro, hindi nangangahulugang ang appointment na hinuhusgahan o inabswelto na ng Pangulo si Pangandaman at patuloy pa rin isinasagawa ng mga kinaukulang ahensya ang kanilang investigasyon. Higinit din ang palasyo na bukas ang administrasyon sa pagsisiyasat sa sino mang maaring masangkot sa kaso, kaalyado man o hindi. Kasalukuyan, wala pa umanong kasong kriminal na kinakaharap si Pangandaman. Dagdag pa ni Castro, nasa Office of the Ombudsman at Department of Justice ang pagre-resolba sa usapin habang malaya ang mga otoridad na magsampa ng kaso kung may sapat na ebidensya.
1: XFM News Nationwide.
3: Sa ibang balita, katropa, mahalaga po ito, positibo rin ang naging reaksyon naman ni Dr. Tony Lechon, isang health reform advocate, sa pagkakatalaga kay Dr. Jose Britano Puhalte Jr. bilang bagong kalihim ng Department of Health, at sinabi niya na pagkakataon ito para magkaroon ng leadership reset sa ahensya. Sa panayam po ng XFM 99.5 Mega Manila, sinabi ni Lechon na kailangang maibalik ang kredibilidad ng Department of Health. Matugunan din ang mga isyo na iniwan na nakaraang pamunuan, kabilang pong usapin sa PhilHealth, procurement at pagpapabuti ng mga serbisyong pangkalusugan. Naniniwala mga katropa si Dr. Lechon na may kakayahan si bagong DOH Secretary Puhalte na pamunuan ng DOH dahil sa kanyang karanasan. Pero iginiit niya na limitado pa rin ang panahon nito, kaya dapat agad niyang tunan ng pansin ang pagpapalakas po ng PhilHealth, pagpapalawak ng preventive healthcare program at pagpapabilis ng serbisyo sa mga pampublikong ospital.
9: Matanggal na yung mga ipit, yung patronage politics ng Department of Health, 53 billion yun eh, last year. Tapos ilipat sa PhilHealth, ang utang ng government sa atin ay 330 billion. So kung malagyan nila po mga kaibigan, na mga 600 billion ng PhilHealth, matutuwa tayo kasi mag-i-increase ang ating benefits tapos mababawasan ang ating out-of-pocket expenses. Yan ang dapat gawin ni Dr. Puhalte. Dapat ipaglaban niya yan. At usapin niya ang Pangulo na humingin siya ng allies doon sa Committee on Appropriations para sa ganun. Makuha niya yon.
3: Si Dr. Tony Lechon sa interview na XFM 99.5 Mega Manila.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Alas 12:17, ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Palawan sa 104.7, XFM Gensan sa 95.9, at Solid FM Davao City sa 89.1.
4: Balitang regional.
3: Diretso tayo sa Palawan, ang Department of National Defense, mga katropa, maglalagay po ng missile interceptor sa Puerto Princesa. Katropa natin sa balita, Gerald Gales, XFM Palawan.
4: Live report.
8: Inaprubahan na ng Puerto Princesa City Council ang panukalang paglalagay ng missile interceptor o shore-based anti-ship missile system. Ang Department of National Defense sa Barangay Bahili matatanda ang tinalakay sa pagpupulong sa covered guard ng Barangay Bahili ang pagpapalawak ng kampo ng Philippine Navy para sa planong pasilidad, kabilang ang mga posibleng epekto, benepisyo at usaping pangseguridad ng proyekto. Sa pagpupulong, kasama ang mga residente, sumang-ayon sila, kaya gumawa ang barangay ng resolusyon na sumasang-ayon o walang pagtutol, layunin umano ng panukalang sistema na palakasin ang depensa at seguridad sa karagatan, lalo na sa bahagi ng Puerto Princesa at Palawan. Mula dito sa 104.7 XFM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
0: Pamilya nasawi matapos makuryente sa sumayad na live wire sa Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Altea de la Cruz ng XFM Santiago.
10: Patay na ng bagita ang tatlong miyembro ng isang pamilya sa kanilang tahanan sa bahagi ng kanilang paliguan sa Barangay San Luis Solano, Nueva Vizcaya. Kabilang sa mga nasawi ang padre de pamilya na isang 36 anyos na barangay tanod, kasama pang misis nito at nasa 5 baitang na lalaking anak. Ayon sa ulat, nakita ang mga magkakamag-anak na magkakapatok at wala ng buhay ng mismong ama ng nakatatandang lalaking biktima na nasawi. Batay sa investigasyon, maaring tatapos lamang umano maligo na nakatatandang lalaking biktima na magsampay ito ng damit sa isang alambre na nakasagi naman sa yero ng naturang bahay kung saan nakalaylay ang isang live wire na dahilan ng pagkakuryente ng magkakaanak. Dahil lumano sa tindi ng kuryente, pumutupang ilang bahagi ng katawan ng tatlo na itinakbo sa pagamutan, bagamat idineklarang patay ng umasikasong doktor. Naulila ng pamilya ang tatlong taong gulang na anak ng nasawing mag-asawa na naiwan sa loob ng bahay. Naswerte namang hindi nagtungo sa likod ng tahanan kung saan nangyari ang aksidente. Matinding pinsala sa katawan ang iniwan ng naturang pangyayari sa mga magkakaanak na nasawi na nangingitim na ng magkita. Pinaglalamayan na rin ang tatlo sa kanilang tahanan at ibinasakamay na rin sa kanilang kaanak ang tatlong taong gulang na naulila pagkaraang masawi ang kanyang mga kapamilya. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas at sa buong mundo. Ito si Katropang Altea de la Cruz, XFM News.
3: Binata, tinaga po ng lalaki matapos hindi bigyan ng mangga sa Naga, Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Live report.
11: Naaristo ang isang 33 anyos na lalaki matapos umanong pagtatagain ng isang 19 anyos na binata dahil lamang sa pagtanggi nitong bigyan siya ng mangga sa lungsod ng Naga, Cebu. Nangyari ang insidente pasado alauna na madaling araw kahapon sa sityo Ugana, Barangay Lutaca. Batay sa investigasyon, humingi na mangga si alias Ron sa biktima na si alias Jack, ngunit tumanggi ito dahil pagmamayari umano ng kanyang tiyahin ang puno. Dahil dito, nagalit ang suspek at tinaga ang biktima. Naiwasan ng biktima ang unang atake gamit ang manggang hawak niya, ngunit tinamaan siya sa kaliwang binti na muling sugurin ng suspekta. Nakatakas si Jack at humingi ng tulong sa kanyang mga kamag-anak habang tumakas naman si alias Ron. Sa isinigawang hot pursuit operation, naaresto ng mga pulis ang suspekta sa barangay South Poblacion sa nasabing lungsod. Naharap ang suspek sa kasong attempted homicide. Mga katrupa, ugali na pag-inom ng Santhon na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Sugatang Philippine Eagle na iligtas. Katropa natin sa balita, Marico Dino ng XFM Bukidnon.
10: Ang isang babaeng Philippine Eagle na pinangalanan sa Sawaga Dalwangan na nakita ng isang residente na mahina at sugatan malapit sa Sawaga River sa Barangay Dalwangan, Malaybalay, City, Bukidnon. Ayon sa isang Marvin, nangunguha siya ng passion fruit malapit sa naturang lugar at may narinig siyang kakaibang tunog kaya't ito ay kanyang nilapitan. Sa kanyang paglapit ay nakita niya ang nasa 30 bilang na mga unggoy na inaatake ang isang akala niya ay wild chicken kaya't siya ay nagtunog aso upang itaboy ang mga unggoy. Laking gulat niya nang makita sa malapitan ang isang sugatang agila. Sa mithiing mailigtas ang ibon, binalot niya ito upang maproteksyonan at humingi ng tulong sa kanyang mga kasamahan at dinala sa Tribal Multipurpose Cooperative o ITMPC. Agad naman itong i-turnover sa Department of Environment and Natural Resources at dinala sa Philippine Eagle Foundation upang maalagaan. Sa x-ray na isinagawa ng mga veterinaryo, nakita ang may dalawang tama ng airgun sa pakpak at hita ang agila. Pruweba na binaril ito. Gumagawa ngayon ang imbestigasyon ng mga otoridad upang mahuli ang responsable. Bagamat kinukonsidera na critically endangered at malaking paglabag sa batas ang pananakit at pagpatay nito. Katropa, upang maiwasan ang paglabo ng mga mata, Mag-VisionX Plus Capsule. Yan ang balita mula dito sa Food Basket Capital of Mindanao. 101.7 XFM Bukidnon. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, katropang Marico Dino, XFM News.
3: At katropa ISF, nakapasok na po sa Digo City. Yung mga checkpoint ay pinigting para pigilan ang pagkalat ng sakit. Katropa natin sa balita, Marvin Ibano, XFM Davao.
12: Mas pinaigting na ng lokal na pamahalaan ng Digo City, Davao del Sur ang pagbabantay sa mga African Swine Fever o ASF checkpoints matapos makumpirmang nakapasok na sa lungsod ang naturang sakit. Layunin ang hakbang na mapigilan ang pagkalat ng virus at maprotektahan ang hog industry sa lugar. Sa ika-49th regular session ng Sangguniang Panglungsod, pinangunahan ni Digo City Veterinarian's Office Officer in Charge Dr. Neil La Vega ang pagtalakay sa nasabing sitwasyon. Ayon sa kanya, naglabas na ang kanilang tanggapan ng kautusan para sa mas mahigpit na pagbabantay sa mga ASF checkpoint, partikular sa Balutakay, Colorado at Sinawilan. Inatasan ang mga personahe sa mga checkpoint na tiyaking may kaukulang otorisadong sertipiko ang lahat ng papasok na nagdadala ng mga baboy at produktong baboy. Nagtalaga rin ng mga volunteer upang tumulong sa disinfection at pagpapatubad ng biosecurity measures laban sa pagkalat ng ASF. Humiling na rin ang Digo City Veterinary Office ng karagdagang disinfectant equipment upang higit pang mapalakas ang kanilang operasyon. Bago pa man makumpirma ang kaso ng ASF sa Digo City, nagpatupad na rin ng kahalintulad ng mga hakbang ang iilang barangay sa Magsaysay, Davao del Sur upang matiyak ang kaligtasan ng mga produktong baboy sa merkado at mapangalagaan ang kabuhayan ng mga magbababoy. Mula dito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM News.
4: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hinding-hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update.
3: Sa tropang Brian, humina na pala bilang tropical depression si Josie, yung bagyong Josie. Sa loob pa ng Philippine Air of Responsibility kung saan namataan ang sentro niya, sa layong 1,070 kilometers silangan ng southern southern-eastern Luzon.
0: Katropang body, taglay ng bagyo ang lakas ng hangin aabot sa 45 km per hour at pagbugsong hanggang 55 km per hour habang kumikilos ito, pahilag ang kanluran sa bilis na 25 km per hour.
3: Ayon po sa PAGASA, katropa, wala pang tropical cyclone wind signal na nakataas naman at mababa po ang possibility na direktang makapekto ang bagyo sa lagay ng panahon sa bansa sa kasalukuyang forecast period.
0: Gayunman, magdadala ang southwest monsoon o habagat ang malalakas na hangin sa ilang lugar kabilang ang Ilocos Region, Cordillera, Cagayan Valley, Central Luzon, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Kaya pinapayuhan ang mga publiko na manatiling alerto at sumunod sa mga abiso ng PAGASA.
3: Sumikat po ang araw today, 5:34, kanina umaga. At mamaya, panoorin nyo, lulubog, bandang alas 6:29 ng gabi.
1: XFM News Nationwide. Balitang International.
3: Atin po sa atin ang Balita International ng Sandton Gold. Mga katropa, naglunsad na ng hakbang ang administrasyon ni U.S. President Donald Trump laban sa International Criminal Court, ICC, bilang bahagi ng kampanya niyang pahinain ang operasyon ng internasyonal na hukuman. Ayon kay U.S. Secretary of State Marco Rubio, kabilang sa mga posibleng hakbang ang travel bans, visa revocation, kadagdagang sanctions laban sa ICC at mga kaakibat nitong organisasyon. Gayun din, ang diplomatic pressure sa ibang bansa para kumalas sa pagiging miyembro ng ICC. Sinabi ni Rubio na babantayan ng Estados Unidos kung aling mga bansa ang makikisa sa nilhakbang laban sa ICC. Patuloy namang inaabangan ang magiging tugon ng ICC at na iba pang bansang kasapi sa gitna ng tumitinding tensyon sa pagitan ng ICC at ng Trump administration.

0: Showbiz News.
1: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Inamin ng Kapuso actress na si Kaylin Alcantara na wala siyang dinidate sa ngayon at hindi pa siya handang pumasok sa panibagong relasyon matapos ang naging hiwalayan nila ng basketball player na si Kobe Paras. Sa panayama, sinabi ni Kaylin na gusto muna niyang mag-focus sa kanyang trabaho at aminadong napagod siya sa paulit-ulit na proseso ng dating stage. Magamat hindi siya handang magmahal muli, nilinaw na aktres na hindi siya nagsasara ng pinto pagdating sa pag-ibig. Aniya natatakot lamang siyang masaktan at madamay muli ang kanyang pamilya. Dagdag pa ni Kaylin, susundin niya ang payo ng kanyang pamilya na huwag munang magmadali sa pag-ibig at tiyaking lubos munang makilala ang isang tao bago tuloy ang ibigay ang kanyang puso. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
0: Balitang Sports.
2: Ang balitang sports sa tinsante ng Premium D3, lakas sa bawat kapsula. Naitala po ni Filipina tennis star Alex Ayala ang panibagong career high matapos sumakit na sa world number 28 sa pinakabagong Women's Tennis Association or WTA rankings, kasunod ng kanyang makasaysayang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Umangat ng 4 na pwesto si Ayala matapos maging kauna-unahang Pilipinong umabot sa round of 16 na isang Grand Slam singles tournament. Tampok ang kanyang malaking panalo laban sa defending Wimbledon champion na dating world number 3 na si Iga Swiatek. Pagamat nagtapos ang kanyang kampanya sa pagkatalo kay Jasmine Paolini sa round of 16, sinabi rin ni Ayala na ipinagmamalaki po niya ang naging paraan ng kanyang pagharap sa pressure sa isa sa pinakamalaking tournament sa mundo ng tennis. Kasalukoy nasa Pilipinas si Ayala para sa maikling pahinga bago bumalik sa WTA Tour. Kahapon may reception po Malacanang kung saan nakatakda siyang sumabak din sa Mubadala DC Open sa Washington mula July 27 hanggang August
0: 2.
2: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. So may nyo na po XFM News Nationwide. Ngayon po July 14, araw ng Tuesday.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita. Ngayon tanghali, magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila. At sundan nyo rin po kami sa aming TikTok at Instagram.
2: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Overa.
3: Ako si Brian De Paz.
2: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
0: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo dito sa XFM News Nationwide. XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan. Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo. Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
4: Ka-Clarence, Ana?
5: Exciting!
4: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: At tangi ang programang The Secret of Health, ang programang maghatag og solusyon sa maayong panlawas, programang puno og impormasyon para hatagan og kasulbaran ang mga sakit pinaagi sa paggamit sa mga natural nga medisina, kauban ang mga naturopathic doctor ug doctor of alternative medicines, certified naturopathic practitioner. The Secret of Health.
2: The Secret of Health.

0: Santon Plus Gold.
1: Ako si Biki, na-assist akong tutoy. Kuya Juan jud ko, nag-inom ko Santon Plus Gold, dako jud akong kalipay kaysa sunod na akong nagpa-check up na wala na akong cyst. Salamat pug dako sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold,
2: mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Ariston, usa ka nang uma. Ibukadlaw jud ko nga painit unya magsige pa jud ug dako. Kung gibate po na ko ang paglabas, sige sa akong ulo. Ipalitan ko sa akong misis Haning Santon Vitamin C. Ako gisumayan 3 times a day. Sulod sa usa ka semana, nawala na jud ang paglabas sa akong ulo.
3: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Grace, sa una kusog kayo kuminom og kape 3 to 4 cups a day. Ang tod sa nitukar na ang akong asin ug gasukasukan ako og gapalpitit na ang akong dugan. So akong giundangan ang pag-inom sa akong kape ug nangita akong kape nga herbal ug akong gisulayan sa pag-inom kanang dili makasaka og asid ba. Akong gisulayan ang Santon Plus Coffee Mix. Malipay kayo ko gawas lamig siya, wala pag nitukar ang akong asid karon. Tuig na og enjoy sa pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
3: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika.
6: Katul na mata. Pagpanakit sa mata. Ug hanap na ba ang imong pananaw? Mag Vision X Plus Soft Gel Capsule ka. Ang Soft Gel Capsule nga dunay lutein nga usa ka epektibong antioxidant nga makatabang sa problema sa mata. Gidugangan pa og beta carotene, vitamin E ug zeaxanthin. Maong mas kusog kini nga suplemento aron malikayan ang paghanap sa imong pananaw. Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ang Soft Gel Capsule nga gituyo paghimo alang sa mata.
3: Mapalit sa mga butika.
7: Daghan nang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay gani ninyo.
8: Turbo Supplement for Men.
9: Oh, yes.
8: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.

0: Good day mga katropa. Welcome na usab nining atong programa The Secret of Health. Kamusta kamo nga tanan din ha? Kamusta si nanay, si tatay, si lolo at si lola. I hope and I pray nga din anak kamo karon sa kahimsog kapiskay sa panglawas mga katropa. And din atong programa The Secret of Health, bagong adlaw, bagong edisyon. Og hilabi na bagong oportunidad nganhi kanato. Hilabi na kung ikaw adunay gitawag na to problema sa panglawas nini atong programa The Secret of Health. Ato sa gihapong hatagan ng pagtagada sa unsang adiin atong malikayan. Kinigayong mga problema sa panglawas sa mga katropa o ma-maintain ang pagkahimsog o pagkapiskay sa ato agayong lawas. No? And hilabi na kung ikaw adunay balatian na syempre nini atong programa The Secret of Health atong gihapong hatagan ng pagtagada sa unsang adiin atong matuldukan. No, og malikayan gayud mga katropa kining mga balatian nga dinala gayud sa ato ang panahon. Og hilabi na dinala gayud sa ato ang istilos kinabuhi og hilabi na kining diet mga katropa na. Okay, masugot tag sa dili ko ato bitong susiyon og tun-an pag-ayo. Kini magong gitawag nato nga mga balatian maliban na lamang sa mga genetic health problem. But most of health problem or health diseases mga katropa gitawag ka na siya acquired abot pasabot makuha sa unsang paagi pinaagi gayod sa mali nga estilos kinabuhi gamali usab nga lives ang diet gayod mga katropas pagbili sa mga pagkaon na maunang nini ato programa The Secret of Health ato gayong ginutunan pag-ayo na in a very simple way nga din na ato gayong matabangan ang ato agayong panglawas atong matabangan no ang ato agayong mga balatian nga din na kini gayod matuldukan pinaagi sa herbal o natural mga katropa busa welcome ang tanan asa magkakaroon nga lugar no tungod kay live na usab kita karon na mga katropa dinhi gihapon sa ato ang number 1 radio station XFM Broadcasting Network. And happy listening ha sa mga nagapaminaw karon asa magkakaroon ng nga lugar ang mga katropa. No, gahilabi na dinhi sa mga taga Davao nga di na nagapaminaw karon sa 89.1. Kamusta po mga katropa? Kamusta Davaoenos? Kamusta kamo diha? Luyo na ni ato nga mga panahon. No, nga diin na ang init ug ang ulan halos pag-uban gayud mga katropa. Oh gabi grabe na po nga gitawag natog bundak sa ulan no. But I hope and I pray no ilabi na nga din anak mo karon sa kanindot ug kahapsay sa panglawas. Luyo gayud sa mga panghitabo sa atong palibot ang mga katropa. Okay ang pinakapaitawon nga din adunay mga panghitabo sa palibot. Onya dungagan pa jud og balatian ay nako po mo nay makaingon pud tag no kaingon pud tag grabe naman panghitabo pud taw nitong kagalingon ha mo na unsa pinakaimportante bitaw bisag unsa pa man ang mga panghitabo sa palibot unsa sa pinakaimportante jud nga diin naa gid unta sa pagkahimsog ang ato ang lawas. Okay taw nagbaha na din ha nagulan na din ha unya ikaw di kadagan tungod kay adunay arthritis. Or ikaw na stroke din na ay naku po unsaon man ano? Lisod pamalandungon na mo nang tawon kampingi jud ang inyohang lawas. So labi na sa mga katropa nato din ha nga din anapas pagkahimsog sa ilahang lawas. Baskog pa. Ampingi ka na kamo ka na ang pinaka gitawag nato gabahandi sa ato ang kinabuhi. Mo nay tinuod og pirmi ginapahinumdom sa atong mga health experts. Data health no is truly our wealth mga katropa. Mapilion ka tagaan kag milyones bilyones no aminaw bito kag mga balita karon grabe dili mga thousands nga mga kwarta kundi mga milyon no mga bilyon man aminaw kas balita mga katropa grabe man ang mga kwarta hawe no e, mabito ang pamalandungon baka ng mga balita karon grabe man ang mga kwarta ha yun sa man taon na nila paggamit ay no. Pero kung papiliyon ka mga katropa, asa ka na, no? Milyon o bilyon mga katropa. Pero pod, ang puli, tagaan po ka grabing nga balatian. Kasi ang imong mismong kwarta, di makaayo. No, so para ka na ko eh, mas pilion pa na ako ng gitawag na tog kaimsog sa panglawas sa mga katropa. No, tungkol kayo, wa tawoy bahandi ang maka pildi gayon din gitawag na tog pagkahimsog no sa ato ang lawas. Saon man ang kwartahan, saon man ang dagang kagbahandi. Pero galubog ra pud ka tungod kay do na kay balatian. Why pulos ang tanan mga katropa no? Mo nang samtang anapas kahimsog sa panglawas. Please no? Ang pingit hawon ang inyuhang lawas sa mga katropa. Kung aduna na may gipang batis lawas, hindi mas ampingi o mas hatagi o pagtagad. Ayaw na hulata nga diin maabot na spunto nga diin maglisod na dyog kagalihok. Bisan ang pag-inom og tubig, bisag ang simple nga pag-hatod sa kutsara paingon si muang baba maglisod na ka. Ay na hulata mga katropa na. Saptang aduna pa igong kusog, tawon ampingi ang imuhang lawas. Huwag ayaw kalimot kauban ni mo ang Yes to Health Wellness Center. Alang gayud sa pag-atiman sa imuha gayong panglawas mga katropa. Ganin ni natong programa The Secret of Health. Kung inyuha gayong napansin na mga simple rani ato ang mga health information. Na, mga paghatod ka niyo mga informasyon sa unsa nga diin maapingan ang ato ang lawas kung ato ang susihon na very simple. Pero kung ato aning sundon mga katropa, aduna ni dakong impact o dakong ikatabang gayod para mamintinar ang pagkahimso gayod sa ato ang lawas. Kunya, ang ato apong paghatugudog informasyon sa mga gitawag na to wrong lifestyle and wrong diet, kung di po nyo ni mahatagan o pagtagad, o tungod lagi kay moingon tag simpir man taong kay naunsa man ang mga bawal oy no talagsa rabi taw sige kaon ra gud ta o, pero ko inyo hanang matawag nini mabaliwala mga katropa hilabi nagmaabtag pila ka bulan pila ka tuig hantud mahimo nga gitawag na tog habits no or mahimo nang kasanayan nga himuon or kaunon tanawa gani maghimo kana og bunga o resulta nga way lain mao gayud kining gitawag na tog balatian ha. Mo na gikinahanglan kini ato ang programa The Secret of Health, ang pinakasikreto. Magitawag ng sikreto tungod kay dili na basta-basta mahibaluan. Mabendang ato ang uluhan sa ato ang programa The Secret of Health, ang pinaka ang mga sikreto sa pagkahimsog sa lawas. Tungod kay dili ni basta-basta mahibaluan, tungod kay lagi simple ra kini ato ang mga pamaagi. Diha na manggutan daon maminaw sa mga gitawag natog mga impormasyon nga diin tawag niini wa kayo di kay I mean pirmi nimo madungog or makita sa social media no ang pag-inom ani pag-inom ana pero kining mga sekreto sa pagkahimsog sa lawas which is a very simple way especially having a healthy lifestyle, healthy diet, talagsa ra kay ni muna makita karon ng mga katropa hilabi na ko ang medikasyon naglangkob gayud sa paglikay ni ini og paglikay gayud ni ana. Okay, halos tanan karon. Mura man pug ni mura pug nahimo nga gitawag natog negosyo no kini gayong pagpanambal mga katropa. Tungod kay uban no moingon man sige kaon lang gud ana way problema. Ay lang paglikay ana basta naara ka ani imna ra ni pirmi. Di ba so murag nahimo pug moral na pug datawo na ni uban na sa gitawag natog negosyo no kini gayong tinuod nga pagpanambal mga katropa. But anyway atong balikan kini ato ang The Secret of Health. Ako nagapanghinaot bitaw no sa tanan nga di nagapaminaw nga kini ato ang pinakasimple nga paghatog og impormasyon. Kung inyo hala ning sundon katagan o pagtagad no by God's grace and help kini gayod magiya kaninyo mga katropa nga din atong ma-maintain ang pagkahimsog og pagkapiskay sa lawas. Gani unya sa ato ang health information. Magtuon na po taga simpleng pagtuon nga diin ambot lang kung ang uban na sayod na ba niini. Pero kay ato ang susiyon unya mga katropa, aduna tay gitawag na tog second heart, no ikaduhang kasing-kasing. Kung ang uban nasayod na kung unsan ning ikaduhang kasing-kasing, hala ato ang ipahinumdum unya mga katropa. Ilabi na kung unsa kini kay importante mahitungod gayod sa ato ang blood circulation. So ay maghawa din ha tungod kay unya ato ang tunan ka na kining gitawag na itong ikaduha nga kasing-kasing nga mga katropa. Oras na ito, Sibug, Pilipinas. Alas 12:50 na mga katropa, og kining oras sa gihapon hatod kaninyo sa Yes to Health Incorporated and Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Kauban kayo ng atong mga produkto: Santon Plus Gold Herbal Capsule, Santon Vitamin C, and Premium D3, our ultimate trio mga katropa. Alang gayud sa atoang panglawas, aron kini mahimong himsog, mahimong ligon, piskay, matag, adlaw, mga katropa. Available kini sa tanang butika nga dul sa inyong lugar. Og available usab mismo sa Yes to Health and Naturopathic Wellness Center. Kauban ang ato ang Vision X Plus. Ang ato agayong Santon Gold the Herbal Tea. No, gato agayong Turbo ang ato ang male supplement for men mga katropa. And of course, ang ato ang mga lamian og healthy coffee. At ini mawala, labi na pronouncing ulan. Ang ato ang mga lamian nga kape mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Coffee Mix, and Premium D3 Coffee Mix mga katropa, ha? Pwede nyo nang ma-avail no, sa mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa in a very affordable price. No, kung gusto mo gayod maka-discount, available ang ato ang mga produktos tanang Yes to Health Clinic nationwide. Ilabi na gayod din sa Tibuok, Davao region ng mga katropa. Adun na kita ay 3 branches. Ngayon dinhi gayod sa Tibuok, Davao region, Anatas, Davao City, sa Tagum, and sa Mati. And speaking of Mati, di na ito hikalimtan mga katropa tungod kay pila na lamang kaadlaw. No, karoga yung Huwebes, no? Pizza 16 ning bulan sa Hulyo mga katropa, mauna gayod ang ato agayang free health check-up and consultation na din agayod sa ato ang mismong Yes to Health Clinic Mati branch mga katropa. Ako mismo mo ato din ha ang inyong health consultant si Jenny Druda. Alang gayod sa ato ang free health consultation and check-up mga katropa. And of course, ang ato agay yung mga free services ato agay yung hatod nga kaninyo no sa mga taga Davao Oriental. Kita kits mga katropa. Karo gayong Huwebes na ha. Duha na lang kadlaw, kita kits ta din ha mga katropa sa mga taga Mati. And sa mga nagaplano nga mo adto. Ubanan na ninyo inyong mga tibok pamilya, amigo, amiga, kasilingan. Tungod kay mahimo kining ato ang libre nga check-up o konsultasyon din na gayon sa ato ang Mati branch only once a month. Abot pasabot, usara ka beses sa usa ka bulan. O nining bulang bulan sa Hulyo, mo kini ang atong napili July 16. Karoon gayong adlaw Huwebes. Mo kana ang atong schedule for free check-up at consultation. And then mahimo na kanang regular every third Thursday of the month. Human karong Huwebes mga katropa, next month na po ang atuang next schedule din na sa Mati, another third Thursday of August. Mo na po na magsilbing schedule na ito, na? So kita-kits ha sa mga taga Davao Oriental. Kadin mo ato gayud sa ato ang pagahimuon nga free health check-up and consultation sa ato ang mismong Yes to Health Clinic. O gani ang ato ang clinic address din ha no sa wapan na sayod o gilabi na sa mga nakalimot. Ang ato ang Yes to Health Clinic Mati branch ana gayud sa A Square Building, Barangay Central. O nara na ubos mismo sa bagong building ng Pag-ibig Fund. Dali na po na ninyo na malocate mga katropa ha. Bagong building ng Pag-ibig Fund. Nadi na mismo ang ato ang Yes to Health Clinic. Dako kay nato ang signage ha. Abrido alas 8 sa buntag. Hantod alas 5 sa hapon. Tibok adlaw ta din ha mga katropa. Karoga yung adlaw ng Huwebes. Alang gayod sa ato ang free health check-up and consultation. O sa mga taga-Tagum, mga taga Davao, syempre padayon sa Gapon ang ato ang libreng check-up o libreng konsultasyon. No, sa mga taga Tagum, mga katropa, Huwebes, di sa Junta mag-uban din ha, tungod kay naata sa Mati. But anyway, Wednesday and Friday, and syempre adlong Domingo, Diha ang ato ang schedule mga katropa sa ato agayong tagong branch nga nahimutang sa M Central Building tapad sa Mr. DIY Palengke Ganti Road mga katropa. No, and sa mga taga Davao, every Monday and Tuesday gani karong adlaw no nata dinhi sa ato ang Davao branch mga katropa. Pwede pa kamo muhabol ha, labi na sa mga taga Davao din ha. Magkita-kita ta din ni karon sa ato ang Yes to Health Clinic at Davao Branch. Tungod kay anaa ang ato ang schedule karon for free health check-up at consultation mga katropa. Ang atong address na agihapon ta din sa Cellpole Building, door number 3, no, at bang sa Kawain Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City mga katropa. Tapad ta sa Tagum Cooperative. Nara na sa highway, no? Makita ninyo na dahil na ato ang signage mga katropa. Oras na ito, alas 12:54 na, ayaw kalimot sa pag-inom sa atong mga produkto o sa pagbisita sa Yes to Health Clinic. Aron gayod, kita magdungan o mag-uban para gayod matuldukan ang atong mga balatian. Balik kita mga katropa, humanggit sa mga pipila ka mga pahinomdom bago tamo ato sa atong health information. Ato sa paminawan ang manindot gayod ng mga testimonya. No, nga di na maghahatag ka na itong inspirasyon. Hilabi na kung ikaw adunay balatian, ayaw kawala sa paglaom, tungod kay uban sa tabang huwag mga pangamuyo nato sa atong buhing Ginoo. Hilabi na sa ato ang tabang usab sa Yes to Health Clinic, kini ato ang mga modalities. Pwede gayud ikaw makaangkon o kaayuhan. Atong paminawan, huwag balik kita human kayo sa mapipila ka mga pahinomdom.
1: Para na to, nanay?
2: Proceed, abakiro.
1: Nag-asa ka, nanay?
2: Nag-anfortis ni Corellia.
1: Nay, bago ka niya ko din sa atong clinic, kung siya gayon ang inyong mga ipangbati sa lawas?
2: Ha, nga.
1: Mm-hmm.
2: Nga, ano yung ton ko pag-uman?
1: Uy. Nga, kumusta na, nanay? Sa diyan na nakasuway ka sa atong pagpanambal, nakabisita ka sa atong clinic. Kumusta yung paghangap?
2: Pagbisita na po, wala na magkaroon na akong hangap.
1: Uy, nawala na ang hangap.
2: Wala na akong paningot.
1: Hmm, ilan lang ka semana ang pagpanambal?
2: Isa lang ka semana.
1: Isa ka semana. Uy, nga, sa mahingon mo na, nanay, sa mga naminaw karon sa atong programa?
2: Kamong karon na naminaw din sa programa sa history.
1: Mm-hmm.
2: Ari lang po mo dire kay Maya man sila tambal.
1: Ayan, daghang salamat nanay sa usab na ingon nimo sa Yes to Health.
2: Daghang salamat.
1: Ayan, so daghang salamat sa usab nanay Rosita Bagero.
2: Bagero.
1: Bagero. From
2: ni Cortez ni Corellia.
3: Santo Blasco.
4: Ako si Don sa Kamaestra, maka-ulcer ko. Nag-research ko unsay maayo ug nigawas ni ang Santon Plus Gold. Akong gisulayan si duha ka semana. Ako na jud kaayong kausmanan, dili na mosakit ang akong kuto-kuto.
3: Santo Blasco. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
5: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Hey!

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Supple Plus Gold.
1: Kita mga katropa ning atong programa The Secret of Health sa gihapon inyo magkauban your health consultant the CJ ni Druda. Yes to Health Wellness and the Pharmacy ang ilabi na sa ato ang tagong branch mga katropa. Dili lamang ato ang mga Yes to Health product ang maong available sa atong mismong tagong branch. Available usab ha, ilabi na kung kamo adunay mga medisina din ha ang adin gipang mintinar. Kung gusto mo magka discount, no? Magkatipid mga katropa tungod kay barato ang atong mga produkto. Available usab ang inyohang mga medisinang maintenance, no? Dinhagayod sa atong mismong Yes to Health Wellness and Pharmacy tagong branch mga katropa. And we have also essential needs, no? Mga gigamiton sa panimalay. Nausab din ha, no? Sa ato aga yung Yes to Health tagong branch. Huwag hilabi na, no? Sa mga katropa nato din ha, nga din nagsugod tao na, nga din mahimong healthy ang ilahaga yung diet everyday. No, ang ato ang Yes to Health tagong branch ha. Abot kong ipahibalos tanan, adun nausab kita din ha mga katropa ng mga VG products. Halimbawa, kung gusto na mong maglikay sa mga karne, oh, di na mo gusto mag-prito din ha o gagitawag na ito mga itlog nga diin dili native or pure organic. Oh, di na mo gusto mag-tawag din, mag-adobo din.

siguro pudyut og karne. No, gitawag nato na siya og magic meat or veggie meat ang mga katropa. Kung gusto mo nga mahibaluan kung unsa na, adtoy ang ato ang Yes to Health Clinic at Tagum Branch. Tungod kay available din ha ang ato agayong magic meat or veggie meat ang mga katropa ha. Pwede na bisag unsang luto ninyo sa karne, no? Maadobo man, makaldari, kaldereta man or prito man, pwede pud na mga katropa, no? Pwede niya bisag unsaon ninyong pagluto ana, pamaagis karne, pwede mga katropa. Inyong himuon ana, inyo haron nang ihumol og ininit nga tubig or bisag simpleng tubig lang hatod nga muhumok siya, pwede na dayon ang lutoon ninyo sa pamaagi ninyo sa pagluto sa karne ha. Okay, nas dugang impormasyon at tuwi mismo ang ato ang Yes to Health Clinic Branch na din ha, og napod ang ato ang mga assigned secretaries, pwede po mo mangutana din ha mga idea kung sa paggamit or pagluto ni ana ha. Og dugang panapa jud tay gitawag nato ga mushroom powder, no, dinha sa ato ang Yes to Health Tagum Branch mga katropa. Unsa man pud ning mushroom powder, ang ato ang mushroom powder ginagamit nato ni pag panimpla. Okay, kanamo wa man mi gagamit og gitawag nato ga bitsin or gitawag nato magic syrup. Unsa pa nay mga food seasoning dinha pampalami sa mga giluto mga katropa, ang amo apong ginapuli karon o ginagamit nining gitawag nato mga nakasanayan natong gamiton, aduna tay gitawag nga mushroom powder. Minog na kini extractly and naturally sa mushroom. Nga din kung imong gamiton, lami po dyan. O pampalasa or pampalami dyan sa mga atong gipangluto mga katropa. Na? Siyempre, malikayan. Kining gitawag na ito ga problema. Nga din anaagayod sa magic sarap o bitsin. No? Kaya kung atong tunan, doon na po dyan ikadaot sa atong panglawas mga katropa. Hilabi na grabe po kamugamit niya ana. No? So atong gipangitaan pa agi ha, sa mga hilig maggamit og pampalasa, pampalami. Tua pud available usab ang ato agayong mushroom powder din ha sa ato ang mismong Yes to Health Tagum Branch mga katropa ha. Bisitahi lamang. And speaking of Yes to Health Tagum Branch, no, buot kong i-anunsyo mga katropa, huwag ipahibalo. Karon gayong July 26 na. Doon na gayon kita'y pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan ng mga katropa. Kauban gayon ang whole team ng XFM Tagum. Doon na kita'y pagahimuon ng Yes to Health Wellness Caravan mga katropa. Karong July 26, no? Din ha gayon ipahigayon sa Barangay Nuevo, Mawa, Davao, Di Oro mga katropa. Busa ayaw kalimot and kita kids, no, hilabi na sa ato mga avid listeners and avid client po ng Yes to Health Clinic mga katropa. Kita kids karong July 26 din agayon sa Barangay Nuevo, Mawab, Davao, Di Oro mga katropa. And happy listening ha, sa mga nagapaminaw karon mga katropa sa 107.1 XFM Tagum. Live usab ang atong programa The Secret of Health karon mga katropa. And sa mga taga-bukid noon na pinagi sa 101.7 XFM, happy listening po. And 95.9 XFM Jensan, kamusta kamo din ha mga katropa. And 91.3 San France, live usab ang atong programa The Secret of Health. Pwede pa kamo muhabol ha sa mga nagapaminaw karon mga katropa sa ilang mga nagkanaiyang region. Pwede pa kamo muhabol o gamupadala gayon sa inyohang mga mensahe. E-text lamang sa ato agayong text line number na 0909-17-62844. Usubon ko ang ato ang text line number 0909-17-62844 o ato gayong hatagan o pagtagad unya ang inyohang mga gipadalang pangutana human gayon sa ato ang health information. Ha? Ay mo kabala katungod kay atoan ang basahon mga katropa. Ay mo gawa kay lisod pud atong basahon unya wa na nagpadala sa iyang mensahe. Say pagdawat nimo og katubagan ng mga katropa ha. And live usab kita karon sa ato agayong XFM Facebook page mga katropa. Pwede niyo na i-search sa inyo agayong Facebook apps ang XFM Davao Katropa Digital. O makita ninyo karon live ang atong programa The Secret of Health. And pwede usab kamo din ha mutampo ko adun na kamo buot ipangutana or ipadala ang mga mensahe din gayod sa atong programa The Secret of Health. Ato po dang hatagan o pagtagad atuan ng basahon mga katropa. Gani, happy viewing no sa ato agayong

0: Avid viewers and listeners, no, pirmis tanang programa sa XFM, si Sir Raksoman de la Peña. Maing adlaw din na, Sir. Kamusta ikaw? Happy listening and viewing sa itong programa The Secret of Health, mga katropahan. Si Sir Raksoman de la Peña from Mawab. Uy, taga Mawab din si Sir, no? Ay, kita kits sa Sir Raksoman, ha? Oh, basig, di ka makato niya na mismo sa imong lugar. Karong July 26 ang atong Yes to Health Wellness Caravan dinagayod sa Barangay Nuevo. Hala, dalana din ha, Sir Raksoman de la Peña, imuhang mga kilala, amigo, amiga, ora mismo ni mong tibok, pamilya nga din gusto mo suwain sa ato agayon mga free services. Kana gayod available karong July 26 sa mga katropa. Adto kita sa ato ang health information. Naingon nato ganina mga katropa, nga ato ang pagatunan karon na kinigayong gitawag natog our second heart. Ang atong ikaduhang kasing-kasing. Ada inana dok ikaduhang kasing-kasing. Mura po dahil ni katong kantang sana dalawa ang puso ko, no? Pwede po dahil, no? Katungod kay adunay pagtuon gikan sa ato ang asyensya, mga ketropa. Adun na dahil gitawag, no? Nga ikaduhang kasing-kasing. No? Gani atong susiyon karon kining maka-amaze nga pagtuon na sa siyensya, mahitungod gayod sa ato ang gitawag nga blood circulation. Halos tao karon nagtuo nga diin ang kasing-kasing or nasayod nga din ang kasing-kasing maukin niya ang responsible para gayod sa pagbumba sa dugo. No? Kinatibok ang lawas, mga katropa. Pag musgot ang bumba, but-pasabot pag-pump, no? Muna'y pagbumba, mga katropa. Ambot lang kung sa ilaing term aning pump, no? Bisaya. Pero atong ginagamit, maumaning pagbumba, no? Pagbumbas dugo, nga madiin ang atong kasing-kasing, maugayod ang responsible ni ana, mga katropa, no? Og halos tanang tao, nasayod gayod ni ana, mga katropa. Apan nasayod ba mo? Adin ang atong lawas, aduna po'y gitawag sa atong mga health experts nga ikaduhang kasing-kasing. Although dili ni pareha sa mismong kasing-kasing nato, nga mura nga organo po siya, or laing organo po siya, apan nga kining ikaduhang kasing-kasing nato, aduna po ni siya'y kalihukan or gimbuhaton na importante kaayo mahitungod gayud sa pagtabang sa atong dugo pabalik sa ato ang gitawag nga kasing-kasing. So nining adlaw ato ang tunan, mga katropa, atong diskubrihon kini gayud ikaduhang kasing-kasing sa unsa nga kini importante kaayo mahitungod gayud sa pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo. Unsa man kini nga second heart, di ay doc. Ang second heart, mga katropa, ang gitunan sa atong mga eksperto, kini di ay nagpasabot mao kining gitawag nato na calf muscles. Asa man ning calf muscles, no? Sa Bisaya pa kining muscula or muscle dinha likod sa imuhang batiis nga diin gitawag nato bagtak. Kanabang inang kagmura kag bagtak slamok og nang. pero kining bagtak diha na sa ato ang tila ay magtuan ng gaingon nga mong nang murag bagtak slamok, no? Tungod kay ang bagtak naara gid na sa likod sa ato ang batiis, mga katropa, ug sumala sa atong mga health experts kini gitawag og the second heart. Atong tunan karon na unsa kaha nga ngandiin na himo maning ikaduhang nga kasing-kasing, doc, kini gitawag na to bagtak, mga katropa. No, tungod kay sumala sa pagtuon sa atong mga eksperto, every time you walk, no, sa panahon nga din ikaw naglakaw, no, ni saka, unsa man imong gisaka diya, hagdanan man or bukid man or nagtindog sa imuhang mga tiil, no, kanang mga muscle, mga katropa, dinas likod sa imuhang batiis nga din gitawag natong bagtak, adunay pag-contract nga nahitabo, mga katropa, eh? And it will squeeze, no, the deep veins in your legs. No, sa dihang mutindog ka, sa dihang maglakaw ka, hilabi na gitawag natong musaka ka o kanang gitawag bitaw natog mga sakaon, no? Or masaka kag hagdan, no? Siyempre makontract or mugahi ang ginay mo ang bagtak tungon kay nangusog man ka. Diha day nga panahon, mga katropa, Ang imuhang nga gitawag nato nga muscles, no, kana diha sa imuhang bagtak, iyaha day nga pugaon katugay yung mga ugat dinha, no, sa imuha gayong hilalom, no, na area hilalom nga ugat dinha sa imuha gayong likod, sa imuha gayong batis or bagtak ang mga katropa nga diin muduso sa dugo pabalik pasaka sa taas ang mga katropa. Muna'y panghitabo gayod, no? Kining alihok mo tabang para gayod ang dugo mubalik pagsaka. Manong nanginahanglan og lawas ang lawas og ikaduhang kasing-kasing. O, tungod kay aniya ang realidad ang mga katropa, ang atong kasing-kasing luoy taon kaayo. Para mas masabtan natong tanan ba, no? Kini ato ang kasing-kasing na ginusara naman dyan taon na. Pero luoy kayo pamalandungan ang atong kasing-kasing kundi nato tabangan. Tungod kay human siya nagbumba og dugo, no? Para lang madistribute sa kinatibok ang lawas nato kana na, kana mudagan, musubay sa ato ang mga kaugatan, no? Og isupply sa tanang parte sa ato ang lawas sa mga katropa. Apan ang dugo nga di na pabalik, no? Nga di na pabalik sa ato ang kasing-kasing muagi din ha sa ato ang mga kaugatan. Gikan na sa ato ang tiil ng mga katropa, aduna po siya gitawag na ito challenge. No? Aduna yung challenge tungod kay ang dugo nga din pabalik sa ato ang kasing-kasing gikan sa ato ang mga batiis. Kinahanglan, musaka siya against gravity. Siya pasabot against gravity, of course, our feet, no? Na magin na sa ubos bahin sa ato ang lawas, bisan pag naglingkod ka, hilabi nag nagtindog ka, maliban na lang og naghigda ka, especially kanang straight nga pagkahigda mga katropa, matawag na tog level, no? Pero kadalasan atong ginahimo ilabi na the whole day, no, naglingkod ta, nagtindog ta ang ato ang lower part of the body, which is our feet, na gina sa ubos nga bahin sa ato ang lawas mga katropa, and it is called the gravity, no? So medyo challenging ang nahitabo sa dugo nga din anaa sa ato ang tiil nga din naningkamo tawon nga makabalik pasaka sa ato ang kasing-kasing. No, maunang ang realidad, bisan pa man tod ang kasing-kasing nato nagabumba og dugo, no, paingon sa lower part pabalik noon sa ato ang kasing-kasing alang sa kinatibok ang kahimso gayod sa ato ang lawas mga katropa, aduna day challenge nga nahitabo, no? O, dili man pod pwede nga din human nga nibumba ang kasing-kasing sa dugo, nisubay sa mga kaugatan paingon sa tiil, di pod pwede nga dili pud makareceive og dugo ang atong kasing-kasing, no? Magpundo na lang tong mga gibumba niya dito ko asa man to niya gilabay. So kinahanglan mubalik jud na mga katropa. But then again, there adunay challenge nga nahitabo because of gravity ang mga katropa. Mao nang kung walay tabang ang dugo nga din gibumba sa kasing-kasing, unya wala nakabalik paingon sa kasing-kasing tungod kay adunay gitawag na to ga gravity and without help nga nahitabo. So ang dugo mga katropa, possible magpundo gayo dinha sa imuhang mga lower legs mga katropa. So the question is, how does the calf muscle pump work? Sa unsa nga makatabang kini gayong muscular, no, dinha gayod sa ato ang mga bagtak mga katropa mutabang anining kalihukan mahitungod gayod sa challenge sa pagsakas dugo pabalik sa kasing-kasing. Ang ato ang mga batiis aduna nay gitawag natog mga gagmay nga gitawag natog one-way valves mga katropa. Kung sa dihang ang ato mga bagtak mag-contract na the way we walk, we stand, especially we climb or sa atong mga lihok-lihok din ha, nga din na nanginahalan o paglihok sa atong mga tiil, diha nga mga panahon mga katropa kinidaing mga valves nga naagayon sa ato ang veins iyaha daing ginapuga, no, mga katropa kining mga muscles ginapuga niya ang mga veins aron tungod ni ana ang dugo mubalik pagsaka even adunay challenge nga gitawag nato ga gravity. Maunay gitawag na ito tabang. Maunay tabang nga diin na ginagamit or ginahimo gayod sa ato ang gayong mga bagtak mga katropa. Aron ang dugo nga din gibumba gikan sa kasing-kasing paingon sa ato ang kinatibok ng lawas, especially sa ato ang lower part of the body, mubalik pagsaka. No? So every step, no, nga din imong ginahimo, no, sa mataglakang nga din imong ginahimo dinha mga katropa kana di ay mutabang para gayod mabomba sa pagbalik ang dugo diha sa imuhang kasing-kasing. Mo nang inana ka importante kini nga simple nga paglakaw mga katropa, adunay dako kayo nga benepisyo mahitungod gayud sa sirkulasyon sa atong dugo, hilabi na sa ato agayong kasing. O, isipin nimo, grabe dai no. Ma-amaze ta sa panghitabo mga katropa. And I don't know kung pipila lamang or kinsa kaha nakabalo mahitungod gayud nining gitawag na to ga second heart. No, nga diin, dako day kayo ga importansya mahitungod gayud sa pagkahimsog sa atong blood circulation especially sa atuang kasing-kasing. But kung ipahibalo kini tungod kay sa pinakatumboy sa atong pagtuon karon, basi di ay maningkamot na matagusa nga ilahan na ng palihukan ng ilahang mga bagtak din ha, no? Why is good circulation important? Siyempre, kining paglihok sa ato ang mga bagtak sa tiil, mga muscle sa ato ang batiis mga katropa, aduna maginay dakong ikaayom may tungod gayud sa sirkulasyon no? Sa ato ang dugo mga katropa. Tungod kay mao muni bubumba sa dugo pabalik sa ato ang kasing-kasing para mahimong nindot gayud ang distribution. No? Tibok lawas sa mga katropa. No? So, kini naglangkob o good circulation and why is it important? No? Tungod kay ang pagkahimsog sa sirkulasyon mga katropa, magatabang kini para ma-deliver pag-ayo ang oxygen, ang nutrients, no, ang hormones to every organs, tissues and the cells. At wala na pirmi ginapahibalo nga ang dugo maunay gitawag na tog transportasyon. Mauni tig deliver sa atong panahon karon kung himo na tong practical muranig mauni ang LBC, mauni ang GNT. No, mura po ni Grab, Food Panda, unsa pa natin na, basta ga-deliver, no? mauni ang nagsilbing blood circulation o rato ang mismong dugo, mga katropa. No, dala-dala niya ang kinahanglan sa ato ang lawas, ang sustansya, ang oxygen, no, even the hormones, nga din kinahanglan sa matag organo, matag tissues, and every cell sa ato agayong lawas, mga katropa. Dugang pa ang dugo, magutabang usab kini para tanggalon ang mga carbon dioxide, waste products. No? So, kana nga pagkahimsog sa sirkulasyon sa ato ang dugo mga katropa, adunay dakong importansya o gikatabang especially for our brain function, heart health, and muscle performance, and fast healing. Pag misgutag fast healing, unsa man ay mga problema din sa panglawas, bisan gani mga gagmay nga mga samad-samad, hilabi nagdagko nga samad, ang blood circulation or healthy blood circulation dakong importansya gadin kindi gayod mahimo nganha sa usa ka tawo. Kay kung adunay blood circulation problem, tingala ka haladok dugay lagi ni maayo akong samad. Bisag unsa na akong gipang inom dok, ni inom naman kog dagahang vitamin C pero nganong dugay manghihapon na ayo ang samad. Basig you have blood circulation problem. Duwagan pa jug diabetes, oh hala. No, musamot ang problema mga katropa. Subot masubot ang pagkahimsog sa blood circulation with the help of the work of our calf muscle, ang muscula dinagayod sa ato ang bagtak mga katropa. Dako kayog ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog sa ato ang lawas. Now, ato ta sa gitawag natog problem. Anong problem na ako ang nahingon? Tungod kay adunay pangutana, how happens? O sa unsa nga nahitabo, kining ato ang ikaduhang kasing-kasing, dili na maayo ang iyahang paglihok. No? Of course, no? Balikan na to. Ang ato ang second heart, which is our calf muscle, aduna siya buluhaton na kinahanglan. Pirmi maglihok para gayud sa ikahimsog sa kinatibok ang lawas dili lamang sa atoang kasing-kasing pero sa unsa nga diin ang kini nga kalihokan mahimo gayong failure. Number one, sa dihang ang tao maglingkod pila ka oras mga katropa why tindog-tindog gamit ang iyahang tiil or wa na lihok-lihok ang iyahang tiil. Ala taas daw inyong kamot kinsa kaani no maglingkod pila ka oras atubang sa mga unsa pa naging buhaton. No, nakalimot sa pagtindog ay mako nakupo mga katropa ha and napoy uban maglingkod pero magtindog pero wapoy liok-lihok kini gitawag gayud og sedentary lifestyle ng mga katropa og magresulta nga ang pag-contract ang pag-lihok sa imuhang gayong muscles dinha sa likod sa imuhang batiis mabawasan ng mga katropa o kini makakontribute sa kondisyon nga diin gitawag dato leg swelling. Sa pasabot ani, no? Kadalasan na adunay gitawag datog pagmanas dinha sa imong mga tiil, no? Or adunay mga tiil nga ano man do kawa man ni kusog akong tiil murag bugat makayo. Ay nako po ha, basig usap pud na sa resulta nga din aduna gayoy gitawag natog sedentary lifestyle. Poor venous circulation. No, kini bitaw nga mga symptoms pagbugat sa tiil, way kusog or murag kapoy ilihok ang tiil. Kung inyo ni pasagdan mga katropa, ay nako po ha. Masugot pug sa dili kadugayan maapektuhan ang kinatibuk ang circulation sa dugo and dako kay impact mahitungod gayod sa ato ang kasing-kasing. So please no, sa mga naminaw karon, I hope and I pray this a simple health information. Motabang ka nato no nga din sa matag lakaw, sa matag tikang nato. Atong isipon nga kini di ay makatabang sa akoang kasing-kasing, no? I-try nato i-imagine ba no? Uyem no, kini di ay nga lakaw nako, kini di ay tikang nako. No? Aduna day ni pagbomba pabalik sa dugo sa akoang kasing-kasing. Kini di ay makatabang sa akoang kasing-kasing, no? So walking is not just exercise. Atong isipon nga ang paglakaw dili lang ehersisyo, kundi aduna day kini dakong ikatabang mahitungod gayod sa pagkahimsog especially sa ato agayong kasing-kasing mga katropa. O usa kini nga pamaagi para ma-activate nato ang atong ikaduhang kasing-kasing which is our calf muscle mga katropa. Let us always remember aduna tay second heart o kana anaa sa likod sa ato ang mga batiis. Dili po nato na ma-activate magamit kung di po ta mulihok-lihok. Manang tawon atong ilihok-lihok kana mga katropa. And syempre ubani sa pag-inom sa ato agayong premium D3. Ha, tungod kay kining premium D3 mga katropa, hilabi na kung ikaw adunay gitawag natog dinha nga problema mismo sa imong mga kabukugan or kaunoran nga maglisod kag lakaw, gusto man kamo lakaw pero wa man kay kusog. So wa kini ato ang premium D3 mutabang para ikaw magka instant energy, mutabang usab sa at mismong blood circulation and strong and healthy bones mga katropa. Ha? Premium D3 available sa tanang butika nationwide o sa ato ang mismong Yes to Health Clinic ang mga katropa. Oras, alauna 26 na. O kapag kapaspas no, sa ato agayong oras mga katropa. But bago tamo human no, sa ato agayong health information, atong programa The Secret of Health. Atong isang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sila mga mensahe. From 834, Maayong Adlaw. Mangutana ra unta ko unsay pwede imon inumon no para sa sigig lipong-lipong dok, salamat kaayo sa pagtubag. Para sa mga sigig lipong-lipong no especially sa ato agayong texter, atong susihon tungod kay daghan man ko grason ngano maglipong-lipong ang usang katawa. Number one, basig kulang ra kag tulog eh di syempre lipong-lipong jud no tungod kay adunay gitawag datog iron deficiencies and red blood cells deficiencies, hemoglobin, no? So possible jud na pero kung okay man ang pagtulog pero nganong sige gyud po kag lipong-lipong, better to check your blood circulation. Especially if you have hypertension, diabetes, heart problem and a kidney, even a kidney problem mga katropa. This condition, usap pud sa mga symptoms mao gayud kining gitawag datog dizziness or paglipong-lipong. Ikatulo, no? Kung aduna pud kay gitawag datog ear problem. Ear infection. Aduna kay problema sa imong dunggan, bantay pud na ninyo ha, labi na kung dugay ng panahon nga imong dunggan murag naay gaugong, naay gasakit sa sulod. Ipa-check ninyo na kabasig na anay nahitabong infection tawon ha. Syempre magresulta jud na og paglipong-lipong or pagkawalas balanse. No, kay syempre ang atuang dunggan, especially our inner ear, mao man ay ga-control sa bagka balance no sa ato ang lawas mga katropa. Therefore, if you have ear problem, usapon na sa magdungag sa resulta nining gitawag natog paglipong-lipong. Asa man kani ana nga mga kondisyon nga atong gipangisgotan, no? Ato ang daw yung hatagan no nga pagtagad ang mga katropa no. I highly advise no, sa ato ang katropa nga ato ang texter nga naglipong-lipong, visit our Yes to Health Clinic na para ma-check na to personal unsa jud pinakahinungdan nga anong naglipong-lipong ka. But then again, labi na kung ato na yung high blood, edi ato na po tayo specific combination, specific herbal medicine, and a specific program para gayud yana. Okay, ko ang mismo paglipong-lipong lang kana nga resulta dali ra man gud na mawala, basta ma-address nato ang pinakaugat, pinakahinungdan nganong ikaw naglipong-lipong ang mga katropa, ha? So I highly advise visit our YesterHealth clinic para mahibaluan nato kung sa jud pang pinakahinungdan. Pero kung mo reply ka unya imong ingnon nga ay doc high blood man ko, dito amo toy pinakahinungdan, no? Jadi aton tabalan ng high blood para mawala ang kining gitawag nato nga paglipong-lipong, no? And for the meantime, pwede ka mo inom din, ha, sir or ma'am, sa ato ang texter, Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Kining the best duo and combination sa food supplement. Santon Plus Gold mutabang para gayud mahimong nindot ang circulation. Nas kinatibuk ang lawas, even you have hypertension, even you have diabetes, even you have heart problem, liver problem, and kidney problem. Dako kayo ikatabang kinigayang Santon Plus Gold. Tungod kay aduna siya cleansing properties, mutabang para gayud mahimong nindot ang circulation sa dugo. Pag mahimong nindot ang circulation sa dugo, syempre nindot ang pag-supply niini sa mga sustansya, mga oxygen, especially paingon gayud sa taas nga bahin sa atong lawas nga mao ang atong utok. E di dugang solusyon kung ikaw gayud naglipong-lipong mga katropa, na. Duwagan pa dyan natong Santon Vitamin C, ang ato ang brain, ang atong utok, timan-i, mokini ang parte sa atong lawas, kaya din hataas kayo og vitamin C level. And on vitamin C is only the vitamins nga diin dili kayang i-provide sa ato ang lawas sa ilahang sariling kalihukan, no? Tungod kay kita lamang makaprovide din ipinaagi gyud sa atong mga diet, no? Tama ng paningkamuti pag inom og Santon Vitamin C para ang ratio sa vitamin C level sa ato ang brain dili gayod mabawasan. Kay kung mabawasan ka na, usapod sa magresulta niini kining gitawag natog dizziness or paglipong-lipong. Dugang pa jud kining gitawag natog nausea o daghan pa ang pwedeng batiyon mga katropa. Santon Gold, Santon Vitamin C, suway pag inom and mag-juice pug ka og pure 1 pipino and 1 sayote. Isa ka ng duha lang. 1 glass at least every day. Suway na good for 15 days. Diba, makita po din mo ang resulta, no? Pero lagi, kung aduna kay problema sa dunggan, mas maayo ma-check na to na personal mga katropa or unsa pa mga kondisyon, ha? Dagan salamat, no, sa mga niuban. Ilabi na sa mga nagpadala sa ilang mga mensahe, mga katropa, ugma. Mao sa gihapong orasa, mao sa gihapong stasyon, ang programa The Secret of Health, kauban sa gihapon ninyo ang iyong health consultant, CJ Nedruda. Pansamantala, ato asang tapuso ng atong programa, tudgawa naman taigong oras sa pangalan po ng YesterHealth Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay magaingon o magapahinumdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas, magaamping kanimo may adlaw sa tanan. And God bless us all.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
2: XFM Davao, Kamatuoran ang Sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan. Mabiyaan. XFM, katropa mo.
4: XFM.
5: Kaklarik sana.
6: Excited!

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Diintag gali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag-Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid. All-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Clarex!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang Sea of Clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Maayo pa siya, gipangga, ikaw gibaliwala.
3: Kaklarek sana!
4: Exciting!
8: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM Nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. Ito ang XFM Network Philippines.
9: Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Clarice, Anna.
10: Exciting!
3: Exciting!

0: publicly available materials on the internet, diba? We are confident that the content will and context of the entire press conference subject matter of your investigation will bear this out.
1: Yes, po.
0: So my question is, ito ba yung ginamit ninyong video? Yung sinasabi nilang it has access, since your office has access to publicly available material.
1: I believe so, Your Honor. In fact, yung video na yan is existing up to May 2025.
0: Okay, so in other words, kahit ang Vice President's office referred to the video in your possession as part of yung kanyang clarification and defense na hindi grave threats ang nangyari.
1: Yes, Your Honor.
0: Okay, thank you. No other question for this matter.
2: Thank you, Chair declares. You want to do that now, Senator Judge Padilla? Yes, Senator Judge Padilla would like to interject before we go on a break. You may proceed, sir.
3: Maraming salamat po, Ginoong tagapamahala ng hukom at sa ating Ginoong Pangulo. Maari po ba makapagtanong sa ating mahal na saksi?
1: Opo, Your Honor. Maari po.
3: Ang una ko pong katanungan sana ay taga saan po kayo? Na lugar, na probinsya?
1: Tacloban, sir.
3: Tacloban.
1: Tacloban City, sir.
3: Kayo po ngayon ay regional director ng NBI sa BARM.
1: Yes, sir.
3: Opo. Yun po ba ay isang promosyon para sa inyo na madala sa BARM? Dahil totoo po ba na kayo ang tinatawag na golden boy ngayon sa NBI?
1: I cannot comment on that po, Your Honor.
3: Kasi po ang
1: nasa BARM po ako, wala ho ako ngayon sa
3: opo,
1: sa main office, sir.
3: Promotion po ba 'yon? Yung napunta kayo sa BARM? Balita ko po kasi ilang beses na kayo na-promote sa NBI. 12 years na po kayo, no, sa NBI?
1: Yes, sir.
3: Opo. Ilang beses na po kayo na-promote?
1: Since na pumasok ako sa NBI,
3: opo,
1: sir. From investigation 1, 2, 3 noong 2015-2016. Well, nung mula ko na pumasok ako sa academy, from investigation 1 hanggang ngayon sa regional director, sir.
3: Ilang beses po yan? Sa isang taon po, ha?
1: Sa isang taon? Kailang anong taon po, sir, ang tinutukoy nyo?
3: Bago po kayo napunta sa BARM.
1: Bago ho ako napunta sa BARM, regional director po ako ng Mimaropa.
3: Mimaropa?
1: Region 4B, sir.
3: Opo. Kayo po ba ang pumili sa BARM?
1: Hindi po, sir. In the exigency of service, doon po kami nilalagay kung ano ang tingin ng director na makakatulong kami sa Bureau.
3: Bakit po kaya naisip ng director na sa BARM po kayo? Kayo po ba ay may kaalaman sa Islam?
1: Hindi ko po alam kung ano ang naging basis ng director, pero
3: kayo po mismo. Ang BARM po kasi is Muslim Mindanao.
1: Yes, Your Honor.
3: Opo. Meron po kayong kaalaman sa Islam?
1: Po, in terms of what you mean kaalaman, sir, yung
3: sa religion po ng Islam kasi Muslim Mindanao. So ibig sabihin, so kahit basic po siguro ng Islam, no?
1: Yes, sir. Kahit naman ho sino pwedeng i-assign kahit sa ang regional office dito sa Pilipinas.
3: Ah, di ba po parang autonomy director. Ang autonomous region ng Muslim Mindanao. So kailangan man siguro kahit paano meron kayong kaalaman sa Islam.
1: Konti siguro, sir.
3: Ano po yung konti na yun?
1: Well, isa po akong Kristiyano at hindi ko ho malalaman yung kabuuan ng
3: siguro po dapat meron kayong basic din na knowledge ng Islam, ano. Sa pangalawang tanong po, okay na po 'yon. Ano, pangalawang tanong po. Meron po ba kayong sa tagal niyo po sa NBI 12 years? Meron po ba kayong na-encounter na kaso ninyo sa NBI? Kayo po mismo na filean ng kaso?
1: Your Honor, normal ho sa mga NBI agents na makakasuhan, in fact, maging sa sinumang law enforcement agency, that's the price we pay for doing our job and for protecting the country. As a matter of fact, in the NBI, Your Honor, we avoid the noise. We just finish the job.
3: So,
1: sir,
3: ano po yan? Yes? Yes po yan? Yung sagot nyo? Yes?
1: Normal ho yan yun sa amin.
3: So, yes po.
2: Attorney Luto, kindly answer the question.
1: Yes, sir.
3: Oh, yes. ano pong pwede po bang malaman kung ano pong mga naikaso sa inyo?
1: Well, wala ho pa akong natanggap na official case galing sa ombudsman, pero may nakita na ho akong complaint na binigay sa akin from NBI. Hindi ko na ho maalala yung sa case na yan. Pero nung chinek po namin yung case na yan, Your Honor, sabi ko doon sa mga kasama ko, tingnan nyo nga yung validity at authenticity ng case na to.
3: Mm.
1: Pinuntahan ho namin yung nagnotaryo, at yung Makati Court yun. Yung Makati Court, nag-issue ho ng certification na peke yung notary dyan sa reklamo na yan. So sabi ko, huwag nyo nang pansinin, marami tayong trabaho. Kung fake yung notaryo na yan, mere scrap of paper yan. Huwag na nating pansinin. Although, nag-aantay po ako, Your Honor, na mag-notify sa akin ng OMB kasi sasagutin po namin na eto ho ang nakaalap namin, may dalawang Chinese na nagreklamo. Chinek ho namin doon sa BI, yung dalawang Chinese na yan, I think, 9 months nang overstay at pinagahanap din ng
3: ano pong kaso po Bureau yung ipinatong sa inyo? Anong kaso?
1: Hindi ko maalala, Your Honor. Meron ho, may mga kaso doon na nakalagay. Pero again,
3: wala po nga, kayong isa kahit maalala na ipinatong sa inyo?
1: If I'm not mistaken, arbitrary detention, may ganun ba? May unlawful arrest? Wala ho sa akin ng record kasi nga, sabi ko nga, nung makita namin na fake yung notary, hindi na ho namin binigyan ng pansin, Your Honor.
3: Kasi napakakapal po nitong hawak ko.
1: Wala akong problema, Your Honor. Sasagutin po namin yan.
3: Apo.
1: Sasagutin ko
3: hindi
1: po yan.
3: Hindi niyo po nasagot magmula noong February 29.
1: Kasi wala pa hong official notice galing sa kung anong ahensya.
3: Na nakarating po sa inyo, wala pa?
1: Wala pa ho. Ang nakuha ko lang, yung kopya niyan, siguro may nagpadala sa akin. Sabi ko, teka muna, wala akong official na nare-receive from OMB. So, nung chinek ho namin, kung nag-i-exist ba yung kaso, fake yung notary, hindi na namin.
3: So, ibig niyo pong sabihin hanggang ngayon, hindi kayo sigurado kung nag-i-exist to?
1: Dapat may notice na ako from ombudsman.
3: Di ba po dapat ang reaction ng isang tao kapag may kaso, harapin?
1: Precisely, Your Honor. Iniintay ko nga po yung notice from ombudsman. Pag meron na hong notice,
3: wala po kayong notice hanggang ngayon?
1: Wala pa po, Your Honor. Yun nga ang inaantay ko kasi sasagutin namin. Kasi meron po kaming certification na fake yung notary. Inaantay ko po, Your Honor.
3: Mas maganda po, maharap nyo kagad.
1: Definitely, hindi ko namin tatakbuhan yan, sir.
3: Kasi napakahalaga po ngayon nito.
1: Yes, sir.
3: Oo, ito po ay ang pinag-uusapan natin dito ay napakahalaga.
1: Yes, sir.
3: Opo, at ito pong mga kasong ipinatong sa inyo, perjury, robbery, extortion, theft, mainam po ito.
1: As I've said, Your Honor, in the NBI, we avoid the noise. We just finish the job, sir.
3: Opo, opo. Mayroon po akong tanong, pangatlo. Opo. Kanina po na ang ganda ng talakaya nyo tungkol sa Romanov.
1: Yes, sir.
3: Opo. Alam niyo po ba yung istorya ng Romanov? At ang gaganda po ng mga sagutan ninyo, alam niyo po ba yung historical background ng Romanov?
1: Ang alam ko lang po dyan, Your Honor, yun yung nangyari sa, I think, Tsar, kung hindi ako nagkakamali, sa Russia.
3: Sa Russia? Opo. Sino po ba yung nakalaban ng Tsar?
1: Again, hindi ko po maalala. Hindi ko po nakita yung buong...
3: Yun. Kasi napakahalaga po malaman ng taong bayan kung sino po ang tinatawag natin na Romanov at yes, sino yung nakalaban nila. Kasi po, katabi ko ang isa sa Marcos family.
1: Yes, sir.
3: Alam naman po natin lahat, batid natin lahat, na si Apolacay, Ferdinand Marcos Sr., ang number one na lumaban sa komunista dito sa Pilipinas. Batid naman din po natin na ang nag-execute sa Tsar kay Nicolay at sa kanyang mga anak, sa kanyang pamilya, ay ang komunista. Alam po ba niyo?
1: Yes, sir.
3: Opo. Ngayon, sino po ba ang pangalawang pangulo na lumaban sa komunista?
1: Sino po, sir?
3: Ay, di si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Hindi ba po dapat isipin natin yung Romanov ay tungkol sa threat na pumapasok sa mga pamilya na mga namumuno dito sa ating bayan na lumalaban sa komunista? Komunista po ako, ha. Gusto ko lamang pong alamin ninyo.
1: Yes, sir. But well, in so far as the investigation on the issue of whether or not may Romanov or operation of Romanov, sabi ko po kanina, Nasa intelligence service po namin yan. At I think ang makakasagot po niyan, Your Honor, yung director po namin.
3: Opo, kasi nabanggit nyo kanina sa usapan po ninyo si Baste.
1: Iyon po sinasabi yung...
3: Sinasabi nyo po kasi kanina sa usapan po ninyo sa napakagandang usapan na yung Romanov hindi na ipapaliwanag kasi kung ano ba yung ugat nun. Napakahalaga po na alam natin yung ugat. Si Presidente Marcos Sr. ang lumaban sa komunista kaya nagkaroon ng threat noong 1986.
1: Yes, sir.
3: Ngayon, sinasabi ni Baste na nagkakaroon ng threat sa kanilang pamilya sapangkat alam naman nating lahat na ang nagpatuloy ng paglaban sa komunista pagkatapos ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay si Inday Sara Duterte, ang ating Vice President. Sumasang-ayon po ba kayo doon?
1: Wala po akong personal knowledge, sir.
3: Ay, bakit po kayo walang personal knowledge? Eh, yun po ang sumunod na assignment ng ating Vice Presidente pagkaupo niya. Siya po ang nag-take over ng NTFL CAC. Hindi po alam ng NBI yun.
1: Well, nag-NTFL CAC siya. Pero yung factual circumstances doon...
3: Factual?
1: Wala po po akong...
3: Wala po kayong... Pero alam niyo po, sagutin na lang po ninyo na siya ang nag-take over ng NTFL CAC.
1: Yes, Your Honor.
3: Opo. Isa na lang po, Ginoong tagapamahalang hukom. Sabi niyo po kanina, ulitin ko lang po, gusto ko lang pong malaman uli. Inamin niyo po na wala kayong personal knowledge tungkol dun sa threat ng Pangulo? Ng pangalaw? Sabi niyo po kanina, wala kayong personal knowledge na kumuha na ng assassin o papatay sa Pangulo, ang pangalawang Pangulo?
1: During that time?
3: Yes or no lang po.
1: During that time, ongoing ho ang validation namin,
3: so,
1: sir.
3: So, ibig niyo pong sabihin ngayon, meron na kayong personal knowledge na meron na kayong...
1: Hindi po. Ongoing po ang validation. At sabi ko nga po, ang makakasagot po niyan, yung intelligence service namin at ang director po namin, sir.
3: So, hanggang ngayon po, wala pa kayong personal knowledge?
1: In so far as the cybercrime division is concerned back then,
3: ongoing ho... Yes or no po? Ngayon po, sir. Mahal naming saksi. Ngayon po.
1: Kung ako tatanungin, wala pa po akong idea, pero baka meron ang intelligence service o ang director po na.
2: Attorney Lato, kindly answer the question directly. It's answerable by yes or no. And I think
1: yes,
2: you know the answer.
1: Opo. Well, ako personally, wala pa po, sir.
3: Okay. Yun lang po. Maraming salamat po,
1: thank
3: mahal
1: you.
3: Saksi.
1: Thank you, sir.
2: Thank you, Senator Judge Padilla. Chair declares a 15-minute recess. We shall resume at 5:38. At exactly 5:38. Trial is on short recess.
4: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado. Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw, dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide.
5: Ay, bang mga utang gani lipay-lipay, pero pag maningil, maglikay-likay.
6: Kaklarek sana.
7: Exciting!

0: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics Davao.
1: M2C Graphics Davao.
2: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tiga man sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Moay usab ang Gerald Creation sa daot nga piso Wi-Fi window machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
3: Larex!
4: Exciting!
5: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka, aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado nga maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa inyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
7: Kaklarek sana!
3: Exciting!
8: Exciting!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Ambo to rene mo. Gahi kagyog o. Pero sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
10: Ahay, ambo to rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod. Mainit. Kaya medyo mahina. Mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santone Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santone Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Ako dai si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, gibati na nako og hanap sa akong pananaw. Usahay magluha-luha og hapdos pagyud, daghan akong tambal na testingan pero wala epekto. Sukad lang gi-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan nang pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata ug makaklaro na kog maayo. Kamo diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. palit sa mga butika.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
4: Pag inom og Premium D3, ragid ana kapalagsik na kog balik. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumaan na kog Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si DIC Leonida taga Barangay Science.
3: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
7: Mapalit sa mga butika.
8: Ay, padulong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
15: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kabalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
8: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
15: Sure ka?
8: Oo.
15: Exciting!
8: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
15: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko ay anay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
8: Like yun. Basta naka-turbo.
5: Turbo food supplement for men. Kihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
8: Turbo. Wagas. Ang lakas.
5: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
16: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunbot ng balat. Dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: Sister Pain.
18: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo ang pain reliever, diri na ta sa Cess the Pain. Paspas yud makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
17: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
19: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
20: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod. Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
21: Klarik sana.
22: Exciting!
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
24: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay.
25: Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power.
24: Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo nimuning makontrol sa isa ka simple step, i-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
26: Join Oras Natin sa Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Monitor usage. Keeping track of your water usage by monitoring your water meter regularly can help you identify any unusual spikes in usage and address leaks or wasteful habits promptly. Make every drop count. Remember, every small action adds up to make a big difference.
26: Join Oras Natin's Efficiency. One hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
21: Mahal lagi pod. Pero bugnaw man pog Simon.
27: Da Clarex sana.
22: Exciting.
28: Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte, ngayon, nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya, sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o convictado? Absuelto o convictado? Mula pari hanggang hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o convictado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM Nationwide. XFM Impeachment Coverage. Impeachment Coverage.
0: Taklarik sana.
1: Exciting.
23: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that a leaky faucet can waste 100 gallons per day? Discover how simple changes can lead to big savings while preserving our most precious resource. 1. Fix those leaks. Stay vigilant and repair leaks promptly to prevent unnecessary waste of water. 2. Time your showers. Make showers more efficient by keeping them short. 3. Capture rainwater. Consider collecting rainwater for outdoor use. Use this free and natural resource to water your plants in the garden, reducing your reliance on treated water. Make every drop count.
26: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
23: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo, mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay.
12: Where the presidents Ferdinand Marcos Jr. mentioned that he is open to reconciliation with the Dutertes, correct?
27: Yes, sir.
12: And if you know, when did that event, the interview happen? If you know,
27: I think narinig ko po kanina parang June, sir, this year.
12: This year,
27: if I'm not mistaken, sir, no. June 2026.
12: In your investigation, Attorney Lotok, okay, you mentioned during the recs that you considered the statements of the president. Do you remember that?
27: Yes, sir.
12: And do you also remember that you considered a video of the president giving his statement?
1: Objection leading.
12: Your Honor, these are preliminary questions. This is just based on his direct examination.
1: This is allowed. Already redirect, Your Honor.
12: I know. Preliminary question is allowed.
3: Reform Council.
12: Okay, now. You mentioned in your direct examination of a video where the president gave his reaction to the threats of the president.
27: Yes, sir.
12: Now, if shown a copy of the video, will you be able to identify the same?
27: Yes, sir.
12: Now, Your Honor, I move that the same video marked as Exhibit P dash Roman numeral 4-13 be played for consideration of the witness and the court.
3: So directed. Is it in a USB? Is that in the USB?
12: Yes, Your Honor.
3: So you will again have to break the seal?
12: Yes, Your Honor.
3: Yung seal madali na i-break, ha? Mr. Witness, kindly break the seal.
27: Yes, Your Honor.
3: In front of the assisting counsels for both the prosecutor and the respondent.
28: XFM. Impeachment coverage. Impeachment coverage.
3: Counsel, do you know the timestamp?
12: Your Honor, it's a. We will be showing only the first half of the video, okay. Your Honor. It's not too lengthy, Your Honor, please.
3: Okay. Huh?

0: worry ko lang is yung mga anak ko dahil hindi talaga yan sila sanay na wala ako. Nasanay kasi sila, lumaki kasi sila na katabi ko yan sila sa tulog. Yan yung worry ko, yung aking mga anak. Dahil nawalan sila ng nanay, yan yung hindi ko kasi magawa remotely, yung pagiging nanay. Pero yung trabaho dito at trabaho dyan sa Pilipinas, kung saan man ako, ay magawa ko siya remotely.
1: So in the course of your open source investigation, did you encounter this video?
2: Hindi ko po na-encounter yan, sir.
1: Nothing further, Your Honors.
3: Before we let go of the witness, the presiding officer just has a few points. Number one, to clarify, Attorney Lotok,
2: yes,
3: sa pagtatanong po ni Senate President Wen Gatchalan kanina, sabi niyo po, maliban sa mga salitang binanggit o sinambit ng ikalawang pangulo na may nakausap na siya na gagawa ng kanyang kautosang patayin, di umano, ang tatlong opisyal ng bansa, wala po kayong hawak na ibang ebidensyang may kinausap na nga siya.
2: Insofar as the Cybercrime Division is concerned, sir. Opo.
3: Pangalawa po, sabi niyo po, sa ilang katanungan pinukul sa inyo, na hindi niyo alam kung totoo o hindi ang ilang mga sinabi ng ikalawang pangulo sa video na napanood po ninyo ng isang beses, yung mahigit dalawang oras. Sa kabuuan po, totoo po yun. Ang kaya niyo lang pong sabihin na sinabi niya yon, pero kung totoo man yun o hindi, wala po kayo sa lugar sabihin na totoo nga ba lahat ng mga sinabi niya?
2: Well, una, since Vice Presidente siya at base dun sa sirkumstansya na galit siya at nagbabato siya ng mga pagmumura, we believe na totoo yung mga sinasabi niya, Your Honor.
3: And as an advisement perhaps to the Senator, judges, and the public as well, an admission against interest, as mentioned in the rules, is nothing really special. An admission against interest under the rules is simply an exception to the hearsay rule, where a person who is about to die or is unavailable to testify

tuba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi window machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso.

0: Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Clarex!
2: Exciting!
3: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX3 Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX3 Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX3 Trucking Corporation. DX3 Trucking Corporation. Ang DX3 Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
4: Send money abroad quickly and easily with Edlu Year to Western Union. Your funds go far and fast, trusted, secure, and ready when you are. Send today at Edlu Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas. Expecting money from abroad? Receive your Western Union funds through MLU Year. Fast, safe, convenient. With over 3,000 branches nationwide. Claim your funds today at MLU Year. Western Union is supervised by the Banco Central ng Pilipinas.
5: Ako mugukod nimo.
1: Kaklarex sana.
2: Exciting!
6: Clarex kayo mga katropa. Time check is alas 7:49 na sa gabi. This is your sexy DJ Angel ng TSK.
7: TSK, Tambayan sa Katropa. So

0: Ayan. Hi, bye-bye. Ayan mga katroma, bye-bye na sa impeachment. Andito na tayo sa Tambayan sa Katropa with your sexy DJ Angel. Ayan, oo. Kumusta yung ano? Kumusta yung ating ano sa impeachment? Mhm. Kumusta yung impeachment? Hindi ba kayo nai-impeach? Ayan, shout out kay dyan sa Ayong Gulayan, dyan sa Dato sa Lumay Marilog District, kay Mayonito Terogoza. Ayan, kay Mate Ayong Gulayan dira. Shout out. Ayan mga katropa, pag naamod dira sa Dato sa Lumay, drop by dyan mo dyan sa Ayong Gulayan. Fresh kay mga gulay dyan mga katropa. Ayan, shout out mate, kumusta ulan kayo, hapit unta mi og gahapon. So wa jud mi kahapit kay gabasa, gakurog na jud ang akong mga lapalapa. Ug ang ilalom sa lapalapa. Grabe ko sa kayang ulan mga katropa no. Oh, wala ta naka ano kahapon, naka on air. Opo, kasi naabtan tag ulan dira sa ano, sa 3rd District. Grabe. Shout out dira sa Dukalan, oo. Kanang bakery o diha pinagpasilong. Shout out kay Sky Tolits, oo. Kay Sky Tolits na atay pa ano paminawon nga iyang ano panawagan sa iyang partner mga katropa. Oo, ang iyang request diha kay God give me you. Ayan. Sige po, shoutout nato no, ipakita nato ang iyang video kay nag unsa mi nagchika-chika mi anak katropa.
1: Maayong hapon sa ato mga Davao katropa karon ho. Ana atay ma-interview na usani siya ka amahan o nagiging solo parent ni siya o for 2 months pa naman. Taga-nam-nam ni siya Marahan Marilog District Davao City. So instant na siya ato ang ano na atong mga interview karon mga Davao mga katropa. Sige sir, paila-ila ka, pila imong edad?
2: Ako ano si Sky Tolits, matagalang na Marito District.
1: Sky Tolits, ang iyahang, ano ha, ang iyahang vlog?
2: 39 years old.
1: 39 years old.
2: Nakoy duwa kabuk.
1: Anak?
2: Anak, babaeng lalaki.
1: Aho.
2: Akong pasingati yan, ang akong kaagi, is pila na ako akong partner. Anan, akong dibuhat, ito sa high school life ko siya. Sa pag-ipon na mo, ako sa gigastuhan, kasi nila. Wala ko po nag-expect na pag-abot na sa apit na yun.
1: Apit na
2: siya po sa finishing line, galit lang man siya at kausap. Tungod lang sa wala na ko nahatag ang
1: iyang ipangayon.
2: Ang ipangayon niya nga pag-exam. Siyempre, kung nangunta pa po, pwede ko pagkita portahan. So, mauto siya, ilang kauso, ulit pa nang nakita na lang ako sa mga conversation na mauna to.
1: So, katropang, ano, ang sabi ni katropang Sky Tolits, no? So, kung ang pangalan, kisa mo pangalan, ano gani ako, ano, ato, shout out karon. Oo. Kay Basin B.I., makita niya ni ato ang, kani ato ang programa, kani atong video karon katropa na, kanang, syempre, naamoy anak, naamoy, duha ka anak, 3 years old pa ang isa 8 years old, tapos base nakuratan lang siya na nausa lang iyang kahiubos. So kumubalik siya dawakon baghapon ni Lord Jesus.
2: Ako wala kay pagsuka ko, wala nang away,
1: wala mo na
2: nang bigi para sa kuwa ng kay lab magita ko siya sa kapay may tabo tama sa akong i-post sa
1: pagpaabot ka
2: pagpaabot ka.
1: Kinsa kani niya tong pangalan ni shout out nato no kay basin followers kay ato ni
2: Malin Mamayas ko.
1: Ayan si Ma'am Malin Mamayas ma. Ulit ka ayo diri ma'am. So unsa tawag niya sa imo katong okay pa mo?
2: Sam.
1: Sam. Ayan, andito si Sir sa Ma'am Malin. So patropang Ma'am Malin kung asa mong kakaroon kung naanan may mga kanang pag naiubos ka, so naningkamot yung tawag mong partner ka tropang mamalino na kana ganun, kani instant interview lang gabi sa ato, amura ko ni ginatawag ko ka na handumanon sa usaka awit na naalaga ko din si katropang Sam o kilala siya sa Sky Tolits, no? Mga katropa, i-follow niyo siya. So, grabe yung pagpaningkamot. Oo. So, ipa-eskwela, good ka mamalian. Ipakabalod siya ka siguro, ano, wag ipa-eskwela ka niya. nagaan kami ako sa ating edukasyon, kaya magamitin siya sa sitwasyon na hindi man ingon ana, ana ato pa ngayon, agad-agad na, pwede mong ito mag-promissory, no? Ako, kaya ito, working student ko po, agitan ko sa dato sa lumay elementary school, di ako nag-graduate, and nag-ano ko po, working student ko sa Rizal Memorial College. So, katropang, Sky College or South, ito na nawagan ka nga po, sir, sige daw, asa na si Mama Lee, sige daw.
2: Sa may hapon po, pagkatunog mo po, makita mo sa amin na live, video, naunta, mag-isayo po nito sa pangkuhan, kaya hindi mo.
1: Kung saan ay imong sala?
2: Katulad po.
1: Katulad, wala din mo nahatag. Masakit, wala ka ng babae.
2: Wala.
1: Sige po.
2: Katunta na kung na may mga pagkulang na gusto mo, ayaw ka masayo po nito.
1: Masakit ka.
2: Kaabot sa kamaugan sa pamilya na ayok na magkaroon pagbalik o kita na kasa mo kataro na kasa maayong na okay lang ka ay okay lang paan ka ang anak ayaw mo lawas na kanalag eh nara ko doon yung kaabot
1: sa'yo pag sa'yo pagpauli kung naakay kanta nga ididikit sa iya kung sa mga katropang Sky College. Nanghihinayang? Hindi, ang sa mo?
2: Naman may theme song.
1: Sige, atang ito. Oh, sige, atang ito pagpag inyong theme song. Ang sa mo rin yung theme? Ah, God give me you. Ah. Sige mga katropa do, ato anong ipatugtog human sa aning nga, human aning nga video, paididikit na po ni God give me you no, kay Sky College nga taga Namnam. So, hindi ka magabala ka kay wala may imposible sa ikapun siya sa Ginoo for the sake sa inyong mga kaanak. God bless Sky College. And then, thank you kayo sa itong pag-chika-chika. Karano, mamaulan, dari okay. Adagan kayo sa salamat. Thank you. Nga, kani magawas kami nga itong interview. Ugma po hon. Sabay-bayan mo ito. Dari salamat. Thank you po.
0: Ayan. Oo, yun ang ating na-interview katropa, no? Si Sky Toilets. Live siya karon sa atong... Live siya karon sa atong... Ano? Live siya sa atong monitor. Sky Toilets, oo, yung imong request na God give me you. At anong ipatungtong karong taon-taon? Hi, kay Ninang Ellen Maningo Salazar. Ayan, hi Ninang. Ayan, shoutout. Sige po, paminaw na to ang iyang God give me you na requested song by Sir Toilets. Ayan, laban lang sir.

0: Request yan ni Sir Tolitz, no? God give me you. O, sana hindi ka na umiiyak dyan, Sir Tolitz, ha? Opo, katropang Tolitz. Opo, dira sa Namnam. Opo, I think Upper Namnam. Oo, Marahan, Marilog District, Davao City. Muli rilagi yan. Shout out kay Ma'am Malin. Oo, dira sa asa man kakaroon ni haabot, ma'am. O, nanawagan po si Sir Tolitz na, si katropang Tolitz na, nang alanggit siya nagpaabot sa imuha. Oo, nagpaabot siya sa imuhang ano, sa imong presensya o ganyang mga anak, ma'am. So ana. So kung may mga problema, no, lalo na naay mga anak, istoryahan lang gid na dapat, no, kay ano man kanang tanan man na maistoryahan. Unless kung naana kay gihigug mga lain, ma'am, lisod sad. Oo. Mhm. Na nagpatibok sa ano, sa imong kasing-kasing na I hope and I pray no kay Sir Tolitz, kay katropang Tolitz dira sa Marahan, Marilog District, sa Davao City nga tugnaw ba kay ka sir, ang katapat lang gid no, kapi na lang jud. Magkapi na lang gid ta. O gato na lang gakson ang unlan o ang mga bata. So, kung kailangan mo hilak-hilak lang sad. Pero, asa ramang good na. Makakita kung dili siya para sa imuha, na i-prepare para sa imuha. Ana, murag ana, mangod na ba? Kung na'y nag-close og door, naagid po mo open og another door. Kaya kung wala, na'y fire exit. Kung wala, na'y window. Kung wala, ano pa, gubo na to ang kisami. Gubo na to ang kisami, katropang Tolitz. Anyway, upline Rebecca Casimiro, thank you po for watching. Ayan po. Sa tanang nag-birthday, mangutahan na ta, kinsay nag-birthday? Mm-hmm.
1: Kinsay nag-birthday?
0: Ayan, kinsay nag-birthday?
2: Happy, happy, happy birthday.
0: Ayan. Happy birthday. Happy birthday kay Kuya Robert Mindanillo. Derasa. Napaliko, Lorega. Kitaw-taw Bukidnon. Ang banggiitan na Kapitan Derasa. Lorega, napaliko. Kitaw-taw Bukidnon. Ayan. Kinsa pa nag-birthday dira, ah? Oo, sa atong sa atong mga friends list sa Facebook. Daghan kay nag-birthday. Oo, happy birthday sa inyo, tanan. Oo, sa imo upline Rebecca, kanu sa imong birthday? Basi karon imong birthday. Ayan, happy birthday and happy belated happy birthday sa among upline Jong, Jong Jimenez. Oo, sa among ang father talaga yan sa IFAR Nation dere sa Mindanao. Oo, among president sa OPM. Happy birthday, upline Jong Jimenez. Oo, sa mga lahat ng IFAR Nation, Luzon, Visayas, and Mindanao. Happy birthday sa to ang tanan kung kinsay nag-birthday karon. Oo. Mga katropa dira sa Buda, Marilog District, Davao City, dira sa Purok 12 man siguro na banda, malapit sa ano? Malapit sa asa na, lapit sa ano? Lapit sa may ano, sa may falls. O, shoutout sa ako ang BFF Laila Talandron. O, dilika na ay na landslide diha gahapon. Diha sa may ano, shoutout sa inyuhan tanan. Dahil na, kumusta naman ang ano, diha kay slippery. Ano, gida kay siya ka na ganing de ano gyud ka nang prone to landslide gyud na kay nagatubod ang tubig dito sa taas, so ang foundation dira sa Buda Marilog District prone gyud na siya sa landslide. Oh, ingat-ingat mga katropa no, kay gikan mi dira gahapon medyo kusog jud kaayo ang ulan. Sa mga landslide prone mga katropa, ingat mo kay gasige ra gyud ulan karon no, so naay bagyo. O diha pod sa mga nagpuyo sa dagat. Oo. I-check ninyo ang inyong mga poste, ang inyong mga guod sa ilawom sa inyong panimalay, kay basigura na nay haligi diha nya magtakirig na ng inyong balay. Oo. Agbutang na mog mga ano diha guod, pila ra man ang guod mga katropa. Kung walay guod atong barangay pangayo guod. Kay Kapitan. Shoutout kay ano. Shoutout kay Kuya, ay kay Sir, kay Kapitan, Kapitan si Runay ng Matina Aplaya. Kap na mga yung guod.

Sige. Adto ta din tao ngayon, tas kapitan. Di na naman kapitan na. Ayan, good evening si Ma'am Jillian Kalungsod, Simbiante. Tama ba na, ma'am? Tama ba ni? Makahilak man po taan ni Idol Oy. Salamat po kayo. Sab, yes, sir. Sky Tollits, no? Katropang Tollits. Laban lang kay kada na ay mag-close na door na agi na mag-open mo, balik lagi na. Oo. Ay ampo lang gid na. Oo. Good evening, sabi ni Ma'am Jillian Kalungsod. Ayan, Simbiante. Oh, tama ba ito? Simblante. Tama ba? Good evening po, ma'am. Pa-shout out lang ko sa akong lalab. Maayong gabi, ilalab. Amping diha og I love you. TY, ma'am. Watching from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan sa iyang lalab. Kinsa ay pangalan sa imong lalab, ma'am? Hi, lalab. Sabi ni Ma'am Jillian Kalungsod Simbiante. Kinsa ka na iyang lalab ba? On sa request ni mo, ma'am, para sa imong lalab. Uh-huh. Sige, Jord. Oo, request na to si mong, ano, sa aking pag-iisa, namimiss kita. Oo, sa aking pag-iisa. Tanahan ako na akong ilok, Ma'am Jillian, kaya basig, wala ko ka-shave ba? Seriously? Kaseryoso ba? Kaseryoso ba? Oo, inyong sexy angel ba? Wala ko siya ka-shave. Chas! Nang dahil manguna sa impeachment. O mga katropa, unsay ma-checka ninyo about sa impeachment. Sige daw. Una gitag nag-ano ba? Ayan, buto-buto. Unsay may istorya ninyo sa about sa impeachment, mga katropa? O, sige daw. Ayan, ano'y pangalan iyang lalab? Sige, B. Si Lala Atad... Tadhana, ma'am. Okay po. Para sa lalab ni Ma'am Jillian, katropang Joff, Tadhana. Oo, ipa-request niya ang Tadhana. Sige. Patugtog natin niya ngayon, Tadhana. Oo, habang hinahana pa ang Tadhana. Ang oras, alas 8:11 na sa kagabion. O, sabi ni katropang Tollits, diha sa Marahan, kusog gaulan. O, gaulan ba diha? Kusog ba ang ulan? Diha sa inyo, ha? Upland Rebecca, kumusta gaulan ba dira? Oo. Diyan sa kay katropang Mayunito Torregosa, diyan sa Ayong Gulayan sa Dato sa Lumay, nagulan siguro. Kay gaulan man diri sa Davao. Gaulan diri sa Shrine Hills. Oo. Shrine Hills. Ayan. Ana. Sa tanang mga nag-ano karon ha, kanang murag ano gani nagigigil sa impeachment about kay sa ato ang pinalanggang VP Sara. Oo. Hinahinay lang mga katropa kay basin atakihon ka. Ikaw mauna ma-impeach diyan. Oo. Nga mga daghan kayo og mga wahinungdan nga mga pangutana nga sureball na kay susunga-sunga. Oo, sunga-sunga yung ilahang ano, murag tulala-tulala lang ang ilahang ano, ilahang oo. Kay depends man tayo, no? Depends. Anyway, natin tadhana. Okay na? Sige. Sige, para sa imo to, Ma'am Jillian. Para sa imong lalab, tadhana.

0: nagpapa-greet pa shout out. Ayan ang nagpapa-shout out po. Ayan si Ma'am Rowena Lumbong Sumalinab. Hello DJ, shout out sa akong asawa o anak diri sa Caraga, Davao Oriental. Ma'am Rowen, anong pangalan ng husband mo at saka yung anak mo? Ayan, Ma'am Jillian, request. Yes po, thank you Ma'am Jillian. Opo. Ayan, thank you so much Ma'am, sabi ni Ma'am Jillian ng ayan, Saudi Arabia Riyadh. Ingat po kayo dyan Ma'am ha. Mm-hmm. Tawag ka agad kung naay ano. Tawag ka agad dito sa aming station para maano ka namin. Ma-rescue ka kaagad. Ayan. Ayan po si yes, UM. Ayan, ang amo ang unit manager po si Ma'am Crisan Jean Arendain. Ayan, hello. Hello, Ma'am Angel. Sabi niya po, kita-kita tayo sa Friday, Ma'am. Ayan. Sa mga taga-Sun Lifers, Nitel, opo, shoutout po sa inyong tanan kay Sis Belenda Dera. Oy, kusog kayong ulan mga katropa sa gawas, ha? Ingat-ingat po sa mga nag-ano karon. Nagabiyahi, kay slippery and then ang baha. O, ingat po kayo sa baha dayon, gamay ng ulan, kusog nga baha. Oo, gamay ng ulan, kusog kaayo nga baha, ambot naunsa man. Naunsa man, oo. Para sa inyo mga music na ito, ang buwan. Oo, ang buwan. Sa'yo, ikaw ay akin. Ayan, Ma'am Mary Grace Cruzada.
1: Ganda mo.
0: Ayan, enjoy po yung music mga katropa. This is your sexy DJ Angel.

maraming salamat. Opo. Oo, panalangin sa habang buhay. Requested yan sa mga ano, sa mga nagapaminaw karon nga kanang mga naglovey-lovey. Oo, kay Jaren Paho. Oo, embrace the husband. Panalangin. Happy birthday kay Upline Rebecca. Ayan, pakatakan natin ulit. Oo, happy birthday yan. Opo.

0: Isang taon ito matapos.
1: Happy
0: birthday, Upline Rebecca Casimiro! More birthdays to come and more blessings and good health and many, many, many more years to ano pa, maabot pa nga mga birthday. Apo. Oo. Kasi pag ang lakas ng ulan sa labas, mga katropa. Kumusta po ang mga nag-celebrate ng birthday karon? Oo, may handa o wala, okay lang yan. Sir Erwin, ala Erwin. Opo, kumusta? Good evening, katropang Erwin. Opo, oo. Ayan, ingat po si Ma'am Jillian. 10 years na daw siya sa iyahang ano. Swerte ka ay ka, ma'am, dyan sa Riyadh. Opo. And may mga maswerte din sa mga amo, mga katropa, no? Pero meron din talagang hindi talaga sinuwerte, pero meron at meron din talagang ano. Kung meron mang pait, meron din. May ibang hindi talaga nakasurvive, oo. Mo na kailangan jud o ka ng ampo gyud kung naana mo anha ta diya sa laing lugar, laing country. Opo, kinahanglan jud ta na kana ganing ano gyud, kanang risk gid ka ay natanan, mga katropa. Murag ikanta gyud nato ng risk it all kay Bruno Mars. Oo. Kasi risky talaga yan, mga katropa, no? Kanang na magtrabaho ka sa other country. Pero remember, mga katropa, kamo si Ma'am Jillian, oo. Ma'am, mag-ano jud ka, magpakuha ka talaga insurance. Oo, para pag hindi na kaya mag-work, meron kang hihintayin. Oo, meron tayong mga life insurance na affordable. Oo, yung traditional policy, trad policy po, it's very affordable. It's only kano 647 per month lang, katropa, which is 25 pesos per day. After 5 years, katropa, you can have, oo, pag healthy ka pa, kailangan mo pa yung maano mo pa, ma-enjoy mo pa ang imuhang insurance benefits. Like you can have your 1 million, it's attested. Proven na kasi we have in Sun Life Insurance Company. Sun Life, mga katropa, it's 100 years na po more. 130 years na po in business ng insurance. Opo. Daga na kayo nagapatunay, anak, mga katropa, no, na ang Sun Life is the number one insurance sa buong Philippines. Walang tulak kabigyan. Pag insurance, mag Sun Life po tayo, mga katropa. Ayan. Ayan, pa-shoutout po kay Mr. Leo Herbolario. Opo, sa Alpha. Ayan po, sa Alpha Omega World Peace. Opo, shoutout po kay Director Director Arnado. Ayan po, sa mga katropa natin dira sa Alpha Omega World Peace ng Interpol. Ayan po, dagat kayong salamat sa pag-backup sa mga tao nung nanginahanglan og tabang. Opo, ang Alpha Omega World Peace International, mga katropa, it's a legit po yan siya. Ayan, pag nalagyan kayo ng tarpaulin sa Alpha Omega, Interpol na. Magkita na lang kita sa korte. Ayan, mga katropa. Oo. Tingnan natin. Ayan, mga ganon. Ayan po. Ayan po, shoutout po kay Tol. Asa na yung utol ko sa Task Force Kasanag. Sa Task Force Kasanag, shoutout ko po kay John Pax Oliver Canoflor. Wash out. Anong wash out, Tol? Oo. Mary Grace Cruzada. Si Ma'am Jillian Calongsod. Oo. Ayan. Si Ma'am Crisan. Rowena Lumpong. From Caraga, Davao Oriental. Ang layo naman nun, Ma'am Rowen. Opo. Ayan. Kusok yung ulan sa. O yan. Ma'am, dira sa ano, no? Dira sa tibong ko. Grabe kayo na. Magbaha na po na dira, ma'am. Ingat-ingat po kayo kay Samo, di naman magbaha kay dagat man. Kusog lang po ang balod kung naamo sa beach line or naagid mi sa dagat. Parang mga sirena. Ayan, sa Dumalagdos, ingat po kayo, mga katropa dyan. Opo. Ayan, kay Charot lang. Oo, natulog na siguro. Shout out po sa inyong tanan. Sa mga nagapaminaw karon sa ilang mga kanya-kanya mga monitor sa Facebook at saka sa ilahang YouTube Live. Oo, sa inyong pong mga dial, sa inyong mga radio. 89.1 Katropa. Ayan, kung sa inyo ha pong paki-follow nyo po, paki-share po. Oo, ang atong FB page. Davao 89.1 Davao Katropa Digital. Ayan. 89.1 XFM Davao Katropa Digital po. Ayan, yun ang ating FB page. Opo. Ayan mga katropa, sige, habang ano, habang ang oras nag-iikot-ikot. Oo, 8:33 na sa kagabion. Oo, naatay mga beauty tips. Okay, mga beauty tips. Unsaon ba't magpagwapa? Sige daw. Unsaon para magwapa? Magamit ka gumamela soap. Unsaon magpapagwapa? Oo, mag-ano ka, mag-filter. Anyway, mga katropa, ang pagpagwapa, bisa kung saon ni mo, pagpagwapa si mong kaugalingon, kung ang imong kasing-kasing puno o kangit-ngit, dili dyan na muhayag ang imong panagway. Oo, you cannot hide the sorrowful or the sorrow in your eyes because ang mata, ang unsa, ang bintana sa imuhang, unsa man, ang bintana sa imuhang soul. The eye is the mirror of your soul. Unsa may soul, simong kalag. bisag kung saan mo pagpagwapa, ang pagpagwapa mga katropa, nanggika na sa within. Deha sa imuhang, kinailuman. Ang kagwapa mo gawas ra na siyang kusa, pero nagi makapagwapa. Oo. Naay makapagwapa na lang na sa inyong panimalay. Oo. Kung naamoy unsa ni, naamoy mga oats diraa, naamoy honey, oo, kaya na ganing sa bubuyog, pwede na ninyong imas sa inyong nawong. Opo, i-stay lang ninyo for 20 minutes. Oo, parang habang nanonood kayo ng tambayan sa katropa or nag-checka-checka mo diria, oo, nag-monitor mo, i-leave lang na ninyo habang naminapun mo mga impeachment na o nag-subaybay mo sa amo ang diri sa amo ang station. Kaya updated ka, mi katropa. Ikaw na lang ang dili updated. Diba? You must be updated. Kaya palagi ka dito sa ating tambayan sa katropa. Og nagsugod ang ano, ang ato ang programa no from early in the morning, updated na updated ta katropa. Ayan. Sige. Kusog kayong ulan. Unsa may pangpawala sa katugon? Oo, unsa pangpawala sa katugon? Naalanggig ko i-ano ha. Pang matugtog na gani ni.

Lot Bindanillo, our awong poging-pogi na kagawa dira si ano no, si Hagibis ng ano na paliko Lorega, Hagibis ng Barangay Council si ano Ramil Bindanillo. Ay, ano lang katulad. Ayan, oo naman. Walang ikumpara sa ito ang pinalanggang kapitan. Oo. Mag-birthday na ba yan si Kuya Cap? Oo. Ugma naman ata. Ugma, happy birthday. Oo, kung wala ako nagkamali, happy birthday Kuya Kapitan Robert Bindanillo. Ayan, kusog ang ulan diya sa inyo, Chel. Diya sa napaliko kita o tabukid nun. Oo, kay Kagawad Taboy. Shout out kay Ate Melodian Fentespina. Atong Kagawad diha o Taganas. Kagawad, Kagawad Taganas. Ayan, sila Kagawad Tata. Oo. O ang nananawagan, kini ang handumanan sa usa ka awit. Ayan mo, kini mga katropa, kung imuhang bana, dira. Ikaw lalaki, ikaw husband. Gusto na maglabing-labing kay misis. Oo, dili na kaya. Oo, murag. Nag-ano na, wala na ikabuga. Wala nang mararamdaman. Oo, kaya kailangan mo na mag-ano, turbo capsule. Ayan mga katropa, ang atong turbo capsule mapalit kini sa inyong mga suking mga butika. O diha sa TikTok, naapo na sa TikTok, sa Lazada o sa Shopee mga katropa. O pag ikaw nakaturbo, makaingon jud ang imuhang asawa. O ang asawa po, mayroong dry season na, mabasa lang pag mag-ulan, inom na kining atong Turbo Capsule Supplementation, Men and Women Enhancer po yan. Very safe po mga katropa kay FDA approved. Okay po? Aha. At ako pong i-shoutout ang atong mga sponsors. Ayan, Solomin Changha Plus na walang katulad. Ayan. Ayan ang Solomin mga katropa. Pag ikaw nakahaplas ng Solomin, makawala ginag mga panuhot o unsa pa man dirang mga sakit-sakit sa makasukasuan. Sabayan ni mo og iFern product, atong Fern D, vitamin D3, o atong Fern Active o Milka. Ayan. O habang nag-inom ka, aning mga supplementation, o sayo sa bunta, gusto ka magkape, o diri na, add to sa Carmen. Kung muagi kang Carmen, mga katropa, na ang ging famous bibingka ni Ate Ging dira. Pwede po ka mag-message sa kanya, Ging Mac Forest. Kung gusto ka magpa, gusto ka mag-order sa yahang ging famous bibingka. Ayan. Ayan po. Bukas, mga katropa, abangan nyo po, mag-guest po ang atong Oro Integrated Cooperative. Opo, si Kuya Woody Neri ang manager ng Illustri Branch. Kung ano yung mga services ng Oro Integrated Cooperative since 1966. Nanginhanglan ba ka og dagdag na kapital? Ayan, ang Oro Integrated Cooperative ang naa. Anda mudamay. Muhatag og kapital sa imuha. Ayan. Ayan, tayo check is alas 8:40 na sa kagabion. Opo, 20 minutos na lang para mo tungtong na punta sa alas 9 mga katropa. Ayan, shout out po sa inyong tanan nga nagpapa-shout out. Ba't nawala? Okay. Ayan, habang hinihintay natin, patugtog natin atong Rest It All by Bruno Mars. Sa lahat ng mga feeling good na risk, ang gugma katropa, it's so risky. Ayan. Kaya, pag nahigugma ka, you need to risk it all. Ihatag ni mo tanan ang imong gugma katropa kay pag nawala. Wala na. Parang you give your 100% of your love. If dili niya gitagaan o dako nga importansya ang iyang gugma, dili siya deserve sa imong gugma, mga katropa. Kaya ang tinuod na higugma, dili ka pasakitan.
pag ang tinuod nga nahigugma, dili ka insultuhon. Pag tinuod nahigugma, dili ka pakaulawan. Oo. Hinahinayon ka, dili ka singgit-singgitan, kay dili man ka ero. O, oh, diba? Dili man ka ero. Anong yan, anak, makapagsinggit-singgit. Pag na'y kinahanglanon, lambing ka ayo. Pag wala na'y kinahanglanon, mura nagmamaghot. Naunsa di ay ka. Then, mag-ingon kag, I love you. Ah, here's not love. It's joke. It's a joke! Ayan. Sige po, si ma'am. Mm-hmm. Sige. Ang haba nito. Pag muinom kag permi ani nga kape sayo sa buntag naka permi gusto mong tabi tabi aw ha ha shout riden Barbarona musta nakadia sa SPMC ayo na bang kamot kay wadwad na sadi si Percy Sarigo. Hi Sir Percy, kumusta naman ka Sir Percy? Ayan, kumusta naman si Sir Ridin Barbarona, no? Shout out, get well soon, Ma'am Elsie Omanya. Ma'am, kumusta na ang ano, kumusta na ang katong na landslide dira kay mura kayo, kamo ang nag-rescue ato, no? Kamo ang nag-rescue gabi. Oo, kasi gabi na nahitabo ata eh. Oo, early lang siya na ano. So, kumusta? Ingat po talaga dira, no? Sa Buda. O, sa ato ang banggi. Sa ato ang number one kagawad dira, si kagawad LC Umanya dira sa Buda, Marilog District, Davao City. Shout out sa ako ang mga pariente diha, Dokyatan family. O, akong mga friends, Umanya family. Kay, kay mga sa mga kumaring Mayet Umanya. Oo. Yan si Arlene Baha. Oo, sa tanan dihang mga kasing mga classmate na ko dira. Ay, shout out sa inyo ang tanan. Pwede mo ma-appeal sa itong programa alas 7 hantod alas 9 sa gabi sa Tambayan sa Katropa kung wala impeachment. Sige po, pwede kung gusto nyo ang naamoy ipaabot mga katropa diri sa ato ang sibyahanan, manawagan mo, naamoy ipa-shout out, naamoy gustong ipatira. Ayan, kinsay ipatira. Kinsay gustong ipatira. Ha, ipatira. Lisod sad. Kung kinsay naamoy gustong ipatira, tira to lang gitaan na mga katropa. Pwede na to na ibanat. Banat na siya sa ano, sa sintro. Kinsa may gusto ninyo dira kay paano? Kinsa may ato ang hapit na magod atong election no, atong filing of candidacy sa mga kanya-kanyang barangay. Oo, murag nihugna na gyud na nga naagi mahitabo nga election this coming I think November if I'm not mistaken. Ayan, mura dyan kong nag-intro diri ah. Sige. Si Ma'am Jilly, Ma'am, ano bang, ano, sabi ni Ma'am, true Ma'am, same sa love-love na ko Ma'am, buutan ka ayo, super lambing talaga. Love, thanks nga, gihatag ka, ni papagad na ko. Ay! Sana all. Oo, mang ganon. Makaano man punta anak Ma'am Lin oy makaingon man punta anak. You're ready to go to the islands and the streams, yeah.

Aha. Ayan. So, island in the stream. Ayan mga katropa, okay na itong risk it all. Para sa inyo tanan itong mga katropa, ang risk it all. Pag nahigugma, i-risk it all gid na siya. Pag nahigugma ka, by Bruno Mars, ang risk it all. Para sa inyo hani mga katropa, oo, happy birthday ulit kay Upline Rebecca Casimiro. Happy birthday. Opo, happy birthday, happy birthday. Ayan, kay Kuya Robert Pintanillo, advance happy birthday for tomorrow. Oh, tomorrow, if I'm not mistaken. Masampaan dyan ko rin nani. Ayan, maraming maraming salamat sa nag-monitor. Ang oras, alas 8:46 na sa kagabion. Ingat-ingat mga katropa no sa inyong mga kanang mga prone sa landslide dira no, lalo na diya sa Buda Marilog District, Davao City. Oo, diya sa Marahan, diya sa Namnam, ingat kay basta mga area diha na yung mga prone sa landslide. Okay po? Oo, pang medyo nagdahili na, ingat gyud adto bakwit na gyud sa tamang bakwitan nga safe ang inyong mga pamilya. Ayan. Okay po. Itong tugtog nito para sa inyong mga katropa, risk it all. Sige.

0: You just heard another song from the Department of Energy. Join Oras Natin sa Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: Kung nalain ka sa kaoban sa trabaho, unya sila, dili na lang kwintahon.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
4: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
5: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station. Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day. Did you know that you can get ahead of the dry spell with our water saving tips for El Nino season? Stay proactive and prepared by 1. Cutting back on outdoor watering. 2. Sealing leaks in a snap. 3. Upgrading to water saving appliances and fixtures. 4. Harvesting rainwater with easy to install systems for eco friendly reuse. Don't let El Nino leave you high and dry. Conserve water and cash in on savings with our expert tips today.
0: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
4: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
6: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
1: Pagdato tawagong fugitive, pagpobre, kriminal nga wanted.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!
7: Kaklarek sana! Unsa to? Kriminal. Sa muka, oy. Ayan. Sige. Ayan, sa mga katropa na ito karon nga nag-monitor pagyapon sa ito ang programa. Tambayan sa katropa, bisag kusog kayong ulan mga katropa, no? Oo, murag padulong na kita magsikay-sikay sa itong mahigdaanan karon mga orasa. Ang oras alas 8:57 na sa kagabion. Opo, medyo mangwatid na ta. Mangwatid! Oo, no? Sa ito ang mga banig dira ha? Sa mga banig kung naamo sa bukit. Kung diri sa syudad, ato nang ilapag atong mga foam or atong mga beddings. Ay, social! Mga beddings. Palitan ng mga beddings call. Opo. Mm-hmm. Kaya marag isa kasimana, isa katuig na nimo nga wala nimo gi, ano, change ang imo mga beddings dira. Mm-hmm. Ayan mga katropa, daghan kayong salamat sa inyong pag-uban-uban sa itong programa. Oo, sa tambayan sa katropa with your sexy DJ Angel. Ugma na po ta, magtira to sa tamang oras, sa samang oras after sa impeachment. Ayan. Oo, this is your sexy DJ Angel. Daghan kayong salamat mga katropa. O kay Sky Tollitz, sayahang ka ng sayahagong pagpa-interview sa ito. Kung kinsa gusto ninyong ipa-shoutout mga katropa or i-features, pwede mo mag-PM sa akong personal account, Angeli Hill, A-N-G-L-Y-G-I-L. Kung gusto mo na magpa-feature mo diri sa itong programa na nang naawi mga problema sa inyong mga kasing-kasing, gusto ninyo ka ng pag-chismisan ang inyong love life, oo, para ma-trending. Trending. Gusto nyo matrending? Gusto nyo susikat? Papag-usapan ng sambayan ng Pilipinas? Opo? Mm-hmm. Alam mo mga katropa, balikan natin yung nag-trending diri sa Davao, no? Katoganing driver nga nag-trending. O katropa, naapo deto'y something tong driver mga katropa. Dili lang po to lahat sala sa babaeng OA lang daw. Dili po ganon. Kaya nga, we need to have another side by side. Dili lang one-sided. Dapat by side, two by side. O sa mga sa ato mga katropa, no, dili lang ta one-sided. Okay? Ato apong tanawon ang fikas o sa tamo judge. Pero dili mangug ka, wala kay karapatan mo judge because dili mangug ka judge. Ay, di ba? Dagan kay salamat mga katropa. Good night, Arwin ala Arwin. Ayan, Ma'am Rebecca, happy birthday kay Kuya Bison. Anong balita sa atong ano kuya, sa atong training? Ayan. Shout out sa inyong tanan. God bless. Good night, katropa.

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

Absent daw si Cinderella Ron. Charlang. Hello, Vivi! Mayang gabi! Welcome po sa to ang programang putahe sa gabi inyo hang madungog ang inyong guest ni Princess Bisaya version. Hang tralas on si MK Tagarong gabi una. Siyempre ako po ang inyong kauban si Cinderella po. Live madungog sa Tibok XFM stations, sa Visayas and sa Mindanao, and ingon man sa official radio stations sa Radyo Amigo. Siyempre, B! Live usab kita nyo makita sa itong mga official Facebook pages. Muhang yun sa inyo ang kinasing-kasing. Palihog ko pa-follow, pa-like o pa-share sa ito ang isa ka Facebook page. Daghang magod ang Facebook page dato, oh. 101.7 XFM Bukidnon. Palihog usab ko pa-follow, pa-like o pa-share sa XFM Bukidnon News Entertainment. Live usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. Ingon man sa XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga, Cebu Gay, and of course the official radio stations and Facebook pages sa Radyo Amigo. Madungog usab kita via application sa Play Store, i-download lang

ang XFM Network Philippines. Pwede ka na makapaminaw sa itong mga programa 24/7. Imuha lang buhaton kay... Pili ka dito. Either sa Luzon, sa Visayas, or sa Mindanao. Naka-air kami pero igang. Abang bakit ganun? Karong gabi una, syempre, mag-chismis gihapon kita. Daghang kita mga pagahisgutan. Depende rin po lang sa inyo huwag mag-cooperate mo sa kuha karong gabi una. Kaya kung dili mo, sulti lang mo daan kaya matugong kong sayo. Ha? Way pong sanay. Sa mga nag-duty ron ha, strongly recommended na ako. Unta in town nga, dapat naka-wide awake lang yun ang mga bibi. Dapat diligyod nga magluya-luya. Okay, bawal yun ang magluya-luya ka, kaya delikado mong gudin ha. Ang pinakadakong fear na to is kung magluya-luya ka, dakong posibilidad, basing kawato ng imuhang gipang bantayan din haakaroon. O lang sa mga bibi nato ng panggabi ang trabaho, I would strongly recommend mag-inom mo og kape ng Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Mapalit ka na siya sa mga suking Mercury Drug Stores nationwide. Pwede usab sa South Star Drug, pwede sa The Generics Pharmacy, pwede po sa Generica Nationwide, and pwede po ninyong ma-order via Shopee, Lazada, and TikTok. Sige. Sugdan na nato tong chismis karong gabi ko na para sa tong Sir Vivi question for tonight. Ay nako. Ato ang Sir Vivi question for tonight, biha. Hatod ka nato sa mga produkto sa Yes to Health, pampaligon sa ato ang immune system. Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Abi nako guan. Kung usa ka kagamit nga mapuslan jud ka? Char. Bitaw, kabalo naman ta karon nga small things really matters. Maski nga unsa pa kadako or unsa pa kagamay ang mga butang, naagid na siya rason nganong naana siya sa imong kinabuhi. Munang you have to learn to appreciate things na ginapanghatag sa inyo, which reminds me of someone na kuan na this person, iyakong giingnan sa una nga, di daw ko kabalo mag-appreciate og small things. Mawa? Are you talking to me? No, lahigid ning ubang tao ang maka-judge sa imo ba without knowing the whole story gani. Kay they will definitely kanang ila-judge kang ang titawag anya.

0: tugunan bitaw no wala nag Sumana dai nag komentarista na magkaday. Dili lang siguro magpagawas lang ko sa gamay na to mga hinanakit no sa ingon anak mga good guy. Kabalo man gitang basic need one of the basic needs gyud. Ang tubig. Without tubig, luoy kahit ilabi na sa panahon ng ating init, kinahanglan magid nga ma-refresh ang atong mga panghuna-huna. Kinahanglan gid nga ma-refresh ang atoang kaugalingon, kinahanglan makaligo, makalaba. Oh, unyag ka ku anon ka kasi aron ka. Oh, lakaluoy gyud. Wow. No? Diba? Basic need gina siya. So kinahanglan kung naay mga sami-sami ana, especially gid sa tubig, kinahanglan masolusyonan gina siya dili kay kambyuan na lang daw na siya og ganang prime air. Kay dili naman daw water ang ginaagas kay hangin naman. Prime air. Ito nga, isip mga kuan pun bitaw o mga trabahante karon, it's either kung isa mo sa mga trabahante nga naminaw karon from that department, muhangi umi sa inyo hanga unta masolusyonan ang mga problema sa mga katawhan sa mga taga Malaybalay or any neighboring areas nga kamo ang nagasupply kay luoy gud kaayo. Honestly, luoy gud kaayo me. Diri ako sa Malaybalay naka-experience nga ni mata nga way panghilamos. No, di kuan ka ng kasi aron kay ko nga di ko kasi ar kay way tubig. Moadto sa mall, niya gipilahan ng mall. Very worst. Katong driver sa Rela kaganina binga ni anhis di sa amo ang istasyon nga nangayo og tabang o natagaan to namo siya og kanang gamayng amount and of course bugas. Daghang salamat kayo kuya ha sa pagsalig nimo sa XFM Network Philippines, especially sa XFM Bukidnon sa pagpadangat sa imuhang problema. Libre po ang kindness bi, libre po ang maging buutan kasi imuhang kapwa sa imuhang mga katropa. So kung unsay mabuhat nimo para sa ilaha, o, dapat mo tabang yun ta. Niya ka ng bitaw sa iyahang problema, hopefully nga ma-resolve to siya kay luoy po biya kayo. Dili gito niya sala. No, kay member man kita sa GC anang uban din ha. Ang, grabe gid ang ilang struggle pag abot sa tubig. Mag-inilugay na gina sila og tubig in town din ha. No, timana gid ninyo ni Primes. Gimension na alagyot. Unya na kung mamulitika. Suspes man yung politika, oh. Takang kita problema sa Pilipinas, kanigyod. Hello, kang Kuya Lam! Nga naminaw ka ron. Ang ato ang kaubanan din ha sa Radyo Amigo Baganga 88.3 FM. May gabi sa inyo hang tanan. Gusto ko mahimong cellphone. Aron dili ko nimo biyaan kay ako ang imong ikaduhang kinabuhi. Ginud bitong mahimong cellphone no kay pagmata sa buntag kay ikaw ra man dai nang kuri-kuriun. Kabantay man ta karon no kay murag majority sa panginahanglanon karon ilabi na sa mga kalalakihan, labi na mga minyo nga lalaki. Pagmata na sa buntag digid na sila mag-pray nga magpasalamat nga ay salamat ta kamata pa ko Lord. Cellphone man dayon. Murag ilang asawa ba kay ilang cellphone. Kani mga babae po, wa nay halos mo trabaho kay sige na lang pong cellphone. Bagay. Hindi na lang ito mag-react. Kaya mo unang manggid na. Anyway, B, sa mga mag-asawa bito din ha, ano, since naisturyahan na manggid na ito ng cellphone, yung si Kuya Lam Wanglong, gusto siya mahimong cellphone, dapat nga naagitay ka ng usage, moderation in usage yun. Since naman kita'y cellphone, gamitin lang ginato sa tamang panahon, nga dilipot sa pagmata sa buntag, nga imbis imuhang gakso ng imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, cellphone dahil ni mo imuhang gikore-kore. Makaguba gina siya ang relasyon. No? Lisod kayo ng ingon na bibi. Ang una ginimong buhaton sa buntag, dapat mag-pray ka, magpasalamat ka. Tapos gakso ni mo imuhang bana, or gakso ni mo imuhang asawa, and be thankful na buhi gihapon ng inyong relasyon, masking parehas mo labad. No? Yung pag-abot sa satisfaction, kung wala na yung mga kusog, ilabi na pag-uli sa balay, wala na yung mga kusog ang inyuhang mga tuhod, na ay solusyon, ana. Ang atong Turbo Men Enhancer. Before, ang turbo, para lagi sa mga kalalakihan, but then karon, na-discover siya as pwede sa mga kababaihan, isip maghatag o extra libido or pampagana sa pakiglabing-labing. Para sa mas malipayon na relasyon, ilabi na sa mag-asawa, ayaw kalimutan once again sa pagpalit, pag-inom sa Turbo Men Enhancer.
1: Turbo user, atong paminawan.
2: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XFM, ipalit dayon ko. Bisan 30 pa kapi na nga kong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchicks. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
1: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang misis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Turbo Dietary Supplement for Men.
3: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka... Pamasahirag sa'yo, aron maka boundary. Kunsao na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. Sukad na dunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan. Aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbate. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasahirag. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
1: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Anong Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obimix.
2: Kaya ako, taon na, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, maragbula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw.
1: I-try na ko,
2: inom anang
1: Santon Gold, primero Santon Gold lang.
2: Ma-straight ako sa kasimana mo,
1: take ko ana.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usa ka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sisba.
2: O na, gamay ka, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Toil na panyan, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakulis sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Mas ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abog, mapasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood niya kumata. Mga napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalit ko sa butika. Karong alaw, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong gitawag nilang terijom. Muna pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, bation jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
7: One, Turbo. Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
8: Yan ni si Kelona, Senior Citizen. Burn skin ko. Forearm. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Zaton Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Zaton Plus Herbal Soap.
9: Stong, nagpila inyong gasolina?
10: Uy, tay! Prato na kayo diri, tay! Mapultang pa na nato!

0: This portion is brought to you by Santon Plus Herbal Capsule, natural na proteksyon araw-araw. Santon Plus Herbal Capsule, may mangosteen at malunggay. Santon Plus Herbal Capsule, lakas ng katawan, subok na!
1: Exciting!
2: Does the moonlight shine on... Karami bitaw mahimong singer. Sige lang, gid. Ay, makabalos lang yun ko sa inyo, ma. Balik kita sa itong programa karong gabi una, ang putahe sa gabi. Siyempre, ato gapong balikan na nga to ang Sir Bibi question. Hatun-usap ka na to sa El Ilion Shell Mobility Station. Kapag kagasolina gana inyong kinahanglan or diesel kaya, importante yun nga manigurado kita ilabi na nga mahal na karun ang pamalitunon. Dito ko kita sa sigurado ha, kana nga dili ka ilaron pag-abot sa mga ipang-introduce nimo sa imuhang makina. E basig mas mahal pa ang imong maintenance ana. Tungod kay gasolina ka o kanang mga way klaro nga gasolina. Pagpagasolina na sa El Ilion Shell Mobility Station, makita kini siya sa tibuok kalibutan. O kung dili ka sa Bukidnon, naa kitay branches. Diri sa Maramag, we also have diri sa Valencia, and diri sa Malaybalay, duha ni kabuok ha. Atbang sa Polymedic, ang isa is atbang sa Malaybalay City Hall. Ayaw mo kalimot na every transaction ninyo dapat inyong ipakita ang inyong mga Shell Asia app. Kato naka-download daan sa inyong cellphone, kay para ang mga points, ana, magamitin mo siya in the future, either magpagasolina ka, or magpa-change oil, or mag-grocery ka sa Shell Select. Anything that you need also, naa sa Shell Select, mga essentials while nag-travel ka, mag-snacks ka, pwede kay sa Shell Select. Ooh! Ang atong Sir Bibi question gihapon karong gabi una, baby! Kung usa ka kagamit nga mapuslan, unsa ka? Or nabagid pulos? Charot. Ana ko manager ganina nga, di na daw niya kay nahanglan nga mamili og unsa siya nga gamit kay. Maskin tao daw gihapon kuno siya, gigamit naman daw kuno siya. Alaoy? Malalim yun, ha? Kung ako sa kabutang sindi, gusto ko mahimo kong susi aron maabrihan ako itong mga kasing-kasing nga dili ko pasudlon. Buksan mo, papasukin na ko. Good evening! Kung ako mahimong gamit ng mapuslan, gusto ko mahimong maleta kay aron masulbad, masudlan ko og billions, then maka-travel ko around the world gamit ang kwartas katauhan. Na! Good luck sa imuha diha. Hello, watching live dito sa Mibugkaon, Lantapan. Maraming salamat po, Ma'am Josefina Tinambunan. May gabiini mo din ha, baby. Di anapod ko na minaw ni Mumatag Gabii from Armand ng Bohol. Thank you kayo, Andy. May gabiini. Thank you! Salamat kayo, Andy, ha, sa imong pagsilip sa Facebook Live. Hi also kay Ma'am Ann Abapo. Silig siguro ko ba kay tigsilig sa problema na ara sa daplin, mahinumduman ra o kinahanglan. Hashtag OFW life. Na humuhugot sa silhig. No, mamaan. Gabi si mamaan. Oh. May gabi din ha. Junlin Runs, maayong gabi. Usapin salamat kay sa pagsilip sa Facebook Live. Once again, hi kay Andy. Maayong gabi. And hello kay Texter 057. Thank you! Salamat kaayo. Kung usa ko kagamit, ay nalang gigamit na gid ko. Kalain po ninyo, oy. Ah, day na. Anyway, storyang mga istoryang gamitan. Kalisod, ana, no? Kanang, you're trying to be yourself, you're trying to, basta, kanang, nganong gamit na manggid po ni? Taghan man, unsa may mga gamit karon nga kuan ha, kanang, tanan man halos gamit, mapuslan, maskin toothpick, manggaling mapuslan, manggay ang toothpick. Gawas na lang kung lahi po ng inyong definition pag-abot sa toothpick. Basta kayo magamit tanan. No? Silhig tukog man gani. Kung duha tulo na lang na sila, magamit gihapon na nimo siya. Masking unsa nga butang sa kalibutan nga naa gihatag nga na sa imong atubangan, tanan gid na sila magamit gid na sila bi. No? Naargid sa tuwa rin ha kung unsaon na to pag-utilize ang mga gamita o unsaon na to o paghatag o mga bilian ang mga gamit na ginapanghatag pod sa tuwa. one and whatever it is, may it be dako nga butang or gamay nga gamit or dako nga gamit, you need to learn how to appreciate them. Kaya wa ta kabalo kung isa ka adlaw basig mawala na sa imuha. Mo bitaw ka lang tingala ka nang balay gud nga daghang kay gamit mo sa gamit daghang kay diri. Uy, panglabay na lang na. Wala ta kabalo sa mga usage ana kay tanang gamit sa kalibutan. Maskin pagka nang gamay kaayo, maski pagdagom, maski pagtumoy sa dagom, naagin na siya'y pulos. So naatay pulos. No? Kita pa kaha nga tao nga di man tagamit, tao man ta, so naagin tayo pulos. Naagin tayo mapuslan, ganda. Di pag ipahimuslan na manggali ka. No? Oy, biyo niya, taon-taon, hatangin ninyo nga to ang putahe confession. Asa na po ka, bibi, na to ang nagpahungaw sa iyahang gibati sa to ang programa. Ay mo pang hawa din ha, ah. Murag, need na ko mag-break kadali. No? Bibi, butangin sa niyo ko sa kanta, bibi, o sa lang kakanta kay para. O niya, taon-taon, musibog kita sa unahan sa to ang putahe confession. Ay mo pang hawa kasi pagbalik sa to ang programa, ato lang sugdan ang ato ang Rated SPG, ang putahe confession.

0: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Ika, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix.
2: Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
1: Siguro, marag bulan na siguro, sa kong likod.
2: Matadungog mo ko kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ko, inom anang Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko ana. Kasi isa lang, ganito. Nga, usaka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, marag ulin. Pero, ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na panyon dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungat as dalan, mga abo, mapasok sa kumata. Magsigin, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata, manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ripalit ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ko, pagkaugma, ako na dayong na batyagan. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po doon yan. Wala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Muna pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 User.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi, batian jud kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alam ng pagmamahalan.
8: One Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsing na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
10: XFM.
7: XFM.

0: XFM.
1: XFM.
2: Hala, hapit na akong duty. Pero ang sound man eh, wala ko ikagasto.
1: Ay, mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
2: Nga naman, unsay na adid to?
1: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
2: Ha? Tinuot? Wala gyud?
1: Oo, naapagin sila pa cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
2: Salamat kayo, day, ha? Moto na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
1: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe nga pagpanganak, kumpleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
3: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas? Wala na ilain gasolina, Jutni? Asa ka ako makakita o kasaligan nga gasolinahan?
4: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
3: Uy bay, nganong diriman ka magpagas, permi?
4: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
3: Sige daw, o full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please? Wow! Tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakyanan. Salamat sa Shell Fuel Save.
5: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita'y branches sa Valencia City o Maramag, Bukidnon.
6: Mayong balita hatod nato sa El Elyon Shell Mobility Station. Kada tubilin nyo sa ato ang gasolina, muabot og 5 pesos kada litro ang inyong makuha nga discount. So sa pamanyang hiulat sa kalidad nga produkto sa startong presyo o makadiscount po mo. Bisita na sa El Elyon Shell Mobility Station.
7: Good news para sa mga PUV drivers. Pwede na ninyong i-claim ang inyong mga gas subsidy sa dool na El Elyon Shell Mobility Station.
8: Oras, alas 10 sa gabi.
9: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
10: Mga katropa, excited!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
5: Pinawag!
2: Ug kamalanding istorya.
6: Ganda ng pagka-pink.
7: I like pink too.
6: Pwedeng imasin?
7: Pwede.
6: Uy, wag malang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga utok ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Portahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Portahe Confession. Portahe.

Welcome sa toang programang Putahe Confession, ang inyuhang lugar kung asa pwede mo nga maka-express sa inyuhang mga emosyon, magpagawa sa inyong mga hinanakit, or anything na pwede yung kanangkalipayon ninyo, yung gusto ninyong i-share sa amua para mahimong lesson na mo puhon-puhon. Welcome kaayo ka sa toang programang Putahe Confession. Usapod kini nga hatod ka nato sa Mommy's Child Maternity Clinic para po sa mga kaigsuunan natong buntis or mga nakay, unya walay budget pero adunay PhilHealth, pwede mo nga manganak, pwede mo nga magpa-check up, maka-avail sa mga free services nga ginahatag sa tuang Mommy's Child Maternity Clinic. Nahimutang kini sa May Corner Moreno Street, Barangay Size, Malaybalay City, Bukidnon. Kilid lang yun sa Arby's Bake Shop and Das Marketing and of course at Bang sa Terminal. Pakanayan ka ng habal-habal. Maka-avail ka o free check-up or free prenatal check-up. Libre ang pagpanganak. Libre po ang imuhang tambal. Newborn screening, libre po gana siya. Libre po ang pedya sa imuhang baby. O ayha ka mo uli. And of course, libre po ang family planning. And PhilHealth assessment. For more details or kung dili mo maka-adto kay wa mo katuod, pwede mo nga moderetso dinhi sa istasyon. Pwede kami ang maghatod sa inyo ha dito para mas maka-avail gyud mo sa mga benefits nga ginahatag labi na ang pa-cashback. Diba? Nanganak na ka, may pa-cashback ka pa. Ay hata magpadayon sa unahan. May gabi po kang Arnold Valioses all the way from Zamboanga, Cebu, guy. Thank you! May gabi din ha sa imo. Habis salamat kasi mong pagsilip sa Facebook Live. Randy Santisas. Thank you! May gabi din ha sa imo, ha. Ang atong putahe confession karong gabi una, bi usa ka istoryas mga kabit-kabit na point. O pa muna tagam? Hangtod di mo masakpan, huh? Ay nako paitaan ni oy. But anyway, din ako maglangay pa kay nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, rated SPG po ang ato ang

0: Ong truga.
1: Ayaw di ma.
0: Ngedilipuy di sa mga kabataan.
2: Exciting!

Mayong gabi, Cinderella, sa mga naminaw sa Putahe Confession. Itago ko sa ngalang Margie, usa ko ka-nurse. Nahitabo ang kanantanan Cinderella sa usa ka gabiing aduna kami pasyente. Kaninga pasyente, Cinderella, abi na kong ordinaryo ra. Pero na-shock ko, Cinderella, nga pagbasa na ko sa yung medical records. Sa time nga mag-rounds na unta mi, nakita na ko ang iyahang contact or emergency person, ang akong bana. Gitubag yun sa Ginoong ako mga pangutana, Cinderella. Tungod kay pagbalik na ko sa nurse station, nakita na ko ako ang bana nga nagdali-dali ug sulod sa kwarto sa iyang kabit. Nataranta gid siya, Cinderella. Abigid na ko og kanang ang akong bana buutan kaayo. Di ay to na ay ginatago nga sekreto sa kuha. Nakalimot siya, Cinderella, nga nagtrabaho ko anang hospital kung asa gidala niya ang iyang buntis nga kabit. 8 months kining buntis o gidala niya sa hospital tungod kay gasakit daw kuno ang iyang tiyan. 8 years namin kasal sa kumbana, Cinderella. Nami usa ka anak ng babae nga 7 years old. Wala dyan ko'y alam mag ang nagabinuang di ay siya. Karoon na dyan ko nakabalo. Ang akong gibuhat, Cinderella, is never ko nagpakita saya sa hospital. Nagkuha lang ko og ebidensya, mga medical records nga masking kabalo kong bawal, pero akong gikuha para na ako ipamukha sa iyaha. Sakit kay Cinderella nga nabalaan na akong adana de siya ikabit. Og nabalaan na akong akaning iyahang kabit, adunay mga anak sa lain-laing lalaki. Og wala kinitrabaho, og for sure sa iyaha kini siya nag-aasa. Cinderella, tungod sa ko ang kahiubos. Nag-leave ko sa kong trabaho, kay dili ko gusto nga makitaan ko niya di adto. Pag-uli niya sa balay, iya kong gisugat dayon sa iyang magpagkabakakuan. Siguro na remember niya nga dito ko nagtrabaho. Niingon dayon siya, Cinderella, nga iya ko nung gidala sa hospital ang asawa sa iyang kumpadre. Kaya na ako nung kinisa abroad, og gihangyo sa iyaha. Gihimo ko niyang tanga, Cinderella. Wala siya kabalo nga nag-investigate na daay ko, nga nakabalo na ko sa tanan. Gilapag na ko ang tanang ebidensya, Cinderella, sa iyang atubangan, pati hospital record, nga siya ang nakabutang na bana. Wa siya mitingog, wala na siya may istorya. Tanang klase nga sakit ng istorya, Cinderella, akong gipagawas sa iyaha. Ang kasakit sa kuang dughan, akong gipagawas sa iyaha. Pagawas sa babae sa ospital, ako silang giatubang sa barangay. Usa ka pulis ang akong bana, Cinderella. Wala na ako gidiretso sa ilang opisina kay kabalo kong delikado gyud. Og kabalo ko nga matanggal gid siya sa trabaho once mabalaan ning ingon ani ang gihang binuhatan. Dili na ko siya ipatanggal, Cinderella, kay syempre ang iyang mga benefits kabalo kong kami gihapon ang makinabang sa kong anak. Nagatubang mi sa barangay, nagpirmahan ay. Isa sa mga gipirmahan na

ko Cinderella. Ang tanan niyang sweldo maadto sa mua sa kong anak. Nagpa-draft ko og demand letter sa kong abogado ug akong gipanotaryuhan. Na aside sa sweldo, tanang makuha niya nga benefit sa amua maadto. Wala ko'y pakialam kung unsay buhaton niya, kung asa siya mukwag ipakaon sa iyahang kabit. Wala ko'y pakialam. Niapila ang babae. Unsao na lang daw kuno siya. Pero giingnan ako, wala ko'y labot kay kamoy nagsulod ana. Ako ang inyong gibinuangan, kamoy pag-antos. Sa tinuod lang Cinderella, gusto kay kumagwala, pero ako lang gipugngan. Kay usa ko ka professional nga tao, ug dili ko mo stop sa ilahang level. Sugod na nagbulag mi Cinderella. Wala joy palya ang amo ang gipirmahan. Tanan-tanan maadto sa mua. And usahay Cinderella, nagatawag na ang ako ang ex-husband. Sa kuwa o sa kong anak. Gitagaan ako siya chance ang maistorya niyang iyang anak. Kung nihangyo siya kung pwede ba daw unta mubalik siya sa amua. Kaysa karon daw, sige daw silag away sa iyahang kabit. Dili ko, Cinderella. Diri-diri na kay ko, suko kaayo ko. Katunang anak ang babae, nihangyo siya nga makihati unta sa sweldo, pero wala gid ko misugot. Naasa ko ani side ang tanang mga in-laws nako. Ug dili pud sila makaduol didto. Mo nang ang iyang kabit karon Cinderella, nagapangita og paagi para makakaon sila. Kabalo ko nga naisayda ng ako ang bana, ug mao lang gid ang ilahang ginapagkasya sa karon. Pero again, wala ko'y labot. Kabalo ko nga sa mga naminaw karon, kabalo ko nga ang tawag niyo sa kuwa ko ripot. Ulit, nagtaas inyong mga kilay tungod sa kuang gibuhat. Pero ingin ako ninyo o kanang naong kong kwarta, pero wala gid ko'y pakialam. Dapat na po na sa ilaha, kapalit silang pagguba sa kuang pamilya. Para sa Putahe Confession, Margie.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Katukoy ko ang pasalamat sa Zaton Plus Gold Day. Tumanggod, sir. Dinigdom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, normal na ba akong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips. Nga dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay, makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, regular and the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na abas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani sa Zaton Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. 24 anyos, taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko nagproblema ani sa ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hasol. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha, nalibiyuhan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati sama ka nako ang Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit, labi na gyud kay akong trabaho na

0: Balik na sa itong programa, karong gabi una, ang putahe sa gabi, unsa po ni Uy. Unsa po yung kalingawan, di ha? Kamu ha? Murag ako din ge-exercise kung pinakalit. Anyway, balik ka na to ang istorya sa to ang letter sender karong gabi una, nga si Margie. O, nadungog ninyo ha, sa mga mahilig mag etcubs, di ha? O, ayaw gina ninyo buhata kay na. Manumbalik gina sa inyo, adu. Wala gyud maayong binuhatan binga, maayo pud ang hatag anak sa imo sa tinuod lang. Tanang mga butang imong gibuhat nga daotan ngadto sa imong isig ka tawo, mobalik gyud na siya sa imuha 10 times harder than what's the original. Ooh! Karma. Hi kay Paolo Avelito, Cinderella akong ex 1 year na mibulag. Tapos makigbalik siya sa ko akay 3 months na iyang tiyan, usa akong buhaton Cinderella lubos na gumagalang. Paolo Avelito ng Davao City, ba't nasa Japan, nagbabakas sakali. Naramang ginasya sa imuha, Pao, kung gusto pa ni mo siyang balikan, and dawat po din, pinaka-importante diri is, dawat ba ni mo ang iyahang baby? No? Eh, kabalo man ka nga, dili na siya, kabalo man ka, yun sa imuha na, o, dili na imuha. Kaya kung dili na imuha, acceptance first, dapat dawat ni mo ang bata. Kaya kung dili ni mo dawat ang bata, wasig maunay magingit siya sa inyong away every now and then. No? So, kinahanglan dyan ni mo balance, imong timbang timbangon kay, dili na siya ang anak kasi yun nga desisyon. Siguro kung wala siya, kung dili siya buntis, o niya gusto siya makigbalik sa imuha, it's your heart to decide kung love pa ni mo siya. Nga nung dili man, karon man good, it's between your heart and your money. Kaya syempre, sa ngalan nga imuha, kung limbawa balikan ni mo na siya, o niya knowing na buntis, so ibig sabihin, it comes with a responsibility. So mandatory nga ikaw magpalit og gatas og diaper and everything na naka-entail anak nga obligasyon. So Pao, it's up to you Pao ha. Marcy Magale. Thank you. May gabi si Margie po ng Lapu-Lapu City, Cebu. May gabi idinhaan sa imuha. Ang tambag na ako kang Margie ka na mag-istorya silang duha sa iyang bana aron magkasinabot sila kun dili gani mo sugot ang iyang bana nga mag-uli sila maayo, muadto sila sa simbahan. Mag-ampo. Sige na naman, Jugod. Armand E. Oh. Given na maging pag-ampo arms, kay for sure, nag-ampo magiging ato ang magtiayon. Pero kabalo ba mo na isa sa mga kanagong reason, kanagong makakita, kanang, kaniha? Realidad di siya, ha? Kanagani mag-ginuan ka sa imuang partner, kanang mangabit ka, mag-cheat ka, mangita ka og lain. Dili nga nang ka-strong ang imuhang faith sa Ginoo. Kay kung strong pa na siya, dili gid ka makakumit anak nga mga sala. Mo na sa mga mahilig magkabit-kabit din ha, ah? Question yourself. Question your faith. Gaampo ba mo? Gaadto ba mo sa simbahan? Kay kulang gid kaayo. Dili man nimo kaya nga, dili nimo kaya nga manakit ka sa imuhang kapwa tao, labi na kung strong ang imuhang pagtuo sa Ginoo. But then if you naa na ka kahuyang, dili ra kay ka matintal, naamang gid ang tentasyon everywhere. Maskin asa ka, nara gid na permiti ang tentasyon, nara na sa imo kung imuhang i-embrace. Pero kung kulang ka sa pagtuo, yes, dili ra kay ka matintal. And then remember nga ang mga pagmahay na agid tanan sa ulahi, okay? Tumundi, uy. Tapos sabi, laban sa Cinderella, ha? But anyway, B, oh, pasaylo agad ko ninyo kung medyo nasayo-sayo nga itong pagbalik sa toang programa. Tungkol kay need na ako mag-early out for now, I have an emergency. Naadyo ko yung emergency nga at tuon. Sa ospital. No? For emergency purposes lang usa jud, need lang gid nako kaayo nga mo exit kadali kay very emergency na gid kaayo. Sige lang kay magdungog-dungog kaninyo ugma sa samang panahon gihapon, sa samang oras, sa samang istasyon. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Puwersa sa XFM Network Philippines. Ako gihapon po ang inyohang Disney Princess Bisaya version. Yeah, yeah, yeah. Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
1: Kahit baka ayo ang atong gabi ingay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita kits tapos sa sunod nga episode sa Putahe sa Gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag inusara, dalha imong partner o pangita og bag-o. Hangtod sa sunod nga gabi sa programang Putahe sa Gabi. Putahe sa Gabi.
2: Kaklarik sana!
3: Exciting!
2: Di man kinahanglan nga gwapo, ang importante, seryoso.
3: Kaklarik sana!
4: Exciting!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Ka-Clarence, Ana?
2: Exciting!
1: Exciting!

0: FM Davao. Kamatuoran ang sandigan.
1: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
2: Mas ipadindot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Naghahatod og patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gitapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
6: Santon Plus Gold.
7: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung giantos o daladala ang akong mayuma. Salamat ko sa kong amiga nga nagpasulay na ako painom ni Ini. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
6: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
8: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
9: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi, abdos akong diyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungo ko ni Dr. Sayes to, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro banana, magkilam.
8: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nerbios na baka tungod sa sike o kape? Kung ako ni mo katropa, tangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nerbios. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
11: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi ra gyud kay 5 months man way undang ug muta-muta akong mata. Mauto gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28 taga Cotabato.
10: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyahan kay ko. Say, magsige og duka ko sa klase. Digyo day lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho pud ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kadawo man sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Di nagod ko, bati unog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa pud sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best gyud ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
8: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Ang pakusog.
13: Turbo.
14: Ang pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble ang kalipay.
15: Pre, natong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo food supplement for men, mapalit sa mga butika.
18: 7 Plus Herbal Soap.
19: Norma Oda, taga Sibalom. Ang pino problema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
18: Santon Plus Herbal Soap.
20: Bili na!
18: Santon Plus Herbal Soap.
3: XFM.
4: Kaklarik sana!
5: Exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. sa bawat araw. Saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Ka-Clarex, Ana!
13: Exciting!
3: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka, tropa, alas 4:01 sa buntag.
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan. Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayo. Nagarunda. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
1: Mayong buntag, Davao, Mindanao, tibuok Pilipinas. Kutob sa maabot ni nito pagsibyaning mga huras sa mga katropa. Good morning kaninyong tanan mga higala.
3: Good morning!
1: Ini ato ang laing hanig sa ato ang pagpanaguman-uban mga katropa ning adlaw kita ng Miyerkules. Pitsa 15 na mga higala ning bulan sa Hulyo tuig 2026. Sagapo na po ang inyuhang makauban ninyong tig-ronda ning mga orasa katropang Marvin Ibano.
2: Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita.
1: Anyway mga katropa, kumusta man kamo sa inyong nahimutangan ning mga orasa? Kay kagabi, adunay mga nasinati nga pag-ulan na sa buag syudad sa Davao mga higala. Medyo kusog-kusog, no? Doon na po din higalang hangin mga katropa na naghatudyul in town o grabe nga kabug na actually ning mga orasa. Kapag gabon-gabon, no? Sa ito ang area sa may Shrine Hills area, mga katropa. Kumusta man sa mga limutangan karoon, mga igala, ipaambit ka na din sa ito ang pagpanaguban-uban. I-message lang, mga katropa, or i-padangat ka na inyuhang mga sitwasyon sa ito ang XFM Davao Katropa Digital, mga katropa. I-type lamang dira sa itong Facebook Live. Ang ito ang kadang matimbawas sa inyuha mismong mga mensahe, mga higala. Good morning sa tumakay suunan nga nagmatanan ng mga orasa sa ito ang mga POV drivers. Yan, nagbiyahe na mga katropa. Kini ato ang mga heroes. Heroes at matag-adlaw, mga higala, kay sanglit mo kini sila ang nagahatag o kasulbaran. Sa ato ang mismong mga biyahe, mga katropa, nga makamot kita sa ato ang nagkadayang mga destinasyon, ilabi na sa mga commuters. Maing buntag sa ito mga POJ drivers, mga tricycle drivers, taxi drivers, nga naminaw na ning mga orasa, mga higala. Welcome. Sa ito ang programang Ronda Balitaan sa Kabuntagon.
2: Ronda Balita.
1: Yan, may buntag sa tanan mga katropa. By the way, alas 4:04 na yun in town sa Kabuntagon. Maong time check atun ka na ito sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. Sama na lamang sa Xanthon Plus Gold, Xanthon Vitamin C o Xanthon Plus Coffee Mix, ang effective trio combination ng mga produkto sa Yes to Health Incorporated, mga higala. Sa tumakaigsuunan nga buot, maka-avail ni ini mga katropa, mapalikin sa nagkaraang butika sa inyong mga lugar. Kung dili kini or wala ang inyong butika ni ini, hala i-message kami. At isa ko nang madeliveran din ha, mga katropa. Mamahimo ka na usab ninyo nga palit sa Yes to Health Clinics. And of course, available kini mga katropa sa online. One click away lamang kini sa Shopee o Lazada. And of course, available ang mga produkto din sa ato ang XFM Davao Station. Limutang lamang kita din sa My Broadcast Avenue, Shrine Hills, Matina, ni ato ang syudad sa Davao.
2: Runda Balita.
1: Itabag lang ay mga katropa, alas 4:05 na ito ng rondahan mga panghitabo sa ato ang palibot alang sa ato ang Ronda Balitang Lukan.
2: Runda Balita.
4: Local News. Local News. Local News.
1: By the way mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga areas karon? Kay sumala sa Davao City Disaster Risk Reduction and Management Office ang mga nasinati nato nga mga pag-ulan-ulan mga katropa. Gumikan kini sa epekto nga hatod nini nga gitawag og localized thunderstorms mga katropa. So ang mga nasinati nga mga pag-ulan na dini kana sa may poblasyon. Actually daghan or halos sa tibuok kini no nga kining dakbayan sa Davao ang giigo ni maong mga pag-ulan mga katropa. Apa dinoon, Adres ato ang area sa may sentrong bahin, mga katropa, ni undang na ang pag-ulan o gano'n lang paggabon-gabon ginagmay mga higala. Apan sa gayapon sa itong mga kaigsuunan nga nanimuyo sa mga kabukirang bahin, mga katropa, magigmat kanunay di magkumpiyansa mga higala. Ilabi na ni atong mga nagpuyo sa may slope areas o gano'n sa may coastal areas mga higala. And even sa mga nagpuyo sa daplin sa kasapaan, di magkumpiyansa mga katropa, mahimong magigmat kanunay aron di kay sa disgrasya mga katropa. Og masiguro ang kaluwasan sa tibuok pamilya og kaluwasan sa matag usa mga katropa. By the way, lain na sab mga higala nga hugna mga katropa. Ini pagtayog, linog na sab nga niigo sa Davao Occidental kagabi.
2: Runda balita.
1: Sumala sa impormasyon mga katropa sa DOST Vivox mga katropa. Actually, kusog-kusog gayod kini nga linog mga higala baguhay pa lang gani o di pa lamang dugay. Itay og kini sa nasa 7.8 magnitude nga linog. Mga katropa, pa bandang alas 11:49 kagabi, anaa sa 6.5 magnitude nga linog mga katropa ang miigo. Mga higala, location gayod niini. Di sentro niini mga katropa ang Balut Island sa munisipyo sa Sarangani, Davao Occidental.
2: Runda balita.
1: Sabi mga katropa, kung ato may numduman ang kinindan news nga gibilin sa maong 7.8 magnitude nga linog sa maong mga lugar, then gisundan na po og mga pagbaha mga katropa gumikan sa napagdaot sa panahon na inasag na hugna sa linog ang nitayog sa maong lugar.
2: Runda balita.
1: Actually, under recovery o rehabilitation ang status sa maong mga area sa panggubikan lagi niining di kahibalan yun in town ng mga kalamidad. That's why mga katropa, medyo malangay ang inimismong recovery sa naisgutan ng apiktadong lungsod mga higala. Ano mga katropa, nasa 6.5 magnitude ng linog ang niigo mga katropa nga adunay gilaw mun kining 10 kilometers. Samtang nabati sa ang maong pagtayog mga katropa sa uban ng mga area sa dinis ato ang Davao Region o kasikbit ng mga rehiyon. Diri sa may Santa Maria, Davao Occidental, nabati ang intensity 3. Samtang sa Davao del Sur, magsaysay mga katropa, intensity 2. Uga din sa may Digo City, Davao del Sur, intensity 1 ang nabati din ha nga linog mga katropa. So kana may gala, mahimong mag-amping kanunay, kumanon ang natunan sa ginalusad nga earthquake drill. Kadang duck, cover, and hold mga katropa. And of course, pinaka-importante siya matagkarunugun niya nga mahimong mainampuon mga higala. Di lamang dapat nga mag-ampu lang at sa kalabidad. Sa matag panahon mga katropa, atong anaron atong kaugalingon nga sangpit nga to sa atong labaw nga makagagahom mga katropa. No, kaya di good in town, dapat mahimo nga katagyan kay talking about mga kalabidad. Kini lamang baya gayud ang linog ang wala o di maghatag o kinibitawang kung sasakit pa simptomas. Mga katropa, ay that's why siguraduhon nga ang inyuhang nahimutangan na ang mga katropa kamo sa luwas ng mga area. Kung adunay mga pagtayog, dayong mutuman ining duck cover and hold o mutuman sa mga abiso sa mga otoridad mga higala.
2: Runda balita.
1: Nagmatanasan na ka-greet na si Ma'am Nita Valderosa. Good morning! Ngayon, may hapon din na sa Canada kini si Ma'am Nita Valderosa.
3: Good morning!
1: Mga katropa, nagang salamat! Si si katropang Ichiboy Arki up oh yeah come on oh come on. Mga katropa di basta good morning. Ngayon of course usaban pa nato ng mga kaigsuunan. Sumala pang Ma'am Nita Valderosa, hello XFM Davao Katropa Digital. Good morning. Ayan.
3: Good morning.
1: Nas 4 just na sa buntag mga katropa sa pikas bahin sa tong ronda balitang lokal.
2: Ronda balita.
4: Local news. Local news.
1: Kini mga katropa ha kay gipasalig sa Police Regional Office 11, pinaagi ni PRO 11 Regional Director, Police Brigadier General Leon Victor Rosete, na pabili niyang siguruhon ang mamintinar ang kining mental health and wellness sa iyang mga nasakupan mga katropa. Tinuod ba po na, no? Kaya gipasantop o gipasabot mismo sa Director na ang maayong pagserbisyo sa kapulisan nato sa komunidad. Mahitabo lamang kini or ang epektibo nga pagserbisyo sa kapulisan ngadto sa komunidad mahitabo kana mga katropa kung anaa sa maayong kondisyon ang kaisipan sa ato ang kapulisan ug ana sila sa maayong kondisyon sa ilang panglawas mga higala. bisang kinsa mga katropa nga wala sa maayong kondisyon panglawas og mga pangutok mga katropa. Ay nako, ang butlag asya ka na padulo.
2: Runda Balita.
1: Na mga katropa, ay importante ka na. So that's why, agi pasabot ni ini ang importante yun sa pag-ehersisyo. Sabi na mga katropa, kining pagka-sociable. Dapat sa mga kapulisan na dili dapat nga kinibitawang magmukmuk lang ka diha. Imuha lang yun na-huna kay maka-duty lang ka. Dapat ang kining beer. Ang pakigsandurot nga to sa mga kaubanan o kilabi na kining gitawag o police presence. Ang pakigsandurot nga to sa komunidad mga katropa, importante yun matod pa kana mga igala. Ito na sa ginugang ni Police Regional Office 11 Regional Director Rosette. Nagpagayon sila o mga katropa o Zumba for a Cause. Aron mahatag ang maong malikom nila nga kita o kinimus mong malikom nga salapi. Aron itabang nga to sa mga naapektuhan sa kalamidad nining duha ka mga lungsod sa Davao Occidental, partikular ang Jose Abad Santos o ang Sarangani mga katrop.
2: Runda Balita.
1: Oras ato mga igala, alas 4:12 na sa buntag mga katropa sa Pikas Bahin sa ato ang Ronda Balitaan sa kabuntagon mga igala.
2: Ronda Balita.

Panay Rojas Creek, mga katropa, na imutang sa Rojas Avenue, Davao City. Nga ang mga kabataan na stang lingawa in tawag langoy-langoy na pay ambak-ambak pinatambling-tambling. Na mga katropa ha, sa mga ginikanan in taon, bantay niyo mga kabataan. Itay pa mga higala. Na mga katropa, di lang magkumpiyansa ha. Sa mga kabataan din ha, nako, kinibitang leptospirosis, mag-amping yun in taon mga katropa. Sa mga ginikanan, bantay in taon yung mga kabataan. Ang mga igala, ambot talag sa mga pugayo nga makita tag ang mga swimming pool naman sa mga resort good, no? Amis mo sa mga hotel, ito ng mga dagko, mga katropa. And then, mahal, medyo presyo good kung gusto maligog swimming pool. So na may available, no? Salamat sa ulan kay na swimming pool. Na yung swimming pool ang sapa. Ay, kining kanal ng creek, mga katropa. Walang no? Magala, magigmat lang kanunay, di magkumpiyansa, mga katropa. Alas 4:13 na, nagmata na sab si Ma'am Leia Manalaysay. Maing buntag din na sa imo, Ma'am Leia. Good morning kanimong diha sa Manalaysay family. Good morning! Ano mga katropa, kumusta man kamo sa inyong mga nahimugtangan ni mga orasa? Padayong nagpahimang no ang DPWH 11 nga to sa publiko na mag-igmat sa pag-agi ni ini mga kadalanan, mga katropa, nga naapektuhan sa landslide. Diri usab sa may Davao, Bukidnon Road. Sa may Marilog area, mga katropa, amping-amping na rin ayak ay nagpaningkamot ang DPWH 11 sa pagpahigayon ni clearing operation. At least man lang, mga katropa, na mahatagan o pagtagad kay sangit duha ka mga lane ang apektado gyud in town sa landslide, mga katropa. So, hinoon, nagibay mangnuan ang mga motoristang mutuman lamang sa gimuntar nga signages. O gini mga pamaagi, mga katropa, musunod lamang sa mga instructions sa traffic enforcers aron mahimong hapsay ang pag-agi sa tanan ng mga motorista, mga katropa. Mahigayan ang road rage, mga higal. Runda Bandita. By the way, mga katropa, laing insidente na sab ang naitabo kagabi dini sa may Matina Playa Coastal Road, mga katropa. Bangga tali sa motorsiklo o pribadong sakyanan, mga higala. Runda Balita. Nako, mga katropa. Coastal Road ka lang, mga igala, ha? Una sa mga motorista, hinay-hinay lang sa pagpadagan, mga igala, dili mag-overtake o taman. Mauya na kasagaran, mga katropa, ang hinungdan sa kining disgrasya. Kalit na lamang musimang, kalit na lamang mangilog o dalan. Kana mga katropa, both hinoon dapat mag-amping. Hinay-hinay lang sa pagpadagan, magsinabtanay sa karsada kung walay traffic enforcer. Kapag mga katropa, grabe kagahi. Mga kinibitawang, ako'y nakauna! Dito dihang nisundot na! Sa inyong akubay. Na mga katropa ha, mauna mga gala. Ang mga kasikas dito sa ito ang syudad sa Davao, mga katropa. And by the way ha, walay undang usab ang mga operasyon sa ito ang City Transport and Traffic Management Office sa pagpangdakop, mga katropa, ni ini mismong nagbaton og bura-bura kun kalkal nga mga tambutso nga mga motorsiklo. Runda Bandita. Suli na sa 17 ka mga individual na violators ang natikitan. Gikan sa kalapasan, niningi patuman ng anti-bora-bora ordinance diri sa to ang syudad sa Davao. Manaday uban nga, pati ka na gitilok. Kaklaro ana mga katropa, kaklariks ana. Niningi patuman nga ordinance sa to ang syudad. I'm sure mga katropa, kamu mismo no nga kining naimo agi nga ang kining motor lumuparangrang para bagyot nga kining bura-bura og kalkal, mga katropa, sa inyong mga area. I'm sure kamu madisturbo gyud, mga katropa, nga kanang bitaw muulbo ang inyong kaspa. Ana mga igalaha, so isa kana no ana bitaw nga anti nuisance, mga katropa, ordinance sa tuang syudad usab, mga higala. Inilaman ka na sa mga kining naga-bidyuki-bidyuki. Medyo sintonado para bagamay. Pero at least mga katropa na ay confident. Ano mga galahat na po, yan ka nang mulagpas ng alas 10, bidyuki-bidyuki giyapon. Bawal na ka na mga katropa, subay sa ito ang anti-nuisance ordinance. Ano mga katropa, so kini mga pagpaningkamot sa ito ang mismong CTTMO, at least mahatagag pagtagad. Kay parte kini sa pag-mintinar sa kahapsay sa itong kadalanan, manigayan ang paghatag og disturbo ngadto mismo sa publiko, mga katropa. Dalibay hugot ang ilang mga pagpaningkamot sa pagsikop mga operasyon batok ni ining mga bura-bura og kalkal.

0: Ala nga mga tambutso o paghatag o citation ticket or TOP pag yun uban mga katropa at yung mga badlungon o violators sa mga ipatumang ordinansa sa tuang syudad sa Davao.
1: Runda Balita.
0: Oras ato, alas 4:18 na sa kabuntagon mga higala.
1: Mga nag-unang balita sa Luzon, Visayas o Mindanao, o bisan asa sa kalibutan. Diretso nga impormasyon nga ikaw o ako ang ngayang masayod. Nagarunda. Nagarunda. Nagabalita. Nagabalita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita. Marvin Ibano sa Runda Balita. Runda Balita. Runda Balita.
0: Alas 4:18, mga higala. Good morning, good morning, good morning. Ma'am Mundala Pore, nagmata na siya. Good morning diha sa imo, Ma'am Mundala Pore.
2: Good morning!
0: May buntag usab na din sa imo, ma'am. Dagang salamat sa pag-timbaya si Ma'am Jing Pegarido. Kini mga katropa kay pagmatag yun ni si Ma'am Jing Pegarido. Kape-kape judayo na mga higala. May buntag din na Ma'am Jing Pegarido sa Pegarido Family. Good morning!
2: Good morning!
0: Salamat sa pag-pakig-uban. Dito maglangay mga katropa tong ambakan ang mga kasikas usab mga panghitabo sa ato ang kasikbit nga mga rehiyon.
1: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
0: Sa atong kasikbit nga mga rehiyon mga katropa. Kay gawas ni ining anasa kapin 6 magnitude nga linog sa may Balut Island sa Sarangani, munisipyo sa Sarangani. Usab sa Sarangani Island mga katropa. Kusog pud ang pagtayog na sinati sa maong area. Bala sa Pibox nakatala pud sila mga katropa bandang alas 9:15 kagabi ug magnitude 5.2 tectonic earthquake mga higala.
1: Runda Balita.
0: Kung Sarangani mga katropa kung atong mahinumduman, usa kini mga katropa sa labing giigo. Labing na apektuhan ni adtong 7.8 magnitude nga linog mga higala. Yapon sa tumakaigsuunan din hanga dapita. Amping-amping karnunay mga katropa o di magkumpiyansa no sa inyong mga nahimutangan mga katropa. So dapat kangalan nga nanay na mga na-experience kining mga trahedya mga higala. Kaya kining mga experience mga good mo kanay makahatag pod og dugang learning sa matag usa kung unsay angay himuon sa umaalap o malabot mga katropa kung unsa nga mga preventive measures unsa nga mga angay hikutaron mga katropa aron dili na mahimo nga susama nga biktima sa nakalabay nga mga trahedya usab mga higala. Kapikas bahin mga katropa.
1: Runda Balita.
3: Regional News. Regional News.
0: Usa ka 39 anyos nga lalaki mga katropa na arresto kini sa mga otoridad human kini na diskubrihan sa pagbaton o granada og 120 ka mga bala nakip na rifle magazines og gidudahang shabu mga katropa atol sa usa ka checkpoint operation nga gilusad kana sa kapulisan og kasundaluhan dinhi kana sa may area sa may Corondadal Cotabato Highway sa barangay Tambunan 2 gindulungan mga katropa ni milabay nga adlaw mga higala. Ang kinimang suspek gila sa mga otoridad nga usaka Asraf Maulana, 39 anyos nga residente sa barangay Tambunan 2 mga katropa. So kini mga higala ang naisgutan nga suspitsado sakay matud pa kini sa iyaha mismong itom nga badya Kawasaki di basta-basta. O dihang giinspeksyon mga katropa, dito nasuta ang mga dala ni ining illegal nga mga ammunitions o armas mga katropa. Dayong gilusan mga igala, ang pag-aresto sa naisgutan nga suspensado human nga wala kini napakitang legal nga mga dokumento mga katropa. Yapon kasong kalapasan sa Republic Act 10591 o RA 9165 ang kasong giatubang niini samtang nakapaslak na sa prisuhan.
1: Runda Balita.
0: Sa pikasbahin mga katropa laing hugnas or hukad sa tuang balita nga regional mga igala. Nagkantidad matod pa sa 600,000 pesos nga gidudahang illegal nga mga copper minerals mga igala ang nasakmit mga katropa or na-recover sa sa mga otoridad sa Butuan City, mga katropa.
1: Ronda Balita.
0: Kini pinasikad maigala sa koordinasyon sa PRO 13 kun Police Regional Office 13 ug Department of Environment and Natural Resources kun DNR. Nga niresulta kini sa pagka-recover sa anaa sa dul-an 2000 kasako niining gidudahang illegally mined copper minerals. Adunay giba naman ang kantidad nga 600,000 pesos. Partikular mga katropa na recover kini sa may munisipyo sa Tubay, Agusan del Norte, mga katropa. So anaamatod pa niining gawas sa mga na-recover nga mga kontrabando, mga katropa, o kining mga ebidensya, mga igala. Lakip usab, mga katropa, ang pagka-recover niining nahisgutan nga uban pang nga mga equipments, mga katropa, gamit sa maong illegal mining, mga higala. So ang kini mismo nga suspected copper minerals, gibutang kini niining gitawag og banlag. Sa kinimatod pa ka makeshift storage na naimutang mismo sa may Purok 7 Barangay Santa Ana, mga igala. So ilalum na kini sa gusto niya sa mga otoridad samtang parain pang gisubay kung kinsa ang responsable nining illegal mining, mga katropa, na posible gayon nga pasakahan nining violation sa Section 103 sa Republic Act number 7942 o ang Philippine Mining Act of 1995, mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Alas 4.24 na gyud sa kabutagon. Good morning, good morning, good morning, good morning, Sir Elmer Curioso Cabillo. Maayong buntag din na sa imo, sir, sa Cabillo family. Good morning kaninyong tanan.
2: Good morning!
0: Happy listening o happy watching din sa ang programa, mga katropa. Alas 4.24 na gyud sa kabuntagon, mga higala. Ang mga paghitabo sa ato ang regional hatod kanato, mga katropa, sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kato mga kaigsuunan, mga igala, hanga medyo nagproblema na sa ilang mismo mga pananom, ilabi na sa ato mga mag-uuma. Mga katropa, gamit na sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kay pinasikad niini, mga katropa, mamahimo lamang kang mutimpla sa 100 ml paingon sa 150 ml knapsack sprayer. Kay ang Crop Gold pwede himuong seed treatment usab kini sa mais ug humay aron dali rang paggitib sa binhi. Epektibo, garantisado ug affordable kaayo ang Crop Gold. Sa Crop Gold iyong kinabukasan maging gold. Ang Crop Gold, katropa, mapalit sa inyong Suking Agri Supply, mga higala. Dinatamag langay, mga katropa, tulong ang baka ng mga panghitabo sa tong kauluhang bahin, ilabi na ini mismong panghitabo, mga katropa, kung asa nagpadayon ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: The Vice President impeachment coverage, absuelto o convictado.
1: Runda Balita.
0: Ini, mga katropa, ha, kay isip update, mga higala, ini mga paghitabo sa ato ang mismong nasod. Labi na kining mga nagpadayon nga actually isa ka bulan kini ang impeachment trial, mga katropa. Nini milabay ang adlaw, mga katropa, dugang usaba nga kining sa maong hiri sa maong trial. Ang ini mismong pagpresenta sa mga testigo, mga sa ilang mga testimonya nga, mga katropa, niining mga ebidensya na resulta sa gihimong investigation sa National Bureau of Investigation, mga katropa. Ug sumala mismo sa papel o sa NBI official, mga katropa, ang papel matod pa ni VP Sara ug background sa iyang amahan, hinungdan matod pa kung nganong gisusi ang kining assassination threat, mga katropa. Sumala ni NBI Regional Director Attorney Jeremy Lotok nga di matod pa dapat basta-basta baliwalaon sa komisyon ang matod pa hulga ni Vice Presidente Sara Duterte bato kang Pangulo Ferdinand Marcos Jr. ngadto kang First Lady Liza Marcos og kani former Speaker Martin Romualdez, mga katropa, gumikan lang sa posisyon og background sa pamilya niini, mga katropa. Sumala mismo ni Lutok, mga higala, nagkabayan matod pa sa hinungdan kung nganong gipailalom sa NBI sa investigasyon ang pamahayag sa Vice Presidente na itong nakalabayang Nobyembre 2024 na online kining gipagula ni Vice President Sara Duterte, mga katropa. Gumikan matod pa sa ilang pagtuo nga aduna kini kining katakos nga himuon ang nahisgutang pagpanghulga mga katrop.
1: Runda Balita.
0: Kini mismo ang ipabuhagay sa NBI mga katrop atol sa ikalima nga adlaw sa impeachment trial mga igala. Labot anining ilaha mismo nga gibarugan na resulta sa ilang investigasyon mga katropa nga bisan matod pa sumala ni Lotok nga bisan matod pa ora kini mismong isalikway ora ipanghimakak sa vice presidente ang aligasyon nga grave threats mga katropa nagtuo matod pang NBI nga nakita nila ang mga elemento sa naisgutan nga krimen tungod usab sa nahimo nining pahayag sa mga individual nga matod pa nakaistorya mga katropa niining na hisgutan nga NBI nga si Regional Director Attorney Jeremy Lotok mga higala.
4: VP Sara absuelto, absuelto o convictado. Convictado. Investment coverage.
0: Ano mga katropa, pipila lamang ka na sa mga updates na itabo mga higala nga kining impeachment trial mga katropa. Kalimang adlaw ning milabay adlaw mga katropa. Tanan pa nato ang mga nagpadayon pa. Unya na pong hapon mga igal. Samtang sa tigas bahin mga katropa.
1: Runda Balita.
0: Sa laing hukad sa ito ang mismong balita nga nasyonal.
1: Runda Balita.
3: National News. National News.
0: Ang prosecution matod pa mga katropa. Ihulog mismo mga katropa kini mismong ang Chief of Staff ni VP Sara Duterte mga katropa nga si Lawyer Zulaika Lopez o ang House Legislative Security Bureau Executive Director Captain Belinda Bello gikan sa witness list ni ini mga higala. Ila kinigipang tangtang mga katropa sa ilang witness list. O matod pa sa prosekusyon ngang ilaha mismo mga testimonya mga katropa sa aligasong hulga. Posible matod pang dili na kinahanglan o dili na makatabang alang sa ilang hanig mga katropa. Nunot mismo sa nagpadayong impeachment trial mga katropa. Kini mismo mga igala ang gibutyag ni Private Prosecutor Lawyer Lorna Kapunan nga matod pa nga ni sangko ang prosecution sa desisyon human mismo nila gi-evaluate ang testimonya og documentary evidences nga gipresenta atol mismo sa or gipresenta ni ining usa or kining pinakaunang duha ka mga witnesses sa NBI mga katropa. Pinasikan usab kana no ni NBI investigation or NBI officials Janmar Kalilong ug Jeremy Lotok mga katropa. Susumala ni Kapunan mga igala ang prosecution nag-intend matod pa nilang ipresenta si Lopez alang sa tulo ka mga kining purposes mga katropa nga konektado nga to kang sa mga ung mga pamahayag ni VP Sara ni atong November 2024 mga katropa. Sugod matod pa si Lopez, posible unta nga makatestify mga katropa nga nasiya sulod mismo sa House Detention Center diha nga si Duterte naghimo sa maong mga pamahayag mga katropa. Apan mga higala ni sangko sa ilahang desisyon na pinasikat sa mga ebidensya ang gipa gipresenta sa NBI nga di na dai kinahanglan. Ang siguro nila mga katropa nga bugat na ang gipresentang ebidensya sa NBI bato kang VP Sara mga higala nung lang nila nakining gitangtang sa listahan. Nung mga katropa giklaro mismo sa kining impeachment court na mamahimo nga magpresenta o kinibitang surprise nga magpresenta og mga testigo ang naisigutan nga both parties mga katropa. Ang mga galato ng atangan kung kinsibisan kinsa ba ang posible nga pangbunluto ni ini nga mga testigo aron lamang nga makasuporta sa ila mismong gipangbarugan. Ang mga gala sa nagpadayong impeachment trial ni Vice President Sara Duterte.
4: XFM impeachment coverage. Impeachment coverage.
1: Runda Balita.
0: Alas 4:32 na gyud mga katropa, wa na kitay igong oras sa tumpag panagban uban mga higala. Daghang salamat mga katropa sa mga naglantaw sa tuang rondahanay sa kabuntagon ni mga oras. Dalira kayong oras, mga katropa. Good morning, ay Sir Randy Archaga Santisas. Listening, good morning, diha kanimo sa daghang salamat.
2: Good morning!
0: Mga katropa, tangiya mo sunog programa Exciting Pilipinas, kauban si katropa nga Brixa Flores, mga higala. Sa ngala na lamang sa kanitibok ang puwersa sa XFM Network Philippines, alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako yung tigronda, tigbalita ning mga orasa katropang Marvin Ibano. Ako magaingon, kamatuuran, ang sandigan.
1: Runda Balisa.
0: Oras katropa, alas 4:33 na.
1: XFM Davao, kamatuuran, ang sandigan.
4: Sa balita ug impormasyon, di ka mabiyaan. XFM, katropa mo.
1: Brix Flores sa XFM Davao.
5: Katropa, ako si Brix Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamaturan, ang among gibarugan.
1: XFM News and Current Affairs Davao. Kamaturan. Ang sandigan.
3: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko. Tanggal sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na din ka tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kanya to dili man. Basta mag-inom ko Santon Plus.
8: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dai si Nelson Timpo, taga Samal Island. Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga naay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Ya camera kong trabaho, kapoy kay pag-uli. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala sad. Usa, epektibo dining copy day, dining Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District, nga nasa field na sign nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ang sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man guguan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
15: Oh, pa, maayon ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usaka bag nga makahatag og daghang binipisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbatok sa mga sakit sama sa cancer tungod kay doon na kini antioxidant. Makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory booster pa.
14: Aw, oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
15: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno nato og Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man pud kini sa mood.
14: Ah, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain na usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
16: Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ang imo kutis? Luyag mo bala better skin soap nga hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage kay may ara ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
17: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.
18: Vitamin C. Mag-Vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-Vitamin C.
7: Vitamin C, Magsanton, Vitamin

0: Santone Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix, alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santone Gold Coffee Mix, may mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas, busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High, in front of

0: ano ug nagkulang ang mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
1: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Saizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting.
5: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: Kaklarik sana.
6: Exciting.
2: Exciting.

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras XFM Davao Philippines Standard Time, alas 4:43.
2: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
3: Good morning, good morning, good morning, good morning! Good morning! Mayong aga! Bugtaw na, bugtaw na!
1: Oras, Philippine Standard Time, alas 4:31 na mag-iigala sa Kabuntagon!
3: XFM Philippines. Exciting!
4: Nagkadugo ang dagway sa usa ka 36 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
2: Exciting Pilipinas! Ang programang gigising at bubulabog sa inyong morning. Mga sariwang balita mula sa mga himpilan ng pulisya, palengke at mga preskong pangyayari na nironda ng mga XFM reporters. Exciting Pilipinas! Gigising at sasama sa inyong almusal sa umaga dito lang sa XFM Network Philippines. Exciting Pilipinas!

0: Good morning.
1: Rex Flores. Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Good morning.
3: Hey, good morning mga katropa. Kumusta mo diha? Okay ba nga to morning karon? Medyo murag dili maayo ba no ang dagans panahon mga katropa kay bugnaw tapos sa bugnaw makaigsunan sungug-sungugon ka sa imuhang kuano kinibang init imong lawas, murag masubhan imong lawas gyud mga katropa.
0: Good morning.
3: Tanawa di. Murag bag-o lang ta ulit tao.
0: Good morning.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Good morning sa itong mga kaigsunan, labi na kay Sir Randy Artiaga Santisas. Good morning ni mo, sir. Si Ma'am Jing Pigarido. Good morning, ma'am. God is good all the time, gina siya, ma'am, no?
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
3: Sir Ilmer Curioso Camillo, may muntang ni mo, sir. Oga, yun man si tanan-tanan na ito nga mga kaigsunan. Karon, follow, like, and share lang mga kaigsunan. Kana na mo ang ipangayo na sa inyo, no? Para nga malipay, ganahan po mi, no? Si Ma'am Jing Bigarido, good morning kaninyong tanan diha. Good morning. Alright, dini karon sa ito ang mga balita. Kataga na itong pagtagad. Mga higala, by the way, adlaw karon nga Miyerkules na, mga kaigsunan. Pizza 15 na sa bulan sa Hulyo, tuig 2026. Maingon mo siguro, mahigilang paspas. Ah, paspas ka eh. Ha? Pila na ito nigtulak, mga kaigsunan. Ah, paspas gini ba? Oh, good morning sa ito mga kaigsunan. Diri karon sa Dakbayan sa Davao. Sa ito mga kaigsunan nga na karon sa tulo ka mga distrito nga galangkob sa siyudad sa Davao. Kumusta mo? Good morning kaninyong tanan mga kaigsunan. Unya ato apod mga igsoon nga naa diha karon sa mga probinsya sa Davao region. Good morning. Welcome dinhi karon sa panag-uban sa Exciting Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
3: Ini ang inyong alagad si Kadupang Brix Flores sa magiguban kaninyo mga igsoon. Hangtod kita sa unahan.
2: Exciting Pilipinas.
3: Sa pagkatod kaninyo ng mga informasyon, mga balita, mga katropa. Ito ang atagan ng pagtagad, hisgutan na ito karong adlaw. No, ito ang sutaon karon ng kahimtang sa mga lugar, no? Dini karon sa ito ang nasod sa Pilipinas. Ining sige o mga pagpangulan. Init na mo kalit lang ulan mga kaigsunan sus pareho sep nagdala gini mahigala og dili maayo manghigilang timaan diha sa tuang lawas usay ra ba mga kaigsunan mo kumpiyansa ta kay abi na to ga ligo na kini kong lawas ay asa ni kadulot ning yatis ning kuan kining kining sakit kining mga yano lang ang sakit ah chet Sige pabitaw, kaliton pabitaw gabundak sa ulan mahigalan niya nakahigop ka kanang kuan bitaw kanang kanabang nag-evaporize bitaw nga unsa kin ibang kuan ba kanang yuta bitaw nga na subhan unya masuyop na nimo ang guy ka. Oh. Muna mga kaigsunan ko nga magdala gina siya gadili mayong timaan mga katrupan. Sir Carlo, si James, Tony Franca, good morning ni mo, sir. Dini karon sa tuwang mga balita, mga kaigsoon, mga top stories being ato hatagan og pagtagad karong buntaga, mga kaigsoonan. Si former presidential legal officer, attorney Panelo, nagingon nga NBI. Dili ko no laom ang investigasyon nga gihimo nini labot sa hulga ni Vice President Sara Duterte. Inon na.
2: Excited.
3: Wala ito nakita mga kaigsunan. No? So, they are only protecting the president mga kaigsunan, not the vice president. Because they think mga kaigsunan ko nga ang vice president is not the president. Di ba? Oh. So, ang ilahang nga gihatagan ng kanunog buylo sa investigasyon, kini lamang higalang threat kuno sa vice presidente against sa presidente. Nga gisigi og butyag makiksunan sa pipila nga kuani kini bang conditioner. Diba? Kapila na nagpasabot dito ang pipila ka mga kuana kani mga jurors. O, paunsa mahitabo ang hulga sa usa ka tawo. Sama na lamang sa kinibang sama na lamang kuno nga sa giingon sa butyag ni Senator Pia Cayetano og ni Alan Peter Cayetano. Oh, nga conditional or granting nga non-conditional. Kay gusto man nila mga kaigsunan nga ipasok yun, ipasuod yun nga grave threat mga katropa no. Kinibang gihulga ni Vice kinibang hulga sa Vice President mga kaigsunan. Inamo ini gula nga Romanov mga kaigsunan, Operation Romanov. Pagunta na sila mga kaigsunan kung sila nag-imbestiga ba? Kay mano ba mo mga kaigsunan nga ang nagsumpay sa istorya para lang yun nga maluwas mo higala come to the rescue ang pipila ka mga senator jurors? Oh, nga nag-ingon mga kaigsunan, di ba? Nagpalabas ng statement relative sa Romanov, Operation Romanov, si Mayor Baste Duterte sa Maisog Rally. Oh, di ba threat yun sa presidente? Tanawar ko mga kaigsyon, nag-twist nila mga katropa ang istorya. Ay Diyos ko, kawa na lang gilami mga kaigsyonan. Wala mga katropa diha sa Senado sa kuano sa kinibang mga set of senator judges muraga gamay ra mahigalay dili daot diha no? Kumbaga kung isa ka bulig pa na nga lubi mga kaigsyon na muraga gamay ra di buang diha ba. Sa dugang pangbahin, mga kaigsunan, dinikaroon sa tuwang mabalita ng tuhatagan o pagtagad, mga kaigsunan. Bagong DOH chief, gihagit mga kaigsunan nga iduso ang kaayuhan sa kondisyon alang sa healthcare workers.
1: Rex Flores, Exciting Pilipinas. Pilipinas.
3: In fairness, mga kaigsunan, dugay na kayo ni Bagi. Panikamutan, mga kaigsunan, si Senator Bonggo, mga kaigsunan, ang sigig dusoan eh. Nga mahatag ang claim alang ato sa mga healthcare workers, mga kaigsunan, no? Parang, kung yun na ni Mandi, ay, isa ito pa. Wapan na gihapon ni ma-implementa, mga kaigsunan, ang angay nga dawaton, insentibo o unsa ba nga dawaton angay mga kaigsunan sa mga healthcare workers? Bantog na mga kaigsunan nga kini mga healthcare workers di karon sa tuang mga public hospitals mga kaigsunan muraga muraga kanunay mahigala nga gi muraga kanunay gisapot mga kaigsunan muraga kanunay girigla di ba? Oh. Kaya di apay daghan ang mga problema diri karon sa mga pasyente mga kaigsunan nga wa mahatagi dayon og pagtagad wala na gani tao dili gani ni sila kapanghilamos ning uban. Pero mao lagi na ang ilahang insentibo o suhol mga kaigsunan medyo muraga dili patas.
2: Oh. Exciting.
3: Saan man nga dili man mo kuan dili man mo congressman. Kay nabilong pa mo sa mga congressman mga kaigsunan siguro maka unsa makamalita mo.
4: Pinawa.
3: Nurse o doktor naman mo diyan sa mga public hospital, sorry ninyo. Ha? Una ni magkaroon ang mga panghitabo, mga katrupa sa tuang palibot, no? Ay og doktor ka, nurse ka, medyo muraga kulang-kulang upansin, no? Sa tuang mga government officials. Ilabi na diyan karon sa tuang Department of Health, mga kaigsunan. Depende rin po na sa duso kung sa DOH secretary mga katropa. Oh. Sa man nga, nahurot naman po siguro ninyong sulod dito sa malita po ng inyong sobrang ana. Ada, managinaingon mga higala sa mga kuan ba, tambay ba, ada? Ilaro pa ni Iskuryo si Doy. Dito na, doon na, mga ganina nga doon ay mga insertions para nga doon ay porsinto nga mahatag dito sa utok sa kawat. Sila may nagsugo anak, eh doon naman din na sila ay, na-remember ninyo ang ginaingon mga higala sa usa ka kaning representante nga ginapangita karon kaning kuan kini bang chairperson sa Appropriations Committee sa House of the Representative katong si Representative Ko Zaldico ingon siya mga kaigsoon ng tanan nga mga ahinsyas gobyerno mo insert doon na sila mga insertions para matuman ang 25% na ihatag ngadto sa ngadto sa Alpa. Grabe gi ka Alparuga mga kaigsoonan, Alpangug. Yep, sa dini karon sa tuwa nga mga balita mahigila sa tong Express Pasada headline.
4: Express Pasada. Headlines.
3: Sabta ato oras, alas 4.56 na sa buntag dinikaroon sa ito ang mga balitang lokal mga katrupang ato ang liliun karong buntaga.

Tubig kuno dito rapita sa Lapiahan, sa Davao Occidental, mitubo mga kaigsunan human sa 6.5 nga linog kagabi ilamang. Yawa ba ning itabo ang mga kaigsunan kagabi, padulong nata sa tulog, mahigila, kalit mag-tayog, no? Pinagkukus sundan pa, may nalang iwakin sundi in town mga kaigsunan. Pero dito lapita sa kuan, sa sentrong bahin, sa epicenter, mahigala sa linog, sa 6.5 nga magnitude mga kaigsunan, medyo murag doon na sila namatikdan nga misaka kuno ang tubig sa kadagatan dito napita sa may Davao Occidental. Oh, para sa to mga kaigsunan karong namati, dito napita sa may Davao Occidental, good morning kaninyo, no? Amping-amping ta kanunay, ihangad sa langit kanunay, ang ato ang adlaw diha mga kaigsunan.

0: Morning!
1: Dinig ka rin sa pagkatod sa ito ang mga balitang lokal, mga kaigsunan. Hindi nga ito ang Express Pasada headline sa Dudganato, mga kaigsunan, sa Santon Plus Coffee Mix, kapinatambal pa. Hindi karon mga kaigsunan ko, nga ito ang pamansang kape ng Pilipinas. Nabugnaw karon ng panahon sa ito ang paligid, mga katropa. Gumikan kay kagabi pa, nagsigi o ulan hantos kadlaon, mga kaigsunan. Nala, bango na mo diya, pag init na mong tubig para doon na tayo makatimpla, makatimpla na tayo kape karong buntaga. O kape ang atong iskutan, kape nga Santon Plus Coffee Mix, mga kaigsunan, ang ato ang itimpla, no? Kumikan kay kini, mao ang kape na tambal pa. Pamatsang kape ng Pilipinas, mga kaigsunan. Dili karon sa ato ang mga balita, mga katropa, ang hatagan o gapagtagan.
2: Express Pasada. Express Pasada.
1: Demand sa mga condominiums sa Dakbayan, sa Davao, padayon kuno nga misaka.
2: Express Pasada.
1: Ay, siyempre, kay gusto Manila mahigalag duol sa syudad para nga doon ay mga kalingawan, mga kaigsunan, duol na kayo sila. No? Kalapad pa ning Davao City, mga kaigsunan, daghang pa kayo lugar nga pwede ninyo kapuyan, mga katropa, katukuran ninyo gabay. Silang, kay naman gigusto na mahigalag ka na bang kondominium, kay parabang nagpuyo sila o ka na bang hotel, ana, bitaw. Para sila nagpuyo og hotel, mga kaigsunan.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Gipresentar karon sa property consultancy firm nga Colliers Philippines ang dako nga potensyal sa Davao residential market. Gilantaw karon nga musaka ngadto sa 41,870 ka mga units ang condominium stocks sa Davao City sa pag-abot sa tuig 2029. Kini tungod sa padayon karon nga suporta sa mga dagko nga mga infrastructure projects sa rehiyon ug taas nga average sa take-up rate nga miabot ngadto sa 87%. Alas 5:01 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
2: Express Pasada.
1: Construction sa 132 milyones ka pesos nga fish port dito napita sa may malalag sa Davao del Sur tapos na sa bulan sa Pebrero.
2: Express Pasada.
1: Gipasalig karon sa Department of Agriculture DA nga mahuman ang construction sa pagpalapad sa malalag fish port sa bulan sa Pebrero sa sunod nga tuig. Tumong nini nga mapalambo ang pagbaba sa mga isda, pagtipig sa pag-ingunman, pagbaligya, aron nga maminusan ang pagkausik sa mga kuha sa mamananagat sa naisgutan nga lugar, ilabi na diadapita sa may Davao del Sur o ingunman sa Davao Occidental. Gitinguha nga matuman o mapalapad, mag-enjoy ang tanan nga mga fish farmer diyang napita sa may malalag fish port sa kasamtangan.
2: Express Pasada.
1: Alas 5:02 na mahigala sa buntag, Philippine Standard Time. Dinikaroon sa ito ang mga balitang regional.
2: Headlines. Headlines.
1: Death toll sa bagyong Inday ug Habagat dinis Mindanao miabot na kuno ngadto, mga higala, sa 21 ka mga individual.
2: Express Pasada.
1: 21 ba ni o 23, mga kaigsunan, pero taas na kayo na, mga kaigsunan, alang sa ato ang mga panghitabo dini. Goal na kayo tani ani, mga kaigsunan. Gumikan kay gusto natong tinguhan nato, mahigila nga zero casualty in times of calamities, mga kaigsunan, sama sa bagyo.
3: Rex Flores, Exciting Pilipinas.
1: Mabitaw na nga gipahimangnoan sila kanunay, mahigala sa ato mga government agencies nga magmatngon sa kanunay, gumikan kay delikado ang kinabuhi panahon nga dunay mga pagbaha o landslide baka, mga kaigsunan. Panahon karon nga nagapangayo o dinali ang tabang gikan sa malungsod sa Mindanao human nga misaka ang 21 ang patay tungod sa pagbaha o pagdahili sa mga yuta hatod sa bagyong Inday sa milabay lamang nga mga adlaw. Ang habagat nga mas gipasamot sa bagyong Inday ang nakahatag kini og dili tiaw nga damyos sa kinabuhi sa tao o ingon man sa panginabuhian sa mga residente sa mga probinsya sa Davao Region. Sa dugang pang bahin, mga kaigsunan, sa tuang mga balita, 12 anyos nga lalaki na palga na lamang kining patay humang nga gianot sa tubig baha.
2: Express Pasada.
1: Napalgan sa mga awtoridad ang patay nga lawas sa usa ka 12 anyos nga lalaki uban na ubay kini sa Katipunan River sakop sa siyudad sa Valencia, Bukidnon. Gianod ang biktima uban sa iyang amahan ug ang 6 anyos nga igsuon nini samtang na motorsiklo tabok sa usa ka spillway sa dihang kusog ang current sa tubig. Padan paghihapon karon ang paglusad ug search operation alang sa nawala nga manghod ni ini.
2: Express Pasada.
1: Sa dugang pang bahin, mga katropa, sa tuang mga balita, dinhi karon sa tuang mga balitang national. Pag-asa duisti nagbutiag nga si Bagyong Juicy mugawasay na. Pagyaanan nagitag bagyo diri mga katropa, no? Bago pagani si Inday mahigala mi kusukoso diri sa tuwa. Ay noon wala man to naglandfall mga kaigsoonan same ni aning ni Juicy, no? Pero luoy kayo mga kaigsoonan kay nakahatag hapon ni mga pagpangulan ngadto sa uban nga mga lugar. Pero pagawasay na kuno ni. Kaning tropical storm Juicy na luya ngadto sa usa ka tropical depression ug gilauman nga mugawas kini sa Philippine Area of Responsibility PAR. Samtang duna na usay LPA nga nag-ungong na usap ang gibantayan karon gawa sa PAR dinhi sa nasod sa Pilipinas nga dunay medium change o chance nga mamahimo kining bagyo.
2: Express Pasada.
1: Gingon man to sa kwan god, gingon man gusto sa pag-asa mga kaigsoonan nga at least 2 to 3 4 ka mga bagyo mahigala musulod diri mga higala sa Pilipinas. Sa dugang bahin ug katapusang bahin sa itong balitang nasyonal, hearing sa kaso ni Senator Rodante Marcolita sa Sanigang Bayan, ipaigayon karong adlaw.
2: Express Pasada.
1: Andamda nga matubang si Senator Rodante Marcolita sa iyang plunder case hearing karong adlaw human kini makapagawas o magawas o migawas sa ospital tungod sa mild pneumonia ailment.
2: Express Pasada.
1: Ini karon mga kaigsoonan ko atong hatagan og mga balita mga higala nga ato ang napabot nga na kaninyo og sa mga isgutan nga atong hatagan og pagtagad kining update sa impeachment trial mga higala ni Vice President Sara Duterte, no, karong taon-taon mga katropa. Samtang ang bagyong Inday og ang habagat nga nakahatag og dautan nga epekto kini sa panginabuyan sa tanan mga kaigsoonan limang ka nagapangayo karon ultimo ang mayor mga higala nagapangayo og kinibang ginatawag nga kuan kinibang hinabang alang adto sa gikan dito sa pribado nga mga tao og kinsa toy ganahan nga manghatag mutunol og hinabang alang adto sa mga biktima.
3: Bricks Flores.
1: Dili basta-basta mga katropa. Gumikan kay ang ato mga kaigsoonan diha dapita sa May Davao Occidental labi na sa Jose Bad Santos, no. Gilinog na sila, gibagyo pa.
3: Bricks Flores sa exciting Pilipinas.
1: Kini unya tataod mga higala to ni hatagan og pagtagad sa tubag balik kuman lamang sa pipila ka mapabalo gikan sa tong technical department 507 ang ato oras Philippine Standard Time gitud kanato karon sa Santhon Plus Coffee Mix.
0: X FM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
6: Time check brought to you by Santhon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santhon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santhon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
7: Sukad nga nigamit ko sa Krap Gold, midakuha akong abot sa uma.
8: Unsa din ang Krap Gold ba?
7: Ay, ang Krap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker o hormon. I-spray ni sa tanom, sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan, dugang pabay. Ang Krap Gold gamiton pang seed treatment sa humay ug mais. Ihalo sa binhi sa dili pa nimo isabwag or ipuga. Kay ang Krap Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas ug himsog ang turok.
9: Ang Krap Gold mapalit sa talang suking agri supply. Mag Krap Gold na ta.
0: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting. Santo Blas Gold.
8: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
6: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
10: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
11: Santo Blas Coffee Mix user, atong paminawon.
12: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santo Blas Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as ka kalami man di ay. Sukad sa pag-inom nako ani, napansin nako dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal la ang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag nako ang tanan nga mag Santo Blas Coffee na mo. Kay na nga pinaka og nanambal pa jud ka.
11: Santo Blas Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikay yan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Vision Next, daghan ang natabangan.
13: 5 katuig nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
6: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika. Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
14: Dili ko ganan magsigig halubilo sa ubang tao kay maadlok ko basig na idol lang nga virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3 aron siguradong protektado gyud ug dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
11: Turbo Dietary Supplement for Men.
15: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di jud dalim. Mata ka sayo sa kadlawon aron maka pamasayrog sayo aron maka boundary. Unsao na lang ang balon sa akong mga anak. Konsumo pa sa balay. Sukad dadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitestingan aron malipay si Mrs. ba. Grabing kumbate. Si Mrs. sayos buntag nako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kay akong lawas. Bisan pag maabtan ko gabi nga pamasayrog. Paguli na ko sa balay makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diha. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
11: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o sa mga butika nga duol sa inyong dapit.
16: Santon Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Santon Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
17: New Year's Peak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort. New Year's Peak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere. Malamig na hangin at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Dato sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
18: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
19: M2C Graphics, Davao.
5: Nak, merienda time na.
19: Wow! Akong paborito na merienda. Sadian, bake shop, lami, humok, og humot.
5: Tinuod na ura, lami gyud ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bag-o ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, ug ang handa natong na cake. Sa imong birthday ura, sa Dian Bake Shop gyud nato na ginakuha.
19: Paborito gyud na ko na ma, mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
20: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan o Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop, home to a variety and delicious bread in Davao City.
21: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ania na ang DX Trio Trucking.

0: Alas 5:16 na, maigala sa Buntag, Philippine Standard Time.
1: Good morning!
0: Ano na gunato karon ang mga headlines, mga kaigsunan no, sa mga panghitabo sa tuwang palibot, no? Ay, mga headlines diri o nga, nagingon mga katropa nga, abogado, aristohon, uban ang 18 ka mga bodyguards. Kinsa man ni nga abogaduhan ni mga higala, ato lang sa ni ilakbit ha. Excuse me lang muna mga kaigsunan. Okay. Basin ugwa mo na kay Bao. No? Duna kunoy arrest warrant nga i-issue karon alang adto sa abogado og ingon man sa 18 ni ka 18 ka mga bodyguards. Aw, di simpre kasi attorney baligod ni. O katong 18 ka mga kaning Marines. Tapos diring isa o. Nay isa diri mga kaigsunan. Sayod ba mo? Kanini, muranig presyo sa petrolyo makaigsunan laban o bawi. No? Kanabitawang, kuan ba? Kanabang taas o mubo mga kaigsunan. Alright. Di isa o. Kampo ni Senator Estrada Mahigala gisupak ang laraw nga tanggalon ang kaso ni Bunuan.
2: Bunuan.
0: Oh. Ni DPWH sa DPWH sa former DPWH secretary Bunuan.
2: Bunuan.
0: Kay sigon pa nila mga kaigsunan kini si Bunuan mga katrupa himuon ko nila lang state witness. Oh. Diyan mo na mga kaigsunan, nangawat ka o gialigahan ka nga nangawat ka o billions of pesos to almost trillions of pesos. Tapos himuon kang state witness. Kaunsa ka? Ha? O. Ganaman nga dili man himuon ng state witness katong gipasangin lang nangawat o 5 centavos. Kini man hinuon karon ang himuon nga state witness may galang nga moy usa sa mga nakahibaw diya karon sa kawat mga kaigsunan o usa one of the masters mga kaigsunan sa kawat. Oh. So, kini ato ang mga kini mga contractors may gala igura man ni sila mo hata karon nga ingno ni sila dito panahon sa bidding nga oy kuan contractor contractor A 25% ka diri karon. Oh, diyan na kay project din eh. Kuhaan na ni siya og 25%. Imuhan na ni. Oh. Unya, mabalibad pa din yung contractor. Project ipangitaan na. Hmm. So, muna nga, kung doon ay pagkalangan mahigala, dili makapukpok og todo ang atong departamento sa Public Works and Highways, gumikan kay basin unya og sumbalikon sila, mapahiya sila. Diba?
2: Pinawa!
0: Oh, mana ni siya mahigala karon ang kuano, ang kahimtang mga katropa sa ato ang nasod. Nagsige na lang yung panggukod mga kaigsunan para nga papasakan og kaso. Now, diri karon sa impeachment. Batok ngadto sa vice presidente mga katropa. All right. Kini bang impeachment trial, nagingon na pud karon si Vice President Sara Duterte mga katropa nga ingon siya nga kini nag-usik-usik lang gid ni og public resources ang impeachment trial. Now, kung kamo karon mga higala ang mulantaw no sa sitwasyon sa nagpadayon nga impeachment trial sa Senado, actually walay lami eh.

0: Di ba? Ako na matikdan, makaigsunan. Di ay presentation of evidence. Di ay mga nangutana nga mga senador nga murag kapangutan nun, murag kadilion, no? Oh. Why mga punto, mga kaigsunan? Oh. Di mo na, one of the senator kaniato nato nakalabay nga adlaw, nangutana mga kaigsunan o may kalambigitan diha karon sa ngano nga wa nakapangutana ang defense ngadto sa kinibang prosecutor witness kung nakita ba ni Vice President Sara Duterte ang kining hitman ug ila ba ning naimbestigahan? Oh. Natuog man siguro ning natuog ka.
1: Pinawa.
0: Kahagbay ra na si pangutana ng mga taga-defense mga katrupa kung iabang gi personal ba nila nga nakita. Eh, ang ingon sa kwani, ang ingon sa NBI investigator makaigsunan nga no?
1: Pinawa.
0: Wala kuno nila personal nga nakita mga kaigsunan kining kinibang hitman. So nahulog mga kaigsunan nga kining impeachment trial karon nag entertain ta mahigala mga witnesses nga mga tsismuso. Di ba? Marites mga kaigsunan ang nahitabo mga katrupa diha karon sa kinibang investigasyon nila.
1: Pinawa.
0: Dapoy pangutana kagapon sa usa ka senador. Ngano man nga kuan na Atty. Lutok, ha? Ay si Lutok diha no? Ngano man nga ang inyuha mang ang kinibang affidavit man sa mga investigators, ha? Sa cybercrime ang dunay testimony o dunay affidavit. Asa mang affidavit sa mga media people nga inyong gina-investigahan, wa gyud kuno nila na kuha. Tanawa ra. Oh. Mo lang nahitabo mga kaigsunan nga medyo murabag nag-ingon karon ang Vice Presidente nga gausik-usik lang yun ni. Gausik-usik lang sa panahon o public resources ang impeachment trial sa Senado. Alright. Now, mo na ginaingon karon mga higala no, nga gitawag sa Vice Presidente nga nag-usik-usik lang sa panahon o ingon man pundo ang nagpadayon karon nga impeachment trial batok nga to kaniya. Unsa makahirason sa Vice Presidente? Gipamugo sa Vice Presidente nga wala kunoy igo nga maebidensya. Wow! Oh. Pero ingon ang prosecution si prosecution na panel ang mga abogado mahigala sa prosecution na panel. Ingon man kato mga pabor mahigala sa prosecution for the impeachment of the Vice President. Nagkakuno silang ebidensya. Tagan bitaw nga kinutlog ikan sa Marites. Oh. Tanawa ra ha. Una, sa mga investigasyon mga kaigsunan, gipangutana sa pipila ka masinador. I think Erwin Tulfo, Senator Erwin Tulfo ang nagapangutana ato. Kung ngano nga ang kinibang affidavit sa mga member sa investigating team sa NBI mo'y nagsumiti o affidavit, dili ang katong ilang ipang investigahan ng mga media personnel. Nga mo'y naka-witness dito sa kinibang statement ni Vice President Sara Duterte sa iyang online na press conference na itong November 23 kuno of 2025. Alright. Now, gitawag kini mahigala nga fiction lamang ang aligasyon nga naghihimo siya og hulga og nangontrata siya og assassin kundiin sumala pa niya mahigala nga wala kini nahitabo nga kamatuoran mga kaigsunan. Kathang isip huna-huna rana nila mga katrupa. Oh. Sumala si kaduhang pangulo nga ang usa ka impeachment trial kinahanglan dapat kuno unta kanang katuhuan, doon ay ligon nga mga ebidensya. Nga nagagikan mga kaigsunan sa resource, tinuon nga mga resource people or resource person. Ug dili mga hekala, kining tagna-tagna lamang. Diba? Oh, tanawa ra gud na karon mga kaigsunan ko. Guwata na kusik-usik ug kwarta ani. Wala sila, wa niya, siyempre, wa niya karon, wa niya lagi pugos ang vice presidente, madam vice president. Tuga ni mi og kinsaning tawhan na. Oh, kining imuhang gikontrata para nga maimbestigahan kung tinuod ba nga imo ni gikontrak. Wala pod. So definitely haka-haka lamang ang ilang gibit-bit mahigala nga dokumento papel da karon sa impeachment trial. So ang impeachment trial mahigala why na da why pulos. Wasting of time sa tuwa mga senador and wasting of money. Sa tinuod lang mga kaigsunan. Because the government is spending money para sa pagkaon aning mga naadiha mga katrupa. Labi na sa to mga senador jurors. Base nun niya, huwag di ni katarong ugunahuna kung dili nila pabahabon, di ba? Oh, pabahabon, gini silang todo. Alright. Dito mga kaigsunan sa nakita nato sa impeachment trial, sa presentation of alleged evidence kuno nila, kailaman itong gipa-play, no? Actually, ang nagpa-play mga higala sa video, kailaman yung gipanghambog mga kaigsunan nga dito sa statement sa Vice Presidente, doon nagyoy kining ginatawag na hulga, threat, nga to sa kinabuhi sa Presidente. So, allegedly, the National Bureau of Investigation Manila, mga kaigsunan, is climbing the stage of saving the president. Oh, parang ganon, mga kaigsunan. Okay. Now, dun sa pangutana karon mga kaigsunan, ug dunay mga namatikdan, mga katropa, nga di ay kinibang namatikdan karon sa usa ka abogado si Attorney Panilo, no? Nakabantay po din si Attorney Panilo mga kaigsunan. Nga sumala pa niya, wala man itinud-a sa NBI ng investigasyon sa hulga sa pamilya po ni Vice President Sara Duterte. Oh?
2: Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas.
0: Sumbuti pa sabot nga dunay hulga ang kinabuhi sa Vice Presidente pero wa ni tagda sa mga taga NBI. Na pangutana diha karon na matikdan ba duna ba investigation nga gilusad ang NBI. Kini bang si Attorney Panilo nakabantay man nga kulang o wala tinud-a sa NBI ang ilang investigasyon sa hulga alang sa pamilya ni VP Sara Duterte, tinuod na nga wa kunong gitagad. Okay. Now, base sa nahimong publiko nga mga pamahayag mga katropa, no? Diha karon sa ready lang. Dini karon mga kaigsunan sa kuano depensa. Nakita diri karon mahigala ang pagpadayag no nga kulang og dili patas mga kaigsunan ko ang treatment sa maong ahensya ngadto sa mga panghitabo.
2: Exciting Philippines.
0: Kulang. Now, sayang pananaw ang imbestigasyon sa NBI kulang. Now, diri karon sa naguna nga mga argumento mga katrupa ni Attorney Panilo kini mao ang kung imbestigahan pa sa NBI ang gingon nga hulga ni Vice President Sara Duterte batok sa First Family kinahanglan usab unta nga ilang imbestigahan ang mga allegation sa hulga batok sa pamilyang Duterte lakip na mga isyung nga gisgutan sa depensa sama sa Operation Romanov. Oh, di ba?

0: naman ang tinuod mga kaigsoonan. Now, ikaduhang argumento, sumala sa depensa, selective ang pagtuon sa NBI kay mas gipunting nila ang pahayag sa Vice President Sara kaysa aligasyon nga hulga nga giingon sa depensa nga ilang nasinati, ilang na experience mga katropa. Oh, di ba? Now, kini mao ang posisyon sa depensa mga katropa nga dili pa kini usa ka napamatud ang kamatuoran hinoon. That is why imbestigahan gani. No? Now, sa tinuod lang makaigsoonan, mao nang gipangutana dito sa pipila nga media na nampong mga katropa sa kamot ang katong ilahang lawyer, katong ilahang si Attorney Ligutan mga kaigsoonan kay diya sa pangutana ba nga would the NBI bias for the president or the vice president? Naambot lang ana sila hindi ko alam yan. Para parang bugal-bugal bita mga kaigsoonan. Oh. Para bang nakabugal-bugal mahigal lang oh. Ngano mo hatag magbias ning NBI ngadto sa vice president ka kontra man ni Bongbong. Good morning. Bitaw, mga kaigsoonan, usala na sa mga hisgutan na, no? Pero sige lang, tuwala ng mga panghisgutan pa sumabot pa na itong mga adlaw. Sa ito, pagbalik unyan taon-taon, mga kaigsoonan, ang mga balita, mga reports, gikan sa itong mga sister station sa XFM Network Philippines, mga kaigsoonan, Mindanao area, no? Standby lang mo, kay kini itong oras, giatod ka na ito karon sa Crop Gold Full Year Fertilizer, kabag sa itong mga maguma, diya sa ilahang abundang ani. Oras, alas 5.31 na sa buntag, Philippine Standard Time.
1: XFM. Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Nina Atenelio, dili sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko duga na sa kubali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Oo eh, ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap, damo maninisang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali, diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso. Mag Sanson Plus Herbal Oil. Pahid mo lang sa iyong buong katawan. Siguradong sisigla ang pakiramdam. Sanson Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Santone Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag-Santone Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santone Gold Coffee Mix.
0: Kabalo ba kamo nga ang Santone Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Celpol Building, door number 3, GSIS High, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products

0: B1, L3 Pharmacy Kalinan, 318 Pharmacy, Mia Anjen Buhangin, Tesco, Butika Navares, FRT Pharmacy Samal, Mamak Pharmacy, ug Princess Dis Buhangin.
1: Sugod ka, ikay tag-iya sa kalibutan. Niya ang kalibutan, kay ako.
2: Kaklarek sana!
3: Exciting!

0: Balik tama kay Sunan sa tuwang panaguban. Good morning kay Ma'am Ninsky Ventura. Ventura sa Davao del Sur ni sa Ligos, no? Good morning, Sir Brick. God bless. Thank you so much, Ma'am Sir, no? Babae ba ni lalaki ni si Ninsky? Siguro babae ni. Si Ma'am Nita Valderosa gikan sa Canada, mayong oras may hapon ni mo da, Ma'am. Oh, good morning ni Ma'am Nita Valderosa, mayong mayong hapon na dito, gabi hapon dito sa ilaha sa Canada. All right. Harold Salang watching live from New Sambog, New Corilla, Davao del Norte. All right. Thank you so much ha. Sa mga taga Davao del Norte, mayong buntag kaninyong tanan. Dirita karon sa mga reports, mga higala gikan sa tumang kaubanan. Si Carlo, si James Tori Franca, mayong buntag at rubang bricks, may buntag po ni mo, sir. Oh, kumusta ang kalinan karon, sir, ha? Nagkakalinan mo ni si sir, Jose James sa Tori Franca, mga kaigsunan. Ang kalinan rin po ito, naghanak kayong prutas. Naghan kayong durian, mga kaigsunan. By the way, kadali lang kayo ito sa atuan. Karoon kining report niya ay trabahante sa ospital, mga katrupa. Sikop sa operasyon sa drug bust operasyon. Katrupa mo sa balita si katrupang Ivan Pulunan. Katrupang Ivan Pulunan, good morning, please come in. Live report.
1: Malampusong nadakpan sa mga pulis ang usa ka 30 anyos nga lalaki nga kaning trabahante sa Dr. George P. Royaca Hospital atol sa gipahigayon nga drug bust operation sa Purok Darimco, Siloy, Barangay Dadiangas West. Ning dakbayan sa Jansan, alas 8:30 ang takdas gabi ning miaging adlaw. Giilang dinakpan nga si alias Ben, lumulupyo sa Purok San Juan, Siloy, Barangay Dadiangas West. Nakuha gikan kaniya ang usa ka gamay nga sachet sa gituwang shabu, ingon man ang 500 pesos nga gigamit isip bust money. Matud pa, dugay nang ginamonitor sa kapulisan ang nasampit tungod sa pagkalambigit ni ini sa gidili nga droga. Ang suspect anaa karon sa kusodiya sa Police Station 1 aron atubangon ang kasong paglapas sa Section 5 o Section 11 sa Article 2 sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Aron magpabiling protektado og layo sa mga balatian, tumar og Sunthone Vitamin C. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
0: Live report. Salamat katropang Ivan Pulunan sa report na lukad gikan sa XFM Jinsan. Dito napita mga kaigsunan ko sa may kuwane, kagahapong adlaw, no? Napita sa Davao Occidental, mga kaigsunan, na matikdan ko no dito nga may ubos o misaka ang tubig, mga katrupa, gumikan sa linog na itabo kagahapon o kagabi lamang. Misaka ko no ang tubig, mga kaigsunan, ang level sa tubig na napita sa Davao Occidental. Now, sa report, mga kaigsunan, nga ang level disturbance sa may igo kini mahigala, may resulta kini sa 6.5 nga linog sa kadagatang bahin sa may Balut Island sa Davao Occidental. Sumala sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, PHIVOLCS, nga mamahimo nga naka-experience, nakasinati, no? O pagsaka sa balud ang mga ubos nga mga lugar sa probinsya kumpara, mga kaigsunan, sa kinibang kasamtangan nga level sa tubig, mga katrupa. So, para sa to mga kaigsunan, di karon napita sa may Davao Occidental, no? Amping-amping mo di, mga kaigsunan. Sa dugang pangbahin, mga katrupa, dini karon sa to ang mabalita at tuhatagan o pagtagad. At to, ano, sab nato karon ang report gikan sa XFM Bukidnon, gumikan kini usa ka babae nga gi-hit and run, mga higal ang resulta para maintaw na ning kay namatay kini nga maong babae. Grabe, mga kaigsunan, no? Wala lang puangon katong nakabangga, mga kaigsunan. Gibiyaan gyud. Katubang mo sa balita si katubang Jonathan Lee Soriano. Katubang Jonathan Lee Soriano, good morning. Please come in. Live report.
2: Patay sa hospital aga babaeng biktima sa hit and run na sa KM4 Barangay Kasisang, Malaybalay City. Pasado alas 7:40 sa gabi, Hulyo 13, 2026, biktima na ilang si Helen, 50 anyos biyuda, residente sa Purok 9, Barangay Kasisang, Ninga Syudad, samtang ang nakabangga duha kang inudahang pick-up color puti o pula. Sumala sa mga saksi sa insidente, aga biktima mitabuks dalan paingon sa pikas nga bahin, sadyang nabanggaan kini sa usa kawa mailing puti nga pick-up kanagdagan gikan sa sentrong bahin ni nga syudad. Tungod sa impact, natumba ang biktima o pipila ka minuto aga milabay. Nabanggaan usab sa laing nga pula nga pick-up o gawa masuta ang plate number. Gisulayan pa pagdala sa ospital sa mga responding rescue team ang biktima. Apan gikabsan ra usab kini siya nga kinabuhi tungod sa mga damyos nga naangkod ni ini. Sa karon na nawagan ang kapulisan kung si Kinsaman ang tag-iya sa duha kasakyanan nga nakabangga sa biktima. Katropa aron malikayan ang disgrasya sa kadalanan, kinahanglang tin-aw ang atong pananaw, magtumar og Visionex Plus soft gel capsule alang sa kahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si katropang Jonathan Lee Soriano, X Ever News.
3: Good morning.
4: Live report. Live report.
0: Salamat katubang Jonathan Lee Soriano sa report na nukad gikan sa XFM Caraga Region.

0: Mga kaigsunan, wala tayo oras ini karon sa tong panaguban. Musunod karon ang ato ang mga balita, express balita, mga kaigsunan uban ni Katrupang Alan Abaisog ni Katrupang Andy Causon. At ang ininyo karon mga kaigsunan ang mga kalambuan sa mga balita nga nagakahitabo karon sa to ang palibot mga igsoon. Sa kalas kinatibuk ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, kini ang inyong alagad si Katrupang Bricks Flores. Magbiling kayo sa kamay buntag, dalaygo ng Diyos Davao. God bless Philippines!
1: Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
2: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
3: Sa balita o impormasyon, di ka mabiyaan! Di ka mabiyaan! XFM, katropa mo!
4: Mas gipadimdot ni mga programa alang kaninyo mga katropa. Alas 4 sa buntag, Marvin Ibano, nagarunda, nagabalita sa Runda Balita. Runda Balita. Alas 4:30 sa buntag, pasada sa mga balita, kalingawan o isyo, Bricks Flores sa Exciting Pilipinas. Exciting Pilipinas. Nagahatod o patas nga balita, alas 6 sa buntag, Alan Abais o Andy Causon sa Express Balita. Express Balita. Alas 6:30, walay gipaboran o gidapigan, alang sa hait nga komentaryo, kauban si Alan Abais, Bullseye. Makalingaw nga paghisgot sa mga balita, impormasyon o paghatod sa serbisyong katrupa. Alas 9 sa buntag, Jasper Magonsya o Jovet Espanyol sa Sentro. Madunggan kini Lunes hangtod Biyernes, XFM Davao News and Current Affairs. Kamatuoran ang sandigan. Alan Abais sa XFM Davao.
5: Ang usa ka broadcaster di lang kay tigbasa kini og balita o tigpahibalo sa radio o ga television. Usa-usab kini kasaksi sa katinuuran o tulay sa impormasyon ngadto sa katawhan. Gawas sa accuracy o maayong delivery, dakong responsibilidad usab ang pagpanalipod sa kamaturan bisan usahay delikado na ang sitwasyon. Dili sayon ang profession sa media. Kinahanglan nga dunay kaisog, pasensya o integridad.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Andy Causon sa XFM Davao.
6: Sa kalibutan nga puno sa kasaba, fake news, opinyon ug kasayuran nga walay ligon nga basehan, ang tinuod nga broadcast journalist dili lang tigbalita, apan tigpanalipod sa kamatuoran. Dili lang trabaho ang pagbalita, usa kini kamisyon. Misyon sa paghatag og kahayag sa kamatuoran og tingog sa wala madunggi. Kay ang tinuod nga balita dili masukod sa kadaghan sa detalye o sa impormasyon, apan sa mensahe nga motuhop sa huna-huna ug sa kasing-kasing sa matag tigpaminaw. Ug ako isip inyong katropang broadcast journalist, magpapilin nga matinud-anon, walay kahadlok ug dili mapalit. Kay sa matag balita nga akong ipadayag, usa ra gyud ang akong masaad. Sa kamatuoran, ako mubarog.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Marvin Ibano sa XFM Davao.
7: Importante ang paghatag og insakto ug kasaligan nga mga balita alang sa katawhan nga buot masayod sa kasamtangang panghitabo sa kalibutan, malokal, regional, nasyonal ug bisan sa kahimtang sa mga langyaw nga dapit. Dako usab og kahimuan ang responsableng journalism sa pag-edukar ug paghatag kahibalo sa komunidad. Isip inyong katropa sa kahanginan ug nagbaton ni ining responsibilidad. Dungan sa pagkamay tulubagon, ako nagapaningkamot nga mahatag ang dili bias nga mga impormasyon alang kaninyo mga katropa.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan. Bricks Flores sa XFM Davao.
0: Katropa, ako si Bricks Flores, inyong kauban sa komentaryo. Sa matag isyu nga madiskas, tanan, patas. Sa mga hisgutanan, walay giatrasan. Tungod kay kamatuoran, ang among gibarugan.
4: XFM News and Current Affairs Davao. Kamatuoran ang sandigan.
8: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpol Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Martina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up o konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo o nagkulang nga mga vitamina o minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan o dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
9: Mga katropa, available ug pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya ug butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.
10: Ang mga balita sa buntag kinahanglang may unon, patas og mahinungdanon, paspas, diretso og tataw nga paghatod sa mga impormasyon gikan sa kasaligang broadcast journalist sa Davao Region, Alan Abais og Andy Causon.
11: Alan Abais, Andy Causon.
10: Alasay sa buntag, Lunes hangtod Biyernes sa Express,
11: Express Balita.
10: Balita.
11: Express Balita.
3: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
12: Ka-Clarence, Ana?
13: Exciting!
12: Exciting!

0: in Davao City. XFM 89.1.
1: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at tamang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix. Santone Vitamin C. Iwas sakit. Alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C. Para sa araw-araw na depensa.
2: XFM.
3: Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
6: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
7: Melchor Garcia, taga Puro, Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? O, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Kasay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Yun. Katong mga parehan ako na senior citizen, hinay na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala kani ingon nga nagbinuang ko. Basta tinuod yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
6: Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
6: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
9: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
10: Mabibili sa mga butika.
11: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
12: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
1: Santone Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
13: Santone Vitamin C.
14: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
13: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cellpole Building, door number 3, GSIS Heights, in front of Kawayan Drive, Bantay Bata, Matina, Davao City. Adlaw-adlaw, libre ang check-up og konsultasyon gamit ang special machine nga mutabang aron makita ang mga nagluya nga mga organo ug nagkulang nga mga bitamina ug minerales sa lawas. Free dietary guidelines para may baluan ang dapat likayan ug dapat kaunon nga mga pagkaon para maangkon ang tinuod nga kaayuhan sa mga nagkadaiyang balatian. Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural healthcare.
2: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Full Year Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients pagkaon sa tanom aron himsog. May hormone alang sa busok, bugat o timgas nga bunga. May adjuvant spreader sticker. Mag-spray lang 100 to 150 ml kada knapsack sprayer. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Humay, mais, gulay, prutas, saging uban pa. Pwede mamix sa pesticides o fungicide. Ang Crop Gold, affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
4: Mga katropa, available o pwedeng mapalit ang Y2H products sa nagkadaiyang parmasya o butika sa Davao City sama sa mga musunod: Rojon Pharmacy, Suiho Pharmacy, Sizel Pharmacy, Userl Pharmacy, AJM Turil, Rhea Pharmacy Mintal, Health Med Mintal, Bench Pharmacy Samal, Butika Liana, Princess Dis Kabantian, Pharmacia Eva Tibungko, Wise by Turil Pharmacy, GU and Den Pharmacy Sandawa, GU and Den Panakan, JT City Pharmacy Puan, Johans Pharmacy, Herlin Pharmacy Saksa, Rollins Pharmacy Samal, ug Golden Drug San Pedro.

0: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Ani ana ang DX Trio Trucking Corporation. Anda mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtang ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
1: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
2: Kahibaw bakang ang LED bulb mukonsumo lang og 50% sa kuryente kumpara sa CFL bulb? Pero kung gusto pa nimo makasave, gamita lang ang natural lighting. Abrihi ang inyong bintana sa adlaw og pasudla ang sunlight. Libre na, tipid pa gyud. I-brighten ang inyong spaces. Sa paaging, makasave ka. Together, let's make a difference.
3: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
1: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
4: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
5: Ka-Clarice, Ana?
6: Exciting!
5: Exciting!

0: Laging adlaw, alas 12 sa unto. Giila na sampit ka si Maria Talismla, 14 anyos ka residente sa nasampit nga lugar. Sumala sa igsuon sa biktima, nga buotong ta maligo sa sapad doon silang panimalay ang biktima, kauban ang 2 ka 4 anyos o 1 ka 2 anyos nga bata, nga pulosig agaw niya. Wala pa sila kaabot sa sapa, nakita na ni Maria ang banakon nga padulong sa iya mga igagaw o buot mamaak. Apan dali ni ining gigakos ang mga bata aron sa loon ang kamandag. Dali nga ni uli ang mga nasampit aron ipahibalo nga napaakan siya sa hangwak. Gisulayan pa nga dalon kini sa balay tambalanan, apan paspas nga mikatang ang lala. Maong wala pa kaabot sa ospital, mitaliwan na ang dalagita. Mibisita usab si maito Mayor Brian James Reganit sa pamilya o gisaad nga ang kunon ang galastuhon sa pagpahaya o pagpalubong. Nagpahinumdom ang mga eksperto nga kanunay mag-amping tungod sa epekto sa linog ug sa gonson nga ulan, kundi imposibleng naapektuhan usab ang puy-anan sa mga susamang bitin. Mga katropa, sa pangadlaw adlaw tili gayod magkumpiyansa, apan kun do na may dapat kita sigurado kana ang ligon nga panglawas pinaagi sa pagtubar og Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Philip Olegario, X FM News.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Adunay kada 17 minutos na palabay sa galasay sa buntag, mga katropa. Ato nang dalikitaan ang atong balita, balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
2: Ang atong balita nga international hatog nato sa Vision X Plus. Sa detalye, misaka na sa 51 ang ihapa sa mga namatay tungod sa grabe nga pagbaha nga miigo kini sa Bangladesh, man kini sa padayon nga kusog nga ulan sulod sa pipila ka adlaw. Sumala pa sa mga awtoridad, daghang mga komunidad ang nalubog sa baha, labi na sa kapital nga syudad sa Dhaka, diin libuan ka mga residente ang napugos sa pagbiya sa ilang mga panimalay aron nga malikayan ang peligro. Kadaghanan sa mga namatay gikatahong ang gikan pa sa Cox Bazar, usa ka lugar nga nahimutangan sa daghang kampo sa mga Rohingya refugee nga nabiusab na piktuhan sa pagtaas sa tubig o mga landslides. Samtang nagapadayon ang rescue o relief operations, ang gobyerno sa Bangladesh nagbalhin sa mga apektadong mga pamilya ngadto sa mga evacuation center o gapadayon nga naghatag ni og ayuda aron nga matubag ang ilahang mga panginahanglanon.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Katapos ang hukad sa tunga balita nga international, moabot sa kapin 240,000 ka mga residente sa Huaching County sa Hebei Province sa China ang napiktuhan kini sa bagyo nga Bavi nga nagdala kini og grabing pagbaha ug kusog-usab nga pagulan sa maong nga rehiyon. Base kini sa mga taho, libuan ka mga balay o establisemento ang napiktuhan, samtang kapin 1,800 ka mga residente ang na-stranded tungod sa taas nga tubig baha sa pipila ka mga komunidad. Ipatasusab sa mga otoridad ang red alert sa Liaoning Province. Oga gisuspende ang klase, operasyon sa negosyo o ubang kalihukan sa mga lugar nga ubo sa heavy rain warning aron nga masiguro ang kaluwasan sa publiko. Sumala pa sa mga opisyal ang bagyo nga Bavi o labing kusog nga bagyo nga migo kini sa mainland China karong nga tuiga lamang, o gilauman pa nga magdala og dugang ulan, kusog nga hangin og mga thunderstorm sa daghang mga probinsya sa nasampit nga nasud.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Ato nga balikan, ato nga balita, balitang nasyonal.
1: Balitang nasyonal. Balita sa nasyonal.
2: Ang ato nga balitang nasyonal, ato nga sa Premium D3. Ug ang detalye sa ato nga balitang nasyonal, manukad sa ato nga sister station, ang XFM Mega Manila.
1: Express Balita.
3: Mga katropa, iginiit ni Vice President Sara Duterte nitong Martes, halo manong lumutang sa ikaapat na araw ng kanyang trial sa Senado ang kahinaan ng kaso ay sinampa laban sa kanya. Ayon kay Vice Duterte, ang impeachment complaint ay not supported evidence at iginiit niyang walang sapat na ebidensya ang sumusuporta sa mga aligasyon laban sa kanya. Inakusahan din ng Vice Presidente ang prosecution ang muli gumawamang ng mga aligasyon kaugnay ng death threats at ng sinasabing assassin na kabilang sa mga isong inihain laban sa
1: Express Balita.
3: Mariing itinanggi ng company President Sara Duterte sa impeachment trial na nakipag-ugnayan siya sa sinumang tao upang ipapatay si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Sa pagtatanong ni Senator Judge Bam Aquino, kinumpirma ni Defense

0: Defense Counsel Attorney Mark Binluan na kasama sa kanilang isinumiteng sagot sa Senado ang pagtanggi sa naturang aligasyon at iginil na hindi ito totoo. Ayon pa, maghahain ang depensa ng ebidensya upang hulaanan ang paratang laban sa Vice Presidente at pa niyang walang basihan namang samantala sinabi ni Senador Bam Aquino na rerepasuhin niya ang official records ng impeachment court upang matiyak kung malinaw na nakasaad sa isinumiteng sagot ng depensa ang naturang pagtanggi.
1: Express Balita.
0: Inihayag po ng prosecution witness na si NBI Barn Regional Director Jeremy Lotok na ang Rason Romanov ay unang naiyak sa naging pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Duterte laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at sa First Family. Sa pagdinig ng impeachment trial, sabi ni Lotok na baray sa kanilang open source investigation, lumitaw ang Romanov reference mula sa talumpati ni Baste Duterte sa isang rally noong Enero taong 5. Aniya, wala rin silang update ng ibang Operation Romanov bukod sa naturang pag. Kinumpirma rin ni Lok sa pagtatanong Senator Judge Raffy Tulfo na ang Romanov reference ay tumutukoy umano sa Pangulo at sa kanyang pamilya at hindi kay Vice President Sara Duterte. Gayunman, sinabi ni Lotok na hindi isinama sa kanilang investigation report ang talumpati ni Baste Duterte dahil hindi ito ang pangunahing slaw ng kanilang investigasyon.
1: Express Balita.
0: Nanawagan si Senator Chance Alan Peter Cayetano na maging patas sa PSGA sa kampo ng makati at iwasang agad magbigay ng konklusyon kaugnay ng banggit sa Romanov sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ayon po kay Cayetano, sinabi niyang makatarong Davao City Mayor Baste Duterte sa investigasyon, ngunit hindi tapat para agad sabihing nagban sa Pangulo at sa First Family. Iwanag din ni Cayetano na maaaring magkaiba ang tinutukoy na robot Operation Romanov kung saan posible rin namang ang naging pahayag ni Baste Duterte at hindi aktual na pagbabanta kaya dapat maging maingat sa pay ng interpretasyon. Nauna nang sinabi ng ikalawang testigo ng prosekusyon na si NBI Official Attorney Jeremy Locke na si Mayor Baste Duterte ang unang nagbanggit ng Romanov sa isang matala lumutang naman ang terminong Operation Romanov sa online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 23, 2024 matapos itong isang nagpakilang Princess Maui.
1: Express Balita.
0: Muling kunisyon ng County Vice President Sara Duterte ang mga umano'y pagkakamali sa mga dokumentong inihanda ng National Bureau of Investigation o NBI sa ikalimang araw ng impeachment trial. Sa cross-examination, itinuro ni Defense Counsel Attorney Mark Binluan ang isang umano'y typographical error sa affidavit of investigation kung saan saad ang 3 counts of grave threats. Inamin naman ni NBI Barm Regional Director Attorney Jeremy Lotok na isang typographical error. Dahil dito kung ang sunod-sunod na pagkakamali mga dokumento ay hindi ba due process, lalo na't iginit uno ng NBI na airtight ang kanilang kaso. Matatanda ang unang pagharap ni Lotok sa pagdinig, itinuro rin ng depensa iba pang typographical errors at clerical issues sa mga dokumento mitin ng NBI sa Department of Justice o DOJ.
1: Express Balita.
2: Adunay kay 23 minutos na paglagutok si Kaalasay sa buntag ug karon ato ang luporan ng balitang paugnat sa kusog.
3: Balitang sports, balita sa sports.
2: Ang atong balitang paugnat sa kusog hatograto sa Turbo Man Enhancer. Sa detalye, mas determinado ang 21 anyos nga Filipina tennis player Alex Iala. Ngamuning kamot kini ugmayo aron nga malabwan ang iyahang record sa Wimbledon Championship bag ohay pa lamang. Ugo wala kini plano nga mundang sa pagsalmot sa mga turdiho, ilabi na sa mga Grand Slam event. Gihopta ni Iala ang mantra nga kapag mulampos, dili na muundang kung asa niya ni kini og atensyon di lamang sa mga Pilipinong fans kung dili lakip na sa mga langyaw nga tennis analyst. Sumala pa nga sukad sa gamay pa siya napuno na kini og pangandoy og sa dihang nakabot na niya kini mas nidako pa ang iya mga damgo. Inumanan usab kini sa pagkakugi. Gilauman nga mas determinado og bangis pa si Iala sa mga umaabot pa nga mga torneo. Nayahang asalmutan aron nga makabot ang gitinguhang kadaogan na alang sa Pilipinas. Gitakdang muadto si Iala sa Amerika aron nga mangandam sa iyahang nga pag-appeal sa US Open nga magsugod sa sunod nga bulan.
3: Express Balita.
2: Ito nga showbiz balita.
3: Showbiz News. Showbiz Balita.
2: Ato din ato sa Clear Skin Herbal Soap. Kailin Alcantara, giuna ang karira kaysa sa bagong kininga relasyon. Dibot yung ikapuso actress Kailin Alcantara nga dili pa siya andam nga musulod sa bagong relasyon ug mas gipili niya nga tutukan una niya ang iyang karira sa showbiz. sa usa ka interview, giingon ni Kylene nga wala siya karon nakipag-date og mas nakapokus siya sa iyang personal og professional nga mga tumong human sa iyang panagbuwag kang basketball player Kobe Paras. Bisan pa nini nagipasabot sa actress nga wala siya mihunong sa pagtuo sa gugma og wala usab niya gisirad-an ang posibilidad na dunay moabot nga espesyal nga tao sa iyang kinabuhi sa hustong panahon. Madto ni Kylene, gidasig siya sa iyang pamilya nga dili magdali sa pagsulod sa bagong relasyon ug maghatag una og panahon sa iyang kaugalingon aron nga hingpit nga makarecover gikan sa nangaging kasinatian.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tunga balita nga lahi ra gyud kon LRG. Atong ganato syempre sa Santon Plus Gold. Mga gipang labay ng mga hubcap, gihimo lamang kini nga obra sa usa ka siklista dito sa Amerika. Nakabihag sa atensyon ang obra ni Barnaby Wickham, usa kini ka siklista gikan sa Baltimore, Maryland, Estados Unidos. Human nakahimo kini talagsaon nga obra gikan sa kapin 700 ka hubcaps ngayang napunit sa Dublin sa kalsada. Nagsugod ang iyang kalingawan sa pagpamunit sa mga gilabay ng mga hubcaps at ulgin sa iyang pagbisikleta. Sa dihang nakatigom siya o gakapin 700 ka mga piraso, nakahuna-huna siya nga himuon na laman niya kininga materyales sa paghimuog na gadaiya ng laing mga obra. Lakip sa iyang mga nahimong obra ang dagkong hulagway sa ulo ni Snoopy o sa kaisda o guban pang dekorasyon na nakadani sa daghang tao sa ilang komunidad. Mato pa ni Wickham o Wickham, gusto niyang ipakita nga bisan ang mga butang nga giisip nga basura, mahimo pang mapuslan o mahimong matahom nga obra pinagi sa pagka mamugnaon.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa tuang health alert, mga katropa, hatog na to sa Santon Herbal Tea. Oy, luspad nga ngabil, posibleng timailhan sa anemia o uban pa nga mga sakit. Kung luspad gani ang imong ngabil, katropa, ayaw kinipasagdi. Matod pa sa mga health experts, posible kining timailhan na sa iron deficiency anemia o iron deficiency anemia. Kakulang sa vitamina B12 o folate, dehydration o uban pang kondisyon na nagkinahanglan o medical nga pagtagad. Kung asul o bluish o purple ang color sa ngabil o ganun ay lisod nga paginhawa o kasakit sa dughan, indikasyon na kini nga dunay gibati o ginahanglan dayon nga magpa-check up sa doktor. Aron nga malikayan ang iron deficiency, kan-a ang mga pagkaon nga dato kini sa iron sama sa atay, karne sa baka, isda, munggos, malunggay, alugbati o mga dahonon nga mga utanon. Magkatabang usab ang prutas nga dato sa nga dato kini sa vitamina C sama sa kahel, kalamansi, bayabas ug mangga aron nga mas masuhup sa lawas ang iron. Importante usab ang vitamin B12 ug folate nga makita sa itlog, gatas, isda, karne, beans ug unti ang utanon aron nga mapalig-on ang paghimo sa himsog nga pula nga selula sa dugo. Kini tanan mga katropa makita nimo ni sa Santon Gold Herbal Capsule. Og higala mo katong naglangkob sa tuang Express Balita karong adlaw. Adlaw karon mga katropang Miyerkules na. Pitsa 15 na nimbulan sa Hulyo tuiga 2026 mga katropa. Good morning, samtang nagapangapi kita mga katropa. Good morning kang Nora Bunsukan. Happy viewing naman niya. And Rinald Jepti Torintira Dizon. Good morning, Randy Santisas, Mary Grace Cruzada, Jing Pigarido, Elmer Curioso Cabillo, og Harold Salang. Sa mga nag-like, nag-share, nag-follow mga katropa, tangi po na ito ang mga programa. Dili sa tuwa sa XFM 89.1 sa dial sa tuwa nga FM band. Mga katropa, masunod na ang ato ang The Secret of Health. Mga katropa, kaupan na ito niya si Doc Remini Tuuy. Ug ang programa nga Bulsay. Sa mga issue por issue lang, trabaho lang, walang personalan. Ato lang kini nga kapikapihan mga katropa sa ito nga Santon Plus Coffee Mix. Nga nakaingon ta mga katropa, kapina, tambal pa.
3: Express Balita. Express Balita.
2: Sa ngalan sa tuwang kinitibok ang puwersa sa News and Current Affairs XFM Network Philippines, ugalan sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas, sa ngalan sa ni katropang Andorina Causon. Ako yung katropa, katropang Alan Abais Magaingon. Sa Diyos ng Maya, good morning mga katropa, kamaturan ang Sandigan.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo, may mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
4: XFM Davao, kamatuoran ang sandigan.
5: XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting.
8: Rise and shine. Start your day by opening the curtains and letting natural light fill your home. Embrace the sunlight and save on lighting expenses. Remember, every small action adds up to make a big difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
11: Kahibaw ka ba na sa pagpalit og mga appliances, importante nga i-check ang mga energy labels. Naa sa energy labels ang information tungod sa energy efficiency sa isa ka electric appliance. Kung taas ang efficiency rating o ang star rating sa label, mas hinay og mubo ang electricity consumption sa maong appliance. Makita ang energy labels sa mga appliances sama sa air conditioners, TV, refrigerators o mga produkto sa suga. Remember, kung mas taas ang star o EER, mas makatipid kini og energy. Together, let's make a difference.
9: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
10: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
5: XFM. XFM.
6: Kaklarik sana.
7: Exciting!
12: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon ania ang atong mga health experts.
13: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon ug unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
14: Santo Blasco. Kasi Melissa nga taga Bugos, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti nako nga suwayan og tumar ang Santo Blasco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar miubos na og nani normal. Daghang salamat sa Santo Blasco.
15: Santo Blasco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
13: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
17: The Secret of Health.
13: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
15: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay.
16: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
17: Vision Next, daghan ang natabangan.
18: Dini ako mata, sir.
19: Dini ko kaklaro labi na og madugayan kong tutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata.
18: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
19: Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision Next Plus Capsule.
18: Maayos siya, nindot gyud ang epekto sa kuya, sir.
19: Naulian jud ko tungod sa Vision Next Plus Capsule.
18: Ako si Ninita 33 anyos at taga Jensen.
17: Vision Next, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
13: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinaagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
17: The Secret of Health, Santhon Plus Coffee Mix.
20: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog, denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santhon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients, dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami gyud kay after pila ka oras lang, nakatulog ko, nalipay kaayo ko. So kamutiha na may mga insomnia, mag-Santhon Plus Coffee Mix kamo.
17: Santhon Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santhon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santhon Plus Coffee Mix.
13: Kita nga mga Pinoy, hilig yung taong kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santhon Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santhon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado, safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
17: The Secret of Health.
13: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po ninyo niya testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, kini siya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
17: The Secret of Health.
13: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santhon Plus Gold o bani og Vision X Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Santhon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
7: Mga katupa, igsa.

0: FM.
1: Kak Larik sana.
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo. Nagainom kong kape. Dili pa kaning akong nadunggan sa mga kauban ako na kaning Premium Coffee Mix. Mayo daw kini. Akong gisulayan, uginom. Mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw. Mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ni bata akong lihok ba. Sa una? Oh, siyempre. Nadyo'y panahon na magluya ta. Basay, labi na kong lahi ng panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati dyan. Katong mga parehan ako na senior citizen, hindi na kayo tuhod siguro. Sulayin ninyo Premium D3 Coffee Mix kay mo balik jud ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo, wala kani ingon nga nagbinuang ko basta tinuod jud kini kay nasulayan na jud nako ni
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuwa na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santone Plus Herbal Oil.
11: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko, naalis yung sakit ng likod ko.
10: Santone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan. Santone Plus Herbal Oil.
12: Santone Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santone Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santone Vitamin C. Maubitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santone Vitamin C.
12: Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. O 10 times na mas daghan o vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, arang manindot o klaro ang imong pananaw. Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Ayoy, baylo ang daling kalipay. Sa tibok kinabuhing pagmahay.
15: Kaklarek sana!
2: Exciting!
16: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
15: Kaklarek sana!
17: Exciting!
2: Exciting!

0: In Davao City, XFM 89.1.
1: Oras ka tropa, 6:45 na sa buntag.
2: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!

0: Luzon, Visayas ug Mindanao. Higala, kamusta mga katropa? Welcome back sa ito nga programa ng Bullseye. Inyong kalomon sa kanginan, katropang Alan Abais Maga. Kumusta ka rin tanan? Magatimbaya? Oga, good morning!
1: Good morning!
0: Kumusta? And good na good ang morning ba? Nato, mga higala, mga darling. Kumusta mo diha, mga kalomon? Mga katropa nato diri, mga katropa sa may Puan area. Good morning! Doon natin nabati mga katropa din ha nga nagalanog ang ato ang sibyanan sa iyo pa lamang sa buntag. Ato ang pasalamatan kini mga katropa ng mga tricycle driver. Good morning niya. Mga nice sounds ha.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Huwag condolence na ito mga katropa diya sa may Rildo area. No? Ang pamilya nga Lumarda, condolence na tuntaran. Kagabi doon ay nabalitaan na ito mga katropa ang ni Panaw po. Ang isa sa igsoon sa topong ng mga kaila, ang family friend na ito ni, Pastor Philip Lumarda. No? Condolence sa ito ang mga kani mga Lumarda family or Lumarda clan mga katropa. Obe-obe na sila sa tuwa sa Davao City ni mga Lumarda clan mga anak ni kasangkaya ni Nanay Pilang nagyan ang life mga katropa. Sometimes when we touch the honesty too much, if I have to call isa nang kantahan ng kwan, sometimes when we touch. Ay, nalang kanta lang, no, eh. The honesty too much. And I have to call her now. Nagalataan yung mga katropa, kaya hindi lang magunin si Freddy Aguilar, mga katropa, ang otro pong patay na, nga tawanan mo at ikanta mo na lang ang iyong mga problema. Anong problema man nga, pichakin si Ninon karon? Ha? O, ganina, nagka-problema na gani. Unsa ang pag-budget mga katropa, ibayad ato sa mga utang. Kita, nadunggan ako na sa ako ang kapitbahay, kanhi kapitbahay mga katropa. Sa'yo pa lang sa buntag nga, asa naman yung sildo? Anong gabi makani uli? Asa naman yung rasa? Katlaw naman!
2: Pinawa!
0: May sila kagibirok! Anong word nga gibirok mo sa among silingad na wala nakuha ba? Ha? Wa kagibirok, isa ni mong kauban! Niya kay ningon man si Mr. nga mo nalang yun niya itong nabilin karon na Mrs. mo kayo nagubog-hubog na lang ko kay kabaw ko kasabaan ko ni mo ron. Ito mga katropa, be honest to your partner.
1: Bullseye!
0: Kamo po mga partner, mga katropa, mga babae, mga inahan, kung musulti gani ng inyohang husband nga way kwarta, ayaw pabugsa! Ayaw pabugsa! Dito sa Sugbo mga katropa pati luya tong kan eh naning kamot nga makakuan ba makaganar-ganar kay estudyante pa ang iyahang mga anak napa sa elementarya taas-taas paglatason naghabal-habal in town mga katropa. Abi ninyo mga katropa ang pasahero rapud niya maoy nagdunggap. He hold up. Kung mang hold up na malanggaling anong patyon pa man. Tama, dinunggaban. Worst kay mga katropa. Mandunggan pa nimo mga siyagit ng taon na napa siya mga anak, napa siya pamilya.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Sila ang isaligan! Pagyo na mina mga katropa ang katuntulisan, gikuha yun ang motor. Motor naman dahil target nimo din, namupatay pa man yung ga.
1: Bullseye!
0: Pagyo mga tao, mga katropa, mga puwerte. Ito ang mga otoridad, mga tropa, nga kailar to sa biktima. Kaya nga, no, maniguro man yun siya, ngayon hakin nga tipi on.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kasagara na mga tropa sa mga adik. O niya na po isa ka dalaga, nga pwerteng hilak dito mga tropa sa Manila, dito sa may Makati area. Kaya nabudol kini, kaya sasakyanan mga katropa, o nawala na yun iyang cellphone. Nako. Atong i-regards na nga to ka nga DILG Secretary nga mas peaceful daw o mas kampante ang ato mga katilingban. Karong mga panahon na, dili man ang mga adik may kampante karon.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Welcome once again sa itong programa nga Bullseye mga katropa. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. And thank you Lord for this another day, another time, another life mga katropa. Pag-like, share and follow kay nagtuo mo mga katropa og wala na gitawag nato og raffle na mga katropa. Parenta sa pagkuha og mga winner og ano, Miyerkules, Huwebes man og maday. Mga katropa gikan sa atong partner diri ang New Year's Peak Mountain Resort mga katropa. Tara na sa New Year's Peak Mountain Resort sa Marilog District. Dito babati nimo ang bugna og priskong hangin sa kabukiran uban sa mga nindot kay nga talanaon nga makaparelax kini sa imong hunahuna og lawas sa mga katropa. Mas malingaw pag yun ka samtang nagatilaw ka sila nga delicious nga buffet meal nga dunay view sa kabukiran. Perfect kini para sa barkada, pamilya o bisan solo travel. Planuhan na ang imong sunod nga detour, New Year's Peak Mountain Resort na imong pahulayan, ibabaw ni ato ang Dakbayan sa Durian. Ang New Year's Peak Mountain Resort, nimutan kini sa Barangay Dato sa Lumay, Marilog District ni ato ang Dakbayan sa Davao. Unya, magbaon ka sa itong kape mga katropa. Kape na tambal pa. Ang Santon Plus Coffee Mix. Higopin natin. Kanagani magsagol ang kainit o kabugnaw equals nanam! Nanam yun mga katropa. Pretty lamia yun. O ni nga pagpalagsik mga katropa sa toapod nga panglawas. O niya maritox pa yun ka. I advise you mga katropa kung gusto ka nga mawala ang mga toxins sa imong lawas niya maritox ka mga katropa. Mag-inom ka o Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix mga katropa, bisag wa mo nang utana, sultian ta mo, ha? Kape nga healthy kung ang imong gipangita kape nga healthy, di ba? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay aduna kini kamunggay, aduna kini mangustin, aduna kini soya. Oh, testingin na ang ato ang kape mga katropa nga Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga mo pa normal kini sa pagpagawas og hormone sa kalawasan. Oga para sa kampiyon pur nga combination mga katropa ang Santon Plus Gold ug ang Santon Vitamin C mao ni ang naga triumvirate nga combination mga pagkalamigan. Mga katropa oga ubani pud sa pag-inom og Santon Plus Coffee Mix. Imong ang kape na tambal pa. Ang atong clinic mga katropa diha sa My Cellphone Building, GSI Heights ning atong Dakbayan sa Durian. At panglabang kini sa Old Bantebata 163 mga katropa nga demolish na. And diha sa dalan nga gitawag nila og Kawayan Drive nga walay kawayan. Pareha sa crossing Bayabas nga wa di ko kakita og Bayabas. Dire po sa mga katropa nga Rambutan Street wa gyoy Rambutan. Buongon unta dapat. Kaya mo'y nakita na ko rito nga kabuungan. Kung anong gitawag mo ni Rambutan Street nga ang mga tanom dire buongon. good morning mga taga-Turil area. Oga, syempre, niya mo sa itong programa nga Bullseye. Bullseye! Dirita sa ito ang mga headlines, karo mga oras sa mga katropa. Samta nag-like mo, nag-share, nag-follow. Atong nga basahon ninyo mga concern, mga greetings ninyo mga katropa. Atong nga tagan, nga pagtagad, karo mga oras sa umas ito ang Express Bullseye Balita. Headlines! Headlines! Atong nga balita nga lugar, atong nga ito sa Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, si Pulong Duterte. Gi-question ang baruganan sa Malacanang bahin kini sa soberanya sa Pilipinas. Headlines. Dulan ba kasi PBBM ana? Dosi ka mga bagong sakyanan gidugang sa free ride for education program. Mga katropa, 17 ka traffic violators dakpan, 18 ka mga motorsiklo gikumpiska sa Burabura crackdown. Diri sa tuwa sa Dakbayan sa Davao. Headlines. Ning mga namaligyag motor, ay motor kini nga tambutso nga blabla kayo. Mao ta nay gidili no? Kay bawal man kana. Sobre kanay baligya, mamalit yun na mga nanagiag motor. Magka-beautify sila ang kagalingong mga motor. Pinoy pa imo, imo pa Pinoy mga headlines. Davao City LGU ni Donald na og financial assistance sa Sarangani, Davao Occidental. Ang amount kay secret. Headlines. Oy, viral na driver sa jeep katong sa matina-applya mga tropa. Nangayo og tabang kini sa dapigi. Unya ang resulta siya pod gidapigan. Headlines. PRO chief gisiguro nga mamintinar ang mayong kaisipan kuno matod pa sa mga ginsakpan nini. Unsa nga klase ning mayong kaisipan no? Marang siguro para dili mapraning o maparanoid ang mga pulis. Headlines. Dapat tamang pag-iisip. Ayun, nakoy kailang nga pulis mga katropa ang iyang isip kay unsaon nga makadugang og mahal sa kinabuhi. Headlines. Ay manang mga nagi sa gubang. Sa gubangon, ana. Patayang lawas in taon sa 12 anyos nga naanod sa baha. May nalang ganit, kadikit ani mga tropa. Pero ang 6 anyos nga bata, palayan pa po gini nga gipangita. Dito ni sa may Sarangani province na Mangyabong gini, mga katropa na ito po. Dalagita patay po gini humana paakan og banakon. tingala jud ko aning banakon ba nga mamaak magyuni mga tropa o kanang malanganin. Pero dito sa Thailand, dula-dulaan naman nilang banakon. Mamaning king cobra mga katropa niya, highly, grabe ka poisonous ni nga bitin. Pero kung sa Thailand mga katropa, dula-dulaan lang, haluk-halukan pa nga sa tua mga katropa, magkapatay mga yun eh.
2: Headlines.
0: So, yung taon sa Dalagita, kating gawas mga sa bitin mga katropa, kahit tubit ako kisulti sa inyo ha, nga na ay nag-deliver dito mga katropa, nga Shopee. Akumisi sa wala na ako na badlungan na kay kada taod-taod. Ayo! Shopee! Ingko, ah! Shopee na po! Saan niya magipamalit? Mga gamit niya sa balay. Ay, sigyaw-yaw niya. Wala ko nag-yaw-yaw. Ingko, unsan niya magipalit? Siya nga, unsan na? Cash on delivery na? Or bayad na? Ano siya nga, bayad na na. Okay, bayad na. Ako isa mga tropa nag-deliver pod. Ayo! Unsa na? Timo! Timo pod! Daod, ugay man ni gawas. Ayo! O lagi, hulat sa! Purado kay ka ba? Ha? Tatood, hulat sa kay nag-ilis pa. Nag-ilis pa! Ayo! Ay kabungol! Tatood, wag na nangayo mga katropa. Nanawag! Nanawag na! O asa naman ito nakamotor din mga katropa nga? Nanawag naman lang. Sir! Kanang naibitin sa imo hang gate. Iko na ay, nako ba? Ha? Iko nga sige kag ayo-ayo diha. Kanang bitin ako ni sugat diha. Kaya apurado kay ka. Muna nga, nihawa di ka. Sa asa man ako ang, Timo. Timo man ako, kang Mrs. Yapi. Ano siya, akong gate siya sa gate. Eh, may na lang. Huh? Yari lang ko, Gika, sir. Tinggawas bitin mga katropa. Muna nga, ayaw itawan mo pagkumpiyansa mga katropa. Balitang International, 51 ang patay sa halapad ng pagbaha sa Bangladesh.
2: Headlines.
0: Kapin 200,000 ka mga tao sa China na apektuhan kini sa Bagyong Bavi. Grabe.
2: Headlines.
0: Muna mga balita, mga katropa sa toa o headlines sa toa ang mga nasagap sa matang karunagon niya sulod sa 24 oras ng mga balita, mga katropa.
2: Headlines.
0: Ilaman sa toa ang programang Bullseye!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Good morning mga katropa sa ato mga new comer na to drink ato mga viewers no. Good morning. Una sa ato ang mga pagbuhagay sa mga balita ato hatagan o pagtagad mga katropa at agin ninyo kini nga mga nakalaray na karon nga mga balita gikan sa ato mga patrollers. 42 ka sako kuno sa klase-klase nga basura na ipos kini sa awtoridad atol kini sa clean up drive dito ni sa Panakan area. Ato na po tayo sa gapon nga mga balita mga katropa. Una sa ato nini nga mga paghatag o pagtimbaya una kaninyo. Martin Navarez Mangiran, good morning naman dia. And Kuya Romel Bonilla, Kuya Tol, good morning. Ray Badong Valdres, good morning. Katropa Amping sa biyahe. Ramil Unggay, oy, good morning naman dia, mate. Kamusta naman dia si Ramil Unggay. Mary Grace Cruzada, good morning mga katropa. Katropa po yung mga nag-monitor ka na ito karo mga katropa. Dalagon ang ato ang amahan nga nagahatag ka na ito o kahimsog sa ito ang panglawas. Dito sa ito ang mga balita, no? Nakatambay na si katropang Marvin. Yan, atong siren ang detalye mga katropa kung pila ba ka sako sa klase-klaseng basura ang nahipo sa otoridad atol kini sila ang clean up drive dito sa Panakan na area. Ang detalye gitangag ni katropang Marvin Ibano.
2: Live report.
0: Red Marks.
3: Niabot sa total na 42 ka mga sako sa nagkadaiya kining klase sa basura ang na-recover sa mga otoridad atol sa ilang ipaygayon nga clean up drive activity. Niini ka na milabayng adlaw partikular dinhi sa may baybayon duol sa DPWH sa kilometer 13 Panakan ning siyudad sa Davao. Niusan nga natigom kini nga mga basura pinagi sa pagtinabangay sa mga personahe sa Maritime Security and Law Enforcement Group Southeastern Mindanao uban ang mga sakop sa BRP Malamawi FPV -2403 o mga personayo sa Coast Guard Station Davao. Gawa sa manumanong paghipos nining mga basura gigamitan sa kini sa mga otoridad o kining dakong ekipo ang maong nahisgutang aktibidad alang sa paspas uga masiguro nga matilok gayud ang maong mga basura nga naimutang dapin sa baybayon. Ilusad ang aktibidad subay kini sa selebrasyon sa ika-12 founding anniversary sa Maritime Security and Law Enforcement Command isip pamaagi sa pagpreserba sa kinaiyahan labi na sa ato ang kadagatan o pagpasiog usab sa kamahinungdanon alang sa komunidad nga atimanon ang kinaiyahan ingon nga mga piniyalan lamang niini. Kini nga inisyatiba nagpakita sa lingkod nga pasalig usab sa Coast Guard District Southeastern Mindanao sa pagpadalipon sa kinaiyahan sa kadagatan o pagsiguro sa kaluwasan sa mga lumulupyo sa kabaybayunan. Nasayran nga ang kini nga clean up drive mao'y usa kalabing importanteng lakang aron mapugngan ang pagsulod dinhi mga basura ngadto sa kadagatan ug mapanalipdan ang marine life gikan sa pagkasabod o pagtulon niining mga basura. Katropa mo sa balita, Marvin Ibano, XFM.
2: Live report. Live report.
0: Aduna kay 2 minutos na paglagutok sa kala 7 sa buntag, mga katropa. Tapos sa naluparan ng mga balita gikan sa tuang mga taga o sa tuang sister station ang sa tuang sa isla sa Mindanao. Manukad kini sa XFM Pagarian. Iski Councilor nga oy, naanod sa baha mga katropa. Patay na nga napalgan ang nisgutan nga SK Councilor. Ang balita manukad ni katropang Stanley Duñas.
2: XFM Report.
4: Nagagabon sa buntag ang lawas sa usag ganaado da sa baha nga iski kagawad sa Burgos Minas Barangay Corvada Tuguran sa Buangaro Sur. Ang biktima giilang nga si Jewel Lumbog 25 anyos residente sa Burgos Mahogany sa Barangay Baglay nga una nang nawala ni adtong Sabado sa buntag samtang nitabok sa suba. Subalo sa report ang lawas na diskubrehan alas 7:09 ang dagna sa buntag ni Junairi Anlasa responder sa local government unit human iya madurbang nabantayan ang dili maayong baho dool sa suba. Subalan sa Municipal Disaster Resurrection and Management Office, ana na sa state of decomposition ang lawas sa biktima. Sa diyang kini ang nahuas gikan sa suba. Gamikan sa dili na maayong kahimtang sa lawas, nakadesisyon ang pamilya nga ipalubong na lang kini sa labing dali nga panahon. Ang maong nga balita giyatod ganado sa Santon Gold Coffee Mix, nagapangapigan na, nagapagwabong, nagapagwapa pagyuka. Nanukad gikan sa 89.5 XFM Pagadian, alang sa nagayusang Pilipino para sa Pilipinas sa kusang katrubang Stanley Duñas. XFM News.
2: XFM Report.
0: Salamat si Stanley Duñas, mga katropa. Politika o illegal mining posible ganing ang motibo sa pag-ambush ni Barobo Mayor Marty Zano. Niyay express o balita mga nukad sa tuang katropa trollers mga katropa Ray Alinton.
2: XFM Report.
5: Duha lamang kang gulo ang nakit-an karon ni Barobo Surigao del Sur Mayor Roneto L. Martizano ang posibleng motibo luyo sa nahitabo nga pag-ambush kaniya niadtong Pebrero 3, 2026 sa iyang pamahayag ngadto sa media ni adtong Hulyo 13, 2026 gibutiag sa mayor nga posibleng nalambigit sa politika o sa iyang hugot nga kampanya batok sa illegal river mining nga iyang gipahunong sa lungsod ang maong pag-atake. Dugang pa ni Mayor Martizano aduna na siya'y na ilhang individual nga adunay dakong interes sa paghimo og daotan kaniya diin giila nini ang suspetsado nga si alias Commander Puma kinsa kasamtangan ng anaa sa kustodiya sa mga otoridad human kini masikop sa hiniusang operasyon sa Police Regional Office 13 ug Barobo Municipal Police Station. Sa pagkakaron nagpadayon pa ang gihimong imbestigasyon sa kapulisan aron masuta ang uban pang detalye sa maong insidente og aron mapanubag ang tanang responsable subay sa balaod.
6: Ako nang ikasulti sa miagi pa nga ang hinungdan siguro ang pangutana unsay motibo sa pag-ambos kanako. Ang motibo sa pag-ambos kanako una tungod sa mining sa river nga akong gipa-stop. Ikaduha, politika. Duha lang ka angle, wala nay lain. Mining o politika.
5: Ang tipik sa pamahayag ni Mayor Roneto L. Martizano, mga katropa. Aron karunay nga mangkon ang kahimsog sa panglawas. Ayaw kalimot sa pag-inom o paggamit sa produktong Santon Plus Gold Herbal Capsule. Alang sa Rekyusang Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
2: XFM Report.
0: Doon na kita 6 minutos na paglagutok sa ika-alas 7 sa buntag, mga katropa. Sa mga naga paminaw karon, mga katropa na minaw sa 89.1 sa dial sa tuang FM band. Ubos sa programa nga Bullseye.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Inyo hanga lingkod katropa nga Alan Abais mga katropa. Atangin na to mga atangin ninyo ha. Ang ganito mga isgutanan, mga news trends sa taod-taod mga katropa. Pagtimbaya una ni Harold Salang o Jose Dizon Zabala. O oy kuhaan na ninyo hang kuandre winning ticket niyo din ha. O na-win nga ticket para sa New Year's Peak Mountain Resort. Ricardo Mendez, Rosie, good morning. Elizabeth Timpisaw, Gloria, Mary Grace Cruzada, good morning. Kumusta mo din na ang paihog baboy? Karong Domingo ko na matod ba? Kumusta para sabaw, kaning ribs lang ako. Pili tayo karunog ka ng karne kay vegetarian ako. Ito mga katro, para Milunggay, good morning mo din ha. And Ray Baldong Valdres ang pingtag sa biyahe kanon ay and Martin Avaris Mangiran mga katropa. Og syempre mga katropa mo balik tataw daw natong hatag ng pagdagad ha kay kining ASF mga katropa. Nasad. Ni atake na pud ko namo bagdi nga sakit sa baboy dito sa mga livestock ha dito sa Del Sur mga katropa. Mga magbababoy, abi ninyo, dunay mga pagduda, may kalabutan nini karong bago na pong ipagawas ng advisory. Kana atong isgutan o balita, mga katropa, atong tagan o pagtagan, tungod kay importante man ang mga balita, di ba, Duran Mats? Good morning naman niya, watching from Times Beach. Atong hatagan o pagtagan, mga katropa, sa atong pagbalik, atong oras. Alas 7:08.
7: Exciting!
8: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
9: Kahibaw ka ba nga sa imong road trip na ay mga helpful tips sa pagtipid sa gasolina ug mahimong environmentally friendly ang imong biyahe. Una, planuhi ang imong biyahe. Planuhag ayo ang imong rota aron ma-less ang distansya nga imong agiun ug paglikay sa dako nga trapiko kun mahimo. Ang planadong ruta makatabang pagtipid sa imong oras ug gasolina. Ikaduha, i-reduce ang mga bug-at ug dili kinahanglan mga butang sa biyahe. Ang extra weight makadungag sa fuel consumption. Mao pagpack lang sa mga essentials para sa inyong trip. Ikatulo, vehicle maintenance. Siguraduhin nga properly maintained ang imong sakyanan ay ha mo biyahe. I-check ang tire pressure regularly. Ang tires nga kulang sa hangin ang makadungag sa imong fuel consumption. Siguraduhin nga well-tuned ang imong sakyanan ug i-follow ang recommended maintenance schedule niini. Together, let's make a difference.
10: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
8: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
2: XFM.
7: XFM.
1: Kaklarik sana.
7: Exciting.
1: Pusay.
0: Aduna kita 10 minutos na ang paglagutok sa ika-alas 7 sa buntag. Sa ito mga balita, karong mga tropa, lain pang news trends na ito at itong hatag na pagdagan. Ang kining mga pagduda karon sa ito mga magbababoy, mga katropa, kaya doon na po daw ay ASF din sa May Del Sur area. Ipahugtan karon sa lokal nga panggamhanan sa Digo City sa Davao del Sur ang pagbantay sa nagkariyang nga African na swine fever kung ASF checkpoints sa dini. Human nga nakatala kini og mortalities mga katropa pagkamatay sa pipila ka mga baboy sa lungsod tungod kini sa mao kuno matud pa nga sakit. Para ba gyud naka-specify asa dapitan ni nga mga lugar sa Digo City mga katropa para kay giratsada lang no. Kabayan kini sa hugot nga gibantayan mao ang ASF checkpoint sa Balutakay, Colorado og Sinawilan. Asa nga barangay no? Kaya mga dako-dako ra baning Balutakay, kining Colorado og Sinawilan mga katropa, naa ra ba ni silingan pud ga mga barangay. So, makaingon ta mga katropa og unsa jud kahay asagikan kini mga sakitan nganong kaabot nang puna din nga grabe man ka ang checkpoint ana. Sukat pa kani adto. Kabalo ka mga katropa nagduda na ni uban nga mga magbaboboy ba. Kay karong mga panahon na mga katropa, daghan kayo halos na pari-pariha lang og kanang ning month sa pagtubo aning mga baktin nga pwede na nimo kining ibaligya mga katropa ipaihaw nimo din ha. Daghan ang mga naga-backyard farming. Mao man yun ni hilig sa uban nga mga naa diya sa suok-suok nga lugar mga katropa. Labi na diya sa Del Sur, no? Naga-backyard farming sila. Abi nimo na kuyawa na ning uban na ni mga katropa nga naman. Sa dihang ibaligyaay na ang baboy, mugawas na ining African swine fever nga isyu. Sa 49th regular session sa Sangguniang ang Panglungsod sa Digo City, ni Milaweng Adlaw, ha? Kining si Digo City Veterinarian Office officer in charge nga si Dr. Neil Laviga, nagpagula ni siya og memorandum sa naisugutang ASF checkpoints nga istrikto kuno matod pa nga pangitaan gyud og certification ang mga mag-deliver og baboy sa pagsiguro nga niagi kini og tukmang inspection gikan sa intungdang departamento. Ilan ning gipa gawas mga to? Okay man eh. Nga ma-safety ta sa ato nga pagkaon basi da itog na ana toy African swine na fever na di ay kini nga mga baboy mga tropa. Pero ngano gyud ang timing manggod mga katropa? Kasi nagduda ning uban. Nagduda ning ubang mga magbaboy kay ang timing ba? Managhanagani ang harbisonon o kaniganing ibaligay ng mga baboy, mugawas na ining issue aning ASF. Naitabo ni kanya to Del Sur, pila katuig ng nakalabay, naitabo ni mga katropa ni Kanat kiningat to sa Cotabato area, labi na diya sa may makilala sa southern part ni ato ang lugar, Bansalan to Makilala area. Luin taon na to mga magbaboy dito. Nga mga waylabot ba? Nga naman, ratsadahon manguni. Oy, naigon yung barangay. Unya kining barangay na known as na ay mga dagha mga barato nga mga baboy. Ani ha? Barato nga mga baktin. Oo. Kaluoy sa mga naga-backyard farming mga tropa nga. O sa man, i-check na tanan sa itong mga veterinarian office. Kanyang mga doktor mga tropa sa kanyang ilahang local nga city vet dito. Ma-check na tanan nga na ay mga sakit. Dilira ba? Pag na ay isa diha mga tropa, tanan na na. Ingnon nga dili na safety.
1: Bullseye!
0: Bullseye! Kano'y yung taon, no? Katulong mga buhi pa, ipang labay na lang, no? Katulong natin nga alata, kaning dagko kayo nga mga magbababoy dili mga trupa, wadyo ko, kadungugan na ay giingon nila, ipang patay nila mga baboy, kana ay ASF.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kanang higanti dili mga katropa nga tigbaligya og baboy, ang mapiktuhan ni kasagaran, katulong mga barangay-barangay lang, katulong naga-backyard farming.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kana din mo mabason mga katropa nga magduda po ning uban. Ito na nga istoryahan sa itong pagbalik mga katropa. Lain pa nga balita mga katropa. Si Pulong Duterte dunay bagong buwelta kini sa administrasyon. Ulahing payag sa US batok ICC. Iyang ini nga gibit-bit mga katropa. Ingo pa si Pulong wa siguro kailag unsay soberanya ning ato ang kwan ato ang nasod Pilipinas mga katropa. Kay dito sa laing nasod labi na sa US of A, digod nila itugyan ang ilahang kadugo ngadto sa kining langyaw. Ug dili pwede nga ang langyaw may maghukom sa tuwa nga buhi man ato mga korte diri mga katropa.
1: Bullseye!
0: O na nga, ingon siya nga ang soberanya sa Pilipinas baligya. Di po siguro po Sir Congressman, ha? Wa may sweeping statement diri mga katropa, pero nag-discute kini about sa leadership.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Nga naman, tungod kay siyempre, yung amahan to sa ICC mga katropa nga kita, dili naman ta miyembro sa ICC. Muna. Kung doon na mga nalapas ang iyahang amahan atong dating nga presidente, why not kasuhan kini sa to mga korte diri sa to sa Pilipinas nga buhi man ta mga korte?
1: Bullseye! Bullseye!
0: Walay bisan usa nga kaso mga katropa, pero tua si Digong magtaral sa mga taong wa kaila o wa kasabot unsay kultura sa Pilipinas.
1: Bullseye!
0: Muna nga si Pulong mga katropa,

0: ay
1: oy, Bullseye! Si PBBM, welcome ang tennis star sa Pinas nga si Alex Iala. Oy. Walang dyan ako nakita itong katugan ng iyahang nga video, mga katropa. Ngayon siya nga, alam mo Alex, bago tayo magtapos. Ngayon si Marcos, mga katropa. Alam mo Alex, bago tayo magtapos. Pinaplano ko talaga ito para makapag-picture lang sa'yo. Oh, talaga, baby. Baby! Kanta na lang kani mga katropag. Oh, baby, baby, baby. My baby, baby. Kay si gipangunahan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. Uga First Lady Liza Marcos ang pagpasidungog kang Alex Iala. Sanahin mo nini nga makasaysayanong nga kadaugan sa Wimbledon. Pinagi kini sa gilusad nga homecoming reception sa Palacio sa Malacañang. Moto ningon si PBBM nga kini nga reception ni gituyo jud nako ni. Ha? Wala man siya. Wala pa siya ito eh, pero sinadya ko talaga ito na mangyari itong reception nito para magkita lang tayo.
2: Oh, Pinawa!
1: Baby! Ha? Nanampo na yun. Tangutlog ni si Marcos. Para magkapag-picture lang daw siya kang Alex Yala. Tangkad, no? Tangkad din si Alex Yala. Pila kay height. Sabagay, di man ni kay kataasan po si PBBM. Pero magkita ni mo mga tropa, no? Gidungawan lang niya si, kuan, no? Talawa rin naglakaw mga tropa. Gidungawan lang niya si, kuan, si PBBM. Parang gigil na gigil si PBBM kay Alex Yala. Tama na. Mao ni way niya of kanyang pagpataas sa moral sa tuang tennis player. Talaga ni dungog sa tuang nasod mga katropa. Yan, so, nakapapicture naman ka PBBM, kudos na lang sa'yo. Pinipunta mga katropa, no, sa, okay ni, ang NTFL CAC, mga katropa, suportado ang mga tribo sa Talaingod sa pagbarug. Bato ka child trafficking nila ni Sator Ocampo o ga Franz Castro. Ang duha buot ipabaligtad mga katropa ang hukom sa korte. Lalimang ka ni mga katropa, ni nga duha. NTFL CAC, Box Ata Manubo Elders rejects calls to overturn conviction of Ocampo and Castro. Mga baga, bukodig alingag-ngag ni sila mga katropa ha. Una nga, ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict, kining NTFL CAC, has rejected ongoing efforts to revoke the child abuse conviction of former lawmaker Sator Ocampo, former ACT Teachers Partylist Representative Franz Castro, and 11 others, calling the moves a coordinated campaign to escape legal accountability.
0: Bullseye!
1: May gana pa ni sila manawagan mga katropa nga ipa-recall ang ilang conviction. May gana pa ni sila mga katropa nga manduan ng korte nga nagadesisyon kini mga katropa nga guilty sila.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Guilty na sa RTC diya sa Del Norte. Guilty po mga katropa o gi-affirm kini sa Supreme Court o sa Court of Appeal.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Aron, dito na po siya sa Korte Suprema. Tawa mga katropa, pag muingon ang Korte Suprema o ganang way na bago sa desisyon sa Court of Appeal sa ilang findings sa RTC, guilty mo sa child trafficking.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Diba, mawa, nagkalit ni sila ng duha. Ing nako, baka kon. Padakop, panigbuhi ni sila. Sila ni panaway mga katropa, nga dakpon si Bato, pero kining mga tawhana ni, may nagpadakop, nigbuhi ni. Ha? Ay, natatits. Tika, panyutan ninyo. Kanina yung kauban, mga tropa, nga never mind. Katong akong gipangutan na yun siya nga, what if kung my stillmate ang kiningisgutan ng pangkalinaw, mubalik ba ka sa prisuhan? Ingon siya, dili nako mubalik sa prisuhan. So, diha palang daan, mga katropa, na define na niya ang order sa court nga gitagaan siya temporary liberty kay gi-identify siya as usa sa mga political prisoner.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Og appeal mga katropa sa kining peace panel under sa National Democratic Front.
0: Bullseye! Bullseye!
1: So at the time ni Digong na matikdan niya nga kining mga grupuhan ni mga katropa nga magpa-duso kunuhay o kanang pistok-pistok apan pistilens di ay gisood lang kanunay sa bulsa.

0: mga tropa nga to ang kining gobyerno ningon sinigong ilara ko nyo tits butiti mong dagko.
1: Bullseye!
0: Amo na suko, jis lang ka digong!
1: Bullseye! Bullseye!
0: Kaya si digong mga tropa, nagtuo sila nga ato ni si digong kay ka, amigos lang parago. Unya pagka presidente ni digong, namatay ni Sparago noon. Ha? Unya, ay, traitor din ni si digong. Amo na ni mga tropa, nga ang kining grupo sa mga militante nga suko kayo kang PBBM, karon kauba na sila!
1: Bullseye!
0: Sa usa ka tumong against lang kang digong.
1: Bullseye!
0: Mas nahadlok pa sila kang Sara Duterte kaysa kang PBBM. Niya karon gusto lang i-overturn mga katropa ang kining desisyon mga katropa sa korte. Ano nag-iskop lang ka o ka ng komunista lan o ka ng pistok niyang mga balita diri sa Toro Campo mani o kaning si Franz Castro? Ha? Ini pangutan na Rubin Padilla. Kay gipadungdungog na ramon sila aning Operation Romanov.
2: Pinawa.
0: Ha? Ingon na ba si Rubin Padilla nga ako, komunista man po ko. Unya ko moingon sila mga katropa nga, Rubin baka kon ka. Oh, di ay, nganon
2: na ba?
0: Ha? Bright si Rubin, bright si Rubin ay. Ha? Minuldi lang ang iya mga katropa pero di rin makatingog ng duro ha. Ano man, pag-react na sila si Luistro, mag-react sila Ridon, mag-react sila si Tinio sa ACT teacher, mga katropang representative. O bakit ka magsabi na ikaw ay komunista, di ba Islam ka? Eh alam namin kung sino yung mga komunista nandito sa Pilipinas eh.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Eh baka magsalita sila na alam namin yung mga kasama namin. Nako.
1: Bullseye!
0: Friends, delikado tadi ha. Ay, nako. Anyway, mga katropa, ona atong atangan ni kay naning kamot sila nga ang NTFL ka kuno matod pa ma-demolish. Okay. Kamo dapat ang ipang demolish mo mga kanggawa mo.
2: Pinawa.
0: Ilig mo kang garo court. Ona dito mo sa ICC, ang ICC mga katropa kinanggaro po ng style.
1: Bullseye.
0: Dito mga katropa be, una ta mga break mga katropa no. Dona tay mga nasaga po diri mga katropa nga text ni Agaw. Agaw, first time yun ako nakadawat. Og, murabag ka nang na-excite sila ba nga DLPC na nga kaniganing billing mga katropa ilang nadawat. Ang tubag ni Agaw, may pamodi Agaw, kaya nakadawat mong bill sa DLPC, kami diri, wa na yun. Di na sila magprinta, kaya mahal daw ang papel. Dito na ka sa kininga online.
2: Pinawa!
0: Totyal na, totyal. Gaw, naman mo'y printing di Agaw. Dangkala daw gaw ang kanang ilahang kuan, kanang ganing ilahang papel diha, kanang billing. Gaw, madangkal pa man gaw. Ama o ba? Ana dyan na sa sugod gaw.
2: Pinawa!
0: Madangkal pa na gaw. E nga mong bill diri gaw sa kung iprint ni gaw, di man ni madangkal po tindaghana mag mga additives. Meron ba tanig additives ni mga katropa sa gasolina kay mas okay daghang additives mga katropa para maligon ang ato ang makina kini mga katropa additives sa Bayronon. Lipat-lipat ba lipat-lipat pagkadaghang bang ipangsagol ani dire. Ako man ang gidiscuss sa inyo mga katropa pero okay na at least malamang certification na nga kamo din na under na sa DLPC. Kaluhan niya mga katropa gaw brownout man gaw. Ingoy, pangutan na ninyong gobernador. Ganyang rabay ninyong gobernador. Wala brownout ang DLPC. Naun sa demo. Ultimo ganit taga-DLPC ako amigo mga tropa. Di magandang musultian na nga dili sila magka-brownout. Ang inyo na inoong gobernador diya para magpabilib ko to sa mga tao mga tropa. Muingon na inoong walay brownout. Ki, Barbara Koy. Brownout na pa inoong mga tropa ng iyahang lugar. Baka lagi ni-react.
2: Pinawa!
0: Lagi ba pagsalitang tapos lagi ba para paburot nga to sa inyo ha mga kining giila nga mga oligarko.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Ano ako mga katropa, yes ko anang kuan kanang magco-exist mo din ha, no? Para na choices ang ato mga kateling bandi ha. Total na naman mo duha di ha, di kamo na lang duha di ha mag-exist. Kanya let the people decide. Ewa man giingon sa korte mga katropa nga pahawa mo Nordico. Ano ba niingon dito? Ang RTC naman niingon diya mga katropa pero ang Korte Suprema wa man.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Bubalik ta mga katropa sa itong pagbalik ini ato mga issue por issue trabaho lang walang personalan. At itong dalikata mga katropa ang mga ulahing kasikas sa impeachment trial Nagtuyok lamang kini sa inciting to sedition. O kini si Ruben Padilla, mga katropa, gilakbitan ang Operation Romanov nga tinguha ko sa mga komunista, Batok Dutertes. O tanawa na mga katropa, ningon tong isa ka senador. Eh baka naman din na ang Romanov patungo din sa threat ito, patungo din sa kay PBBM.
2: Pinawa!
0: Nako. Ato istoryan sa itong pagbalik, mga katropa, itong oras. Onto pala 7:25 na.
3: XFM. Kaklarik sana.
4: Exciting!
5: New Year speak, your perfect escape above the city. Gusto mo bang magpahinga mula sa init at stress ng syudad? Tara na sa New Year Speak Mountain Resort. New Year Speak Mountain Resort. Just a drive away sa Marilog District, mararanasan mo na ang refreshing mountain atmosphere, malamig na hangin, at breathtaking views na siguradong magre-relax sa'yo. Mas masarap pa ang stay mo with their delicious buffet meals habang tinatanaw ang kabundukan o ang sea of clouds. Perfect for barkada, pamilya, o kahit solo road trip pa. Located at Barangay Datos sa Lumay, Marilog District, Davao City. Plan your mountain day tour now. Visit New Year's Peak, your perfect escape above the city.
6: Are you looking for graphics? Do you want to take your designs to the next level? Get yours now. M2C Graphics Davao offers customized graphics designs for motorcycles, automobile, and other advertising services such as signages, billboards, road signs, banner service, and more. High quality, unique designs and branding that stands out. M2C Graphics Davao. Call 0923-7295-338. Facebook page at M2C Graphics or visit M2C Graphics Davao at Diversion Road in front of Robinson Highlands, Davao City. M2C Graphics, Davao.
7: M2C Graphics, Davao.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX Trio Trucking Corporation. Ang DX Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May og Danny De La Cruz.
9: Gusto ba mo og dugang income? Gerald Creation. Ang tubag niya na. Tigaman sila og high quality Wi-Fi vending machine. Gerald Creation. Suppliers kini sa mga piso Wi-Fi parts and accessories. Muayo usab ang Gerald Creation sa daot na piso Wi-Fi vending machine. Labaw sa tanan, naabot sila piso Wi-Fi stickers, computer repair, CCTV installation, printing services, personalized stickers, product label stickers, decal stickers, PVC cards, signages, IDs ug uban pa. Gerald Creation. Bisita ha sa Facebook Gerald Vendo o pwede mag-order sa Shopee. Tawag lang sa Gerald Creation sa 0995-958-3673. Gerald Creation.
10: Exciting!
11: Nak, merienda time na!
12: Wow! Ako ang paborito na merienda! Sadian, bake shop, lami, humok, og humot!
11: Tinuod na ura, lamigid ang mga pan sa Dian Bake Shop. Sure pagyuda na always bago ang ilang lutong pan. Sama sa ube pandesal, ube cheese desal, cheese ensaymada, almond ensaymada, chiffon cake, loaf bread, banana cake, mga brownies, og ang handa na itong nga cake sa imong birthday ura sa Dian Bake Shop. Nato na ginakuha.
12: Paborito gyud na ko na ma. Mga pan ug cake sa Dian Bake Shop.
9: Dian Bake Shop. Bisita ang ilang mga branches sa Panakan, Turin, Kalinan ug Magallanes Street, Davao City. Dian Bake Shop. Home to a variety and delicious bread in Davao City.
8: Nangita ba mo kasaligan nga cargo trucking services? Ayaw ka balaka? Aniya na ang DX Trio Trucking Corporation. Andam mo serbisyo para sa pagbiyahe sa inyong mga produkto sama sa abono, simento, bugas o construction materials. Safety, paspas o garantisado na maayong serbisyo ang among prioridad. Sigurado nga maabot sa hustong nga oras o gustong kahimtan ang inyong mga produkto o kargamento. DX Trio Trucking Corporation. Kasaligan nga kauban sa iyong negosyo o pagbiyahe sa mga kargamento. DX Trio Trucking Corporation. DX-Trio. Trucking Corporation. DX-Trio Trucking Corporation imutang sa Farmville, Ilang, Davao City. Pagkikitay lamang ang mga tagdumala nga sila si May o Danny De La Cruz.
2: Green up your thumb. Plant more trees around your homes to provide natural shade, minimizing the use of air conditioning and reducing your energy consumption. Remember, every small action adds up to make a big difference.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
14: Kahibaw ka ba? Nga sa opisina, makareduce kita og energy consumption, utility costs, og makatabang lang sa mas sustainable workplace environment. Una, pili ang energy efficient appliances nga adunay inverter technology. Ayaw kalimting i-check ang energy label sa tanang appliances. Ikaduha, i-encourage ang digital document sharing, online collaboration, og electronic communication para ma-reduce ang paper usage. Mag-print lamang kung kinahanglan, og i-promote ang double-sided printing kung mahimo.
4: Join Oras Natin's efficiency. 1 hour, one energy, one nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
15: Sakit man gani madagma nga matuhod ra ka? Kana pakahanggugma nga madughan yud ka.
16: Reset.
17: Kaklarek sana.
10: Exciting.
1: Bullseye.
0: Kadag malagog imo riha. Mas may labot na ko. Nga nung madayag maduhan ka.
18: Pinawa!
0: Tinuyuan mo. Kamong mga bayhana mo. Kamu yun ang hinungdan. Namong mga laki nga, mga tintalmi. Tintasyon mong dagko. Bitaw mga katropa, good morning, welcome back sa tuang Bullseye mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Pagtimbayao na mga katropa, una sa tuang isigutan ng kasika sa Senado at ang tagano pagtagad mga katropa. Bega, ang uban, kapoy naman ko anang paminaw. Anang... Sa ako lang, no? Kaingon ko, huwag ka na ganing gatuyok-tuyok na lang itong ilahang isigutan mga katropa. Nalakit niya akong ilong ba? Nay, murag allergy ko, nasakit lang sa ilalo eh. Magkakuha ning tambalan siguro itong solument ni Kuan.
18: Pinawa!
0: Ni, napaka itong imong solument diha, Kuan. Naayod ay kay solument diha, no? Napod siya, haplas diha po ni, ganang ato ang haplas diha nga, unsa pa nga itong haplas gani? Santon, dili na Santon Herbal Tea, no? Santon Herbal Oil. Santon Herbal Oil. So, money ako ang gipangkuan sa akong ilong mga katropa kay makasimhot gani ko og kana ganing kuan na ay something murag sakit sa ilong mga katropa nga gikan sa nahanggab na ko sa uban, no? Murag di na mawala sa akong ilongan, no? Ato man sige ko kanang hiccup hantod nga nag-advisean ko mga katropa nga ayaw sige lugita ang mga ilong kay basig mapariha kang ridon.
18: Pinawa!
0: Mamay lain na po din mga katropa. Unsa rin ang ilong ridon, kalayo. Oh, tanaro ko na akong... Oh, hapit na hapit. Hapit ako ning pataloy tuyo ni Bi, yawat na lang. No? Kining idara na rabata mga katropa, kay kung idara na daw ka, dawat-dawat naman ang taning idara na tayo.
18: Pinawa!
0: Ako ang... Bungot na rin mga katropa, probida, ay mamay una, namuti. Tingnan nila nga, di man ni Mahay, di ato ang edad ko namatod pa, kay ipon na pila ka buok, puti sa imong bungot. Ako mang giihap ang katropa, niabot man iskwinta. Tugan yun, di ay?
18: Pinawa!
0: Ay, nakamuna, magsigitag ino mga katropa, og Santon Gold Coffee Mix. Kabalo kang anong Santon Gold Coffee Mix na akong paborito mga katropa, no? Kay naani siya ay glutathione, doon na po siya ay collagen, o doon na po siya ay, yes, mangustin, malunggay, turmeric. Grabe. O niya mga katropa, makapa-smooth, makapag-glow sa imong skin, labi na agmanabon ka mga katropa sa tuang kining clear skin herbal soap. Okay, inuman na to ni mga katropa. Nanam Maria Elena Unabia Rogong, good morning. Jihan Wapa, good morning. Tristan Wyatt Gulay, good morning. Rinald Jepte Turintira, good morning mga katropa. Mary Grace, kinipod mga ahinti sa mga baboy, sabay pod tama. Dili lalim magbuhi og baboy. Palito ng barato, ato na lang matadahon ato ang baboy aron makabawi ta sa gasto. Mahal ang feeds sa kaloy sa Ginoo, wala may sakit ang baboy karon bitaw. Dirita mga katropa, bekay mga ulahing kasika sa impeachment trial, mga katropa, nagtuyok-tuyok lamang kini sa inciting to sedition. Rubin Padilla, gilakbita ng Operation Romanov nga tinguha sa mga komunista batok no, sa mga Dutertes. No? Mas, mga katropa, kini po si Senator nga Bungoton. Kinsa man ang Senator Bungoton dila mga katropa. Yung isa nawawala ako. Ano ba itong pina-file nyo na complaint? Ningon siya, inciting to sedition? Grave threat? Or kining betrayal of public trust nga mao kini ang impeachable offense. Nawawala kasi ako eh. Naon sa manin si Senator Soto mga katropa mo, kanta na lang ka din ha, Senator, ka nang nawawala, lumarating, eto na naman. Diba na yung kanta na? Takara, mag mga lyrics na. Pero, kamalo ka mga katropa, importante mapod nga, gituyuk-tuyukan nila ang inciting to sedition. Nakatawa ko mga katropa, gumikan, kiniabot naman sa murag nanawagan o people power na lang ni si palagin mo to, bito mga katropa, ang kining inciting to sedition. Kinaako no yung mga nag-react no sa social media, matod pa aning NBI investigator, si Attorney Lotok mga katropa, tungod ko no sa nakita, nabasa niya sa mga reaksyon sa social media, nga niingon nga, people power na ta! Muna nga, oy, inciting to sedition eh. Nako people in my bullseye.
18: Bullseye!
0: Mura magkanang unsa na unique ka, rebuilding utok ni kuan mga katropa ni Inday Sara.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Imbis kay magunahon na o nga nung ingon ani ang reaksyon sa mga katilingban, nalahi naman.
18: Bullseye!
0: Imbis kay magunahon na mga katropa o nga nung dagana na suko na ito karon, basig na ito mga nahimong nga mali. Ilan namin noong ipamatudan nga sila mga katropa, nagpaligon sila mga kasaypanan.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Nagapalayo naman yung ta sa realidad mga katropa nga mga tao, nagbagulbol, nagreact, gumikan kay wana kasabot.
18: Bullseye!
0: Ang uban nakauyon malagilan sa actually not the entirety of this administration kita nahimo nga negatibo. Na may mga maayo pod nga mga nagapanghitabo mga katropa, but in realidad sa pagfight against sa corruption, fighting against drugs mga katropa, ug kining grabe ka pamulitikanhon nga sistema nato dinhi nga makita nimo mga katropa nga naghimo silag shield, naghimo silag taming aron nga bisan kinsa nga magareklamo, kamo nay bahala diha.
18: Bullseye.
0: Dire ra ko. Kamo bahala diha. Unya what if kung kasuhan ka? Aw natay ombudsman.
18: Bullseye.
0: What if kung kasanginlan ka nga kurakot ka? Anatay sandigang bayan. What if kung aduna na gyud magfile og kaso diha sa DOJ, ato man ang DOJ.
18: Bullseye.
0: And what if nga ipaabot na kini ngadto sa RTC, naman pud tay mga piskal diha, prosecutor sa kining RTC. Wa pa di pa maabot sa RTC, natay mga babag committee. Ambot na lang pud ka sa Korte Suprema.
18: Bullseye.
0: Ang kuyaw ani mga tropa kay gigunugunan ra ba nga after sa retirement ani ni ombudsman, siya ang ibutang dina sa Korte Suprema. Hey!
18: Bullseye! Bullseye!
0: Ay! Diha na yuta, mag-ampo mga katropa og ako di man ko katoliko. Maka balo na siguro ko mahimong manalabtan ani katropang Royce. Muingon na yun siguro ko mga katropang Ginoo, kami nag-aampo nga kadtong mga kurakot, pamutli na sila og kumagko. Kiring uban din nga mga baga og naong nangitom na raba na ilang mga panit, dool na raba kini sa wati nga pagapirmahan, apan karon kay naga stem cell man. Na-extend ang ilahang kinabuhi, mao nga ni bluish na pod ang ilang mga pamanit apan Ginoo. Pasaylo a kami dili sila.
19: Alert.
0: Lain na pud ang pag-ampo na nalanoy, dapat pag-ampo nga ang Ginoo magapasaylo kanimo. Ana ba, no? Ana a usab kanimo, di ba ana man? Di ba? Oo. Dai mga pag-ampo mga katropa nga panunglo na.
18: Bullseye.
0: Ako mga katropa makaingon ko nga tama na. Kato mga devoted nga mga Catholic, dili na mahimo nila mga katropa. Pero mga tapaw nga mga Katoliko, mag-ampo na sila mga katropa nga. Ibabarang. Oy, tapaw mo ha.
20: Pinawa.
0: Ayaw mo paginana kay wala nagtudlo ito ang mga kaparian na. Ayaw na ipabarang. Ulata mga katropa nga manam-anam nagganaga kanang kagot na ilang mga ngipon.
18: Bullseye!
0: Kay moabot na lagi ang panahon nga ningon ang Diyos, mga tropa, mutuo lang kita. Vengeance is mine, I will repay.
18: Bullseye!
0: Ang pagpaniwalos, aniya ka na ko.
18: Bullseye!
0: Kanang ito nila kanang retribution, kanang mga uban pa nga na moabot ang panahon, nga gabaan mo. Di ko mutuo gaba. Dili ko mutuo gaba. Judgment.
18: Bullseye!
0: Kaya ang judgment... Ang judgment mga katropa mas labaw pa is gaba.
18: Bullseye.
0: Kana mo kung gaba na pandol ka ay gigabaan kana pandol.
20: Pinawa.
0: Ay. Onya karo mga katropa kanang i-judge sa gani ka mga katropa kay dili na nimo ma-enjoy ang imong mga mali-malita o kanang tibuok balay nga salapi.
18: Bullseye. Bullseye.
0: Nga dili ni mani pwede mga katropang i-deposito sa bangko kay maamla ka. Sa bangko mga katropa ako bitaw nagadeposito ko og gideposituan ko og 500,000 pesos.
20: Pinawa.
0: Gipatawag gayon ko sa bangko. Ningon din ang bangko diri mga katropa nga sa bangko San Pedro. Ningon din nga sir, gipatawag ka. Si sala nako. Imbestigahan daw ka. Ha? Kuyawan ko mga katropa kay imbestigahan ko, gidepositoan ko 500,000 eh.
20: Pinawa!
0: Di, ang katong akong kliyente mga katropa nga sa Manila, ko, ayaw na lang ng 500,000 kay gitambagan ko din sa bangko, oh, nga nung asad ako gikan og 500,000, nga pobre makunda ko.
20: Pinawa!
0: Tawad to mga katropa, project mo to na mo. Dili sa Tibuok ka Mindanao kay kita nagabitbit sa Tibuok ka Mindanao nga project mga katropa gideposita sa kuha instead of 1 million mga katropa isa ka bulan nahitabo nga 500,000 kay gitunga man to sa bulan. Ingon ko isiniman na lang na.
20: Pinawa.
0: Imo ang 250,000 pero gipangayuan ko kana mga kuan mga dokumento. Ha? Inana kay stricto mga katropa kana 500,000 pa lang na ha.
18: Bullseye.
0: Ano
18: bullseye.
0: Mag red flag dayon dito. Kada semana mga katropa sa una nag-withdraw ko og 100,000. No dili ni pagpanghambog at tinuod ni. Pero kanang 100,000 mga katropa sa trading na mo tong kwarta pero korpo. Trading na mo tong kwarta korpo to siya. Mga siguro mga napulo ang tagi ato kay tag 10 mil rami. So ako amang account, ginaman ko international account mga katropa nga dollar. Dollar account man. So sa trading man god, Singaporean dollar. May mong convert na to sa US dollar, o niya i-deposito si mo ha dollar po. And then i-convert niyo nga to sa cash mga katropa, BDO to the time. So sa BDO, karon kay 100,000 nisulod kada simana. Patawag lang yapong ka! 100,000 na ha? Pero international man!
20: Pinawa!
0: Asa day ang source? Di ba mga tana ang bangko? Asa day ang source sa mong kwarta? Dagway ni nila mga tropa. Yung to siguro nagdita. Kanang tanaw ni mong dagway siguro ba kung feeling mga tropa? Tanaw ni mong dagway no? Murag ka ng wakay nahot? Ingko, nani mong good name. Akong buti pasabutan ni mga tropa, stricto sila sa mga musulod nga kwarta. Mauna nga kung i-deposito nilang ipang kulimbat mga katropa ni mga sinakosako, minamalita mga kwarta o isa kabalay mga kwarta mga katropa, ilahan ang i-deposito, ma-red flag sila.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Una, mag-rental lang sila o ka na mga dagko ng mga subdivision, puro kwarta ang ilang isulod. Talaba, unsa giingon ni Kwan? Unsa giingon ni Inday Sara? Si Inday Sara, mga katropa, niingon siya. Nga, kung mangawat ka o kwarta, dili na nimo na isulod sa malita. Dili na nimo isulod sa bangko. Ha? Isulod na nimo nagmalita. No? Dungog-dungog mo ito mga katropa, pag-atare po di mo dayay. Ha? Ay, pag-ana day. Kaya magsulti mga kinuod day. Tanawon say mahitabo karon mga tropa ang mga nagresulti nga kini mo ni mga malitaha among gipang-deliver. Tinuod man ha. Di ba na baka kay mga sakop mas ni Zaldico. Sa nitabo karon mga tropa gi-imbestigahan sa NBI, ipapreso na sila kay gipasakaan sila cyber libel.
19: Pinawa.
0: Oh, apil pa sa balikod. Karon mga katropa, balik ka na to ni mga katropa, ni mga naglihok lang, nagtuyok-tuyok sa ganing inciting to sedition, nagtuyok mga katropa sa grave threat. Lagi! Kanang unconventional, o di ba kaha mga katropa, conventional ni nga threat o dili, no? Makaingon ta mga katropa, well, a matter of interpretation na yun. But ang realidad, why o oh why nga si Inday Sara nakalitok may kalabutan niya na? O asa siya nagkuha og hugot diha nga hilabihan man niyang sukua?
18: Bullseye!
0: Dito ka sa Operation Romanov. Karon ang pangutana, naabay gihimo ang NBI nga iyahapod o ilahapod nga subayon kining gilitok ni Baste man daw. Nag-una ni sa rally mga tropa about anang Operation Romanov. Wala kahibaw ang atong intel ana. Wala mo kasayod ana.
18: Bullseye! Bullseye!
0: O kinsa may nagisgot ani nga to sa mga Duterte kung nanilik man ang information mga tropa nga sila ang ginatarget, may kalabutan ini. Well, ibutang na to. Why labot ani ang atong administration mga katropa. So kinsa man nga grupo ang dunay kapasidad ana nga muhimo mga katropa.
18: Bullseye!
0: O niya nigawas ang isgutan ng komunista. Diri na ta karon.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Diri ta sa pulong komunismo, mga katropa. Niingon si Robin Padilla nga komunista po daw siya. Ang pangutana, mga katropa, pwede ba si Robin nga imong dakpon kaysa niangkon nga siya komunista?
18: Bullseye! Bullseye!
0: Dili. Dili. Nga naman, communism is a kind of belief. And gining ingon na religious nga affiliation nimo, no?
18: A belief. Bullseye!
0: Mga katropa, pagtuo nimo na. Kunya diri sa tuwa sa Pilipinas, mga katropa, dili makadakpon bisan pag mo yung kaganang membro ko sa satanic group.
19: Pinawa!
0: Dili kadakpon ay... Walay balaod sa Pilipinas nga magdakop kanimo bisan pag ang imong Dios si Satanas. Oo. Mo na nga si Robin Padilla daghang kay nga basher dito. Oh Robin, senador ka pa naman. Bakit mo sinabi na ikaw ay komunista? Mali mo. Right si Robin.
18: Bullseye.
0: Nagtuta nga si Robin mga tropa, ganyan lang yan pero bright siya. Bakit? Ha? Susi man to, yabi man to mga tropa kung dunay mo sakay pod.
18: Bullseye!
0: Pag mo react ni mga katropa ang kini mga naglingkod sa mga prosecution panel nga halos dihatanan mga membro sa shadowy group mga katropa. Og unsay rason nga nung gigisa kita sa atong sariling nga balaod sa sariling mantika using ani mga grupo mga katropa nga walay lain nga himoon nga kining ilahang nga pagtuo mga katropa nga nakatabang sa demokrasya, no! Nisulod ning mga grupuha sa demokrasya aron nga gunobon ang demokrasya.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Kay ilahang ipalusot ang ilahang belief nga sila komunista.
18: Bullseye!
0: Well, ang communism is a kind of belief nga dili nimo na pwede nimo balibaran. Pero, nga nung ginadakop man tong uban, tungod kay nagbit-bit na sila og armas.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Tungod kay mga katropa, giila sila nga nakiglaban nga to sa gobyerno pinaagi sa armed uprising.
18: Bullseye!
0: Diha, musulod mga katropa nga rebelde sila. Ang rebellion, walay room dire sa tuang nasod Pilipinas. Pero ang communism, bisa pang magtukod ka diha, relihiyon ni Marxismo. Relihiyon ni Dumasison. Namagot ay freedom of religion.
18: Bullseye!
0: Nagabasa ng buko o reaksyon, mga katropa, oh, Robin Padilla, inamin mo na ikaw ay komunista, andoon pa sa impeachment court, dapat ikaw din ay ipapakulong. O, naging na ito mga katropa nga fallacious.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Kung sa debate pa naman katropa, kung ang argumento ni mo nga dakpon ba ang komunista dili sa Pilipinas? Kung namingon ka mga katropa, yes! So, mahimo nga fallacious ka. No? Kining fallacy of argumentum ignorantiam.
18: Bullseye!
0: May tabo mga katropa nga maingon ana ka. Imong dakpon ang taong niyang kung siya komunista? O magani na dakpa ng mga katropa ng uban nga komunista pa, nagbitbit pag-armas.
19: Pinawa!
0: Di ba? Ginadakop din mga katropa ang kato nag-suporta, nag-finance kato sa mga rebelde. Magani na nga, the time kani atong time ni Digong, kisa itong iyang chief of staff sa armed forces, mga katropa, nalimot lang ko, mga katong pinakaulahi, si Jagger ba to, no? Dati tong kwan dati tong Eastmincom commander eh. Yang gibut yang mga tropa nga dunay ni pasok nga multi-billion of pesos diri sa Pilipinas nga ginasubay nila karon mga tropa dito kini mi finance ngadto sa pagpalit og mga armas ngadto sa kabukiran para ipakigbatok sa tong Armed Forces of the Philippines. Anong wala man na ma-intercept sa tong mga intel?
18: Bullseye!
0: Well, nganong late naman inahibalaan sa itong armed forces? Nagadepende mo na mga tropa kung kinsay mong commander-in-chief.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Kung nagatagad bag, ingon ani, ugmaoni mo na. And I believe being a commander-in-chief, ningon si Digong, pagkatataw na niya karon ang kining the time sa iyang posisyon, kanina itong mga tropa siya ang presidente, natataw na niya, ingon ani, ka-worst day ng itong nasod Pilipinas. Nga dili na may sulbad ang problema mga tropa sa korupsyon in a matter of 6 months lamang, labi na ang kining issue sa drugs. Kay grabe na ultimo ang iyang mga kauban din na sa palibot kalaban na niya. Ultimo ang mga otoridad kalaban na niya. Ultimo ang mga general. Did the FPRD mention that? No? Kayahan na mga speeches mga tropa. Bisan pa huwag ka na ganing katulugon ka mga tropa pero na yung mga unod. Ang iyang mga ipang istorya. Nga naman, tinood yun na yung mga general nga involved.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Doon na mga mayor nga involved.
18: Bullseye!
0: O isang kudlit na lang, mahimo na itong narco state. Nalimahan ka ng narco state na? Ang Pilipinas.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Kung sindikato na gani ang mag-domina sa tuwang nasod mga tropa, pagka-delikado na nato. Si broadcaster Percy Lapid mga katropa, sa dihang nakita niya karon nga gipalibutan si PBBM o kana mga sindikato, di ba iyang nga gianunsyo, nako, ang mga naa sa palibot ni PBBM, dapat ay ma-alert siya ni ana, gumikan kay sindikato na, nagsagol ang illegal nga mga drugs na nasiyaha, mga katropa, o kining uban pang mga sindikato, nga naadiri ka ng mga kurakot, mga katropa, naa na karon diya sa administrasyon. Patay si Percy Lapid.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Patay!
18: Bullseye!
0: Ang ulahira ba niya mga tropa nga iya nga gidudahan mga tropa bueno, si Bantag na apil man to mga tropa. Pikini si paborito ninyo mga tropa nga ombudsman.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Si Rimulya. Kasi nakalimutan na mga tropa ng mga istorya. Na, sige, yano lang to nga announcer to. Gipatay malagi. So, naa sila yung capacity to kill.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Karon Romanov, kinsa kang nagpaluyoan yung mga tropa, either mga drug lords, either mga kini mga sindikato, mga tropa na nag-enjoy sa panalapi sa tuang nasud. Nga wala lang tumong mga tropa nga ilahang hinluan ang kining ilahang dalan sa ilang kaugalingon nga kauswagan.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Ilahang paimusdan ang weakness sa itong mga leaders.
18: Bullseye!
0: Maunin karo mga katropa nga isla gusto nga naay mulabaw nila.
18: Bullseye! Bullseye!
0: So, communism, kung may unta nga dakpan yun na si Rubin ka nag-angkon kininga komunista, kapag dakop ni Moana mga katropa, magbuot ba mo siya komunista? Di ba? Ang tinuod nga komunista dito, gaduko-duko lang.
19: Pinawa!
0: Di nangangkon. Ha? Ang tinuod nga komunista, mga katropa, nagpahipi lang. Gadagko lang ilong. Ang tinuod nga komunista, mga katropa, nagpapapicture-picture lang dila sa to sa City Hall. Nakapagda o kalingagnag.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Og money, mga komunista, nga suko kay mga tropa kang Inday sa Duterte Capio ng mga lingkod, kay basig mga hurot sila, managhan pa ang mga Mary Grace Piatosis.
18: Bullseye!
0: Kinsa man ay ang atat-atat nga makaila, kinsa ni si Mary Grace Piatos. Kay affected sila ani mga Mary Grace Piatosis. kini mga recruitment din na mga tropa sa sulod sa universidad. Mga katropa sa mga elementary schools, under sa DepEd, o ang kining sa CHED, mga katropa sa colleges, ang mga state universities, ang sektor, mga katropa, mga recruitment, din sa sulod, mga katropa, o muna ilang gingon nga din ni magselbi kung magsigi ni.
18: Bullseye! Bullseye!
0: Wala na'y mga atkat sa bukid, o wala na'y mga scholar ng bayan nga magsinggit sa kadalanan. Tawa ka rin, mga katropa, bago lang kanin nag-graduation ang UP, grabe ang gingon sa mga scholar ng bayan. Mapulang pagtimbaya! Unya masoko giri tagging?
18: Bullseye! Bullseye!
0: Hi, Barbara Koy. Ronnie Piho, good morning. Jinaline Arcio Amaro, good morning. And Joseph Lumarada, good morning. Carlo Torifranca Mauman, ingon siya. Maria Elina Onabia Rugong, good morning. And also kay Jihan Wapa, good morning. Sa ito nga pagbalik, mga katropa, alas 7:57 na mag-break muna tayo sa ito nga The Secret of Health, kauban si Doc Remilito Uy, mga katropa. Atong ipabati diya kaninyo, ang US Department of State, mga katropa, may barug kini batok ICC. Anong ato, nang nagka-interesta ni mga katropa? Because of the issue of sovereignty. Because of the issue of sovereignty. Naman tayo, gibarugan nga soberenya, mga katropa, against sa Chinese government nga gustong mailog anang West Philippine Sea, mga katropa, kinilahin ni siya. Challenge ni siya sa tuang matag-korte nga tuang nasod Pilipinas. Ang sovereignty, mga katropa, wala lang naglangkob nga to sa tuang boundary, nga tuang ginilipinsahan. Naglangkob po kini sa tuang dignidad, sa tuang balaod, nga tuang gibarugan. Kana, mo'y tinuod nga soberenya.
18: Bullseye!
0: Pasabot aning pagpagawas karon og message aning sa US Department of State, mga katropa. Atong paminahon niya, ka-English man niya, ito lang niyang igaray pagmayo niya tataod. Mga katropa, sa itong pagbalik! Uman lamang sa mga pipila ka mga reminders sa itong Master Control, Richard Ramos, nag-monitor na, og Raxuman de la Piña, good morning! Pagbalik, taong malamang ini. 7:59
10: XFM.
3: Kaklarik sana.
10: Exciting.
19: It's 8 o'clock. This time check is brought to you by the Department of Energy. Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: Let's use our energy the right way. Here are your energy efficiency quick tips for the day.
15: Kahibaw ka ba? Nga naay kawatan o kuryente sa inyong panimalay. Kini ang ginatawag nga phantom load nga nailhan sab nga standby power o vampire power. Mahitabo kini kung ang inyuhang electronic devices naka-off pero naka-plug. Pasikreto kining gakaon o drain sa inyong kuryente o kapadako sa inyong electric bills. Mahimo ni muning makontrol sa isa ka simple step. I-unplug ang tanang electronic devices na dili kinagamit.
19: Join Oras Natin's Efficiency. 1 hour, 1 energy, 1 nation. Switch off lights and unplug unused appliances. Every Saturday, 8 to 9 p.m.
13: This is a public service announcement from the Department of Energy and the station.
10: XFM. XFM.
3: Kaklarik sana.
10: Exciting!
9: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
20: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Uy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa atoa nga mga Pinoy na himong habit na nato ni mao ato gyud pilion ang healthy coffee. Ang Santon Plus Coffee Mix mao nay kape nga walay caffeine, mao nay kape nga safe kaayo inumon kung gusto ta nga dili magka-nervous og matabangan pa ang atong mga balatian sama sa mga hormonal imbalances like goiter, mayuma og uban pa nga mga sakit. Santon Plus Coffee Mix, puro natural, walay side effects o nya mapalit ni sa mga butika.
5: The Secret of Health.
20: Nagkape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix.
21: Ako si JM. Itira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers diha. Basta kape na gani ang atong iskutong na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higop ni mo sa Santon Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tinbuo pamilya ga Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa, mapalit sa mga butika. The secret of health.
20: Delikado ang naay hormonal imbalance ug dili balanse ang hormones kaysa mga babae, moresulta ni og mga bukol-bukol hilabi na sa breast or didi or soso. Mga higala, sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay phytochemicals nga phytocyanin o triterpenoids. Sumala sa pagtuon nga kining mga phytochemicals nga naa sa Santon Plus Gold, mutabang nga pugngan niya ang pagtubo o pagdako sa bukol nga maoy moresulta sa sakit nga cancer.
5: The Secret of Health.
20: Ang Santon Plus Gold adunay dako nga benepisyo nga mutabang para himuon og normal ang mga hormones sa mga babae o mga lalaki. Ang sekreto, mga higala, ang kanunay gyud nga pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw para healthy og matabangan ang mga balatian sama sa mga bukol sa didi, goiter, prostate problem, diabetes, hypertension og uban pa nga mga balatian. Santon Plus Gold, mga higala, mas gipakusog og epektibo.
22: Santon Plus Gold.
23: Ako, usa ka padre di pamilya, gikan sa trabaho, tabangan pa na ako ang akong misis sa mga buluhaton sa balay. Ako ang magluto, manlaba, o manlimpyo sa balay. Lagsik ni, ilalaki good ko. Pero, usahay.
24: Ang sakit o balatian, walay ginapili. Lalaki ka man o babae, sama sa arthritis, high blood pressure, diabetes, o daghan pang balatian. Karon, usa ra ka kapsula. Kaya ang daghang mga balatian.
25: Santon Plus Gold!
24: Dunay mangustin, ampalaya, malunggay, garlic o espirulina. Giusa sa usa ka kapsula para strike one ang mga sakit o balatian.
25: Santon Plus Gold!
24: Santon Plus Gold!
23: Ang tinuod nga lalaki, tabangan ng asawa. Ang tinuod nga lalaki, nag-Santon Plus Gold!
5: The Secret of Health.
20: Sa panahon nato karon, nga dili na nato malikayan ang mga free radicals, ang sige og tanaw og paggamit sa mga cellphone, paggamit sa computer, dali na kaayo maguba ang mga mata. Ayaw pasagdai mga higala nga maguba ang mata. Inom na og Visionix Plus Soft Gel para mapugngan ang pagkaguba sa mga gagmayng ugat nga naa sa mata. Ang Visionix Plus Soft Gel nga adunay lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E, makatabang nga palig-unon ang mga selula sa mata para mapugnan ang pagdevelop sa katarata, astigmatism, pterygium ug uban pang problema sa mata. Mag Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang mata, mga higala.
5: Visionix, daghan ang natubangan.
26: Sukad na nga ako sa akong panganay, medyo di na kayo ko kaklaro. Naa siguro na daot na ugat atong pagutong nako. Muto nga ning tumar ko og Visionix Plus capsule. Mag 3 weeks ko aning nagtumar og naulian gyud ko. Karon kaklaro na ko pareha sa una. Salamat og dako sa Visionix Plus capsule. Ako si Noemi Panugan.
5: Visionix, sulay ang kaepektibo. Visionix Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
20: Good news sa mga listener nato kay adunay bag-o nga kape, ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Ang kape nga pwede sa adunay sakit nga diabetes tungod gipatamis sa stevia. Ang Premium D3 Coffee Mix makahatag og kusog sa resistensya og magpaligon sa atong mga bukog. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa.
5: The secret of health.
20: Osbon ko, mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold Herbal Capsule, ang pag-inom og Healthy Coffee og Santon Plus Coffee Mix or Premium D3 Coffee Mix nga gipatamis sa stevia og Visionix Plus Soft Gel para always healthy ang atong mga mata.
5: The secret of health.
20: Kini na usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
5: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat higop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda, Santon Gold Coffee Mix.
6: Kabalo ba kamo nga ang Santon Plus Gold adunay partner kini nga Yes to Health Naturopathic Center? Oo, ang bagong partner nato karon sa atong panglawas busa ikaw. Aduna kabay balatian nga dugay nang gidala-dala og sa bisan diin ka na nagpatambal apan walay kaayuhan? Adtui ang Yes to Health Clinic sa Davao, Cell Paul Building, door number 3, GSIS High in front of Kawa-